0: kung kumasa na yung impeachment trial, nakalimutan na yung mga emergency response. Parang nabura ng political away yung emergency. So medyo isipin namin, even with the current government capacity ngayon, may emergency powers naman siya. So sige, pagpalagin na natin, distracted yung mga mambabatas natin with the impeachment court. Pero kung hindi niya kaya magpasa ng bagong batas, actually may emergency powers yung pamahalaan na hindi niya ginagamit ng buong buo. At dalawang emergency powers na sana gamitin niya, yung power na kontrolin yung pagtaas ng presyo ng krudo, kumbaga take over the oil industry na allowed by the oil deregulation law under Section 14E. In case of national emergency, pwede mag-take over ng operasyon ng gobyerno. Ikalawa, gamitin yung National Price Act of 1992 yata 1993 na in a situation of national emergency, pwede kontrolin ang presyo ng mga batayang produkto at serbisyo. Pero nandun yung emergency power si Pangulo Marcos. Pinagmalaki pa niya yan, the first in the world, pinakamabilis mag-respond. Pero ano ba yung saysay ng powers kung hindi mo ginagamit? So sa amin medyo, sige na nga, ipagpalagay natin, distracted yung mga kongresista about the impeachment. Pero even without having to go to the legislative process, may powers yung gobyerno na hindi yung ginagamit eh. And for us, that's frustrating talaga.
1: And we need, do you agree, Sister Heidi, Sir Sunny, lalo na ngayon, you know, napaka-volatile kasi ayan na naman, taasan na naman yung presyo. Like in my mind, ako po bilang isang mamamayan, we should learn our lessons and do better next time, be more prepared. How do you assess government measures in terms of being prepared for recurring crisis? Ha? Mga ganun.
0: Sorry, may medyo naputol kayo.
1: Oo. So ano po yung lessons to be learned? We should be, ang sinasabi ko po, parang nagre-recur pa ulit-ulit yun yung mga crisis. And then sa unang beses, sabihin man natin, we will understand kung ganun lang yung kaya ng gobyerno to respond para tulungan ng taong bayan. But in terms of learning from our lessons, not to be much or better prepared this time, ano pong assessment nyo sa readiness ng gobyerno to really provide that necessary support?
0: Okay. Alam ko ilang beses na nasabi to eh. Medyo cliche na nga. Maraming rekurso ang gobyerno at marami siyang batas. Totoo yun eh. Yung question lang actually, ang lesson na hindi na anong pwedeng batas, anong pwedeng i-generate na resources. Actually, ang lesson natin, may sapat na rekurso yung gobyerno para mag-respond. May sapat na otoridad siya na gamitin ang kanyang existing na batas para mag-respond. Ang question ay, mag-respond yung government. Grabe talaga. As in a lot of ways, kasi minsan kung sabihin, what lessons can be learned, ang naging usual na sagot kasi, kailangan may gatong programa, may XYZ. Pero sa totoo lang, nandiyan na lahat ng poder, nandiyan na lahat ng mga programa, ang kulang talaga yung kapasyahan ng pamahalaan. So para sa akin, the lesson to be learned ay hindi pa dun sa gobyerno eh. Kasi what lesson should the government learn? Una, pay attention to your work. Sirusuhin nyo naman yung interest na nakararami, imbis na nailan. Pero I think yung lesson para sa publiko, huwag tayo pasyado magkasya dun sa sinasabi ng gobyerno. And I think sa akin, kaya sobrang halaga palagi yung iti-take up na media, ano yung totoong response ng government. Kasi siguro, medyo humupa na naman yung emotion about the crisis kasi medyo nag-drag on na, medyo nag-settle na sa atin kung ano yung prospects dyan. I think dapat maging malinaw eh. Ang dami-daming press release ang government about mga natutulungan niya. Pero yung natulungan niya ay sobrang kaunti at na nabigyan niya tulong ay napakaliit kumpara sa laki ng problema. And I think beyond yon dun sa, that's very much beneath yung kakayanin niya. At sa akin yun ang point of frustration eh. Kasi halimbawa, right before the SONA, hindi ko na na-check ulit. Right before the SONA, chinek ko yung Uplift website ng gobyerno. Ito yung programa niyo to respond daw, to promote livelihoods, etc. Ang nakita namin na official na ulat ng gobyerno sa website, 2.9 million na beneficiary na tulungan. Tapos minsanan lamang, 1,500 or 3,000 or 5,000, isang bigay lamang. Ang problema, yung tinamaan ng oil price shock at pagtaas ng presyo ng bilihin, hindi na naman 2.9 million na beneficiary eh. Ang tinamaan,

0: negative na mag-demand ng more. Kasi nandiyan naman ang
1: Yes,
0: government, dapat para pagsilbihan yung ordinaryong Pilipino eh. So I think the lesson isn't so much government should ano to put more programs in place. Hindi na. The lesson is ipresyo natin ng gobyerno na mag-respond naman given yung meron na niyang
2: Eh paano,
0: program.
2: Sir Sunny, kung ang sagot ay inaaral? Kasalukuyang inaaral. Opo, yun po kasi ang sinasabi eh.
1: Natatawa kasi ang tagal namang
2: Opo.
1: aralan niya.
2: Eh kailangan din namang pag-aralan, 'di ba, Sir Sunny, para. Kaya lang yung sabi mo nga kanina, urgent na ang sitwasyon.
1: Kasi mga ganyan, Sir Sunny, I'm trying to think as a common citizen. O sige, alam nyo yung problema, o meron kayong programa, bigyan nyo nga ako ng timetable, kailan ba yan? Di ba? Yun yung pag-aaralan. O sige, pag-aaralan nyo, ilang araw? 10 years ba? 10 years?
2: Parang hindi mo alam kung hanggang kailan ka
1: Ang
2: maghihintay.
1: tagal. Eh, Sir Sunny, can you make a connection? Kasi yung insight po nyo doon sa millionaires, billionaires tax, yon.
2: Though ngayon, ano, meron nga
1: malalim
2: pong...
1: yung, sabi ni Sir Sunny, ang lalim ng mga bulsa niyan.
2: May mga inaaral din naman na additional tax daw sa mga luxury items, Sir Sunny, at saka sin tax, ayan, sa mga sweetened beverage and sa mga plastic. O, yan. Ayan po yung mga nasa pipeline.
0: Alam nyo, ito yung problema talaga kung takot ka na maningil na mayayaman. Yung sino bang mabibigatan dun sa buwis sa plastic bag? Sino bang mabibigatan sa buwis sa matamis na inumin? Hindi naman yung mayayaman eh. Kasi whether ikaw ay si Trilyonario Enrique Rizon or si Aling Nene or si Mang Juan, kung bibili ka ng isang Coke or juice, parehong buwis ibabayad mo. So may problema sa ganong klaseng pagbibuwis kasi pinapackage nila ito ay para sa improving diet ng mga tao, etc. etc. Kaso yung disenyo ng buwis, halimbawa ng tax on sweetened beverages, ang disenyo niya, pwede ko ang pinakamayaman na Pilipino ang trilyonaryo o ang pinakamirap na Pilipino, kung bibili ka ng matamis na inumin, parehong buwis binabayad mo. Di ba medyo may baluktot na logic doon? Di ba dapat, kung magabayad ka ng buwis, batay doon sa kakayanan. So, hindi dapat mag-rely yung gobyerno sa ganong klaseng pag-ibuwis, ang tawag dyan consumption tax. Ang dapat gawin ng gobyerno, mas bigyan pansin yung buwis sa direktang kita at yaman ng mga tao. Kasi kung
1: Yon.
0: ganon, kung mahirap ka, maliit ang babayarin mo.
1: Correct, correct.
0: Kung mayaman
1: Appropriate.
0: ka, mas malaking kakayanan mo magbayad, kasi mas marami kang yaman, mas malaking kita mo, mas malaki yung babayaran mong buwis. At sa amin, yung mga any tax proposal, sinasabing reform, na dagdaga ang sin tax, dagdaga ng buwis sa mga matamis na inumin dahil sa kalusugan niya. No, any tax sa binibiling produkto, hindi siya maganda kasi mas mabigat siya para sa mahirap. Hindi siya papansinin ng mayaman. So on the other hand, anong pinakamagandang klaseng buwis? Pag mula tayo sa realidad, may mga mayaman sa Pilipinas eh. May 3,000 bilyonaryo. May isang trilyonaryo. Sa amin, no-brainer. Hindi pwede sabihin ng gobyerno, ay wala kami pera para sa serbisyo, wala kami pera para renda ng pagtaas ng presyo ng bilihin, ay wala kami pera para magbigay ng ayuda or subsidyo sa mga mahirap o sa mga mag-asaka o sa mga mangisda. Hindi yung pwede sabihin kung hindi na binibwisan yung mahigit 1.3 trillion pesos na yaman ng pinakamayaman o lang dandaang bilyong pisong yaman ng mga 3,000 bilyonaryo. At sa amin, gusto nung gumero kumita ng at least half a trillion pesos a year. Ang liit ng hinihingi namin yung buwis dyan. 1% on wealth over 1 billion, 2% on wealth over 2 billion, 3% on wealth over 3 billion. Hindi niya mararamdaman yun. Isang pitik lang yan ng isang araw sa stock market, ganyan tataas baba ng halaga ng yaman nila.
2: Sir Sunny, mahahagip ba niyan? May nabanggit din kasi 'di ba ang pangulo nitong Lasona na nagpanukala siya ng panibagong round ng tax amnesty para sa estate taxes, income taxes, donors taxes at value-added tax kasama yung related penalties and fines.
0: Alam niyo yung tax amnesty. Maganda pakinggan, amnesty, para may pinagbibigyan ka, di ba?
2: Opo.
0: Kaso, hindi ito yung first tax amnesty ng Pilipinas eh. Since about the 1970s, nagkaroon ng at least 15, baka 20 tax amnesty na.

0: problema sa tax amnesty. Desperasyon yun. Nagka-tax amnesty para, sige na nga, wala na kayong penalty, pero magbayad naman kayo. Yun ang diwa ng tax amnesty. Eh. Ang problema, kung sa takbo ng panahon, meron palaging darating na tax amnesty, sa halip na totoong ma-incentivize mo yung mga tao na magbayad ng tama, ang insentibo ay maghintay ka na lang sa susunod na tax amnesty. At sa to lang, tax amnesty sa mana, di ba? Estate tax. In truth, sino makikinabang kung hindi kung bigyan ng tax amnesty ang mana? Yung mga may ipapamana. Eh, sino bang may papamana sa bansa? Hindi naman yung mahihirap. Wala ka sila maiwan sa kanilang pamilya. Wala ka sila kulang ngayon pang araw-araw. Ang may pinapamana most of all, yung mga mayayaman. So even yung tax amnesty na medyo positive, feel good, pagbigyan naman, love, forgive all. Actually, hindi. Ito ay panusot dun sa mga dapat dati pa nagbayad ng buwis.
1: Okay. So, yes,
2: Pastor. Oo, kasi ang ganda pag nakikita natin talaga na it's a basic, sa Sir Sunny, na common sense, pinapakinggan kita, madaling unawain eh. Na konting policy. Policy, like yung binalagay mo sa balikat ng common tao, hindi naman niya kaya bayaran. Dapat mas specific, mas focus, makakakolekta ka talaga sa may pera.
1: May calculations ba kayo doon, sir?
0: Oo. Marami kaming calculations at sasabit naman namin sa government.
2: Siguro intriga sa common citizen na Sir Sunny. Bakit napakasimple, napaka-common sense yung pinag-uusapan natin, pero bakit hanggang ngayon hindi pa na-actionan? What causes this?
0: Well, kasi... okay, I'll be blunt. Halimbawa yung buwis sa mga bilyonaryo. So, ang lit na 1, 2, or 3% lamang ang proposal na nakasala ngayon sa Kongreso since about 2021 pa yata yan. Ni-refile palagi yan. Ang lit yan, di ba? 1, 2, or 3% lamang sa halaga ng yaman mo. Kaso, kung yung mga mambabatas mo ay bilyonaryo, even sa inaamin lang nila, hindi pa sa totoong yaman nila. Kung inis mo sa salin nila na inaamin nila na hindi naman totoo, ay bilyonaryo sila, syempre, mag-isip naman yan, nako, ba't ako papasal ang batas na magabayad ako ng 1, 2, 3, or 3%? Mababawasan ako ng yaman. At sa amin, isang factor yon, pero baka mas matimbang na salik dyan. Actually, yung tatlo sa pinakamayamang Pilipino, sila nagpapatakbo ng tatlo sa pinakamalaking partido pang politika sa bansa. So, alam naman natin connections ni Ricky Rizon, Ramon Ang, Manny Villar sa National Unity Party, sa Nationalista Party, National People's Coalition. Itong tatlong partido pang politika, more or less kung ililista mo, parang 40% ng Senado ay hawak nila, about 35% ng Kongreso ay hawak nila. Iba pa yan dun sa mga alliances na meron nila. So, medyo the dice are loaded against us kung yung aasahan natin magpasa ng batas, ang isa sa pinakamakapangyarihan ng mga mambabatas ay nasa mga partido na pinapadulas or pinamumunuan pa formally in the case of NPC and NP ng mga bilyonaryo.
2: Ang parang so, sinasabi yung Sir Sunny.
0: Hindi siya logic.
2: Parang ano to eh, mukhang pag-ibig ang issue nito eh. Ibig sabihin, conflict of interest. Aking interest, interest ng sambayan ng Pilipinas, anong mas mahalaga? Ayun na po. Oo.
0: Exactly. And I think it goes, medyo may antoib. Anto, may parang vicious circle tayo. Kung yung mayayaman na nasa poder, hindi sila magpapasa ng batas na labag sa interest nila.
2: Correct.
0: Tulad ng buwis sa mga bilyonaryo. Kung di papasa yung buwis sa mga bilyonaryo, lalong lalaking yaman nila. Kung lalong lumalaki yaman nila, lalo sila nasa katayuan na bumili ng mga politiko. At kung makabili ka ng mga politiko, lalong hihigpit yung kapit mo dun sa politika, yung control mo sa politika. So may vicious circle kasi, yung yaman, nagbibigay daan sa poder, sa politika. Yung poder sa politika, nagbibigay daan sa higit na yaman. At yung higit na yaman na yan, magbibigay sa higit na kapit sa politika. Tama. So medyo nasa-stuck na kayo dun sa napaka-undemocratic na cycle.
1: Pero, Sir Sunny, meron lang kasing nagpaluta nga dito sa ating chat box. Ano din ang take ninyo na parang iisang rate na lang ang daily wage sa buong bansa? Hindi na nag-iiba-iba Metro Manila, depende pa sa rehiyon mo. Ano ang pag-aaral dito ng Ibon Foundation?
0: Well, alam nyo, matyaga yung Ibon, mag-attend naman ng mga, excuse me, ng mga congressional hearings, lalo na dun sa, hindi lang sa pagpapatupad ng family living wage, kundi pagpapatupad ng national minimum wage. Kasi, hindi pa ako napapanganak, noong 1989, actually wala naman tayong regional wages, noong 1980, up until 1989, may isang pambansang minimum wage. So, tagpa-participate yung Ibon kasama yung mga manggagawa, mga union na nag-antos sa pag-support ng batas para magkaroon ng iisang pambansang nakabubuhay na sahod. At sa aming estimates, about 1,300 pesos na yan, uubra na yan on average across yung, I think, 17 region natin ngayon. Ang may konting, ang palagi sabi ng gobyerno, hindi, iba yung gastusin sa probinsya versus dun sa mga sa NCR. That's true up to a point. Kung in-average namin yung halaga ng presyo ng karaniwang consumption basket, yung karaniwang consumption basket ay actually umiinog sa about 1,200, 1,300 to 1,400 pesos per day sa 15 rehiyon. May dalawang exceptions lamang, Region 8 na nasa about 1,000 pesos at yung BARM nasa over 2,200 pesos. Pero taking away yung dalawang outliers na yon, on average, umiinog sa 1,300 nationwide ang nakabubuhay na sahod. Kaya bumbong suporta namin dyan. And I think, lalo na ngayon makita natin yung grabing laki ng agwat sa NCR versus sa mga rehiyon. Ano man ang drama about the NCR wage na naipit pa nga, grabe, super nahuhuli actually yung minimum wage dun sa mga rehiyon. Malayong-malayo dun sa naabot na sa NCR.
1: So what prompted na nagkaroon tayo ng regional wage boards?
0: Para maging mas mura yung ating lakas paggawa. May ganong klaseng justification na iba daw ang gastusin sa mga rehiyon. May konting variation, totoo yun. Pero sa pangkalahatan, kung susumahin yung consumption baskets, kumbaga, halos pareho. Kasi kumbaga, kung mas mahal yung gasolina halimbawa sa probinsya, kasi mas mura yung pagkain. Parang ganun eh, may plus minus. Kung i-average mo lahat ng plus minus sa pagkakaiba, more or less pumapatas siya. Yung justification niya, simply, bigla nagbigay daan yung wage system natin na ipiga talaga. I-suppress yung pagtaas ng presyo ng sahod ng manggagawa, which is yung sahod nila. At sa amin yan ang pinaka dramatic na effect ng regional wage boards. Hindi inangat yung sahod dun sa kinakayang kailangan para mabuhay ng decente sa bawat rehiyon. Ang pinaka-epekto niya, piniga talaga. Actually, except for NCR, alam niyo ba, in all the regions of Metro outside NCR, yung halaga ng sahod ngayon, ng minimum wage, is worth 20% less than in 1989. So kung 89 pesos sa minimum wage sa 1989, yung halaga niya ngayon, even with all the wage hikes, parang 70 pesos na lang. Because of the regionalization. At yun ang layunin niya, gawing mura ang lakas paggawa, pababain ang sahod, on the false argument, hindi, mas mura sa probinsya. Hindi yung totoo eh.
1: Last question ko na lang, sir. Curious lang ako. Yung ganyang sistema ba ay pinapatubad din, let's say, sa mga neighboring countries natin? May ganun din sila, regional, ang wages?
0: May regional, may island. I think may mga differences din sila. Pero isang pagkakaiba, halimbawa, I think pinaka-closest approximation sa Indonesia. Indonesia tsaka yung Pilipinas. Yung Indonesia, tulad ng Pilipinas, archipelagic. Meron din siyang island-wide tsaka mga city-wide wages. Pero yung discrepancy niya, mas maliit kaysa dun sa atin. Ikalawa, mas mataas actually yung sahod nila kung yung compute mo in kung yung convert into comparable halimbawa dollar terms. So, may logic naman eh. Pero depende sa sitwasyon eh. At sa amin, hindi kailangan tumingin sa labas ng bansa ano bing karapat dapat na sahod. Mm-hmm. Ang kailangan lang, magkano bang presyo ng bilihin sa Pilipinas? Magkano bang presyo ng bilihin sa bawat rehiyon? Ano bang kailangan ng sahod para sa nakabubuhay?
1: Factor in pa kuryente. Ibang usapan na yun.
0: Pinakamalang kuryente. I-factor in lahat yun. And what works for yung regions ay yung dapat, yung sumasapat nakita sa mga manggagawa.
1: Tama. Yan, Sir Sonny, thank you. Yes. Pati sa mga studies ninyo na patuloy na sinishare ninyo sa ating kaagapay dyan sa inyong mga research ano sa Ibon Foundation. God bless you po. Next
2: God
1: time
2: bless.
1: Ulit.
2: Maraming
1: salamat. Bumuhos na ulan, Sir Sonny. Ortigas kami ha. Stay, work from home ka na lang.
0: I wish sana kaya.
2: Thank you po, Sir Sonny Africa
1: ng Ibon Foundation.
2: Napaulan
1: tuloy ng malakas ang tindi ng pinag-usapan natin.
2: Pero alam niyo itong discussion natin, Sister Heidi, in the light of scriptures, makikita po natin, no? Saan ang gagaling yan? Sa puso ng tao. Sabi nga, we have to be content because God said He will never leave you nor forsake you. Pero pagka pumasok yung greediness,
1: may tendency na ganun, ano? Kabig ka lang ng kabig.
2: The greediness will cause you to be cruel and be unfair to your fellow men.
1: Sana basagin yung ganong puso, katigasan ng puso. Pagkamal, ano, pagkamkam.
2: Tuloy-tuloy.
1: Manalangin na tayo. Amen. And of course, safety din. Ano? Dahil meron tayong bagyo-bagyo, si Maymay. Pero tayo dito sa Metro Manila, Habagat. Okay.
2: Let's pray, mga kagapay. Panginoon, maraming salamat. Nilikha niyo kami sa inyong imahe at pantay-pantay kami. Nawa, O Diyos, the equality will prevail in our hearts na magkakaroon po ng respeto sa mga pinagpapala, Panginoon, lalo na sa mga nakaposisyon. We pray as they lead, as they make decisions affecting society and the nation. May we have laws, Panginoon, na talagang mapagyayaman, mapapabuti ang buhay ng bawat Pilipino sa buong bansa. Umaasa kami, Lord, that you will continue not only to educate but transform hearts of especially our leaders so that, Lord, the vicious cycle can be destroyed or be lessened even that yung kapakanan ng taong bayan ay maasikaso ng lubusan. Lord, you are our hope. Bless the Philippines. Bless the Filipino people. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
1: Amen and amen. Salamat po sa inyong mga entries, kaagapay. And as always, kinakapos tayo ng oras. At bukas, abangan ulit ang ating pagbabalik. God willing, same time, same station. Amen. Dito po sa inyong 702 DZAS. Thank you, Reggie Boy. Thank you rin kay Shaira. Maraming salamat din kay Shekina, kay Desa, kay Phil. Thank you rin kay Angelica. Salamat din sa ating engineering at Bukawet Tech people. Kami naman po ito, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Pastor John Castilla po ng Mulat Movement, Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation.
1: Yes, lagi po nating tatandaan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: Inyong napakinggan ang Oras na Pilipinas.
1: Alam mo ba na mula sa kahong gawa sa kahoy, nagsimula ang pinakaunang portable missionary o PM radio noong 1949? Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon ang mas marami na mapakinggan ang mabuting balita. Noon pa man ay napakalaking tulong na ng mga PM radios, lalo na sa mga lugar na hindi paabot noon ng kuryente. Ngayon, ang mga PM radios na ito na mas maliit at mas magaan na ay ipinamimigay sa mga kulungan, mga ospital at maging sa mga disaster evacuation centers. Tunay na maraming ang daan at kaparaanan para maibahagi ang salita ng Diyos.
0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Tinatawagan ng pansin ang kamag-anak, pamilya at tatay ng batang si Mason Calcabin Wang na si Shaolei Wang. Kasalukuyang naninirahan sa Barangay Guadalupe Viejo, Makati City. Kung sino man ang may impormasyon o nakakakilala kay Shaolei Wang, ang tatay ng bata, ay mangyari lamang po na makipag-ugnayan kay Ms. Minette M. Gonzalez, social worker ng Operation Compassion Philippines Incorporated, o tumawag sa Local 02-7717-1882 o 0956-287-0255.
3: Ito ang 702 DZAM. Agapay ng Sunday Night. Napapakinggan sa buong mundo
4: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Hola, Buenos Dias, Philippines! Ako po si Loida Rueda, OFW sa Bansang Chile, at kayo'y nakikinig sa Servicio OFW! Gracias!
0: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Servicio OFW! Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
6: Servisyong OFW. Pinagpala ang araw ng Miyerkules, mga kaagapay. Magandang umaga, magandang araw, magandang hapon sa lahat po ng mga nakikinig. Dito po sa ating broadcast, maging sa Middle East, Amerika, Europa at iba pang bahagi ng Asia. Well, it's another day para maging grateful sa Panginoon sa panibagong pag-asa at another day para maipagpatuloy ang ating mga pangarap na maging magandang buhay para sa pamilya ng ating mga overseas Filipino workers. At balang araw, siyempre magkasama-sama sila na hindi na kailangan umalis ng bansa bagkos makasama na nilang pamilya habang buhay. Tayo po'y maglilingkod, mga kapatid, sa Panginoon, sa mga kababayan nating overseas Filipino workers, sampu ng kanilang pamilya sa Pilipinas. Kaya samahan niyo po ako sa loob po na isang oras dito po sa makabuluhang mga pagpapayo, mga talakayan at maging mga interviews na ating nakakausap dito sa ating programa. At ito po si Pastor Joe Biasong. Magandang araw po sa inyong lahat. Halina't samahan ako. Maglilingkod sa ating mga Pinoy at Pinay sa ibang bansa. Dito lamang po ito sa serbisyong OFW, FEBC, Radio TV at siyempre proud member ng kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Baga bro, dai di biro. Ayan. Yan po ang ating pag-araw ng Miyerkules sa ang mag-abro dai di biro. Napakagandang statement po yan sapagkat yan naman ay totoong totoo. Wala hong kokontra dyan ng mag-abroad ay di biro. Dito kasi sa mag-abroad ay di biro, nais nating may bahagi ang iba't ibang factor para sa pagpapasya, para dapat nga ba akong mag-abroad o dito na lang sa Pilipinas. Gusto nating ipakita din ha, yung mga realidad na ang mag-abroad ay di biro ay talagang hindi biro. Kaya kumusta naman kayo mga kababayan, mga overseas Filipino workers, pamilya ng OFW, kaya aking panalangin at aming panalangin sa programang ito. Kayo ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na ingatan ang inyong buhay, kalusugan, maging ang inyong mental, emotional, financial at higit sa lahat ang inyong spiritual health. Kaya mga kababayan, join na po kayo. Please like and share ang ating broadcast para po mas maraming makapanood. Ayan. Tayo muna ibabasa ng salita ng Diyos bilang ating devotion ngayong umaga. Ang sabi po sa Deuteronomy 31:8 sa mga nagbabasa ng Biblia at maaaring ngayon lang kayo nakabasa, Deuteronomy 31:8 at pakinggan niyo po ito. Ang Panginoon mismo ang mangunguna sa iyo. Siya'y sasayo, hindi kanya iiwanan ni pababayaan man. Kaya huwag kang matakot at mangamba. Ang talatang ito, mga kababayan, ay ang konteksto nito ay ang mga Israelita na naglakbay sa disyerto. At habang sila naglalakbay ay dumating sa punto na kailangan nilang sabihin muli ng Panginoon through Moses ang mga pangako niya sa lahat ng mga Israelitang tatawid at makatatawid papunta sa lupang pangako. Ulitin ko, hindi po ito langit. Ho. Lupang pangako, literal na lupa na kanilang pupuntahan na punong-puno ng kaunlaran, punong-puno ng honey, milk and honey at iba pang mga bagay na nandun sa lupaing yun. Pero syempre may mga higante na kasalukuyang naroon. Kailangan muna nilang patayin or paalisin, pagtagumpayin sila ng Panginoon para makapasok doon. Ngayon, itong talatang ito nagsasabi, ang Panginoon mismo, hindi niya sinabing from time to time, pangungunahan ko kayo. Hindi po. Talagang ang Panginoon mismo ang mangunguna sa'yo. He is talking to Moses and Joshua. Sa panahon ito, mga kapatid, hindi kanya iiwanan ni pababayaan man. Joshua is in challenge. Nasa challenge siya ng panahon ng kanyang pamamahala. Nasa panahon siya ng panahon na kung saan ay kailangan niyang maging matapang, kailangan niyang huwag matakot at mangamba. Kaya ina-assure siya ng Panginoon dito. Mga kababayan, ang Biblia ay umuulit lang sa ating panahon. Wala hong mga sikreto ang Diyos sa atin. Lahat ng nangyari noon ay para maging gabay ngayon. Gusto ng Diyos na ipakita ang aral sa kanilang panahon at nadala sa atin ngayon ang salita ng Diyos upang katutunan natin ang aral. Upang sa kanilang pagtatagumpay at pagkabigo, may makita tayong mga bagay na tinuturo ang Diyos. Huwag ho kayong maghintay na ng revelation, ng personal na revelasyon sa iyo ng Diyos. No. The Bible itself is God's revelation for us. Iyan na mismo ang revelation ng Diyos sa ating buhay. First and the last, siya ang una at huli. At tayo nasa huling pagkakataon at panahon. Mga kababayan, pangakong Diyos ang mangunguna sa atin. Pero may konteksto yan sa 28. Kung tayo'y magiging masunurin, susunod sa kanyang mga alituntunin, sasamahan tayo ng Panginoon. Paano ka naman sasamahan ng Diyos kung mga kasalanan naman ang iyong ginagawa? Paano ka sasamahan ng Diyos at pagpapalain kung ang ating buhay naman ay hindi karapat dapat sa Kanya o hindi pa naiaalay sa Kanya ang ating buhay? Kaya balikan natin, kumusta ang aking relasyon? Kumusta ang aking ugnayan sa Diyos? Hindi ugnayan sa simbahan, kundi ugnayan kong personal sa Diyos. At masasabi natin ang talatang ito, ang Panginoon mismo ang mangunguna sa akin. Siya sa akin, hindi niya ako iiwanan ni pababayaan man. Ito yung nire-echo, mga kapatid, binalikan ng Panginoong Hesus ito, Matthew 28:19. Gawin niyo ang aking pinagagawa, ituro ang lahat ng aking inuutos at ako'y laging sasa inyo hanggang sa katapusan ng daigdig. Maliwanag ang salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Maraming salamat o Diyos sa oras na ito, sapagkat tunay ang iyong pangako ay totoo. Dalangin po namin maging karapat-dapat ang aming buhay hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Ayan, mga kapatid, maraming salamat po sa devotion na yan. Okay. Ang ating pag-uusapan ngayon, kasi maaaring kayo ay nagpaplano, may nasa isip na, hindi pa man nag-a-apply, hindi pa man nagsasabi sa pamilya, dapat maganda itong talakayin sapagkat ito'y inihahanda tayo sa pagiging pag-abroad ay dibiro. Inihahanda tayo, thank you, sa ating tech, sa ating mga kasama sa servisyong OFW, especially Lourdes, na siya naghanda ng ating talakayin para ating pag-usapan ngayon. Ano? Kasi marami mga Pilipino pinipili magtrabaho sa ibang bansa. Nakita ko yan sa pamamagitan ng orientation sa mga school. Yung ginawa naming last, I think 2 months ago, 3 months, dito sa Silangan High School. Talaga naman, high school pa lang, grade 12, ay ang pangarap na mag-abroad. Yun ang tanong namin. Sino ang gustong mag-abroad o planong mag-abroad? Napakadaming tumaas. Kaya ngayon, minsan yung kurso, hindi na yun ang pangarap. Ang pangarap na mag-abroad. Huwag kong ganun, mga young people. Pangarapin nyo ang kursong kailangan na ng ating panahon, kursong in demand para pag-graduate nyo, tiyak na may trabaho kayo, whether locally or international. Ano, yan. Kaya, kasabay din ng mas mataas na kita, syempre, pag nag-abroad, iba-ibang hamon naman. Walang problema sa kita eh. Okay na yan, settled na tayo dyan dahil hindi kayang swelduhan tayo sa Pilipinas ng ganyang klaseng sweldo. Imagine mo, domestic worker, 38,000 sa Hong Kong. That is 5,100 Hong Kong dollars. Siguro mga 20, mga 30 plus na yan, mga kapatid. 30 plus na yan. I think 38, 35, mga ganon. Pero, yung pera, walang problema yon. Nandun na yon. Pero ang problema, yung hamon na haharapin mo araw-araw. Kaya mahalaga ang paghahanda. Kaalaman upang makasuporta at suportahan ang pagiging tagumpay bilang isang OFW. So narito, walo ang ibibigay po natin. Please, write it down. Makatutulong po ito doon sa mga nagpaplanong lalo na mag-a-abroad itong buwang ito, itong taong ito, at yung mga nasa abroad na. Makakatulong pa din ito sapagkat kahit nasa labas kayo ng bansa, these challenges, ito pa rin ang kinakaharap nyo. Number one dyan, homesickness. Sino mag-a-agree? Ha? Sino mag-a-agree na ang kauna-unahang haharapin nyo after ng excitement? Diba? Yung flight, kaya nga kuminsan, yung pidos wala na, hindi na iniintindi ng ating mga kababayan yung PIDOS, yung Pre-Departure Orientation Seminar, kasi ang isip na ay nasa ano na, nasa paghahanda na ng gamit, sapatos na susuotin, damit na susuotin, at porma na, at pagpapaganda. Pero mga kababayan, totoo naman po yan na kailangan natin. Pero tandaan ninyo, sa first 1 to 3 months, yan yung pinakamasarap. Honeymoon stage yan, kumbaga sa mag-asawa. Pero ang kasunod na tatama sa'yo ay ang homesickness o pangungulila sa pamilya. Isa ito sa pinakamalaking pagsubok ng maraming OFW. Masakit man at hindi makasama ang pamilya sa mga espesyal na okasyon, tulad ng kaarawan, Pasko at mga pagtatapos ng mga anak, minsan ay nagdudulot ito ng kalungkutan at pagkawala ng motibasyon. Kaya mga kapatid, sana ang motivation nyo magandang para makatulong po, ma-motivate ka, wag ho doon nyo ilagay ang inyong motivation para makapag-aral, para may pamrenta ng bahay, may parang mga bagay na kapag kayo na-homesick, mawawala po yan mga kapatid. Kaya una, para makatulong, maglaan ng oras para makapag-video call sa pamilya. Wag ho iba-iba yung kausap nyo. Mas marami pang panahon kayong makausap ang kaibigan nyo sa pag-flight, kaibigan nyo sa PIDOS, ang mga kakilala nyo nung una. Mali ho yan. Hindi ho masama. We're not saying na masama. Pero pag pinag-usapan na homesickness, hindi mo mamimiss ang kaibigan mo, kasama mo sa PIDOS, hindi po yan. Ang mamimiss mo talaga dyan, ang pamilya mo. Kaya doon pumapasok yung kalungkutan, doon pumapasok yung homesickness sa pamilya. Kaya kailangan mong regular na mag-video call. Diyan ho napapawi, hindi man 100%. Hindi man 100%. Pero it will help. Malaking tulong po yan, mga kapatid. Pangalawa, humanap ng bagong libangan o hobby. Dito, mag-ingat kayo dito, yung libangan at hobby. Baka libangan nyo, pakikipag-friend. O baka ang libangan nyo ay mga bagay na maglalayo sa'yo. Sa iyong paninindigan, sa iyong pangarap, sa iyong mga motibasyon. Mag-ingat kayo dyan sapagkat marami nagsimulang maayos, nagtapos na hindi tama. Nagtapos na bigo. Mga kapatid, ako po ay matagal nang naglilingkod sa mga OFW. Araw-araw po ako may kausap na mga OFW mula sa simple hanggang pinakamahirap na sitwasyon. Pagpapakamatay, pinagsamantalahan, at mula sa violation ng employer. Sa paglilingkod po natin mga kapatid, nakita ko ang isa kung bakit weak ang OFW bukod sa spiritual, na talagang walang spiritual, nag-lose ang kanyang pamilya. Humina, nag-crack ang kanyang pamilya. Dahil naiwanan ang regular na pakikipag-usap. Kung minsan, yung pakikipag-usap, pera na lang ang pinag-uusapan. Kung minsan, yung mga sapatos na lang, chocolate, hindi ho. I-elevate nyo ang usapan. Iakyat nyo ang usapan into pangarap. Ano ang una nating pinag-usapang pangarap? Doon kayo pumunta sa akyat. Paakyat ng usapan. Wag ho yung bayarin sa bahay. Normal po yan. Dapat na plantyan nyo yan bago kayo umalis. Kung magkanong ipadadala, sino ang tatanggap, paano gagastusin, paano ang pagtanggap ng monthly, kailan tatanggapin. Dapat hindi na ho yan pinag-uusapan, mga kapatid, sa telephone o sa cellphone. Hindi na ho yan pinag-uusapan sapagat dapat yan ay napag-usapan na bago kayo umalis. Okay? So, ang pinag-uusapan nyo na lang dapat dyan ay, kumusta kayo dyan? Kumusta kayo? Wag ho kayong tutuon dun sa perang usapan. Kaya dito napakahalaga na ang pag-abroad ay hindi sorpresa. Pinag-uusapan ng pamilya, nilalapatan ng action plan, ano ang mga gagawin, paano ang expenses, dapat detalyado na yan bago kayo umalis. So sa paghanap ng libangan, ulitin ko, gawin yung libangan ang pakikipag-usap sa pamilya. Wag ho kung kani-kanino tanggal. Ako, pag nasa abroad na po kayo, mga kababayan, kung sino-sino na nag-a-add sa'yo, wag ho accept ng accept. Lalo pag foreigner. Nako, lalo pag foreigner, wag hayong tanggap ng tanggap. Lalo mga, nako, ayoko na magsalita ng lahi, no? Ayaw natin mag-discriminate. Lalo na pag foreigner. Nako, mag-ingat, magduda bago magtiwala, ha? Baka maging dahilan niyan ng iyong pagkawasak. Pangatlo, makisalamuha din sa kapwa Pilipino sumali sa community sa bansang pinagtatrabahuan. Sa context ng mga skilled worker, okay yan. Okay yan, kasi nakakalabas once a week. Pero sa konteksto ng isang domestic helper, malabo yan. Walang ganyan, except yung Asia. Sa Asia, Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam, Cambodia, Hong Kong, yan, pwede yang magde-day off. Iba, pwede mag-day off. So, hanap kayo ng community. Pero, ulitin ko ang babala. Community na mayroong mga activity mga magaganda. Yung mga Philcom, Filipino community na recognized ng ating pamahalaan. Bakit recognized? Sapagkat yung recognition pa lang na yan ay recognized. Ibig sabihin, organisado yan. Ibig sabihin, hindi yan mga kung ano-ano mga pinaggagawa. Kasi hindi rin natin maiwasan, kahit komunidad yan, pero mga ginagawa, inuman, pagpunta sa mga bar, at kung ano-ano pa. Nako, alam natin yan sa Hong Kong, Singapore, alam natin yan. Kaya mag-ingat kayo. Mag-ingat, ha? So, babala po itong ating pinag-uusapan para kayo ay maiwasan yung homesickness, pumili ng tamang mga komunidad. Kasi yan, may mga training yan, may mga opisina sila, kahit na Philcom sila, pero may opisina sila. At connected sa ating Migrant Workers Office na may mga training na ginagawa. Imbis mag-day off po kayo, nalalabas at makikipagkita kung kani-kanino, I'm not saying na masama. Pumunta kayo sa paghahanda ng iyong pag-uwi. Sasabihin niyo siguro, Pastor, kararating ko pa lang maghahanda ng pa-uwi. Yes! Yes! Ang paghahanda ng pag-uwi ay magandang palatandaan na nakapokus ka sa iyong mga pangarap. Yung iyong exit plan. Nagsisimula ang plano ng pag-uwi sa pag-apak mo pa lang sa bansang yon. I-implement mo na yung iyong plano at plano ng iyong pamilya pag-apak na pag-apak mo pa lang. And of course, syempre kailangan makisalamuha ka sa iyong employer at tamang pakikitungo. Yung natutunan mo sa PIDOS. Pero huwag tayong mag-concentrate sa pag day off, lalabas, kakain. Yan po ang pinakamagastos. Lalo na dyan sa bansang Hong Kong, Singapore. Kaya ang iba dyan, mas gusto nila na sa bahay na lang ng employer. O kasi pag lumabas sila, gagastos, kakain, umagahan, tanghalian, hapunan bago umuwi. Gumastos ka na. Di lalo na kung iba'y nagsusugal pa. Ang iba ay kung saan-saan pumupunta. Wala naman hong masama na i-reward ang iyong sarili. Pero mga kapatid, ang nakita kong mga matatagumpay na mga OFW ay planadong planado na bago pa pumunta roon. Huwag yung payagan, huwag yung payagan na kayo ay masidetrack sa mga kausap kasama ninyo dyan sa bansang pinagtatrabahoan nyo. Focus po kayo sa inyong pangarap kasama ang pamilya. Okay. Pangalawa, pag-a-adjust ng bagong kultura. Pangalawa yan sa magandang preparasyon bago kayo lumabas ng bansa. Iba-ibang kultura, tradisyon at paraan ng pakikitungo sa bawat bansa. Maaring magkaroon ng language barrier. Number one yan, na unang problema natin, lalo na kung ang bansang iyong pagtatrabahuan ay hindi marunong mag-Ingles. Nagiging dahilan ng di pagkakaunawaan sa trabaho. Kasama yan sa adjustment. Paano makakatulong? Paano ang gagawin? Una, matutong magsalita ng basic words o phrases ng lokal na wika. Alam nyo saan ginagawa yan? Hindi doon. Kapag narito pa lang kayo sa bansang Pilipinas. Alam nyo naman kung saan kayong bansang pupunta, di ba? Kung ready na talaga kayo, kasama sa inyong preparasyon, physical, emotional, at mental, at spiritual, itong language. Basic po yan na dapat at least may basic knowledge kayo, yung conversational na mga salita. Yung hi, hello, morning, good evening, good afternoon, di ba? Kasama yan, dapat sa basic na alam po natin. Mga phrases ng local na wika. Sa PIDOS, mga kababayan, yan po ang ginagawa. Particularly focus sa isang bansa na pupuntahan nyo ang PIDOS. Kaya huwag nyong baliwalain ang PIDOS. Diyan po ang lahat, hindi man lahat, pero ang mga impormasyon preparing you before magtrabaho sa bansang yan. Number two, igalang ang kultura at kaugalian ng bansang pinagtatrabahuan. Tandaan po ninyo, hindi ho tayo magdadala ng kultura sa kanila, kundi matututo tayo dapat sa kultura nila. There's nothing wrong, wala hong kulturang makadiyos. Tandaan po ninyo, walang biblical na culture, walang kultura ng isang bansa na godly. Pero lahat ng mga kultura ay magaganda sa paningin nila yan. Kaya our attitude, hindi saraduhan ng isip, kundi buksan ng isip kung paano matututunan. Hindi ibig sabihin naman na matututunan, tinatanggap nyo. Hindi po. Willing ka to learn para maintindihan mo sila. Pero hindi ibig sabihin niya tinatanggap ko na ang kultura nila. Because we have our own culture. At kung minsan nga, mga kababayan, may kultura silang maganda sa ating kultura. Di ba? Tingnan nyo yung mga Pilipino na galing sa iba't ibang bansa. Pagdating dito ang ugali ng mga yan, makapapansin nyo, nagkukumpara na. Ang tawag dyan ay kung mayroong culture shock pagdating, may tinatawag pag tumagal naman ang isang OFW sa labas ng bansa. Ang tawag ho dyan ay reverse culture shock. Halimbawa, pagdating, naku, ano ba naman? Napaka-traffic dito sa atin. Samantalang doon sa Saudi, hindi. Ayan. Pangalawa, ano ba naman? Napakamahal ng bilihin dito. Mabuti ba sa Hong Kong? Napakamura. Ang tawag po dyan, reverse culture shock. Kaya, tanggapin lang po natin ang kultura. Tanggapin. Hindi ibig sabihin, tinatanggap natin na gagawin natin. Hayaan nating matuto sa kanila para maintindihan sila kasi baka kasama mo sila for 2 years. Ang iba nga, maabot pa 10 taon, di ba? Kaya, yan ho, igalang ang kultura at kaugalian ng bansang pinagtatrabahuan. Maging bukas sa pagkatuto, ha? Huwag matakot magtanong. Kailangan po yan, huwag matakot magtanong. Magtanong kayo kung hindi nyo naintindihan. Kasi hindi lahat ng mga OFW, siyempre mga ex, especially yung mga bago, huwag ho kayong magbasta-basta gawin. Magtanong kayo para tiyak naintindihan nyo ang gagawin ninyo. Kasi 2 years kayo magkakasama, remember? 2 years kayo sa kontrata, kaya kailangan magkaintindihan kayo, naunawaan nyo sila. Huwag mong i-expect ito, mga kababayan. Isa ito sa cause ng termination o hindi pagkakaintindihan. Huwag nyong i-expect na yung ating kultura iintindihin nila. Okay ba yon, mga kapatid? Huwag na huwag nyong i-expect ng kultura natin ma-adapt nila. Or pipilitin nating maintindihan ka. Huwag ho, sapagkat hindi po yan mangyayari. Nangyayari yan kapag matagal ka nang naroon sa ibang bansa. Pero yung baguhan, no way. Hindi po mangyayari yan. Maging bukas ka sa pagkatuto. Okay? Pangatlo. Ito na, yung pangatlo. Marami sa inyo niyan na talagang makakaunawa nito. Hamon sa pananalapi. Pero bago tayo magpatuloy, babatiin lang natin bago tayo mag-break ang ating mga nanonood na si Ma'am Josie Mingala, aking may bahay, Banji Biasong, Tristan Wyatt Gulay, Epipanyo Salvador, good morning. Share na po. Salamat, Epipanyo, ha. Josie Mingala, blessed morning po, Pastor Joe, at sa lahat. Ayan, nawala. Okay? Mm-hmm. Nangyari. Okay, ito na. Josie Mingala, morning po, Pastor Joe, at sa lahat. Beltran Talina, good morning po. Si Ma'am Celina Santos Cathudio, good morning po, mga ka-OFW dito po sa Federation of San Mateo, lalo na po sa mga officers at sa presidente at mga presidente ng 15 barangay, ayan, ng San Mateo. Okay, so maraming salamat po. At pagpalain kayo ng Panginoon, sabi niya. Si Ma'am Mamsi, ay siya po ang kasalukuyang presidente. Alam ko, siya ang after ng kay Pastora Terry. Si Josie Mingala watching, Tristan Wyatt, good morning Pastor Joe. Donnie Cruz, mapagpalang umaga po sa lahat ng mga ka-OFW Association at God bless po Pastor Joe at God bless sa lahat. Faustina Prang Kihabla, good morning Pastor Joe. Blessed Wednesday kaagapay listening sa AM Radio. Nora Cancella, good morning Pastor Joe, God bless. Ayan si Pinya Joanna Pinya Randa Santa Mena, good morning. Ayan Vicky Kulandog Gabornes, mukhang mother ito ng isa nating kasamahan diyan. Good morning Pastor Joe, God bless po sa lahat ng ating OFW kasama ang kanilang buong pamilya. Ayan. Okay, it's 9:01 na po. Magbe-break muna tayo at tatalakayin natin ang natitira pa. Mamarami-rami pa kaya kailangan nating maka-boundary. Babalik po ako makalipas lamang ang ilang paalala. Diyan lang po kayo.
7: Servisyong OFW.
8: Dollars! Pasok na ang salitang yan sa bokabularyo nating mga Pinoy. Pag may dollars ka, may kaya ka. Pag may dollars ka, wala kang inaalala.
9: Pero bakit parang hindi pa rin masaya ang mga pamilyang Pilipino na buwan-buwan ay tumatanggap ng mga padala ng kanilang kamag-anak sa abroad?
8: Ang sabi ng ilan, hindi raw kasi sanay humawak ng malaking pera ang mga pamilyang pinadadalhan ng dollars na yan, kung saan-saan lang ginagastos.
9: Sabi naman ng iba, walang katapusan ang listahan ng mga kamag-anak na dapat ay suportahan din. Ang laking pressure niyan.
8: Habang tayo ay nagsusumikap, idagdag natin sa ating ipinapadala sa pamilya ang pagpapasalamat sa Diyos. Sa pagpapalang, may trabaho tayo at lakas ng katawan.
9: Ipaalala natin sa bawat padala ang pagtitiwala sa Kanya at hindi sa remittance.
8: Ibaling natin ang ating puso't isipan sa kasapatan ng Panginoon sa lahat ng bagay.
9: Sabi ni Pablo sa mga taga-Filipos, I have learned to be satisfied with what I have.
8: Matuto tayong magsabing, tama na, sapat na, hindi ko na kailangang magpayaman pa.
7: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
7: Himpilang.
4: 702 DZAM.
7: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Servisyong OFW!
6: Nagbabalik na po ang inyong programa, ang Servisyong OFW. Ito pa rin ang inyong lingkod, Pastor Joe Biasong. It's 9:03. Nagpapatuloy po tayo sa mga hamong kinakaharap ng ating mag-abroad o yung planong mag-abroad at maging yung mga nasa abroad. Nasa pangatlo na po tayo, yung hamon sa pananalapi. Ito'y isa sa mga napakahalaga. Hindi lahat ng OFW agad yumayaman. Tandaan po ninyo yan. Ho? Hindi ang lahat ng OFW yumayaman. Kasi sa pagyaman ay hindi po nakukuha ng mabilis yan. Kaya marami ang OFW halos buong sahod pinapadala sa pamilya. May mga ilan ding nahihirapang mag-ipon dahil sa gastusin at maling paghawak ng pera. Dalawang bagay po yan, yung humahawak, kung paano ginagastos, at yung pinapadala, kung paano nagsusubi para sa paghahanda din. Kaya pinag-uusapan yan, kasama yan sa pag-uusap bago mag-abroad, yung paghawak ng pera. Paano makakatulong itong ating programa at mga gabay? Number one, gumawa ng buwanang budget. Sino ang gumagawa niyan? Dapat yung pamilya. Kasi ang OFW, hindi na po dapat niya iniisip ang budgeting. Dapat yung humahawak ng pera na napag-usapan na nila. Ang asawa ang nagba-budget, pero yung budget na inaprubahan na nila bago pa umalis. Hindi yung nagbabago-bago kayo ng budget na hindi na pag-uusapan. Ngayon, kung labas yan sa napag-usapan, yan, that's the time na sabihin mo sa husband mo, ito hindi natin na isama sa ating budget. Kailangan nating magpasya tungkol dito. Ayan. Magtabi at mag-ipon for emergency fund. Nako, nakakaano yan. Yung emergency fund, meron nga ba? Diba? Ay makakapag-emergency fund ka pa ba? Ay kulang pa nga, sinasabi ng iba. Hindi. Gaano man kalaki o kaliit, mga kababayan, hindi ho laki at liit. Kundi yan ay nasa disiplina at pagdedesisyon ng mag-asawa. Okay? Pangatlo, magplano para sa negosyo o retirement habang nagtatrabaho sa abroad. Kaya nga, pinaplano na bago pa umalis. May plano na itong dalawang taon, anong ating gustong ma-accomplish. Ito, may budget na, aral, bahay, nito, pagkain, pero magtatabi tayo, halimbawa kung 30,000, at least meron tayong 2,000 o 3,000 every month na itatabi. Abay, sa dalawang taon, 60,000 po yun. Nasa mga 100,000 po yun. Kung 3,000, maliit po ang 3,000, di ba? Pero pag uwi mo, kung hindi ka nagsubi, kahit 100,000, wala ka. Zero. At ine-expect natin yan, mga kapatid, sa mga pamilya o asawa na narito. Kayo na ang dapat magtabi niyan. Huwag kong gagalawin yun kasi paghandaan nyo yung proyekto. Kaya ako po ang suggestion ko, mga kapatid, sa mga nakita ko na mga nagtagumpay at umunlad at merong hanap buhay, napag-usapan na nila na ganito ang iipunin at walang gagalawin doon. Kasi may proyekto sila. Ang tawag ko dyan, proyekto. Anong project mo this year? So, ang proyekto natin this year, makapag-reach bukod sa pag-abot ng gantong amount, kasi may bibilhin tayong property o lupa na nagkakahalaga ng halimbawa 200,000, isang maliit na lupa, o 300,000. Pag-uwi mo, wala ho yung 300,000 kung hindi yan naitabi. So ipunin mo na yun. Paano mo i-divide yung 30,000? Sabi mo lang 3,000 na lang a month. Maliit po yan, 3,000 naman. 3 times 24. Nasa mga 100,000 po halos yan. Wala kang makikitang 100,000 pag-uwi mo kung hindi mo na itabi ang pagpaplano ng pagninegosyo o retirement na pagtatrabaho after mag-abroad. Pang-apat, iwasan ang scam at investment sa mga nangangakong mabilis na kita. Mga kababayan, ang safe na pag-iipon ay nasa inyo. Huwag ho kayong papasok sa mga scam investment. Huwag ho. Iwasan muna ho yan, lalo na sa first year, 2 years ninyo, kayo po ang mag-ipon. Tiyak ho yan, walang scam. Ibangko. Kung talagang maliit, ibangko lang. Kung malaki-laki na, gawing time, maging time deposit.

verbal abuse, delayed na sahod, o sobrang trabaho, overwork. Mahalaga na alam natin ang bawat OFW sa ang kanilang karapatan. Alam nyo dapat ang inyong karapatan. Paano makakatulong? Alamin ang lokasyon ng Philippine Embassy. Dagdag ko ito, basahin nyo po ang inyong kontrata. Basahin at unawain ang kontrata ninyo sapagkat dyan nakasalalay ang inyong kasunduan kung paano kayo yung mga expectation both employer and employee. Itago ang mahahalagang dokumento. Kasama din yan sa napakalaga. Huwag ibigay ang passport kung hindi kailangan. Agad humingi ng tulong sa otoridad kung may pang-aabuso. Ito mga kababayan, hindi na po ito bago sa atin. Sa tagal na po ng servisyong OFW dito sa radyo, sa DCIS, palagay ko, sa ulong sa ulo nyo na po ito. Diba, sa dami ng ating natututunan dito sa servisyong OFW at mga programa dito sa 702 DCIS, napakadunong na po natin kung atin lamang isa sa katuparan ng ating mga natututunan. Number 5, mental health and stress management. Kasama din ito mga kababayan. Ang labanan after homesick, mental health. Ang labanan after ng enjoyment for 3 months, yan, papasok ang homesick, mental health ang pinag-uusapan dyan. Matagal ng pagkakalayo sa pamilya o pressure sa trabaho, sa kakulangan ng pahinga at maraming nakaka-apekto sa mental health ng isang OFW. Number 1, pagkain. Number 2, pakikitungo sa employer na hindi maayos makisama rin. Pagod, pagkabalisa. Ngunit hindi ito dapat baliwalain. We're not saying na mali ang nararamdaman mo. Nare-recognize natin, mga kababayan, yung mga yan. But, siyempre kailangan mo, mga kababayan, pagtagumpayan ang mental health, maglaan ng oras para sa pahinga o tinatawag na self-care. Makinig ng mga radyo na magre-relax sa iyong kaisipan. Diba? Mga kaibigang, kaibigan, hindi mga, mahirap maraming mga kaibigan eh. Kaibigang mapagkakatiwalaan. Makipag-usap sa pamilya. Kaya naman, mga pamilya ng OFW, nakakarinig tayo din ng mga comment ng OFW na tatawag lang kapag pag alam na magpapadala, tatawag lang kapag swelduhan. Pero yung 30 days, walang tawag, yung katapusan, saka magpaparamdam. Huwag naman ganun, mga kapatid, mga kababayan, huwag ganun. Sapagat naroon sila para magtrabaho para sa inyo. Kayo ay narito sa Pilipinas, napaka-relax dito. Yes, malaking gastusan, pero ang nagpapakahirap ang OFW, sana naman ay mabalikan man lang ng pangungumusta na hindi sadya ay paghingi ng suporta. Huwag niyong tatimingin. Baka sabihin niyo, hindi, pastor, kasi yun lang ang time namin. Hindi po totoo yan. Kapag intentional ka na gusto mong gawin, magagawa mo yan kahit hindi sweldo. Better nga na tumawag na hindi sweldo eh. Halimbawa, 1 to 30, tawag ka ng 2 at 25, hindi para i-remind sa padala. Alam na nila yan. Mga kapatid, ang nasa isip ng OFW pag nasa labas ng bansa, kung paano niya suportahan ang pamilya. Ang padala niyan, mga kababayan, inuubos, nagtitira lang yan ng maliit na halaga. Todo yan. Todo yan sa pamilya ng OFW. Ganyan ang ating mga OFW. Kaya naman, maging sensitive naman tayo, mga kapatid. Yung mga pamilya, sensitive, tawag, hindi dahil sa pangangailangan. Pag napadalhan na kayo, huwag ka na mag-expect ng additional. Ako, mga kababayan, kaya ang ibang OFW, nagkakautang-utang. Sa totoo lang, ha? Kaya nagkakautang-utang ang ating mga ibang OFW dahil sa malimit na pagtawag, yung wala sa budget na dapat hindi binibili, bibilhin. O di naman kaya, hindi may iwasan na may mga aksidente. Pero sana hindi mawindang ang ating budget dahil may nangyari o may nangutang o may kamag-anak na nagkasakit, magbe-birthday na pinsan. Sana huwag ganun. Ano ho? Okay, so kaya kung kailangan humingi ng tulong o counselor sa counselor, support group o health professional, mahalaga pa rin na meron kang napapagsabihan ng iyong nasa isip.

Hindi kaibigan, pamilya, o di naman kaya pastor, o di kaya mga makakatulong talaga, qualified na makapaggabay sa iyo, o di kaya makinig. Kahit nga hindi marunong magpayo eh, makinig lang sa iyong kwento. Kasi kung minsan hindi kailangan payo ang kailangan ng OFW, kung minsan mas marami kailangan lang tenga na makikinig. Okay? So, mga kababayan, ang pang-anim, work-life balance. Oh, ito, medyo ano na ito ha. Marami kasing OFW yung nagtatrabaho habang oras o mahabang oras upang kumita ng mas malaki. Mga kababayan, bawal po kayo magtrabaho. Samantalang nakakontrata kayo, nagsasideline kayo, bawal po yun, ha? Huwag niyong gagawin yan. Sa Hong Kong, may mga OFW, kasi malaya, sobrang laya ang Hong Kong. May mga nagtitinda, may mga nagkukulot, sa sideline. Iwasan po ninyo yon. Hindi ho makakatulong. Pag nadampot po kayo, malaking problema yon. Makukulong po kayo. Dahil nakakontrata kayo sa isang employer, dapat doon lang kayo nagtatrabaho. Eh bakit nyo naman po yan kailangan gawin pa? Napakalaki noon na sweldo ng Hong Kong kumpara sa iba't ibang bansa maliban sa Israel at iba pang sa Europe na talagang mas mataas sa Italy. Pero, mga kapatid, Hong Kong, isa sa pinakamataas na sweldo. Eh huwag nyo na hong gawin yan para sa kapakanan nyo. Kaya, paano tayo makakatulong? Sulitin ang day off para makapagpahinga, hindi para maglakwat siya o magpunta kung saan-saan, magastos na, pagod ka pa. Diba? Matutong maglaan ng oras para sa sarili. Pwede kayang mag-day off ka na ikaw lang at nagpaplano, nag-iisip kung paano mai-execute ang inyong mga pinaplano, pinangarap nung bago ka umalis. Magkaroon ng regular na ehersisyo at sapat na tulog. Sabihin nyo, eh pastor, may pagkakataon ka pa bang may pagkakataon ka pa bang mag-exercise? Nasa bahay ka lang, meron. Alam niyo, ang bahay namin di naman malaki. Hindi ho ako sa magandang malaking bahay na katira. Ako, simple lang po ang aking bahay, maliit lang, tama lang. Alam niyo bang nag-exercise ako? Halimbawa, bago ako sumalang sa broadcast, nagja-jogging ako, tumatalon-talon ako mga 10-15 minutes. Dito lang po sa aming sala. Hindi ko kailangan sa labas para makapag-exercise. Loob at labas, pareho din po yan. Yung oras ang pinag-uusapan. Oras, alas 6. Gising na po kayo. Magtalon-talon na po kayo dyan na hindi kayo nakikita. Halimbawa, sa room ninyo, magtalon-talon na po kayo. Mag-stretching na po kayo. Napakalaking bagay po yon para sa ating mental health. Okay, number 7. Kalusugan at pangalagaan ang sarili. Ang kalusugan ang pangunahing puhunan nyo, mga kapatid. Marami ang inuunang trabaho kaysa regular na pagpapatingin sa doktor. Kung may pagkakataon po kayong magpatingin sa doktor, magpatingin po. Kumain ng masustansyang pagkain. Sasabihin sa akin yan, pastor, wala nga pong makain. Uminom ng sapat na tubig, magpa-check ka. Kung may pagkakataon, siguradihin mayroong kang health insurance. Lahat naman ho ng OFW may insurance. Ayan. Last but not the least, tamang pagpapadala sa pamilya. Pero bago natin tapusin yan, akin munang babatiin yung mga kanina. May nag-comment dito, sabi niya, ito si Gerald, Germany. Mapagpalang umaga po, Pastor Joe. Tunay na marami tayong natututunan sa programang ito. Salamat po, Gerald. Si Evelina de la Rosa, good morning Pastor Joe, listening po kami dito sa La Union. Ayan, good, God bless po sa inyong programa at sa buong DZAS. Mercy Parchamento at saka si Yumul Christy Galsote. Ayan, Isagani Basalote, good AM po. Iwasan ang mga mapagsamantala na scammer. At salamat ta Isagani. Yuborsina Bernardino, good morning po. Pearl Motol Domingo, good morning. Si Emmy Pagyo, good morning po sa lahat watching from Linwood, Ilinwood, Washington State. God bless po sa lahat. Josie Mingala,
Lilian Guerrero, mapagpalang umaga ng Miyerkules, Pastor Joe. Rudy Linda Songkuan, LaGuardia, good morning. Pwede po makahingi ng tulong ang pinsang ko na nakulong? Ah, yes po, Ma'am Rudy, Sir Rudy Lin, PM po kayo. Ah, Jose Biasong sa akin pong messenger. Mag-usap po tayo. Okay. Ayan. So, panghuli mga kababayan, sa natitiran nating ilang minuto, ulitin ko, pinag-usapan natin, siguro kailangan lang natin isa-isahin ha bago nating i-close yung ating tinatalakay. Yung mga hamon na kinakarap ng isang OFW, ano yan, homesickness o pangungulila. Pangalawa, ay pag-a-adjust sa bagong kultura. Number three, pahamon sa pananalapi. Number four, pang-aabuso at iba pang panganib sa pagtatrabaho. Number five, mental health at stress management. Number six, ay work-life balance. At panghuli, seven, kalusugan at pangangalaga sa sarili. At panghuli, ito po yung ating ibibigay sa inyo. Tamang pagpapadalas ng pera. Mahalaga ang remittance, ngunit kailangan ding magtira para sa sarili. Yan, binanggit ko na kanina yan. Kasi may pangangailangan ka at kinabukasan, hindi dapat umasa lamang sa pamilya sa padala. O, ulitin ko, ha? Unahin natin yung OFW. Dapat nagtitira ka din. Depende sa pinag-usapan yung mag-asawa. Kasi may anything happen, at least meron kang madudukot. Importante yan. Ngayon naman, sa pamilya, kinakailangan din ng pamilya, huwag ihinto sa pagtatrabaho ko mo nag-abroad na. Huwag lamang umasa sa ang OFW o ang pamilya sa OFW sa padala. Kailangan, kasi napagplanuhan yun kung magkano ang iyong ipapadala at ititira. At ang pamilya dapat nagpapatuloy sa kanyang trabaho upang makadagdag doon. Dapat na pag-usapan nyo na rin yan. Magkano ang sharing ng asawa mo sa doon sa project na inyong gagawin. Turuan ang pamilya sa paghawak ng pera. Nako, napaka-basic dapat po yan. Nangyayari yan kapag nag-usap bago umalis. At inire-remind ang pamilya tungkol sa napag-usapan. Mag-ipon para sa emergency retirement. Mahalaga po na paalala sa mga OFW. Mag-ingat sa scammer at illegal recruiter, panatiliing ligtas ang personal na impormasyon at mga dokumento. Huwag mahiyang humingi ng tulong kapag may problema. Tapos na po, mga kababayan. Nawa, marami po kayong natutunan. Ayan, sabi dito ni Efren Bulgado, good morning, Pastor Joe. Watching po while cooking SOS ng fishball. Ayan, mga kapatid sa Panginoon, ang aking panalangin sa inyo na ma-accomplish nyo yung plano nyong pinag-usapan bago kayo umalis. Ngayon, hindi pa huli ang lahat. Kung magagawa nyo po yan, kung hindi nyo nagawa noon, pwede pa rin gawin yan ngayon. Baka sabihin nyo, Pastor, siguro sa next kontrata na lang siguro. Di naman kaya pag naka-uwi na uli. Hindi po. May video call na pwedeng gawin. Kasama ang iyong mga anak. Lahat ng mga anak natin, halos may cellphone na eh. Kung nasa iba-ibang lugar sila, ang asawa mo, naka-video call, isama mo sila, hindi lang kayo nag-uusap. Bukod sa may personal kayong usapan, may family na usapan, hindi reason na wala silang time. Mga kapatid, hindi. Maraming naiinis, nagagalit ng mga OFW. Kapag siya ang tatawag, hindi makausap ang pamilya. Kapag sila naman ang tatawag, ang OFW, ang usapan, pera. Kaya dyan hindi magkaroon ng pagkakasundo. Eh, kanina nasabi ko na yan. So, mga kababayan, yun po ang ating huling tamang pagpapadala sa pera. Kaya nawa, mga kababayan, ano ho, ay marami tayong natututunan sa ating mga pinag-usapan. Kung mayroon pa po kayong ibang concern, magbigay mensahe sa 702DZYES, FEBC Radio TV, at sa serbisyong OFW FEBC Radio. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na linggo sa Radio Online at dito sa Cable Channel 185 Signal. Ito ay sa pakipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon
ng serbisyong OFW. Kasama pa rin ang inyong mga lingkod. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin. Ako po si Pastor Joe Biasong, nagsasabing pagpalain ng Panginoon ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw sa inyong lahat. God bless us all.

0: Buenos días, Islas de Pilipinas.
1: Ako po ay si Tony Hernandez, isa pong OFW dito sa Minorca, Espanya.
0: Y el programa Servisyong
1: OFW. Mabuhay po ang Pilipinas.
2: Servisyong OFW.
3: Sub Judice. Ano ang kahulugan nito? Sa korte, literal itong nangangahulugang under judgment. Kapag ang isang tao ay sub judice, ibig sabihin ay dinidinig pa ito ng korte o impeachment court at wala pang pinal na desisyon. Dahil dito, dapat mag-iingat sa mga public sharing ng opinion tungkol sa kaso upang hindi makaapekto o maging malaking influence sa magiging desisyon ng hukuman. Hayaan munang umusad ang proseso, manahimik at huwag pangunahan ang magiging hatol. Halimbawa, kung may isang opisyal na iniimbestigahan sa impeachment at kasalukuyang nililitis, maaaring umiwas ang ibang opisyal o abogado sa pagsasabing sigurado akong guilty na siya o wala siyang kasalanan. Ano ang appropriate? Hayaang matapos ang paglilitis at hintayin natin ang desisyon ng impeachment court. Bakit mahalaga ito? Dahil pinoprotektahan ng sub judice ang patas na proseso. Ang desisyon ay dapat nakabatay sa ebidensya at batas. Tandaan, kapag sub judice ang isang usapin, ang huling pasya ay nasa hukuman pa rin.
4: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
5: Mami, pakiramdaman mo po ang heart ko, ang lakas ng tunog ko.
6: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
5: Eh kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo, stress ka sa work. Hay naku, Mommy, pwede bang forever na lang akong bata?
6: Ikaw naman, anak.
5: Dito na lang ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
6: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan. Mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
5: Pero paano kung hindi ko po kaya?
6: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
5: Pwede ba yun?
6: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
5: So okay lang matakot minsan?
6: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo, nagagabay. At mas higit doon, andyan si Lord.
5: Okay po, excited na po ako tumanda.

0: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Unang Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Sinasabi sa John 3:16, Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Entre Pinoy Espesyal.
1: Isang maulang-maulang umaga sa iyo, kaagapay. Welcome po sa programang Entre Pinoy Espesyal. Tama po ang awitin na inyong napakinggan, ano? Si Jesus ang tsuper ng buhay at siya ang tanging maaasahan natin, ano, sa lahat ng ating gawain, sa lahat ng mga pangyayari sa ating buhay. Magandang araw po. Welcome po sa programang Entre Pinoy Espesyal. Nakasubaybay ka po dito sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po ang inyong kasama. Si Jo Cabrera Alabastro, ay ang sarap-sarap kumain sa panahon ng maulan, ano? At magandang araw po saan man po kayo nakakapakinig, ano man ang weather ninyo diyan. Ay magkwentuhan po tayo ngayon. Maganda po ang ating pag-uusapan ngayong araw ng Miyerkules. At ito po ay napapakinggan 702 DZAS FEBC Radio TV sa Facebook page ng 702 DZAS. Sana po ay naka-follow at naka-subscribe na po kayo sa ating Facebook page, ano? At sa YouTube channel po natin, 702 DZAS. Kasama po natin sa control, Reggie Villena, at syempre si Jabez Mancho. Ayan, hello sa inyo. And good morning po sa lahat po ng mga nagkakape sa panahon ng tanghali. Ang sarap ngayon magmainit kasi dito po sa Ortigas, Pasig City, napaka-gloomy ng weather. Siguro sa ilang areas po ay malakas ang bagsak ng ulan kasi madilim na po. Parang pabagsak na rin dito sa amin, sa Ortigas. At magandang araw kay Sonia Casera, watching from Norsegaray. Kumusta po ang weather dyan? Sila po ay mula sa Unchangeable God Commission Church sa UGCC. Shout out kay Reverend Pastor Jomedes and Pastora Tess Jose. Ayan, si Flora Velasco, magandang araw po. Lunch check na siya agad-agad. Nilagang talong, apritong bangus. Tapos merong toyo mansi. Kay sarap-sarap naman yan na terno. Si Faustina Habla, good morning. Everyday lunch check po ay sinigang na bangus. Pag napasimulan talaga ng bangus, sunod-sunod na yan, bangus ang ulam. Happy birthday, Teacher Chacha Cruz!
2: Happy birthday!
1: Ayan, hello po sa inyo and happy birthday. Sabagay, nag-happy birthday na, edi diretso na natin.

0: Siyempre, happy, happy birthday sa panganay ni Pastor Bishop Jonel Milan, si Jonathan Terren, si JT Milan, si Kuya David Cipriano, si Pastor Alan Nombrado. Happy birthday and advance happy birthday din kay Doc Jomar Castro, ating one and only vet dito po sa 702DZAS. Siyempre naman, Tanjo B. Omedeto kay Ate Car, Ate Mayen Damian at sa kanyang niece, si Nina Sydney. Nasa New Zealand naman si Nina. Happy birthday, Ate Mayen.
1: Happy birthday!
0: At ang pabati na yan mula kay Tatay Rino Damian. We're also praying for you, Kuya Arlie. And hello din kay Ate Letty Damian. Ganon din kay Ate Karen Damian. At syempre kay Ate Mimi Ligan, Ohayo gozaimasu. Kumusta ang weather dyan sa inyo, Ate Karen? See ya! Ayan. Sino pa ang mga nagsa-celebrate ng birthday ngayon? Ayan, binabati po namin kayo. Itong awitin na ito ay para sa inyong lahat. Yan, happy, happy birthday. At nawa ay kahit gloomy ang weather ay happy pa rin ang inyong birthday. Advance happy birthday din kay Ate Winnie Legaspi.
1: Happy birthday!
0: Doc Luis Gatmaitan, kay Jonas Marcelo. Siyempre, sa aming Kuya Lito Rapisura, happy

0: Si Ana Beatriz Diaz, makulimlim na araw po, watching from Alcala, Pangasinan. Ayan, pabati, pahabol na happy birthday kay Tito Henry Pabunan.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday! Si Emmy Cristobal, good morning po! And, ayun, si Rodrigo Poblete, ay ang sarap ng ulam. Sopas po na maraming gulay at mainit na sabaw. Shout out sa Menong Pamphilo Hardware, dyan po sa Naik, Cavite. Sana po ma-feature namin kayo isang araw dito po sa Entre Pinoy Special. Ayan, si Sir Rodrigo. Ayan, and then, ano pa ba? Okay. Pagbigyan po natin ang ating baon for today.
2: It's baon time!
3: Hello, kagapay! Hindi hadlang ang kahirapan sa taong hindi sumusuko sa pangarap. 7 taon na nawalay sa pag-aaral si Colleen Ann Santos dahil sa kahirapan, ngunit hindi niya binitawan ang kanyang pangarap na makapagtapos. Sa paglipas ng panahon, muli siyang nakabalik sa pag-aaral at nagpatuloy sa kanyang edukasyon hanggang sa makapasok sa University of the Philippines. Ngayon ay nagtapos siya bilang summa cum laude sa kursong philosophy. Kaagapay, ang kanyang tagumpay ay patunay na walang pangarap na imposible para sa taong may tiyaga, determinasyon at lakas ng loob na ipagpatuloy ang laban. At yan po ang ating baon. Ako po si Shaira Gabornes.

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahihirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan. Nakikibahagi ako sa mga gawaing nagtataguyod ng katarungan, awa at kapayapaan. Pinipili kong maging mahabagin at makatao, hindi mapang-abuso at makasarili.
2: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
3: Sui generis. Parang ang gandang pangalan, no? Sa korte, ang ibig sabihin nito ay of its own kind o natatangi. Kapag sinabing ang impeachment ay sui generis, ibig sabihin ito ay unique. May sariling proseso at mga tuntunin. Hindi ito katulad ng ordinaryong criminal o civil case. Sa madaling salita, may mga kaso na unique at hindi maaaring ikumpara sa iba dahil kakaiba ang kanilang katangian. Sui generis. Legal term sa paglilitis.
0: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
4: Entre Pinoy Espesyal.

0: kung trabaho ang hanap mo. Narito na ang Action Line. Serbisyo publiko. Hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
1: Samantala po, meron lamang po tayong paanunsyo, no, sa ating Action Line. Pangailangan po ng ating partner, Sammy's Merchandising and Radiator Shop Incorporated, dyan po sa Paranaque. Kailangan nila ng company drivers, helper, technician at welder. Ang number po nila 0917-831-6621. 0917-831-6621. At kailangan din po ng ating partner ang Bahay Parola ng social worker, babae po. Ito po ay Submission to the World, dyan po sa South, sa Santa Rosa, Laguna. Kung interesado po kayo, maaari po kayo mag-email ng inyong resume. ah@mtwph.org. ah@mtwph.org. Dito naman po sa atin ay nangailangan po tayo ng technician, production technician para po sa radio, TV. Also, malapit na po sa Sabado, August 16, dyan po sa, hindi pala 16, 15. Araw ng Sabado, August 15, dyan po sa Philippine Bible Society. Magkita-kita po tayo for Life Connect, Break the Cycle of Bullying and Depression. Yan po ay gaganapin sa Philippine Bible Society, August 15, 8 a.m. to 12 noon. Libre po ito. Alam niyo naman po, libreng serbisyo ang alok sa inyo. Lagi ng 702 DZAS, 8 a.m. to 11 a.m. kasama po si Dr. Joyce Go. Ayan po, sana po ay kayo ay makarating. Pwede rin po ang walk-in. At kung nais pa po ninyo ng further details, you may call 0927-778-6909. At bari pa tayo sa ating mga kaagapay na naka-tune in na ngayon. Hello po sa inyo sa mga maulan na lugar. Kumusta po kayo dyan? Ano po ang inyong pananghalian? Ayan, si Ate Thelma Manjares, good morning. Ang luto ko pong ulam ay ginisang mais na puti at pritong tofu. Tapos ginisa sa kamatis with celery. Sarap naman na ito. Tapos ang dessert ay latundan. Si Ana Beatriz Diaz, shout out kina Lola Loring, Tita Jasmine, Papa Bening at Mama Margie na nagluluto ng handa. Ay kasi nga birthday nga ni Tito Henry. Tito Henry Bacanaman. Ang handa niya ay pinakbet, sopas, at adobong.
2: Happy birthday!
1: Reg, ito para sa'yo. Adobong palaka para birthday ni Tito Henry. Tito Henry, yun ba yung ano mo, request mo? Adobong palaka. Yan. At si Ate Minda Lopez, good morning. Ang kanyang ulam ay lumpiang Shanghai at chop suey. Ayan, bagay na bagay yan. Tapos si Jazz Bautista, magandang araw. Happy birthday daw kay Bishop Mario Bautista, kay Brother Eddie Bautista, and Brother Johnny Nate.
3: Happy birthday!
1: Okay. Si Roberto Maniebo Jr., good morning. Ayan, sabi po niya, kahit na may pagsubok sa buhay ko dahil pumanaw ang anak at asawa, pero sa Panginoong Diyos Ama, siya nakakaalam. Ang Diyos ang nakakaalam ng plano para sa akin. Okay. We are praying for you, Sir Roberto Maniebo Jr. Agapay, no? Isama rin natin siya sa pananalangin. Medyo nabigat na challenge ito na ikaw ay mawalan ng asawa at anak, no? Yung isa lang ay mahirap na, dobleng grief po ito. That's why kailangan po niya ng double prayer po para po ang Panginoon, ang comfort ng Diyos ay sumakanya at sa kanilang pamilya. At samantala po, nagpapatuloy tayo kay John Macabanti Franco. Sabi niya, ang ulam niya sinigang na bangus at mainit na kanin. Ay, sarap talaga, sinabi pa yung kanin, mainit. Si Marisa Regino, good morning. Ulam namin ay Pridon Tilapia with dahon ng malunggay, saluyot at bagbakong sa Ilocano. O, yan daw yung kanilang ulam. Masarap naman yan. Aha. Ay, yung sopas ha, may tip ako sa inyo. Diba yung sopas, yung noodles mismo, madali siyang malusak. Lalo na kapag lulutuin mo ngayon tapos kakainin mo pa ng hapon. So, ang gagawin mo ay, ano lang, half cook lang yung sopas. O, hindi nga half cook eh. Baka parang mga saglit na luto lang siya. Tapos, saka mo siya ilagay ulit kapag iinitin mo na yung sopas para, ano, para may laban pa siya pagdating ng iniinit. Kasi pag hapon na, ano na eh, sinipsip na nung noodles yung sabaw. Diba? Naiigan na siya, natutuyo na siya. So, wag laging pagsamahin yung dalawa na yun. Pagsamahin na lang, pagkakainin mo na. Okay? Ayan, may pa-konting tip pa. Aba, sarap naman ang pagkain ito ni Ate Karen. Itadakimasu. Ang kanyang pagkain ay stir-fry veggie with meatballs. Tapos may avocado on the side. Dito sa atin, hindi na yata panahon ng avocado. Meron pa rin pala. Ayan. Tapos ang iniinom niya, Reg. Alam mo ano pangalan? Reg, walaan mo. Hindi mo maulaan yan. Tansan. Kung ano man yun. Yun yata itatak ng tubig. Okay. Kayo po ba ay fur parent? Meron po ba kayong mga alaga na cat, na dog? Ayan, paano niyo po pinapakain? Alam naman po natin na tayong mga Pilipino, tayong mga fur parent, food is not just a sustenance, it's also a form of love, form of feeling, and of connection. And sa panahon ngayon, talaga naman na ang trato natin sa ating mga pet, hindi lang sila companion, sila ay mga family natin. Ako po, kapag tinatanong ako, ilan ang anak mo? Ang sinasabi ko po ay 8. 8 anak ko dahil meron akong 2 anak na tao, meron akong 6 na dogs. Ayan, 5 malaki, isang malinggetong. Ayan, at ang ating kausap ngayong araw, saktong-sakto kung meron kang fur babies at ikaw ay fur mom, fur dad, ikaw ay fur parent, meron po tayo from Celebrate with Furpos. Ayan, kasama po natin si Nurse Joanne. Magandang araw po.
2: Good morning, Miss Ma'am JC.
1: Ay, tawagin niyo na lang po akong Jo.
2: Ay, Ma'am Jo.
1: Opo. Good morning po. Bati po kayo sa inyong mga kliyente, sa mga kaibigan na nakikinig po sa inyo.
2: Ay, good morning po. Yes, ma'am.
1: Ayan. At ano po ba, Nurse Joanne, itong inyong business na celebrate with Furpos. Ang ganda okay. Ng ano eh, term eh.
2: Pangalan. So, yung celebrate with Furpos, ma'am, isa siyang pet wellness, parang pet wellness education community. Parang ganun siya, basically. So, ang purpose niya, kaya siya, ang layunin ba, yun yung purpose niya, is turuan yung pet parents, i-educate sila na maintindihan nila yung kalusugan ba. Since kasi nurse din ako, like registered nurse ako.
1: Mm-mm.
2: So, bigyan sila ng kakayanan na maintindihan nila yung health ng kanilang pets, na important din yung lifestyle. Na, kasi diba ngayon, marami din mga pets na meron. Actually, ngayon, maraming pets na meron mga may CKD,
1: grabe,
2: may diabetes.
1: No? Oo, may cancer
2: merong,
1: pa nga.
2: Yeah, cancer. Merong heart problems. Mm-mm. Ganun din sila. At saka, important din yung parang preventive care sa mga pets.
1: Mm-mm.
2: So, naniniwala kami sa Celebrate with Furpos na important din yung pagkain na yung sa bahay, pwedeng maumpisahan. Yung sa bowl nila, kung paano mo pinaprepare yung pagkain, pwedeng doon maumpisahan mo yung preventive care.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Ayan, magsisimula tayo sa pagkain. Mm-hmm. Pero, bago ang lahat ng ito, ano po yung nag-inspire sa inyo to put up something like this, a community such as Celebrate with Furpos? By the way, yung yung spelling ng fur pos ay yung fur. Fur and pos. Ayan. Sinong nag-motivate, nag-inspire sa inyo?
2: Actually, yung mga pets ko kasi, Ma'am Jo, rescued. Nag-start kami man. Noong una, lumaki kasi ako sa household na maraming pets. Tapos, nagkaisip ako na may pets na kami talaga.
1: Pets niyo?
2: Mga aspin, meron kami dating turtle, may rabbits,
1: ay,
2: may fish.
1: Wow.
2: Merong pigeon. Oh. Nung bata ako, ganun siya. Pero nung lumaki na ako ng mga 16, basta laging merong mga dogs, laging may ganun sa bahay namin. Pero nung mga ano na ako, nag-start ako magkaroon ng rescues mga 20. Sabi ko nga, parang nag-start kami as pet owners, pero naging pet parent ako 2016. Ganyan, 2016. Doon ko naintindihan yung value ng pagiging pet parent na parang anak na talaga yung turing mo na...
1: Hindi na lang sila alaga.
2: Dati, ang unang understanding ko ng aso bantay. Di ba ganun yung una ganun eh. Even yung pagkain, dati nga nung una, pag aso buto-buto, pag pusa tinik. Unang turo sa atin.
1: Ganun yung lifestyle.
2: Yun yung una kasi.
1: Di ba? Hinahagisa ng buto.
2: Parang dati pag may mga handaan nga, yung mga tira-tira. Yung buto, tira mo yan. Gusto ng aso ko yan. Ako, lumalaki nui, akala ko yung mga pusa, gusto nila yung tinik. Hindi pala ganun. And hindi din talaga siya healthy. It just happened na yun yung naipasa sa atin na knowledge na akala natin na i-enjoy. Hindi nila gusto yun. Mm-hmm. Pero kinakaya nila kasi yun lang yung ino-offer natin.
1: Tama ka, Nurse Joanne. Kasi nung bata pa ako, hindi ko lang kung sabay tayo naging bata. No? Pero kasi tinatali pa nga.
2: Yeah.
1: Tapos yung parang even yung hygiene nung lalagyan ng kanilang pagkain.
2: Hindi nga nililinis di ba?
1: Oo.
2: Pero hindi nila na-appreciate. Even yung behaviors, sinasabi nila, aso, ganyan, itali. Hindi kaya sila nagiging aggressive. Ikaw ba naman na itali all your life kung hindi ka magiging aggressive, di ba?
1: Totoo.
2: And hindi sila ganon. Ngayon, nung naging pet parent ako, doon ko naintindihan yung value na baitan mo sila, i-care, pakita mo sila ng care, nagre-reciprocate sila.
1: At saka, para talaga silang mga 2-year-old na
2: totoong ganun yung thinking
1: babies.
2: Nila. And iba-iba sila.
1: Uh-oh.
2: And a lot of people think na basta aso ganito, basta aso ganyan, pare-parehas ng attitude. Hindi, iba-iba sila.
1: Kahit nga yung tahol nila, iba-iba.
2: Iba-iba
1: eh,
2: sila.
1: Diba?
2: Iba-iba
1: may tahol
2: sila
1: ng lambing.
2: Meron din silang individual
1: personalities.
2: Yeah.
1: Yes, oo.
2: Diba?
1: And ang ganda nung point of view mo na nung naging pet parent ka.
2: Doon ko nakita yung individual personalities ng dogs. Kasi yung bahay namin, multiple pets.
1: Hanggang ngayon? Ilan ang pets mo?
2: Ngayon, I have parang, kasi again, I live in 2 houses. So, sa isang bahay, meron akong, ilan na ba sila? 8 dogs and 10 cats. Tapos merong turtle. Pero yun, mostly doon, rescues eh. Actually, yung cats nga doon, nag-start yun, 2 rescue cats. Tapos it turned out buntis yung cat nung ito. Ganyan siya.
1: Okay.
2: Ganyan.
1: Mm-hmm. Si Grace Reyes, sabi niya sa family, ang dami po namin. May 3 anak ako, tapos 7 dogs, 6 cats. Mm-hmm. At hindi lang sila basta dogs and cats. Sila po ay mga anak ko. Sobrang gastos po, pero okay lang sa akin. Parte na sila ng family at mga anak. Ang turing ko sa kanila, iba ang joy na nabibigay nila sa family. Kaya po, pasintabi po sa mga tao na nagsasabi, aso lang yan.
2: Hindi
1: pusa lang yan.
2: Even
1: hindi
2: yung pagpapacheck up, meron din time, Ma'am Jo, na ito yung isa sa nakita ko din noon eh. Kasi before nag-start, di ba, before nga yung mga aspin, askal pa nga yung dati sa kapag nila, di ba? So, pag nagkakasakit yung mga pets namin, pag pinapavet, may mga kapitbahay pa nga sasabihin na, askal lang yan, pabibet mo pa.
1: Uh-oh.
2: Sabihin ko, ikaw kaya.
1: Uh-oh.
2: Gusto mo, Pilipino ko lang, huwag ka magpa-ospital. Diba?
1: Tama.
2: Ganun.
1: O, tapos
2: very
1: yung
2: judgmental sila.
1: Totoo din yung sinasabi na, ano ba yan? Naka 4,000 ako para sa aso na to. Part yun ng buhay mo eh.
2: Yeah, pero yun, Ma'am, yung isa sa mga reasons. That's why inumpisahan din namin to. It's to parang prevent din yung parang lesser risk. Kasi hindi natin naiintindihan how to care for them din eh. Diba? Na yung nutrition is one reason kung bakit din sila nadadala din sa vet.
1: Kasalanan din pala nadadala natin.
2: Marami tayong part doon.
1: Sige nga, turuan mo na nga kami, Nurse Joanne.
2: Diba? No, I mean, like, unang-una magkaiba yung pH ng yung level siya natin. Sila, pwede silang kumain ng raw. Hindi kagaya sa atin, pwede silang kumain ng raw ng maraming beses. Kasi diba, sabi nga nila, yung dogs, ascendant sila ng wolves. Ang cats, obligated carnivore sila.
1: Which like, means?
2: Like, dapat sila.
1: Dapat sila carnivore.
2: Karne lang talaga na raw yung kinakain nila.
1: Pusa.
2: Ang cats. Hindi sila dapat kumakain ng carbs. Hindi sila dapat kumakain ng yung mga tinapay. Mm-hmm. Di ba yung mga matatanda bigay ng tinapay?
1: Even dogs, di ba?
2: Even dogs, hindi sila dapat kumakain. Pero kasi ngayon nga, di ba sa bahay kung ano yung pwede mong ibigay.
1: Cookies,
2: bigay
1: cheese.
2: Bigay ng treats. So yun yung... Ang yung Celebrate with Purpose, ang isa sa talagang main goal namin is to educate.
1: Uh-oh.
2: So, basically, hindi kami nakikipag-compete sa mga ibang pet businesses.
1: Uh-oh.
2: Kasi ang main goal namin is to educate yung... Siguro as a nurse. Kasi nurses are educators, di ba? So, parang as a nurse, yun yung isa sa goal ko is to educate people na kung paano tuturuan yung pet parents how to care better parang dun sa health ng pets nila.
1: Okay. Sige nga, bigyan mo kami ng sample, Nurse Joanne, sana, ng meal plan for like...
2: Iba kasi siya nga eh.
1: For mom, pregnant na dog.
2: Kung pregnant yung dog mo, hindi, ganito na lang. Siguro, hindi, kasi kung pregnant, depende, kung pregnant yung dog mo,
1: mataas yung
2: iba
1: protein.
2: Ganun siya. Di, kung ano yung need, kasi parang tao din naman siya. Kung ano yung need nung dog mo na... Kasi may mga case... For example, yung dog mo na lang na may CKD. Yan yung medyo maraming case.
1: Sige. Teka, so, paano mo malalaman pala na may CKD kung di mo mapacheck up?
2: Kailangan
1: diba
2: mo syempre papacheck up.
1: Pero may mga symptoms.
2: Meron. May mga symptoms siya. Like yung mga inom ng inom. Isa yan. Isang factor yan. Yung inom ng inom. Ihi ng ihi. Isang factor din siya. Yung pagmalakas sa tubig.
1: Pero syempre malalaman mo na yun.
2: Pero actually, yung routine, yung mga routinary na check-ups, yung mga annual, kailangan din nila yun eh. Kasi hindi mo siya malalaman kung hindi mo makita yung lab test.
1: Mm-mm.
2: Kailangan mo makita yung lab results para meron kang basis.
1: For example, nga, lumabas sa lab results niya na may CKD siya. So, anong siya diet doon yun?
2: Pagka ganun, kailangan mo na yung diet niya, kailangan mababa yung phosphorus, yung mga ganun.
1: So,
2: phosphorus,
1: yun?
2: Yung mga ganun, yung mga, like, for example, yung mga less yung mga buto, yung mga mabubuto na pagkain. Like, kunyari, nagbibigay ka ng chicken. Kasi yung tinuturo namin na pagkain is home cook. Yun yung mga whole food na pagkain.
1: Niluluto.
2: Pre-prepare natin. Tayo yung nagpe-prepare to make sure na alam natin yung laman as compared yun sa mga commercially prepared na hindi natin alam
1: dog
2: kung
1: foods
2: ano yung laman.
1: Oo.
2: Like yung mga nabibili lang, especially mga kibol na hindi natin talaga alam. Or yung mga iba kasi may binibili sila. Like ang tawag ay, ano yun, yung... Dust? Ano yun? Yung
1: sawdust. Ay, minsan bumili ako niyan, may bubog, kaya hindi na ako umulit.
2: At saka hindi mo alam talaga, ma'am, kung ano siya yun. Kasi di ba parang sobrang ano na yun. Pero marami nagbebenta nun
1: pero
2: sa
1: pero ginawa ko, tama yan. Bumili ako ng soda sa isang grocery. Tapos niluto ko siya. Niluto ko naman kasi hindi ako sure kung saan ang galing. Tapos nakita ko may mga bubog nga siya. So,
2: yun hindi natin kasi alam. Yung isa sa tinuturo namin palagi kasi is parang to make sure, kasi parang yun nga, since pet parent, kahit ko ba papakainin mo yung anak mo na hindi mo alam kung
1: diba?
2: Yun yung isa sa tinuturo namin na number one is to be a pet parent. Kung ang turing mo dun sa pet mo ay anak mo, is to make sure na healthy yung binibigay mo. So, making sure na clean yung food na prepare mo. So, kung for example, may CKD yung marami sa pet parents na pag nag-attend sila ng workshop, doon pala nila naiintindihan na, yun pala yun. Ito pala yung meaning sa lab test. Kasi hindi na na-overwhelm sila pag nakita nila yung lab results. Hindi rin nila naiintindihan, ano ba yung meaning nito? Basta bibigay sa amin, ito. Hindi na namin naiintindihan. So, ang meaning pala nito, dapat ito yung ibawas doon sa pagkain. Dapat
1: so, like kung may CKD, phosphorus
2: kailangan,
1: na.
2: Yung mga pagkain na high in phosphorus, dapat i-adjust mo siya. So, kung ikaw ang magpa-prepare, kasi ang gagawin sa usually ng vet, bibigyan ka ng prescription diet, pabibilihin ka ng ganito, ganyan. Pwede mo naman siyang tanggapin,
1: bilhin.
2: Pero meron ka din option na ikaw ang mag-prepare.
1: Okay.
2: So, ang option kung ikaw ang pa-prepare, yun yung gagawin mo na pwede kang mag-prepare ng chicken, na alisin mo yung
1: buto
2: or fish na na fillet.
1: Oo.
2: Kami,
1: ako, may klase ba ng fish?
2: Ako, ang ginagawa ko usually tilapia.
1: Ah, tilapia.
2: Pinapa-fillet ko siya.
1: Oo.
2: Pinapalis ko yung buto kasi mas mura yon, mura lang tilapia.
1: Uh-oh.
2: Alisin ko yung buto, tapos pakukuluan ko siya.
1: Biro mo, hindi mo pa isasama yung buto sa pagkain ng tol, di ba?
2: Dapat kasi yun yung mataas ang phosphorus, yung buto.
1: Oh, okay.
2: So, alisin mo siya, pati yung skin.
1: Mm.
2: Tapos, buong araw na yon yung
1: pagkain.
2: Yung broth, di ba? Yung ganun, pag pre-prepare mo siya, sasamahan mo ng gulay, sasamahan mo siya ng sayote para friendly sa tiyanong dog mo. Depende kasi minsan may dogs na may CKD na, meron pang heart problem.
1: Yeah.
2: May ganun.
1: Oo.
2: So,
1: pag may heart problem, syempre iwas din sa cholesterol.
2: Nadagdagan mo yung, ititweak mo palalo yung pagkain niya.
1: Okay.
2: So, dun pumapasok. Minsan meron kaming service na meron tayong one-on-one para mas mapapersonalize natin yung... Ang ginagawa natin, Ma'am Jo, is... Tuturuan namin kayo kung ano yung pwede nyong gawin. Hindi, may option ka kung hindi mo siya kaya, basta gawin. Pero nandoon kami to help you na ito yung gagawin mo. So, ang ginagawa namin is we teach you kung paano mo siya gagawin.
1: Ikaw mismo na i-equip. Ikaw as
2: pet parent.
1: Oo. Sabi ni Grace, lahat ng pets niya nasa loob ng bahay, dogs and cats, since 19 years old po ngayon. Ay 42 na po ako. Ah, tapos mas lalo ako na pamahal talaga sa mga dogs at cats. Mas mahal pa nga yung food nila.
2: Eh, ito ma. Ito yung tinuturo din namin, ma. Huwag mo naman ikaw bilang pet parent. Huwag mo naman kalimutan din yung sarili mo.
1: Yung parang paycheck to paycheck
2: kasi
1: na lang.
2: Kasi maraming ganon.
1: Actually, mahal talaga yung dog food. Pero, Nurse Joanne, marami naman sa mga pet parents na walang sakit yung kanilang mga alaga.
2: Mm.
1: So, ano lang yung mga pwede nila na i-prepare na friendly sa
2: dogs
1: and cats
2: nila.
1: Yes.
2: Kung, actually, ang cats kasi, ganito kasi siya, ma'am. Ang cats, basically, obligated carnivores nga sila by nature. So, when you say obligated carnivores, talagang karni lang yung dapat kinakain nila.
1: Okay.
2: Ngayon, kung kumakain sila ng kibol at sinasabi nila na hindi nagkakasakit yung cats nila, meron kaming mga clients na ganun. Sabi nila, yung cat namin, 17 years old na, nabuhay nga lang sa kibol yun.
1: Oo.
2: Sabi nila, ganun,
1: kibol yung dog food.
2: Kibol yung cat food, nila.
1: Oo.
2: Ang nangyayari dun, ma'am, is natotolerate lang nung cat nila, nung katawan ng cat nila, yung pagkain. Natotolerate nung cat nila. Pero... iba kasi yung natotolerate sa nagtatrive talaga yung, alam mo, yung nagtatrive
1: health,
2: talaga
1: uh-oh.
2: Yung health uh-oh. Ng cat mo.
1: Mm-hmm.
2: So, ang whole food nun for cats, kung gusto mo siyang talagang, yung diet niya is whole food, is bigyan mo siya ng fresh na karne, like chicken or fish.
1: Paano nurse, kung Nurse Joanne, kung like 12 years old na yung cat, tapos first time niya i-introduce yung raw?
2: Pwede pa rin naman yun, ma'am. May transition lang.
1: Ayun,
2: may
1: transition. Paano?
2: Tayo. Ang transition is, for example, from 100% na kung ano yung binibigay mo na pagkain, for the first week,
1: okay.
2: Lalagyan mo lang siya ng 1/4 nung bago, nung raw.
1: 1/4.
2: So, kunyari, 1/4.
1: So, may halong parang...
2: So, 75% nung...
1: Kibol.
2: Kunyari, kibol.
1: Oh.
2: And then 1/4 nung raw, kung raw yung ilalagay mo. So, yun yung laman ng bowl niya. 75% nung kibol and then 1/4. And then next, kung naka 1 week na siya, yung next week, another 1/4. So, 1/2 na.
1: Oo.
2: So, 1/2 kibol, 1/2 raw.
1: Ita-transition to maging raw siya?
2: Oo.
1: Ay,
2: dagdag ka lang dagdag ng 1/4 ng 1/4 every week hanggang sa masanay na siya na. So, parang lumalaki yung ano. Lumalaki
1: yung percentage.
2: Nung pinapalit mo.
1: Paano kung ano, hindi tanggapin ng cat?
2: Tatanggapin niya yun.
1: Ah, ganun ako lang talaga ang ano, may problema.
2: Medyo marami. Oo, kasi sa atin, yun yung naging parang mind conditioning sa atin. Kasi sa marketing nung nagbebenta ng kibol, sinasabi nila complete meal yung...
1: Oo.
2: Diba? Complete meal yung kibol.
1: Yes, kaya ako actually bumibili akong kibol.
2: Hindi, tsaka kasi sinasabi nila convenient siya eh.
1: Yes.
2: Diba?
1: Para pero lalo na dun sa mga working.
2: Ang question kasi, ma'am, is kung bibigyan mo yung pet mo ng chicken flavored, edi bigyan mo na lang yung chicken.
1: Kesa diba? Yung chicken flavored na kibol, ano?
2: Okay. Ano pa yung buong nutrition na sa chicken siya.
1: So, slowly transition. Pati yung
2: kaya dough. Lang, ano ma'am, ang ano lang natin, di ba mostly yung veterinarian sinasabi lang kasi merong bacteria, mga salmonella.
1: Oh, yan.
2: Yan yung ang sinasabi nila. Pero kasi, ang apan, yun sa, di ba, yung pH nila, mm-mm, iba yung pH ng tao sa pH, yung tiyan ng tao sa tiyan ng cats and dogs. Mas mataas yung sa kanila eh. Yung kanila, mas mataas, so kayang magdigest ng raw,
1: okay,
2: at magano ng bacteria ng salmonella.
1: Kung ako yung nakikinig sa iyo ngayon sa radyo, Nurse Joanne, ang isang interpretation ko, hindi ko na pala papakainin ng tira-tirang pagkain yung aking pet. Halimbawa, hindi na ako magsasaro ng pagkain sa lalo na sa fast food, dami buto.
2: Oo naman. Oo naman, kung lalo na kung anak mo yung turing mo sa pet mo. Diba? At saka kung halimbawa meron kayong, ako personally ha, mm-mm, ginagawa ko siya sa bahay, meron akong ozonator kung mas paranoid ka lang. Meron akong ozonator. May nabibili na ganun online.
1: Mm-hmm. Ano ginagawa niyan?
2: Pinapatay niya yung bacteria sa fresh, yung mga fresh na pagkain. Like yung mga chicken. Ako ginaganon ko yung mga fresh na chicken ko. Ino-ozonate ko siya. Meron nun online. Tingnan nyo lang kung anong brand. Basta ozonator siya.
1: Okay.
2: Kung gusto nyong gawin magbigay ng fresh, ino-ozonate ko lang yung fresh na chicken bago ko siya ibigay.
1: Okay. Sabi ni Nila Basilan, ako po may 1 son, then 6 na anak na 4 ang paa. 5 cats na cat food ang pagkain, then sa training pad na nagwiwiwi, then isang dog. Tapos ang food daw niya ay atay or giniling na pork, pinapakuloan ko sa hugas bigas at nilalagyan ng malunggay. Di ko nilalagyan ng pampalasa. Magna 9 years old na po yung dog ko. Ayaw niya ng dog food at sobrang mahal na mahal ko sila. Okay lang po
2: kung
1: ba
2: yan? Kung naman na pinapa-check, pinaparoutine ano ba niya? Check. Annual check.
1: Ano po yung mga routine check na kailangan ko?
2: For example, nagpapa-lab test. Basta yung mga check niya yung mga sa creatinine, yung mga baka kasi mamaya meron ng baka may mga effect yung organ ko, nag-organ meat siya palagi, nagpapakain siya palagi ng atay.
1: Ibig sabihin ba yung atay hindi
2: siya advisable palagi?
1: Like pang ilang beses lang yung atay.
2: Dapat konti ano siya. Hindi siya like part ng main na meal ng palagi.
1: Meaning once a month?
2: Ako mas konti pa. Lalo na kung senior yung dog niya. Ilan taon na yung dog niya? 6?
1: 9.
2: Senior na yun.
1: Dapat wala nang...
2: Pwede naman siya like konti lang. Hindi siya part ng main na palaging kasama dun sa main na pagkain.
1: May isang influencer lagi ang hinahandaan ng pagkain yung kanyang dog. Gulay.
2: Gulay, okay lang siya.
1: Walang meat. Parang sabi niya, vegetarian ang dog ko.
2: May nakikita akong ganon na may mga ganon din akong na-encounter na... Actually, may mga books din ako nakita. Yun yung diet na ginagawa. Pero kasi, according nga, di ba yung teeth nga nila is...
1: Tulis-tulis
2: ng karne, 'di ba? Unlike sa atin na hindi naman talaga ganoon sa atin, is omnivore, pwede tayong karne, pwede tayong gulay. Pero yung kanila, since ascendant nga sila ng wolves, talagang
1: dapat
2: may karne din talaga sa diet nila. So I don't think dapat i-alter ng ganoon yung diet nila. Pwede siguro, pero hindi siya designed for that. Hindi designed for na ganoon yung diet ng
1: gulay. May halo lang.
2: Pwedeng haluan, pero baka alam mo yun, baka siguro mas, kumbaga hindi siya shortcut, baka mas marami kang kailangan gawin para makover mo yung nutrients na kailangan ng dog mo.
1: Ang isang plato ng covered yung full nutrients sa isang araw, ano dapat ang laman?
2: Kasi ganito siya ma'am, ganito na, para mas madali natin. Sa akin ang dog, yung pets ko, ginagawa ko ganito. Meron silang day na... One full day na meat lang yung kinakain nila. Meron naman sila for a week. Kasi sa akin, for a week, naka-schedule sila basically 2 days na meat lang yung kinakain nila.
1: And meat then, na raw?
2: Raw. Raw and... Hindi, meron silang raw. Kasi ganito, tumanda na iba. So yung tumanda na, actually, merong dog na nung tumanda na, it turned out, nagkaroon ng sensitivity sa chicken. Pero nung bata siya, kumakain siya ng chicken. Ganun
1: nangangate.
2: Sila, ganun sila ka-individualize yung ano nila, yung diet. Nung bata, kumakain ng chicken. Nang tumanda, nagkaroon ng sensitivity sa chicken. Tapos nag-allergy. So, pinalitan ko ng fish.
1: Fish hindi?
2: Hindi. Hindi siya nag-allergy. So, nung nagkaroon ng allergy sa fish, nawala. Nagkaroon ng mga spots nung sa chicken eh. So, nawala na. So, ngayon fish na pala. Nag-fish na yung mga nagkaroon ng allergy sa chicken. So, magkaiba sila ng preparation. So, yung meat day nila, fish at saka chicken. So, yung buong araw, ganun yun. Yung the rest of the days naman, gulay. Gulay and vegetable. Ay, gulay and fruits.
1: Magkahalo?
2: Ang snacks nila, fruits. Meron sila snacks.
1: Wow.
2: May snacks sila. Tapos, meron silang one-day fasting. Nagpa-fasting din sila pag Sunday.
1: Actually, good yung fasting sa hindi lang sa dog, ano? Pati sa tao.
2: Ganun siya. So, yun nga, magkahalo yung diet, hindi purely fruits or vegetables lang.
1: Hindi kagaya sa atin na parang pinggang Pinoy na dapat may green, may karne, may carb.
2: Hindi ganun.
1: Nagpapakain ka ng carb sa dog?
2: Meron akong konti, pero konti lang ang kailangan niya eh. Hindi siya necessary na malaki. Hindi siya kagaya ng tao. Hindi ganun yung sa dogs, ang carbs lang na kailangan niya, konti lang. Mas mataas yung protein na kailangan nila.
1: Mm-mm. Pero Nurse Joanne, paano kung kibble yung talagang pineprepare? Ano ang pwedeng ihalo?
2: Sa kibble, kung talagang ganun yung pineprepare nila, anong goal? Kasi maraming tao, yun nga, actually ma'am Jo, yun yung challenge sa ginagawa ko ngayon dahil yun yung ang mindset ng tao, ang purpose ng pagkain ay para mabusog. Di ba? Pero hindi na na-realize na yung nutrition, yung purpose ng nutrition
1: food is medicine.
2: Yung nutrition, and also it's information. Kung ano yung ginagawa niya sa katawan. Yung cause ng mga sakit ngayon is pagkain din.
1: Oo nga.
2: Di ba?
1: It's really a total change of perspective. Sa simula, medyo mabigat kasi, di ba, transition.
2: Pag-isipin mo kasi siya, parang ganun eh. Pero if you come to think of it, yung reason kaya may CKD, yung reason kaya merong heart problems yung dog mo, yung reason kung ba't, di ba? Kasi sa pagkain din siya and din sa lifestyle.
1: Okay, oo.
2: So yung question mo, yun sa kibble, number one, most of it, madalas mataas sa sodium. So, pwede mo...
1: Talaga? May asin yun?
2: Mataas siya sa sodium. Usually, yung mga kibble. Kasi, tsaka processed yun, di ba? So, pwede mo siyang...
1: Bagay, di mo alam kung paano nga ginawa yun, ano?
2: Pwede mo siyang lagyan ng tubig. Iba, hindi nilagyan ng tubig. Pwede mo siyang lagyan ng tubig.
1: Mm-hmm.
2: Iba, pwede mo nilagyan ng gulay, siguro, kung gusto mong haluan para may fiber.
1: Oo.
2: Ganun siya.
1: Okay. May tanong si Aurora Estrella. Ano ang best food na ibigay sa aso para makaiwas sa skin problems?
2: Ang best? Gulay. Okra. Okra is nice at chan. At saka sayote. Pero,
1: nahilaw? Naluto?
2: No, luto. Luto. Ang vegetables, luto siya.
1: Okay.
2: Pero syempre, more than that, kasi kung syempre, dapat pa-check mo rin muna siya sa vet. Mm-hmm. Number one, pa-check mo sa vet. Pero kung sa, most probably kasi pag ganyan, meron siyang gut problem. So, pa-check mo yan sa vet. So, si vet, yung veterinarian, siya
1: magsasabi.
2: Pero, kung pagdating sa bahay at doon ibibigyan ng care, yung makaka-help yung vegetable, yung okra and sayote para mag-calm down ng mga inflammation.
1: Mm-mm.
2: Pero, bibigyan ka pa rin ng veterinary. Ngayon, meron tayo, ma'am, kung gusto ni ma'am, mag-attend siya ng workshop natin.
1: Okay. Oo. Ang celebrate with Furpos ay merong mga workshop.
2: Yeah, meron tayo, ma'am, workshop sa sa August 15, sa...
1: Saturday. Oo.
2: Saturday, sa Likha.
1: Oo. Sa dito? Sa Muntinlupa?
2: Muntinlupa.
1: Ayun. Yeah. Anong oras?
2: Mapromote na ba natin?
1: Sige po, ma'am.
2: Ano po? August 15, 10 a.m. 10 a.m. to 4 p.m. So, dalawang class yun. Isang gut health at saka CKD. So, 10 to 1 and 1 to 4.
1: Mm-hmm.
2: Sa Likha Residences sa Muntinlupa po.
1: Mm-mm. Ano ang kailangan nilang...
2: Meron tayo, ma'am, ano pala? Meron tayong website.
1: Okay,
2: pwede silang pumunta doon sa celebratewithpurpose.com.
1: Mm-hmm.
2: Doon lang po, nandun yung ano, registration.
1: Okay. Ito po yung ginagawa ni Nurse Joanne, ano, ino-orient yung mga fur parent ng mga tamang pagkain. At can you also share yung mga success stories ng mga pet parent na umattend sa inyong training, seminars?
2: Oh, actually, ma'am, dun sa website, kahit di na kayo lumayo, nandun din yung mga stories nung yung mga rescues din namin na iba na nandun dun, meron dun mga stories na nakapost kung paano nag-start din yung reason bakit din kami naging Celebrate with Purpose.
1: Pwede mo ba i-share?
2: Nandun dun siya. Teka, paano ko siya? Ikukwento ko lang siya.
1: Oh.
2: Okay, nung nag-start din, meron dun unang-una si Cooper.
1: Mm.
2: Siya yung reason na kung bakit ko din siya naisip. Paano ko ba?
1: Si Cooper ba? Ay rescue dog
2: si
1: niya.
2: Si Cooper ay isa siya sa mga rescue dogs namin na meron siyang cancer.
1: Okay.
2: So, nung dumating
1: cancer saan?
2: Siya, meron siyang lymphoma.
1: Meron okay. Siya,
2: nung dumating siya sa amin.
1: Marami siyang bukol.
2: Oh, meron siyang unang cancer sa po na malaki.
1: Oh.
2: Tapos, nung dumating siya sa amin, hindi ko pa alam. Yun lang yung obvious nun eh, yung sa po niya. Tapos, dumating siya sa bahay, nagsa-start ng hindi pa yung lumalabas. Eventually, after a while, lumalabas na siya. Nakikita na siya. And then, nung time kasi nun pa-COVID na. So, ang hirap humanap ng vet.
1: Mm-mm.
2: Ang hirap humanap ng vet kasi pa-COVID na siya. So, ang ginawa namin, parang, ano tawag dito? Naghahanap kami ng vet, closed lahat and all. Tapos, meron medication din kasi na binibigay sa kanya na nung time na yon parang nag-shed off yung...
1: Balahibo niya.
2: Ano yun? Oo, yung fur niya.
1: Mm.
2: Eh, parang naano na ako. Kasi parang feeling ko, iba na yung demeanor din niya eh. Parang nade-depress na din siya. So, sabi ko baka parang, parang stop muna natin. Kasi na, ano na siya, parang sad na, very sad na siya. Tapos, parang makikita ko kasi pag yung dog mo, ino-observe mo, kitang-kita mo na. Sabi ko, parang nalulungkot na. Parang siya, wala na siyang mabuhay.
1: Mm.
2: Tapos nag-research ako, doon ako nag-start, matuto yung sa detox.
1: Mm.
2: Mag-detox nung...
1: Ano ginawa mo sa kanya?
2: Doon kami nag-start yung detox namin na yung feeding lang, yung diet na merong fasting, merong fasting, tapos yung greens lang, tapos, pero kasi nagsa-start pa lang yung ano niya, hindi pa siguro ganun yung masyado yung cancer niya. So, nag-fasting kami, nag-greens, tapos nag-3-day fasting, nag-ganun eh, tapos nag-juicing, tapos,
1: parang tao din.
2: Parang tao. Tapos, meron kaming ginawa ng rotation kami, tapos parang inano ko siya nung, kasi, pinag-salmon eh, yung omega-3 yun, diba?
1: Medyo mahal lang.
2: Nag-improve siya.
1: Oo.
2: Tapos yung...
1: Raw salmon.
2: Tapos yung... Pero syempre, doon ko nakita nga na iba-iba yung ano ng dogs. Kumbaga parang tao din, sa kanya naging effective eh. Tapos every morning, nilalabas ko siya kasi dumating siya sa point na hindi na siya nakakatayo. So yung mga kasambahay
1: tapos
2: namin,
1: nag-improve
2: nilalabas
1: siya,
2: siya sa sunlight pag umaga. Pinapabilad ko siya. Buhat-buhat siya doon sa... Binabi ko, labas ko siya ng 7 a.m. Tapos nag-recover siya, nabuhay pa siya ng another 1 year. Nag-improve pa siya, na-extend pa yung life niya ng 1 year. Pinagsispinach ko siya, basta nag-extend pa yung life niya ng 1 year.
1: Sa mga greens, spinach.
2: Kung ano yung need niya, nagbe-base lang kami noon. Pero meron kaming, nakakollaborate kami kung ano yung dun sa vet niya. Kung tinitignan namin lagi yung lab test niya. So, doon kami nag-start.
1: Mm-hmm.
2: So, kasi yung rescues namin nun, most of them, parang, matatanda na yung iba.
1: Mm-hmm.
2: So, ang ginagawa ko kasi nun, medyo natatrauma na kasi ako dahil matatanda na iba, mamamatay na lang din. Pag nakita mo yung lab test, doon lang kami nagbe-base. So, after nung K-Coop, tinitignan lang namin kung ano yung kulang sa lab test. Tapos, pag meron, basta merong may sakit. Most of them kasi may mga sakit. Pero kay Coop lang kami nag-start na pre-practice yun.
1: Mm-hmm.
2: So, yun. Tapos meron din doon na isa dumating sobrang obese. like, di siya makatalon. Meron taas din na, isa na address yon, like, ngayon okay na siya. Like, ano na siya? Parang ninja na nga, talon na ng talon, eh, umaakit na sa sofa. Okay na siya, like, very well na yung ano niya. Ang naging problem naman niya ngayon, which is na-address na, siya yung isa dun sa mga, ano siya, French Bulldog. Siya yung isa dun sa, ganyan namin naintindihan, na kahit pala kumakain siya ng chicken, eventually, nagkakaroon siya
1: ng allergy.
2: Kahit kumakain siya nun for the longest time, ha, na nagkakaroon ka pala nung kahit sanay ka na, napagtanda mo.
1: Yung threshold, no, natapos na, naubos.
2: Kasi nagulat kami, bigla na pagkita namin, ang dami. Tapos nung pinalit namin siya nung fish, nag-smoothen na ulit, okay na siya.
1: Okay.
2: Tapos isa yung nagwiwiwi ng dugo. Yun yung kasama din ni Coop yun. Na-prevent naman yun from having CKD.
1: Okay. Ayan, ang daming mga benefit, no, na lalo na kung meron kang awareness in how to prepare the food for your pets.
2: At saka, mind you, ma'am, lahat yun, ano sila, kibo lang kinakain nung una.
1: Nung una. Nako, kailangan ko na yata talaga mag-transition. Maraming salamat sa iyo, Nurse Joanne. At ang kanya pong business po ay Celebrate with Furpaws. Meron po siya sa Instagram. Meron ka sa Facebook?
2: Meron ma'am, pero mas
1: sa Instagram. Oh, sa Instagram. Opo. Contact details, Nurse Joanne.
2: It's 0918-990-6262.
1: Again,
2: 0918-990-6262.
1: Maganda po to na ma-equip tayo mga pet parent, lalo na kung marami tayong mga alaga, ano, marami tayong mga babies na papakainin, and ang take home natin ay wag na natin silang isharon sa mga sobrang pagkain. Yes. Kasi maging intentional tayo in terms of pagpapakain.
2: Saka may MSG yun, yung mga sharon.
1: Yes. Okay. Maraming salamat po ang ating pong naging guest. I see Nurse Joanne Gabriel. Ayan. At maraming salamat din sa ating mga kaagapay na naka-tune in. Ayan. Thank you po kay Ma'am Aurora Estrella. Ayan. Kay Nila Basilan. Kay Grace Reyes. Ate Merlin Guillermo. Maraming salamat. Grace Reyes, good morning. Si Luz Aguilar, sana ma-enjoy mo ang iyong ulam na sinigang na tambakol at fried talong. At si Sir Roberto Maniebo Jr., we are praying for you, sir. Si John Franco, ayan, good morning. Sinigang na bangus nga ang kanyang ulam. Ayan, at kung kayo po ay may natutunan at nais po ninyong umatenda, no, sa mga seminar ng Celebrate with Purpose, meron po sila sa Instagram. Search po doon sa pangalan na yon. At dito na po nagtatapos ang programang Entrepreneur Special. Nawa tayo po mga pet parent ay maging mahusay, maging intentional sa pag-aalaga sa ating mga mahal na mga fur babies. Ayan. And salamat sa ating mga kaagapay dyan sa Bukawi Transmitter Site. Salamat kay Reggie Villena, kay Jabez Mancho, kay Aileen Valdez. Ako naman po, Joe Cabrera Alabastro, at sa ating mga kaagapay sa Bukawi Transmitter Site. Dito lamang po yan sa programang Entrepreneur Special.
0: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepreneur Special. Good news to our Filipino-Chinese friends. Join us every Sunday at 12:30 p.m. for Amoy Language Worship on the Air, exclusively on 702 DZAS. Experience a meaningful time of praise, prayer, and reflection on God's Word in the language of your heart. So tune in, invite your loved ones, and worship God together right where you are. Amoy Language Worship on the Air, Sunday at 12:30 p.m. only on 702 DZAS.
4: Sabina ad testificandum at Sabina duces tecum. Para silang tuwini, pero sa meaning, hindi. Magkawig ang tunog, magkaibang kahulugan, pero parehas na kailangan sa hukuman. Ang Sabina ad testificandum ay utos ng korte na humarap at tumestigo. Samantalang ang Sabina Duces Tecum naman ay utos na dalhin sa korte ang mga dokumento o iba pang ebidensya. Halimbawa, kung ikaw ang witness sa isang aksidente, maaari kang ipatawag para mag-testify. Ito ang Sabina ad Testificandum. Kung ikaw naman ang may hawak ng CCTV footage, maaari ka ring utusang dalhin ito sa korte sa ilalim naman ng Sabina Duces Tecum. Sabina Testificandum para sa testimonya, Sabina Duces Tecum para sa ebidensya. Malinaw, di ba?
0: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
5: Tinatawagan ng pansin ang kamag-anak, pamilya at tatay ng batang si Mason Calcabin Wang na si Shaolei Wang. Kasalukuyang naninirahan sa Barangay Guadalupe Viejo, Makati City. Kung sino man ang may impormasyon o nakakakilala kay Shaolei Wang, ang tatay ng bata, ay mangyari lamang po na makipag-ugnayan kay Ms. Minette M. Gonzalez, social worker ng Operation Compassion Philippines Incorporated, o tumawag sa Local 02-7717-1882 o 0956-287-0255.
0: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
0: Himpilang
6: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
7: Mula sa Far East Broadcasting Company, iniahando ang dulang, tanikalang lagot,

Sinasabi po sa Hebreo 4.12, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabilang dalim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman ito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Ako po si Sister Miriam, ang magpapatotoo sa inyo rito sa Tanikalang Lugod kung papaano ang katulad kong panatiko noon sa paniniwala sa aming relihiyon ay nabuksan ng panibagong paniniwala sa salita ng Diyos. Pasisimulan ko ang aking patotoo sa panahon ng aking kabataan.

0: Miriam, sa tita mo na ikaw titira, ha?
1: Po? Bakit po, itay?
0: Siya na ang magpapaaral sa'yo hanggang sa kolehiyo. Kami naman ang inay mo, titira na sa Kalawag, Quezon.
1: Tsako po na magkakasundo kami ni tita. Napaka madasalin niya. Halos araw-araw, laman siya ng simbahan.
0: Sa lahat ng kanyang mga pamangkin, ikaw ang pinaka-paborito niya dahil napaka-reliyoso mo raw. Halos lahat ng dasal sa simbahan, memoryado mo.
1: Eh, syempre naman po. Anong saysay ng pagiging reliyosa ko kung hindi alam ang pagdarasal ng paghawak ng rosaryo?
0: O sige siya, ayusin mo ng mga gamit mo. Bukas ng umaga, pupunta ka na sa bahay ng tita mo.

0: Mano po, tita.
1: Kawaan ka ng Diyos. Wala akong masabi sa aking pamangkin. Kasing ganda siya ng tita niya.
0: Siyempre naman po. Magaganda po ang lahi natin.
1: Talagang magkakasundo tayo. Nasabi ba ng tatay mo na gusto kong pag-aralin ka?
0: Opo. Salamat nga po pala, tita, sa tulong ninyo sa aking mga magulang.
1: Sino pa ba ang magtutulungan? Kundi tayo-tayong magkakamag-anak.
0: Yan ang gusto ko sa aking tita eh. Laging tumutulong sa kanyang mga kapatid at kamag-anak. Tita, saan nga po pala akong school mag-aaral?
1: Ang kilalang school sa ating lugar ay evangelical. Ano man ang reliyon, tinatanggap nila.
0: Ibig po bang sabihin sa kilalang school ako mag-aaral?
1: Oo naman. Matalino ka at pwede kang maging scholar. Dapat sa sikat na school ka makatapos.
0: Hayaan niyo po, tita. Pipilitin kong makapagtapos ng valedictorian sa sikat na school.

0: Good morning, class.
1: Good morning, ma'am.
0: Dahil non-denominational school ang pinapasukan ninyo, kinakailangan natin magbasa ng salita ng Diyos buhat sa Biblia. Kinakailangan din na may sari-sarili kayong Biblia.
2: Ma'am, ang sabi po, mahirap intindi ng Biblia. Kinakailangan ng mga nagtapos sa seminaryo ang makapagpapaliwanag para maintindihan ng mga taong Biblia.
0: Okay. Minsan, mahirap maintindihan ng Biblia. Hindi tayo pupunta roon sa may hirap. Yung madaling maintindihan ang babasahin natin. Halimbawa, sa Mateo 6:33, pagpatuloy natin siyang uunahin sa lahat ng ating ginagawa, lahat kayo makakatapos.
2: Akala ko, ang paniniwala niya sa sariling denominasyon ang ituturo niya sa amin. Maghahalong balat sa tinalupan. Hindi ako patatalo na mali ang aking paniniwala.

0: Kumusta ang pag-aaral mo, Miriam?
1: Mahusay po ang nagtuturo sa amin, tita. Kaya lang, kinakailangan magkaroon kami ng sari-sarili naming Biblia.
0: Dinodoktrinahan ba kayo ng teacher nyo?
1: Hindi naman po, tita. Ang sinabi niya sa amin, mainam lang na magbasa ng Biblia. Sa lahat ng aming gagawin, uunahin muna ang Diyos.
0: Mabuti naman. Sabihin mo sa akin kung dinodoktrinahan ka ng kanilang katuruan. Magrereklamo ako sa principal.
1: Huwag rin po kayo mag-alala. Yakang-yakan natin ang kanilang paniniwala. Baka nga sila pa ang maibalik natin sa ating paniniwala.
0: May tiwala ako sa'yo, pamangkin. Alam kong hindi ka matitinag sa iyong paniniwala. Mula pa sa iyong pagkabata, laman ka na ng simbahan.
1: Ah, eto nga po pala, tita. Ang binigay sa akin Biblia, pareho rin po nang binabasa ng ating simbahan.
0: Mabuti naman. Bukod sa mga dasal simbahan, madaragdagan din ang kaalaman mo sa binabasa ng namumuno sa ating simbahan.

0: nagbasa sa inyo ng Biblia bago matulog o pagkagising sa umaga?
1: Ako po, ma'am.
0: Very good, Miriam. Nahihirapan ka bang maintindihan ang iyong binabasa?
1: Hindi naman po. Kaya lang, bakit kakaiba po ang paliwanag ng magtuturo sa amin kaysa sa nababasa ko sa Biblia?
0: Kailan ka ba nakapagbasa o nagkaroon ng Biblia?
1: Dito lang po sa school na ito. Laging ang itinuturo sa amin na hindi namin maintindihan ng Biblia. Pero nang binabasa ko, madali namang maintindihan.
0: Sa school na ito, binibigyan kayo ng kalayaan magbasa ng Biblia. Kayo na rin ang magpapatotoo kung mahirap o madaling maintindihan ng Biblia.

0: Miriam, samahan mo nga akong pumunta sa ating simbahan. Araw ngayon ng paghalik sa mga paa ng poon.
1: Tita, nabasa ko sa Biblia, masama ang humalik sa bato.
0: Ano bang pinagsasabi mo? Iginagalang natin ang poon at walang masama roon kung hahalik tayo sa kanyang mga paa.
1: Ayoko na po, tita. Sa 10 utos sa Biblia, bawal ang gumawa ng larawan.
0: Mauwaing poon! Nasasiraan na ata ng utak ang aking pamangkin. Napasama sa kanyang pagbabasa ng Biblia.
1: Hindi po, tita. Napakagandang basahin ang Biblia. Madali lamang pala itong maintindihan.
0: Na-high blood ako sa'yo! Pag siniraan mo ang poon sa aking harapan, hindi ko natutulungan ang iyong mga magulang sa pag-aaral mo hanggang kolehiyo. Pababalikin na kita sa Kalawag, Quezon.

0: sa Biblia! Ipinagpalit mo ang pag-aaral sa private school!
1: Tay, mas gusto kong sumunod kung ano ang nababasa ko sa Biblia. Talaga pong masama ang umalik sa bato!
0: Ah! Ayaw ko na makipagtalo sa'yo! Ang sabi sa akin ng tita mo, pwede ka pa niyang tanggapin kung babalik ka bang muli sa dating katuruan ng simbahan!
1: Kahit ano pong mangyari, tay, ayaw ko nang gawin ang tati kong ginagawa. Kung ano ang inaayawan ng Diyos sa Biblia, yun rin ang nais kong ayawan!
0: Totoo nga ang sinasabi ng tita mo! Na-brainwash ka na dahil sa kababasa mo ng Biblia niyan!

Bago po ako pinaalis ng tita ko sa kanilang bahay, dinala muna ako sa namumuno ng simbahan. Dinala rin ako sa psychologist. Iniisip talaga nila na nasisiraan ako ng bait dahil sa pagbabasa ko ng Biblia. Kahit ganun ang kusa nila sa akin, dahil sa pagbabasa ko ng Biblia, nakilala ko ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Purihin po ang kabutihan ng Diyos sa akin.

0: sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabilaan talim. Tumatagos ito hanggang sa kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na isip at hinahangad ng tao. Hebreo 4:12.
1: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot sa unang bahaging kasaysayang patotoo ni Miriam Brion. Mga nagsiganap:
2: Nancy Lasarte,
3: Carlene De Guzman,
1: Roy Camu Gomez, Technical Supervision ni Jerry Peñalosa, isinulat para sa radyo ni Marlon Cruz, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Ang Salita ng Diyos. 5 minutong pagbabasa ng Salita ng Diyos.
1: Ikawalong Kabanata. Si Kristo ang ating punong pari. Ito ang ibig kong sabihin. Mayroon na tayo ngayong punong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasang Diyos sa langit. Naglilingkod siya bilang punong pari sa pinakabanal na lugar na hindi tao ang gumawa, kundi ang Panginoon mismo. Ang bawat punong pari ay itinalagang mag-alay ng mga handog at kaloob, kaya kailangan na maihandog din ang punong pari natin. Kung nandito pa siya sa lupa, hindi siya maaaring maging pari dahil mayroon ng mga paring nag-aalay ng mga handog ayon sa kautusan. Ang pag-aalay na ginagawa nila ay anino lang ng mga bagay na nangyayari roon sa langit. Sapagkat nang itatayo na ni Moises ang toldang sambahan,

0: Tuwing tagulan, mas maraming mga aksidente sa daan ang nagaganap. Kaya naman narito ang ilang tips na dapat pakatandaan ng mga motorista. Suriin ang handbrake, wipers, headlights, brake lights at mga bintana ng kotse. Siguraduhing lahat ay nasa maayos na kondisyon. Maglaan ng sapat na distansya sa pagitan ng sasakyan mo at sa ibang sasakyan. Makatutulong ito sa pag-brake na maayos, lalo na't mas kinakailangan ang mas mahabang oras sa paghinto kapag maulan. Huwag gamitin ang cellphone habang nagmamaneho. Kung talagang kinakailangan, tumigil muna sa isang tabi. Huwag mabigla kapag dumulas ang sasakyan. Maging kalmado lagi. Huwag tigasan ang brake at timplahin ang gasolina ng mabuti para umayos ulit ang takbo ng sasakyan. Paalaala mula sa Trade and Industry Information Center at 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
1: Alam mo ba, mahigit 7 dekada na ang kasaysayan ng impeachment sa Pilipinas. 1949, si President Elpidio Quirino ang kauna-unahang opisyal na hinarap sa impeachment complaint. Sinundan nito ni na President Diosdado Macapagal noong 1964 at President Ferdinand Marcos Sr. noong 1985. Ngunit ang mga reklamong ito ay hindi umabot sa conviction. Noong 2000, si President Joseph Estrada ang kauna-unahang pangulo na sumailalim sa isang buong impeachment trial sa Senado. Noong 2011, si Ombudsman Merceditas Gutierrez at kalaunan si COMELEC Chairman Andres Bautista ay na-impeach ng House of Representatives ngunit nagbitiw sa pwesto bago pa magsimula ang Senate trial. At noong 2012, si Chief Justice Renato Corona ang kauna-unahang opisyal na na-convict at natanggal sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
3: Ito ang 702-DZAS.
4: 702-DZAS.
3: Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
4: sa FEBC.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
6: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
7: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。 祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

的命题时，不存在凑合、大概，因为只有绝对的纯净，才能在审判的烈火中存留。分别为圣，一起来收听。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Tinatawagan ng pansin ang kamag-anak, pamilya at tatay ng batang si Mason Calcabin Wang na si Xiaolei Wang. Kasalukuyang naninirahan sa Barangay Guadalupe Viejo, Makati City. Kung sino man ang may impormasyon o nakakakilala kay Xiaolei Wang, ang tatay ng bata, ay mangyari lamang po na makipag-ugnayan kay Ms. Minette M. Gonzalez, social worker ng Operation Compassion Philippines Incorporated, o tumawag sa local 02-7717-1882 o 0956-287-0255.
2: Ito ang 702-DZAS.
3: 702-DZAS.
2: Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo.
3: FEBC.ph.
2: Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Ang oras, 1:30 ng hapon.
5: Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.
4: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Miyerkules 5 ng Agosto 2026. Ito ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
6: 702 Balita.
4: Ating alamin ang update sa Senado ukol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Confidential at intelligent funds dapat busisiin pa rin dahil bahagi ng pampublikong pondo ayon kay prosecution witness Attorney Roderick Wamil. Ang ulat mula kay Shekaina Abalon.
7: Binigyang diin ni dating state auditor ng COA ICFAO at ikatlong witness ng prosekusyon na si Attorney Roderick Wamil na nararapat pa ring busisiin at pag-aralan ang mga inilalabas na confidential at intelligence funds dahil bahagi ito ng pampublikong pondo. Sa pagsisimula ng interjection o pagtatanong ng senator judges ngayong araw, makailang beses itinanong ng mga hukom kay Wamil kung pasok nga ba sa mga dapat tingnan ng COA ang mga confidential funds gayong kung pagbabasehan ang depinisyon ng salitang confidential ay limitado lamang ang impormasyong dapat ilabas dito. Giit ni Wamil ang mga naturang pondo ay kabilang pa rin sa pampublikong interes at dapat naliliquidate ng maayos dahil galing pa rin ito sa pera ng bayan. Ito umano ang dahilan kung bakit humihingi ng resibo gaya ng official receipt at iba pang dokumento upang mabigyang tibay ang pagkakagamit ng mga naturang kayamanan. Dagdag pa niya sa proseso ng auditing hinggil sa confidential funds ng Office of the Vice President, hindi nakapagsumite ng supporting documents gaya ng official receipt ang opisina at tanging mga acknowledgement receipt lamang para sa lahat ng mga transaksyon. Nabigyang linaw rin sa interjection ang kaibahan ng OR o official receipt sa AR o acknowledgement receipt. Ani Wamil ang AR ay nagbibigay lamang ng simpleng impormasyon na natanggap umano ang naturang pera habang ang OR naman ay ini-issue ng BIR Registered Agency bilang patunay na mayroon talagang nangyaring transaksyon ng serbisyo. Nabanggit rin sa sesyon na ayon sa karanasan ni Wamil, tanging sa mga confidential fund lamang sa ilalim ni Duterte Carpio, naaabot sa higit 800 AR ang naisumite at walang ni isang OR. Ngunit sinabi rin ang posibilidad na ito ay dahil impormasyon ang mga binili sa mga naturang tao sa mga umano'y proyekto ng OVP at DepEd at hindi naman material na bagay. Dagdag pa ni Wamil, nagkaroon lamang ng mga espesipikong dokumento nang mag-issue na ng AOM o Audit Observation Memorandum ang COA sa opisina ng pangalawang pangulo. Matapos ang pagtatanong ng Senator Judges, na-excuse na rin sa witness stand si Wamil at sunod na haharap ang witness mamayang hapon na si ICFAO Auditor Cailin Del Campo. Shekaina Abalon, FEBC Network News, Senado.
6: 702 Balita.
4: Nailantad ang pagiging scam, iskandalo ng paggamit ng confidential funds at nakita ang pattern ng maling paggamit at ang pekeng mga pangalan. Ito ay ayon kay House Prosecutor Representative Terry Ridon. Narito ang ulat mula kay Eddie Galvez.
8: Sinabi ni House Prosecutor at People's Federal Party List Representative Terry Ridon na ilagsad ang pagiging scam, iskandalo sa paggamit ng confidential funds at nakita ang pattern ng maling paggamit at mga pering mga pangalan. Ay Gary Don, paninindigan sa testimonya ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office o IFAU State Auditor Attorney Roderick Ramil na ang paggamit ng confidential funds ay kauri ng isang scam. Hindi niya maipakita ng defense lawyers ang confidential activities sa pinaggamitan ng pondong ito. Makaraan ng dalawang araw ng pagtatalong sa Senate impeachment trial ng Vice President Sara Duterte, nananatili solido at hindi pinabulaanan ang testimonya ni Ramil. IJ House Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, hindi pinasinyalungan o hindi pinasinyalungan ng defense lawyers matapos ang kanilang cross-examination sa testigo. Aniya, maraming bagay ang inilahad ni Ramil sa direct examination na hindi natanong. Sabi ni Tolosa, sa tingin ng prosecution, lalo pang napagtibay ang kanyang testimonya at iba pang naging testigo. Sa testimonya ni Ramil, sinabi niyang nakitaan ang mga irregularities ang paggamit ng liquidation sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa taong 2022 at 2023. Sabi pa ni Tolosa, walang ipinisintang ebidensya ang defense para kontrahin ang testimonya ni Ramil kaugnay sa kawalan ng supporting documents sa paggamit ng confidential funds. Kahit na anya ang paggamit ng 125 million ng OVP sa loob lamang ng 11 araw at kabayaran sa renta ng mga safe houses sa average sa 2 million per day ay hindi rin kwestiyon ng defense. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
6: 702 Balita.
4: Samantala, sa ibang balita, fuel subsidy sa sektor ng transportasyon itataas sa 12 peso sa kada litro. Narito ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
9: Epektibo sa Agosto 15, 2026, magiging 12 pesos na ang diskwento sa petrolyo para sa sektor ng pampublikong transportasyon. Ito ang napagkasunduan sa pulong sa Malacañang na pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dagdagan ang diskwento sa gitna ng patuloy na epekto ng krisis sa Middle East. Aabot sa 1,800 pesos kada linggo ang sinasabing matitipid ng mahigit 93,000 jeepney at UV Express drivers. Matatandaan na simula nitong Abril ay nagbigay ang pamahalaan ng 10 piso kada litro na subsidiya bilang suporta sa sektor ng transportasyon. Samantala, nabatid na napag-usapan din sa pulong ang patuloy na pagpapatibay ng mga hakbang ng pamahalaan para protektahan ang ekonomiya, pigilan ang pagtaas ng presyo at matiyak ang suporta para sa sektor na tuwirang naapektuhan ng tensyon sa gitnang silangan. Bukod dito, inatasan ni ES Recto ang Department of Social Welfare and Development na tiyaking aabot ang uplift assistance sa mga nangangailangang sektor, kabilang ang mga magsasaka, mangingisda, mga manggagawa sa transportasyon at construction at iba pang manggagawang mababa ang kita. Kabilang sa mga dumalo sa pulong, sina Budget Secretary Kim De Leon, Public Works Secretary Vince Dizon, Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, Transportation Secretary Giovanni Lopez, Education Secretary Sonny Angara, Health Secretary Jose Pujalte Jr. at Agriculture Undersecretary Roger Navarro. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
6: 702

0: Iyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa FEBC Network News. Muli ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Magandang hapon.
1: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.

0: sumasayaw papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS. FEBC Radyo TV. Agapay ng sambayanan.
2: Magandang hapon sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Welcome po dito sa programang Ahensya de Consensya para talakayin po ang mga updates and information sa local and national government dito po sa ating bansa. Ito po ang inyong kaagapay, si Kayla Escalante. Kumusta ka kaagapay? Ngayong Miyerkules ng hapon. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa kabila po ng pag-ulan. At tayo po ay sabayang napapakinggan sa radyo via 702 DZAS AM band, maging sa ating mobile app, ang 702 DZAS mobile app, at maging sa ating Facebook and YouTube live streaming. Kaagapay, i-share mo naman ang ating episode ngayong hapon o kaya ay itag na ang iyong mga kakilala para naman maging updated din sila sa mga updates na ibibigay ng ating featured agency maya-maya lamang. Tayo po pala kaagapay ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. At bago po tayo magsimula ay binabati ko lang ng happy birthday si Tito Ramon Mendoza ng Pasig City. Happy happy birthday po, happy birthday. At ang prayer ko po ay patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Happy birthday po and enjoy your day. Kaagapay, ngayon nga po ay tampok po natin muli ang usaping volunteerism. Ngayong hapon po ay mas palalawakin natin ang ating pag-unawa sa volunteerismo, sa volunteerism ecosystem ng Mimaropa. Yan po ay sa pamamagitan ng pananaw ng isang lokal na pamahalaan na matagumpay na naisabuhay at naisa sa buhay ang volunteerism sa kanilang komunidad. Makakasama po natin ang isang kilalang volunteerism champion mula po sa lokal na pamahalaan ng Sablayan Occidental, Mindoro. Ang Sablayan po ay hindi lamang kilala bilang pinakamalaking munisipalidad sa lalawigan at tahanan ng mga kahangahangang likas na yaman at mayamang biodiversity. Higit po dyan ay kinikilala rin po ang lugar na ito bilang isang lokal na pamahalaan na naniniwalang ang tunay na kaunlaran ay hindi lamang nasusukat sa dami ng mga proyekto o infrastruktura, kundi maging sa mga aktibong pakikilahok, sa pagpapakita ng malasakit at sama-samang pagkilos ng bawat mamamayan. Kaya nga po kaagapay, ngayong araw, ngayong hapon, aalamin natin kung paano naging bahagi ng pamamahala sa Sablayan ang volunteerism at kung paano ito nagagamit nila at ano-ano yung mga programa ang kanilang naisakatuparan at paano ito nakatutulong sa pag-unlad ng kanilang komunidad at maging bilang isang rehiyon. Ngayong hapon po, makakasama natin live via Zoom ang mayor ng local government ng Sablayan, walang iba kundi si Mayor Walter Marquez. Good afternoon po, Mayor Walter.
3: Magandang hapon po, Mama Kayla, at sa ating mga taga-subaybay ng isa sa napakamalaganap na programa. Ang ano nga ito? Konsensya?
2: Ahensya de Consensya ano po, Mayor.
3: Ahensya de Consensya. Yan. So, magandang hapon sa ating lahat.
2: Maraming salamat po, Mayor, sa inyong availability na makausap po namin kayo dito sa Ahensya de Consensya at pag-uusapan nga po natin ngayon ang volunteerism. Mayor, kilala po ang Sablayan bilang isa po sa mga lokal na pamahalaan na talaga naman pong nagsusulong ng volunteerism. At bilang punong bayan po ng Sablayan, Mayor, paano po ba nagsimula ang inyong paniniwala na mahalagang gawing bahagi po ng pamamahala at kaunlaran ng sablayan ang volunteerism.
3: Ang sabi ng pari at ni Pastor Danny Delpin, ay walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Mm. At tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. So, sa paraang yan, may papakita natin ang kahalagahan ng kikipagkapwa-tao at yung mga karanasan yan ay talagang nasa dugo na ng bawat Pilipino. Partikular dito sa Sablayan, hanggang ngayon ay usong-uso itong bayanihan. At isang konsepto yan na nakakatuwa sapagkat sa pagkakataong ito ay talagang yung pagtutulungan sa oras ng pangangailangan ay napaka-importante.
2: Tama po, no, Mayor, mahalaga po talaga ang pagtutulungan lalo na po sa oras ng pangangailangan. Pero Mayor, hindi po madali, no, na gawing bahagi po ng sistema ng isang pamahalaan ang volunteerism. Maari po ba ninyong i-share sa amin, Mayor, ano po yung mga naging paglalakbay po, journey po ng Sablayan pagdating po sa volunteerism? At ano po yung mga, syempre po hindi naman po yan laging smooth sailing. Ano po yung mga naging struggle po ninyo at paano po ninyo ito nalagpasan?
3: Una ay alam naman nyo, ang bayan ng Sablayan ay isa sa mga lugar na laging naanan ng bagyo. So, sa panahon ng kalamidad. Itong isang proyekto na ginawa ng ating bayan ay yung tinatawag nating Bahay Nihan. Hindi ito madali dahil yung mga naapektuhan ng bagyo, mga nasira ang kanilang bahay, ay kailangang ilipat ng ating lokal na pamahalaan sa ibang lugar kung saan ay mas ligtas sila. Very challenging dahil ang ginawa natin dito ay hindi basta-basta bahay. 397 na mga bahay. At ang pera lang ng gobyerno dito ay yung mismong pambili ng construction materials.
2: Apo.
3: Yung trabaho para maitayo yung bahay ay obligasyon na ng lokal na pamahalaan. Kaya tayo ay
2: Apo. Yan na mga kaagapay, maya-maya nga po ay babalikan natin si Mayor Walter. Atin nga pong pinag-uusapan ang volunteerism pagdating po sa lokal na pamahalaan ng Sablayan. At in-share nga kanina ni Mayor Walter yung kanilang mga naging pamamaraan para maisapamuhay ang volunteerism sa local government unit ng Sablayan. Kayo ba mga kaagapay, meron po ba kayong mga personal experience patungkol po sa volunteerism sa inyong lugar? I-share nyo naman po sa amin dito sa ating programa para mabasa natin ang inyong mga personal experience. At magkaroon lang muna tayo ng short break at sa ating pagbabalik ay atin pong makakausap muli si Mayor Walter Marquez ng Local Government ng Sablayan.

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Narinig mo na ba ang salitang obiter dictum? Ang literal nitong kahulugan ay a thing said in passing. Sa batas, ito ay tumutukoy sa dagdag na komento o opinyon ng hukom na hindi naman bahagi ng mismong batayan ng kanyang desisyon. Halimbawa, habang dinidinig ang isang kaso tungkol sa lupa, sinabi ng hukom na maaaring kailangan ng baguhin ang isang batas. Magandang obserbasyon man ito, hindi ito ang naging dahilan ng kanyang hatol. Sa madaling salita, ang obiter dictum ay gabay lamang. Hindi ito ang mismong pasya ng korte.
0: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Ahensya de konsyensya. Serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
3: Kagapay, nagbabalik po ang Ahensya de Konsensya dito pa rin po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako pa rin po ang inyong kaagapay, si Kayla Escalante, at kasama nga po natin si Mayor Walter Marquez upang pag-usapan po ang pagtataguyod ng volunteerism sa local government ng Sablayan. At kasama pa rin po natin live via Zoom si Mayor Walter Marquez. Hello po, Mayor Walter.
4: Ay, magandang hapon ulit. Pasensya na po sa ating mga taga-subaybay. Biglang nag-brown out dito sa Occidental Mindoro. Mm-hmm.
3: Opo, okay lang
4: at,
3: po.
4: At siyempre, kagaya po nung nabanggit natin, isang mahalagang salik sa pag-gobyerno, yung partisipasyon ng taong bayan. Mm-hmm. Yung citizens' participation ay napaka-importante. Kagaya ng binabanggit ko sa inyo kanina, very challenging yung kinaharap na proyekto ng ating local government, yung magpatayo ng 397 na bahay. Mm-hmm. Ito po ay walang ginastos dito sa labor. Mm-hmm. Kundi ito ay talagang bukod dun sa pamilya na magkakaroon ng beneficiary ng proyekto, ay ipinakita ng atin pong mga kababayan dito sa Sablayan na naitayo ang mga pabahay na ito para po sa ating mga biktima ng kalamidad.
3: Mm-hmm.
4: Meron din tayong isang napakagandang best practices na maituturing dito sa ating bayan. Yung mga nangangailangan, mga balo, may mga pagkakataon na ginagawa natin ng bahay. At siyempre yung iba ay mga nag-donate ng materyales at hanggang makapagpagawa. At ilan lang yan sa mga halimbawa ng nasimula na ng ating bayan ng Sablayan.
3: Mm-mm. Nakakatawa pong marinig, Mayor, ang inyo po mga programa tungkol po sa pabahay na yan. Pero Mayor, kanina po nabanggit po ninyo yung citizens participation. Sa
4: opo,
3: mga
4: opo.
3: Program po ninyo sa pagtataguyod po ng volunteerism, Mayor, kamusta po yung citizens participation?
4: Aktibo po ang ating mga kababayan dyan. Lalong-lalo na kapag nakikita nila na yung kanilang naiambag ay napapakinabangan ng atin pong mga kababayan mismo. Mm-hmm. Hindi lang ho sa pag-i-implement ng mga programa, maging hong sa paggawa ng mga pulisiya ng ating lokal na gobyerno, ay lagi pong aktibo at kasama natin ang ating mamamayan sa paglika ng mga panuntunan ng ating bayan. At sa mga special bodies, o na po, isa rin yan, na lahat tayo may iba't ibang mga komite, mga konsehong lokal dito sa ating bayan ng Sablayan. At lagi po ang involved dyan, ang kikisangkot ng mismong mamamayan natin hanggang po yung isa sa pinakamalaking konseho natin, yung Municipal Development Council. Ang kalahati po ng mga kinatawan dyan ay gobyerno at ang kalahati po ay mula sa iba't ibang sektor ng atin pong mamamayan dito sa ating bayan.
3: Opo, no, mahalaga po talaga ang pakikilahok po ng mga taong bayan, no. Pero Mayor, syempre po bukod po sa citizens participation, eh mahalaga rin po yung tulong po from national agencies sa naging journey po ng Sablayan sa pagtataguyod po ng volunteerism. Naging katuwang po ninyo ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency. Paano po ba nakatulong ang ahensyang ito sa inyo pong pagsusumikap na maitaguyod po ang volunteerism sa inyong bayan?
4: Sila po ang ating gabay sa paglalakbay ng ating lokal na pamahalang bayan para ma-sustain po itong ating mga activity dito sa ating bayan. Tuloy na isang pulisiya, meron na tayong lokal na ordinansa at pinatutupad ng ating bayan ng Sablayan.
3: So sila po yung...
4: Malaki po ang apak ng Philippine National Volunteer Service Agency, Coordinating Agency, dito po sa mga programa ng ating lokal na gobyerno.
3: Kasi nga po, no, bukod po sa syempre sa pakikipag-cooperation po ng mga taga-Sablayan, eh yung national agency din ay mahalaga. At Mayor, bukod po sa mga nasabi po ninyo sa naging journey po ninyo sa Sablayan, ay ano pa po yung mga initiatives po ninyo pagdating po sa pagtataguyod po ng volunteerism?
4: Yun, isa po ay nabanggit ko na sa ating mga special bodies. So lagi tayong may mga kasamang kapatid mula sa hanay ng civil society organization. Wala ko yung sweldo. Pero pag kailangan natin ay nandiyan sila. Sa paglalapat natin ng mga patakaran ng ating local government, meron po tayong mga public hearing. Importante ho yung pakikisangkot ng mga atin pong kababayan hanggang sa pag-i-implement ng mga proyekto. Lalong-lalo na yung mga proyekto na kulang ang budget ng gobyerno, no? Kaya ang nangyayari ay meron ho tayong counterparting system at isa ho dyan ay yung sagot ng atin pong mga kababayan ang labor. Kalamitan po, yun ang nangyayari. In-institutionalize po natin yan at ang tawag po natin dyan ay Municipal Community Driven Development Program. Ito yung mga programa na kapos sa budget at nangangailangan tayo ng pag-aambag ng mga mismong benepisyaryo ng proyekto sa komunidad. So ganyan po ang pagpapatupad ng ating lokal na pamahalaan. Dinadownload natin ang pondo ng lokal na gobyerno sa mismong benepisyaryo ng proyekto, sila ang nag-i-implement at karamihan po dyan ay hindi na tumatanggap ng sweldo sa ating pamahalaan, kundi ginagawa nila ito sapagkat sila naman mismo ang makikinabang din ng proyekto. As part ng ating token, sa atin pong ordinansa din ng bayan, siyempre, meron ho tayong partnership din with other agencies like TESDA. Halimbawa, yung mga paggawain sa pagpapagawa ng eskwelahan. So, meron ho tayong kakibat dito ng mga manggagawa. Sila naman sa panahon ng paggawa ay pagkatapos ng proyekto, meron ho silang matatanggap na kahalintulad na pagkilala ng TESDA. Like yung atin pong mga karpintero, yung atin pong mga mason. So may equivalent na courses po yan sa TESDA. Pagkatapos ng proyekto naman, hindi lang blessing, kundi graduation pa ang nangyayari dahil yun ang pakinabang ng ating mga kababayan na tumulong din sa pag-i-implement ng proyekto ng bayan.
3: Para po talagang makilala, no, Mayor, yung kanilang effort na makipag-cooperate sa programa ng pamahalaan. Mayor, meron pong mga nag-comment po dito sa ating Facebook live streaming. Si Delphine Deo, sabi niya, padayon, Mayor Bong, mabuhay ka. At maging si Don Gawe ay nag-comment din, go sa Blayan, galing daw po ng inyong mga initiatives. At Mayor, sa inyo pong pagtataguyod po ng volunteerism, ano po talaga yung naging inspirasyon po ninyo sa mga proyektong ito?
4: Ay, siyempre yung pangangailangan ng taong bayan na talagang mangyari yung dapat mangyari. Isang paraan ito ng estratehiya kung paano na mai-implement ng mahusay at ariin din mismo ng mga beneficiary yung kahalagahan ng proyekto. So yung component niyan, isa sa at na nagtulak sa atin diyan ay yung talagang pangangailangan ng mga tao dito sa ating bayan. Lagi tayong kulang ang budget ng local government. So pag hindi natin ini-strategize yung pag-i-implement ng mga proyekto ng bayan, katuwang mismo ang mamamayan nito ay maaring hindi natin ipagkaloob yung mga proyekto ang kailangan ng ating komunidad. Dahil hinahati-hati natin yan eh, para sa lahat.
3: Opo, no. Ang ganda po nung anong yon na katotohan ng iyon na hindi nagiging hadlang yung pondo para hindi makatulong sa pamayanan. Meron talagang gagawing pamamaraan para magpatuloy yung pagbibigay tulong sa mga mamamayan. At ilang minuto na lang po ay magtatapos na po, Mayor, ang ating kwentuhan. Ano po ang inyong encouragement, ang inyong message po para sa iba pa nating mga local chief executives at maging sa mga leader ng komunidad na nais din pong gawing bahagi ng kanilang pamamahala, ang volunteerism?
4: Ang volunteerismo ay isang mahalagang paraan upang ipakita ang ating malasakit at pagkakaisa at siyempre yung pagmamahal sa ating komunidad. Hindi ito basta-basta, di ba? Kung hindi nila nakikita ang benepisyo, ay mahirap nating kumbinsihin ang mga tao na magtrabaho nang walang sweldo. Mahirap yun, no? Pero kung makikita nila yung pakinabang sa kabila ng kanilang pag-aambag ng kanilang galing, ay malagay ko magiging parte sila ng ating mga programa, hindi lang dito sa Blayan, kundi sa buong bansa. Inikayat ng ating lokal na pamahalaan ang bawat isa na makiisa sa mga gawaing pangkomunidad na importante ito para sa balangkas ng bagong gobyerno.
3: Okay po. Mayor, additional question lang po. Ano po yung nakikita po ninyo na kahalagahan po ng pagkakaroon po ng isang national agency sa volunteerism, sa pagdadala po ng volunteerism sa national level?
4: Ay, napaka-importante ng tanggapang yan. Sapagkat siyempre coordinating agency sila, mahalagang maiugnay natin ang lahat ng mga programa ng ating gobyerno. Sa amin, sa dito sa bayan ng Sablayan, ay napaka halaga ng ginagampan ng papel ng ating mga kapatid sa Philippine National Volunteers Coordinating Agency.
3: Opo, no, hindi lang po talaga ito isahang paggawa, hindi lamang po ito gagawin ng national, hindi lamang po ito gagawin ng local, pero talagang may pagtutulungan ang local at national para maisakatuparan ang mga programang ito. At Mayor, bukod po sa nabanggit po ninyo kanina, balikan lang po natin kung paano po ninyo nahihikayat yung mamamayan ng Sablayan para sa volunteerism. Meron pa po ba kayong mga mga practical tips para po sa ating mga tagapakinig, sa mga leader ng komunidad, na mga local chief executives, kung paano pa po natin mahihikayat yung mga mamamayan na makikooperate kapag merong initiatives dito po sa volunteerism.
4: Importante ay yung pagiging transparent.
3: Mm-mm.
4: Dapat alam nila kung magkano yung budget na intended for the project, ano yung partisipasyon ng komunidad, at ano yung magiging pakinabang ng lahat sa proyekto. So sa ganong paraan ay mahikayat natin silang makipagkaisa. Kasi kung minsan, baka sabihin nila ay lalong-lalo na ngayon na parang pangkaraniwan na lang sa gobyerno yung usapin ng korupsyon. Kasabihin, meron namang budget yan. Bakit kailangan natin magtawag pa ng mga volunteers?
3: Mm-mm.
4: Pero kung transparent tayo, kita nila yung halaga ng proyekto, kailangan ng tulong ng mga tao sa komunidad na sila mismo makikinabang. Walang imposible na sila ay makipagtulungan sa atin. Hindi lang sa iba't ibang mga importanteng bagay na naka-institutionalize na sa ating mismong pamahalaan.
3: Mm-mm. Maraming salamat po, Mayor, sa pagbabahagi po ninyo niyan. At sa ating pong pagtatapos, sa isang maaari pong pangungusap o isang salita, paano po ninyo maisasalarawan ang volunteerism bilang susi po sa pag-unlad ng ating bansa? Opo, Mayor.
4: Yes, ma'am.
3: Opo. Oo.
4: Importante to. Sabi ko nga kanina ay nakabahagi ng ating pagiging Pilipino ay yung pakikipagbayanihan.
3: Mm-mm.
4: So gawin natin itong parte ng ating kultura at gawi bilang mamamayan, sapagkat sa pag-gobyerno naman talaga ay importante at mahalagang salik yung partisipasyon ng mga.
3: Opo, maraming salamat po, Mayor Walter, sa inyo pong panahon na makakwentuhan po namin kayo dito sa 702 DZAS sa Ahensya de Consensya para mapag-usapan po itong volunteerism. At bago po namin kayo bitawan, Mayor, baka po meron po kayong gustong i-shout out, batiin po ninyo yung mga mamamayan po from Sablayan.
4: Eh, siyempre yung ating punong bayan ng San Jose na nagdiriwang ngayon ng kanyang karawan, si Attorney Ray Ladaga. Happy birthday po sa iyo, Mayor Ray. Si Consel Manny Tadeo, kagabi, kahapon ay nagdiwang din ang kanyang karawan. At siyempre ang lahat ng mga mamamayan dito sa ating bayan ng Sablayan, sa buong lalawigan ng Occidental Mindoro at sa ating bansa.
3: Mm-mm. Muli po, Mayor Walter, maraming salamat po sa inyong panahon na makasama po namin kayo dito sa Ahensya de Consensya. God bless you po, Mayor.
4: Maraming salamat din po sa inyong mga taga-subaybay.
3: Kaagapay, atin nga po nga nakasama si Mayor Walter Marquez ang mula po yan sa local government ng Sablayan Occidental, Mindoro. Kanila nga pong itinataguyod ang volunteerism sa LGU ng Sablayan, at isa nga po sa mga naibahagi niya sa atin ay yung paggawa po ng higit 300 o halos 400 na mga pabahay, at kasama po doon na itayo po yon sa pamamagitan din po ng citizens participation. At para nga kay Mayor Walter ay napakahalaga, napakaimportante ng pagkakaroon ng pagtataguyod ng volunteerismo sa pag-unlad ng isang bayan at maging sa pag-unlad ng isang bansa. At syempre, nagpapasalamat din tayo sa Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency na talagang nakakaagapay ng ating bansa, ng mga bawat bayan pagdating sa pagtataguyod ng volunteerism. At magandang reminder din to sa atin, no, kaagapay, na talagang bahagi ng pag-unlad ng isang bansa ang pagkakaroon ng heart sa bawat isa sa atin na mag-volunteer kung meron kang nakikita o kaya naman pagbibigay tulong no sa mga sa kapwa natin at lalo na sa mga nangangailangan at even dun sa mga program sa mga initiatives ng ating bansa ng ating mga lokal na pamahalaan para maging kabahagi tayo ng mga programa sa pag-unlad ng ating bansa.

0: Engineer JV Tabua at maging sa mga kagapay natin sa Bukawe Transmitter site. At sa'yo kagapay, maraming salamat po sa pagtutok dito sa ating programa. Susunod na po ang usapang pangkalusugan sa Doctors Online kasama si Abcd Ferrer. At magkarinigan po muli tayo sa susunod na edisyon ng Ahensya de Consensya dito pa rin po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli ako po ang inyong nakasama. Ito po si Kayla Escalante. God bless you kaagapay.
1: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
2: Tinatawagan ng pansin ang kamag-anak, pamilya at tatay ng batang si Mason Calcabin Wang na si Shaolei Wang. Kasalukuyang naninirahan sa Barangay Guadalupe Viejo, Makati City. Kung sino man ang may impormasyon o nakakakilala kay Shaolei Wang, ang tatay ng bata, ay mangyari lamang po na makipag-ugnayan kay Ms. Minette M. Gonzalez, social worker ng Operation Compassion Philippines Incorporated, o tumawag sa local 02-7717-1882 o 0956-287-0255.
3: Madalas nating naririnig sa impeachment hearing ang salitang prima facie o prima facie. Ang ibig sabihin nito ay at first sight o sa unang tingin. Pero sa batas, hindi ito nangangahulugang sa unang tingin, guilty na agad-agad. Ibig sabihin lamang, may sapat na ebidensya upang ipagpatuloy ang paglilitis. Halimbawa, may CCTV at mga testigo na nagsasabing may nangyaring paglabag. Sapat itong basihan para dinggin ang kaso, ngunit may pagkakataon pa ring magpaliwanag at magdepensa ang inaakusahan dahil meron pa ring due process. Tandaan, ang prima facie ay simula pa lamang ng proseso, hindi pa ang huling hatol.
4: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
5: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
4: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
6: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
7: Katuwang ng Sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
6: Doctors Online.
7: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
6: Doctors Online.
7: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
6: Doctors Online.
7: Kumonsulta na!
8: Magandang hapon, kaagapay, at kayo'y naka-tune in na dito sa 702-DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre, welcome sa Doctors Online kung saan hatid namin ang libreng consultation sa himpapawid. At ako po ang inyong

0: Makakasama ngayong hapon si Absidy Ferrer Tabua at yan po ay sa loob lamang ng 45 minutes. At ngayon nga kaagapay, usapang kalusugan tayo ngayong araw at ang ating topic ay patungkol sa boosting your immune system. Ay talagang napapanahon kaagapay ang ating mapapag-usapan ngayon, lalo na sa ating nararanasang weather ngayon, no? Tag-ulan. Kaya naman kaagapay, kung ikaw ay may questions patungkol sa topic natin ngayong hapon, feel free to comment dyan sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page sa ating Facebook Live, o kaya naman kung ikaw ay naka-tune in sa YouTube channel ay pwede rin po kayo mag-iwan ng inyong mga katanungan. At syempre binabati natin ang ating mga kaagapay dahil sabayan tayo napapakinggan sa 1062 DXKI Coronadal, maging sa 1116 DXAS Zamboanga. At ngayon naman sa puntong ito, tutungo na tayo sa ating Health Forum.
1: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan, masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
2: Today's Doctor Online.
0: Ikaw ay nakikinig dito sa Doctors Online na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At tuloy po kayo kaagapay sa Health Center ng Bayan, kung saan meron tayong libreng consultation sa himpapawid. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua ang inyo pong makakasama ngayong hapon. At syempre, sa puntong ito, makakasama na rin natin ang ating matagal na ring kaagapay sa kalusugan at dito sa ating programa. Let us welcome Dr. Philip Tan, na isa pong family physician. Magandang hapon po, Doc Philip.
3: Yes, good afternoon, ma'am. Absolutely, sa Coronadal po, maayong hapon. At sa Zamboanga naman po, buenas tardes. Welcome to Doctors Online.
0: Maraming salamat po, Doc Philip, sa inyong availability na makasama ka namin dito sa aming programa. At yun nga po, Doc, no, ating pag-uusapan ang isa sa mga bagay talaga na kailangan pagtuunan ng ating pansin, ang ating immune system, at paano natin to mabuboost. Pero para sa kaalaman ng ating mga listener, Doc, ano po ba itong tinatawag na immune system at paano ito nagwo-work sa ating katawan?
3: Yeah, sabi nga natin, tag-ulan na ngayon, sabi nyo. Tag-ulan na po at burn up po yata, Ma'am Absidy, sa ano, sa next month, ano? Mm-hmm. Malapit ng mga celebration natin, ano? Yung kapag tag-ulan po ang panahon, marami po nakakasakit kagaya ng ubo at sipon. Kaya yung immune system kailangan ng body natin. Kaya ang topic natin ngayon is paano ba natin i-improve ang immune system natin, or to increase yung immune system naturally. Kasi marami pong immune system naririnig natin, pero paano natin to boost the immune system naturally? Yung immune system, kapag tinatanong niyo po kung ano yung immune system, it is to improve the body, the ability para to fight back sa mga diseases. Mm-hmm. Ito po yung mga parang sundalo ng katawan natin para lumaban sa mga bacterial elements and viruses, especially within the environment ng body natin. Mm-hmm. Yun po yung immunity.
0: Ayun. Thank you po, Doc, sa inyong explanation kung ano po itong immune system. At nasabi nyo nga, isa to sa napakahalaga, no, sa ating katawan, dahil sabi nyo para tong sundalo na pang ano natin, sila yung
3: kumbaga, depensa.
0: Pang depensa. Yes po, yes. That's the word, Doc. Thank you so much po. Pero ano-ano po, Doc, yung mga senyales or symptoms kapag humihina na ang immune system ng tao?
3: Now, makikita natin kapag ang body immune system mahina na po, ng ano, madali silang mahawa sa mga sakit. Mm-hmm. Ubo, sipon, no? sakit ng tiyan, diarrhea, yung mga ganun. Yun ang mga common problem or common symptoms. Ano. Pero very common ang mga symptoms natin kapag bumagsak na yung immune system. Even cancer, even cyst pwede mag-produce kapag yung immune system yung mababa. Alimbawa, alam po, meron tayong kausap ng isang pasyente may problema ng tuberculosis or TB. Habang kinakausap nyo po ang isang tao na mahina ang immune system nyo po, later in times, meron na po kayo noon. Or may pneumonia, pwede rin kayo mawa. It's a contagious disease, airborne po. Kaya yun yung mga delikado po kapag may mga airborne sa mga weak ang immune system. Mahina ang katawan kapag mahina ang immune system nyo po. Kaya yun yung pinaka-importante po na malakas ang immune system natin.
0: So yun nga po, Doc. So bali po ba, Doc, kapag mahina po ba ang immune system, mas contagious or parang mas mabilis pong magkasakit yung ating respiratory system?
3: Yeah, tama po yun, no? Mm-hmm. Kasi alam nyo po, we live in an environment with more pathogens, or alam nyo naman yung pathogen, it is the virus, it's the bacteria, the fungal, nandyan lang sa environment po yan. Now, if sabihin natin po yung bacteria or viruses na sa hangin, ang tatamaan yung lungs, di ba?
0: Mm-hmm.
3: Yun yung very common. Kaya mamaya, later on, meron ka ng ubot sipon. At may flu ka na. Yung, even the COVID, kapag mahina yung immune system nyo po, pwede tayong makaroon ng problem ng COVID. Mm-hmm. Ganon siya. Kaya ito po yung pinaka. Pero alam nyo po ba na ang pinaka-star ng ating immune system ay galing sa tiyan or sa gut? Okay? Alam nyo kung bakit sa gut? Kasi everything that you pass through your mouth, yung mga pagkain na yan, pwede dyan pumapasok ang bacteria, viruses, and fungal. Halimbawa lang po, binigyan tayo ng pagkain na medyo sira na po, then nakain nyo, then it will go to the intestine. It will go to the colon, ano? Now, doon sa intestine po, meron tayong tinatawag sa medicine, tinatawag namin symbiosis. Ang symbiosis, meron po yung good bacteria, two bacteria, para i-benefits, para gumanda po. Nagtutulungan sila. Eh, ang problema, may less biosis tayo. Ang problem naman noon is yung natatalo po ang yung isang bacteria natin, good bacteria, sa bad bacteria. Kaya doon sa tiyan, kapag mahina ang good bacteria nyo po, doon na po siya na-absorb. Kaya kung observe nyo may absidy, yung mga bata today, meron ako napanood lang po sa online na nagbibideo po yung 14 years old. Sabi niya, tingnan nyo po ang nagda-dialysis today. Hindi po matanda, hindi po diabetic, kung hindi 12, 13, 14 years old. Bakit ganon? Ba't kabata pa nila? It is because yung intestine nila na puno na ng mikrobyo, wala pong immune system, yun po yung naging cause of kidney failure nila. Kaya yun yung very common. Kaya sabi nga nila, sabi nga ng mga American doctors, 70 to 80% na nakakaroon tayo ng disease because of the SAT diet. Alam niyo po ba yung SAT diet is known as the standard American diet. Yun po yung mga fast food chain. Yun yung mga delata. Yun yung mga easy to cook. Ano? Kaya yun yung nangyayari po ang marami pong pasyente na may mga sakit because hindi sila kumakain ng tama sa normal na kain natin.
0: Opo. Thank you so much, Doc, sa inyong pagpapaliwanag at talagang napaka eye-opener po, no? Talagang tagos-tagos sa amin ang inyong sinabi dahil nga po karamihan po sa atin eh, madalas talaga nagsesettle ng kumain sa mga fast food chains, 'di ba po? Talagang fast food. Pero
3: masarap po siya.
0: At mabilis po, no? Accessible po siya. Pero thank you so much po sa inyong explanation at naliwanagan din po kami na ang immune system, kumbaga kapag ito ay nag-deteriorate, hindi lang po respiratory ang apektado, maging ang ating tiyan din po pala, ano, na apektado po sa immune system, Doc.
3: Yes. Mm-hmm. Kasi yun yung siya yung ang gut or the stomach is the star or siya yung pinaka main common to start the immune system kasi nandoon po lahat. Doon siya nag-absorb everything. Mm. Kaya there are 7 ways, sabi nga natin, there are 7 ways to improve yung ating immunity naturally. Ang una talaga dapat na o-observe natin yung the right diet, the correct diet.
0: Yes.
3: Now, yung iba, kung ma-observe niyo po, akala nila correct diet kung vegetarian ka. No. The correct diet is a balanced diet. Hindi ba meron po yung mga fat diet bang tawag nila doon, yung mga ganon. Mm-hmm. Hindi rin yun maganda. No? The correct diet is correct diet is known as the balanced diet. Kung nakikita natin sa Asian countries, tayo lang yata yung wrong diet eh.
0: Mm-hmm.
3: Karamihan ng Asian countries, there are about 7 to 8 kinds of food.
0: Mm-hmm.
3: Ang Pilipinas, isa lang, paulit-ulit pa. Ang even yung oil, repeated use, no? Mm-hmm. Ang adobo, hindi na ubos, kakain mamaya. Yun yung, kapag ang mga bata today, iba na. Kapag ayaw nilang pagkain sa lamesa, order, phone away lang po, pwede na tumawag para mm-hmm. to order. Now, yung mga pagkain na yon, hindi siya balance at hindi niya nutritious, no? Wala nang nutritious. So, talagang magandang diet, marami kang fiber sa katawan,
0: mm-hmm.
3: marami kang vegetables, marami kang fruits, yung mga ganun. I-balance mo everything. May karne ka pa rin, may gulay ka pa rin to make you strong. Now, ang pasyente po walang karne, mahina po ang katawan. Kaya kailangan medyo may balance everything. That is number one. Yung correct diet ang kailangan na kailangan yan. Number two is yung kailangan natin yung sleep habit.
0: Mm-hmm.
3: Alam niyo po ba, ma'am, yung sleep habit ng isang tao today, lalo ng mga kabataan, matutulog yan very late, 11 o'clock, 12 o'clock.
0: Mm-hmm.
3: We need about 7 hanggang 9 hours of sleep. Yun yung rest natin. And the peak of healing is 11 to 3. Kaya you need to sleep at 9 o'clock, ganun, hanggang 3 o'clock, the best. Yun yung peak of healing. Kaya kapag wala po kayong peak of healing, na-observe nyo po, kapag matulog po kayo ng 9 o'clock, magising man kayo ng 5 o'clock, ang lakas nyo po. Pero observe nyo po ang tao, matutulog po ng 1 in the morning hanggang 12 at noon, parang walang kalakas-lakas.
0: Mm-hmm.
3: Yun po yung makikita nyo po sa mga pasyente po na humihina because the immune system is so low. Too weak po yun. No? Yun mm-hmm. yung number 2, sleep.
0: Mm-hmm. So yun po, Doc. No? Isa talaga sa mga bagay na kailangan pong bantayan ay ang ating kinakain, di ba? Ang ating mga ini-intake sa ating katawan dahil iba talaga yung magiging epekto nito in the long run. And isa din sa mga dapat natin bantayan, ang sabi ni Doc ay yung pagtulog, di ba? Quality sleep. Ayan. Hindi lang sleep, ha? Kailangan quality. Ikaw ba kaagapay, ilang oras ang nabubuno mong tulog sa isang araw? Nawa ay nakaka 8 hours ka, no? Pero sa panahon ngayon, parang hirap bunuin ang 8 hours, hindi ba? Pero thank you so much, Doc, sa inyong mga paalala, no, na dapat gawin upang ma-boost or mapangalagaan ang immune system. Pero sa mga ano po, Doc, yung mga umiinom po ng vitamins or ng mga supplements po para palakasin po yung immune system, pwede po ba yun? Maganda po ba?
3: Yes, tama po. It's another part of the 7 ways of to improve the immune system is kanina sinabi natin yung correct diet, the second is sleep, the third is the stress.
0: Mm-hmm.
3: Yung stress. Kapag marami kang stress, baksak ang immune system niyo po. Okay? Kaya don't go for stress. Kapag makita mo yung electric bills mo mataas, huwag ka mag-stress. Kapag may stress ka, lugi ka. Sakit mm-hmm. din yon.
0: Mm-hmm.
3: Now, ang number 4 is exercise. You go for an exercise 30 minutes or more, not less than 30 minutes, not more than 2 hours, 3 times a week exercise. Kailangan yon. And another thing sinasabi natin is, yung mga toxic substances,
0: mm-hmm.
3: sigarilyo, alak, masama sa katawan nyo, alam nyo kung masama, huwag nang i-take, no? Then yung sinasabi nyo din na supplements,
0: mm-hmm.
3: yung mga supplements like vitamin C, magnesium, na gano'n. Marami po mga how to boost the immune system. Zinc, maganda rin po ang zinc. Mm-hmm. Vitamin C, zinc, and vitamin C, zinc, at saka mga immune system na medicine po or magnesium is good for immune system. That is the supplements, no? Kung hindi niyo makukuha yun sa pagkain, kasi meron man sa pagkain yung mga vitamin C, kung hindi niyo makuha sa pagkain, pwede po the supplement itself. Then the last is the vaccination. Kasi vaccination is very important para sa immune system niyo po. Kasi baka mamaya, mahina ang katawan niyo, pwede kayo makaroon ng chicken pox, pwede kayo makaroon ng mumps, pwede kayo makaroon ng mga German measles, mga ganon. Kaya it helps po yun to boost your immune system kapag meron kayo vaccination. That is the 7 ways to improve ang our immune system naturally.
0: Ayun, maraming salamat, Tok, sa inyong mga tips kung paano pangangalagaan ang aming immune system. Ayan, nag-notes ka ba kaagapay? Kung hindi, eto, i-notes mo ang mga sinabi ni Doc. Una ay balanced diet. Pangalawa, good sleeping habits. Ayan. Pangatlo, pag-exercise. Ayan. Ang pang-apat naman ay iwasan daw ang mga toxic substances. Ayan. Mga paninigarilyo, mga alcoholic beverages. Kaya naman, pwede ka rin, no? Makakatulong din daw sa ating kalusugan ang pag-inom ng mga supplements at syempre vaccinations. Yan, para sa ating immune system. So yun, maraming salamat, Doc, sa inyong napakahalagang kaalaman na i-share sa aming mga kaagapay, no, patungkol sa immune system at kung paano namin ito pangangalagaan. So yun, mga kaagapay, tandaan po natin na ang mabuting kalusugan ay nagsisimula sa tamang pangangalaga sa ating katawan. So for now, pansamantala muna tayong magbibigay daan sa health tips para sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. And after the break, susunod natin yung mga katanungan na naisip pa konsulta ng ating mga listener. At para sa mga katanungan kaagapaya, pwede po kayo mag-iwan ng inyong questions dito sa ating ongoing streaming sa 702DZAS FEBC Radio TV page. Tayo magbabalik pakalipas lamang ang ilang paalala.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Health tips.
4: Ang immune system ang tool ng ating katawan sa pag-iwas o paglimita ng infeksyon. Kinakailangang ito ay malakas upang malabanan ang iba't ibang sakit o infections. Narito ang ilang tips upang mapalakas ang ating immune system. Una, magkaroon ng nirerekomendang bakuna na lalong makatutulong sa immune system upang ma-recognize at malabanan ng iba't ibang sakit. Ikalawa, magkaroon ng healthy diet. Siguraduhin kumain ng gulay, prutas, whole grains, lean proteins at healthy fats. Ikatlo, magkaroon ng regular na pag-e-ehersisyo. Hindi lamang makatutulong sa muscles ang physical activity, kundi importante rin upang maging mas malusog at malakas ang immune system. Ikaapat, uminom ng tubig na may importanteng role sa ating katawan. Kahit pa hindi nag-exercise o pinagpapawisan, nababawasan pa rin ng tubig ang ating katawan. At ikalima, magkaroon ng sapat na tulog. Hindi man ito active process, ngunit maraming importanteng bagay ang nangyayari sa ating katawan habang natutulog. Ang artikulong ito ay hango sa HoustonMethodist.org at ng 702DZAS FEBC Radio TV.
2: Doctors Online. Iyo ang tanong.
1: Kay Doc ang sagot.
0: And we're back, mga kaagapay, at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Doctors Online. Muli, ito po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Abcidi Ferrer Tabua. At pinag-uusapan nga po natin sa oras na ito ay patungkol sa pagpapalakas sa ating resistensya or immune system. At kasama natin ang ating featured doctor na si Dr. Philip Tan, isang family physician. At yun nga, Doc, Sa puntong ito, tutungo na po tayo sa mga katanungang ipinadala ng ating mga listeners. So, unahin ko na po, Doc, ang ating unang question mula kay... Ay, wait, wala palang name. Anonymous. Ito po yung unang katanungan. Magandang araw po, Dr. Philip. Totoo po bang nakakapagpalakas ng immune system ang pag-inom ng vitamin C araw-araw? At ilang dosage po ba ang kailangang vitamin C per day? At kailangan po ba talaga ito kahit hindi naman daw po siya sakitin talaga?
3: Yes, good afternoon, Miss Absidy. Good afternoon po sa mga listener. Kung makikita niyo po, vitamin C is really good, you know. Ang vitamin C, ito po yung sinabi ni Dr. Linus Pauling. Siya yung nagsinasabi niya, if you have even cancer, you take vitamin C, a mega dose. Kapag mega dose po, kapag sinabi niyo mega dose, siguro kapag 500 milligrams yun, around 2,000 or 4 tablets a day. Ang problem lang po, if you take 4 tablets a day, hahabdi naman yung chan mo kasi acidic po siya. Kaya hindi namin sinasuggest to take some 4 tablets a day for the vitamin C. In excess of the vitamin C, pwede rin siya magpukumas ng other problems such as kidney stones. Kaya if you don't need vitamin C, we don't give vitamin C. Lalo na ngayon, panahon ng ulan, yun yung kailangan vitamin C. 1 or 2 capsule or 1 or 2 tablets, pwede na po siya para sa immune system niyo po, no? Pero mas importante pa rin yung sleep. Yes.
0: Ayun. Thank you so much, Doc, for our next question po. Hello po, Doc Philip. Madalas po akong mapuyat at ma-stress sa trabaho. Possible po ba iyon ang dahilan kung bakit lagi po akong inuubo at sinisipon?
3: Na, tama po, ano? Kapag makita nyo po yung mga symptoms na yan, ubot sipon, it is because your immune system is already down. Bababa na yung immune system nyo po, nakakahawa na po kayo sa ibang tao. Kapag may problem kayo ng ubot sipon, you need to boost your immune system. Pero napaka-importante po yung sleep nyo po at you need to take the vitamins. Yung stress po, you need to manage your stress. Kasi kapag hindi nyo manage yung stress, talo ko po. Talo po kayo, magastos po ang ospital, mahirap po.
0: Ayun po. Doc, may question po dito sa ating ongoing streaming. Na-mention nyo po kasi na essential po ang magkaroon ng quality sleep. Pero ang sabi niya, hindi daw po siya makatulog sa gabi. Ano daw po ang maipapayo niyo sa kanya?
3: Yes. Normally po, if you cannot sleep normally, you go to your doctor and ask them about this problem of the sleep. Kasi sabi nga nila, ang sleep is marami ka ng iniisip. Kaya hindi ka makatulog. You know? Sometimes the doctor will give you medicine or vitamins para makatulong po. Meron naman times para turuan ka, gamot na para turuan ka paano matulog. You know? Hindi namin midibigyan yung para maging happy forming mo yung vitamins na yan. Maraming vitamins na po ngayon para to give you a good sleep. No? Ina-drowse ka para makatulog po kayo. Ngayon, kapag nasanay na po, you don't need the medicine already. Gatas, importante din, white milk in the evening para makatulog po kayo. Kapag mahilig kayo sa kape, during the night, nagising kayo. Or, uminom kayo ng mga energy drink, di ba? Nagising kayo noon, hindi kayo makatulog.
0: Totoo po yan. Relate na relate po ko, Doc, dahil mahilig nga din po ako sa kape. May times po pag umiinom po talaga ng kape sa gabi, ay hirap po talagang makatulog. Pero ito po ang next question po natin from our listener. Sabi niya, hello po, marami pong binibentang immune boosting supplements online. Paano po ba namin malalaman kung alin po talaga ang nakakatulong sa amin?
3: Can you repeat it again, ano, ma'am?
0: Ayun po. Sabi po nung listener, marami pong binibentang immune boosting supplements daw po online.
3: Yes.
0: Paano daw po nila malalaman kung alin po yung makakatulong sa kanilang katawan?
3: In regards to the online medication or online medicine, hindi kasi natin alam kung ano yung maganda. Minsan, maganda ang advertisement, but ang totoong gamot, hindi naman talagang maganda. Siguro, you can ask your doctor kasi sila yung kabisado na about kung ano mga gamot. Kasi yung mga supplement outside sa butika, we are not so sure kung gaano kalakas yung immune system. Pero for me, if yung mga vitamin supplement na yan, kung kaya nyo po i-take yung marami pong prutas and vegetables, the best na po yon. For example po, guava. Guava, mm-hmm. lemon juice, maganda po yung immune system dyan. Vitamin C po yan. Mm-hmm. Calamansi juice, maganda yan. Marami po tayong magaganda po para sa immune system ng mga food that we are taking in. Kaya lang, kung kulang, that's the time lang we do the supplements. Kasi ang supplements, baka mamaya, bumibili kayo sa online, ang dami-dami, ang mahal-mahal, pakatapos, hindi naman siya effective, sayang naman.
0: Mm-hmm. So, yun po, isa yun sa kailangan nating i-consider kaagapay. At for next question po, Doc, ang sabi niya, may naririnig po ko na probiotics at yogurt daw po ay nakakatulong daw sa immune system. Totoo daw po ba ito? And worth it daw po ba isama to sa araw-araw nating pagkain?
3: Yeah, sa medicine po, meron na tayo tinatawag na probiotics, no? Mm-hmm. Siya yung tumutulong. Yung kanina sinabi ko, yung symbiosis at saka dysbiosis, ano? Yung symbiosis, yung good bacteria tutulong siya sa another bacteria. Para bang ang tawag dito, parang place natin, Pilipinas, ang sundalo at ang pulis na tutulungan para benefits for everything. Hindi siya naglalaban-laban. Yun yung probiotics, ano? Mm-hmm. Kaya kailangan nagtutulong. Ayaw natin yung rebelde na o-overthrow niya yung military. Parang ganon sa lesbiosis. Kaya kailangan palakasin natin yung immune system natin. Pwede po tumulong po ang probiotics na yan. Marami din naman po sa mga gulay yan. Kaya more on fibers.
0: Mm-hmm. At ito naman po, Doc, sabi ng ating listener, may mga herbal products pong nagsasabing immune booster. Safe po ba silang inumin lalo na daw po sa may maintenance na matanda po?
3: Yung safe to use po, ito ay mga supplements or natural. Wala naman problema. Pero the effect, we do not know kapag ito sa online. Mm-hmm. Kaya you need to ask your doctor kung ito ba ay maganda, kung ito ba ay alam nila, mas maganda po yun. Kasi baka mamaya binibili natin, sayang ang pera. Kasi baka mamaya hindi naman ganun talaga totoo. Kasi advertisement can be done, pero ang effect, importante ang effect.
0: Mm-hmm. At ito po, for our next katanungan, medyo interesting po. Sabi niya, magandang araw po, Doc Philip. May mga nagsasabi pong umiwas daw sa malalamig na inumin para hindi daw po humina ang resistensya. Totoo po ba ito?
3: Yeah, actually, totoo yan, Miss Absidy. Alam niyo po ba, sa country natin, mahilig tayo sa malamig, di ba? Mm-hmm. Mahilig tayo sa malamig. Siguro masarap ang ice cream.
0: Yes po.
3: Masarap ang iced tea. Yung mga ganun, di ba?
0: Iced coffee.
3: Pero sa ibang bansa, out sa Asian countries, tayo lang yung mahilig sa ganyan, yung cold, no? And sweet. Yung makita niyo, cold and sweet, yun yung mga bad bacteria pumapasok sa katawan natin. Now, ibang country po, they take hot, di ba? Hot coffee, hot tea, yun ang pinaka-importante. They are not fan of sugar. Tayo naman baliktad, sugar naman. Lahat na masama, gustong-gusto natin. Yun ang problem natin. Kaya, totoo po yun. Hot is still the best. Mm-hmm. Ang cold is hindi siya maganda sa katawan.
0: Oh, so yan. Isa yan sa mga...
3: Ano favorite natin?
0: Favorite pa naman po namin ang iced coffee. Man, umulan man o umaraw. Pero kaagapay, in moderation, paalala ni Doc, no? Ayan, talagang napaalahanan tayo lahat.
3: Miss Absidy, kung alam niyo po yung mga other countries, they take hot coffee and hot tea after meal. Mm-hmm. Tayo, di ba, cold after meal.
0: Opo.
3: Kaya, isipin niyo po, kung kumakain ka ng mga fatty foods, oily foods, kapag uminom ka ng hot, nababurn po yon. Mm-hmm. Pero kapag uminom ka ng cold, di ba napipreeze po yon? Kaya maging makaroon ka ng cholesterol, triglycerides, and everything. Later on, may sakit ka na sa puso. Yun yung bad.
0: Ayun. Salamat po, Doc. And we will take note of that po. At ito, panghuling question po mula sa ating kaagapay. Ang sabi niya po, paano po namin malalaman kung yung simpleng sipon or ubo lang ang nararamdaman namin o senyales na po pala ng problema sa immune system?
3: Yeah, actually, kapag nakaroon ka ng allergy, nakaroon ka ng asthma, okay? Nakaroon ka ng ubot-sipon, ibig sabihin baksak na yung immune system. Kasi dapat wala yun eh. Kasi ang body natin, parang like the Philippines, may government. Yung gobyerno, may sundalo, may DPWH, mayroon DOH, gano'n. Now, kapag may problema po, ang government ang tumutulong. The same with the body, the immune system ang tumutulong. Now, kapag wala na po, parang kung example, ang gobyerno mo, wala ng pera, na-corrupt na po siya, ang tendency, wala ng bala ang sundalo mo, paano pa siya lalaban? Ganon din ang immune system ng katawan natin. Meron din corruption sa body natin. Ano yung corruption sa body natin? Kapag ikaw ay laging late matulog, kapag ikaw laging stress, yan, hindi kumakain sa tama, maling balanced diet, yun ang mga usual. Kaya sabi nga namin dito, kailangan ma-increase natin sa immunity yung hand washing. Napaka-importante yung hand washing kasi ang mikrobyo nandyan eh. Pwede umakat ka ng doorknob, umakat ng railings, umakat ka ng anything, tapos umakat ng iba, pwede po yun siya. The second po, di ba usong ubot-sipon, as much as possible is to cover your mouth whenever you cough. Pwede pa ganito, pwede po sa towel, pwede po sa neckerchief, pwede po sa ano. Kasi pwede ma-spread yung inyong saliva to the environment and then mahawa din yung iba. Another thing is drink more water. Sabi nga natin, drink more water. Kasi kapag na-dehydrate po yung ating mucus doon sa intestine, nabubuhay po ang ano microbio doon. Mm-hmm. Kaya yun yung ano. Kaya ano, may isa pa po yung mahilig po sila mag-share, lalo na mag-boyfriend. Di ba, Miss Absidy? Mm-hmm. Mag-boyfriend, isang straw lang, ah. Isang baso lang, dalawang straw.
0: Mm-hmm.
3: Or baso, umiinom ng lahat. Ayun, pwede po mag-transfer ng bacteria from one each another, isang person to another person. Kaya medyo iwasan po yon para lumakas yung immune system natin.
0: Mm-hmm. Ayun, maraming salamat po sa mga reminder na ibinigay niyo sa amin, Doc. At ang dami pang katanungan na nakapila pero limited po ang ating oras. Pero nagpapasalamat po kami sa inyo, Doc Philip, no, sa inyong time na shinare dito sa ating program at sa nabahagi niyong wisdom din para po sa aming mga listeners. At syempre kung paano po natin mapapangalagaan ang ating immune system. Pero Doc, bago po namin kayo pakawalan, ano na lang po ang inyong reminders para sa ating mga kaagapay at ano po ang inyong contact details?
3: Yes, shout out muna ako, ma'am.
0: Sige
3: shout
0: po.
3: Out. nakikinig ngayon sa atin si Ma'am Nelia de la Peña. Lagi siya nakikinig, nagagalit na siya sa akin kapag wala akong announcement na nakikinig siya sa DOL or Doctors Online. Si Karen Damian, nasa Japan yan. Lagi nakikinig. Listener talaga. Suking-suki natin. Ang Mr. and Mrs. Orlando, nakikinig sila tonight, today, this afternoon. Mm-hmm. Si Romeo Corpus, si Elorita, si Evangelista, then si Edito Juan, Shoni de la Cruz, shout out din si Jessel Suniga, si Mr. and Mrs. Napakpakan, si Iris Abelar, Atima Aligora, Leticia Horta, Danilo Horta, Maseda, Marie Ann Loya, dami nila. Good afternoon po. Daming pong nakikinig sa atin hanggang sa Buanga po. Buenas tardes con ustedes. Now, in regards with the immunity, ang pinaka-importante po talaga dyan, yung balanced diet again. Importante po ang inyong plenty of water, exercise, less stress, sleep, napakalakas na kailangan nyo. Kaya if lang po meron kayong ubot-sipon, if it happens more than 3 days na po, siguro I will suggest you to consult at your doctor po. Kasi baka mamaya mag-pneumonia yan, marami na mamatay sa pneumonia. Kaya the best is to consult to the doctor. In anytime na may problem po kayo, ang aming clinic is nasa 867 Mayon Street, Quezon City. Mayon Street, Quezon City. Dito lang yan sa Quezon City po. Ang cellphone number namin dito is 8-330-1231. That is 8-330-1231.
0: Ayun. Maraming salamat, Doc Philip Tan, sa inyong time dito sa aming programa. God bless you po.
3: Yeah, it's my pleasure po. God bless you too.
0: Ayan, kaagapay, ating nakasama ang ating featured doctor na si Dr. Philip Tan, isang family physician. At ang ating napag-usapan ay patungkol sa boosting our immune system.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Glossario Medico.
5: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
1: Glossario Medico.
0: Antibodies. Ito ay proteins na pumoprotekta kapag may unwanted substance na pumapasok sa iyong katawan. Muli ang ating Glossario Medico, antibodies.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
0: At dyan na, natatapos ang ating program. Maraming salamat kaagapay sa pagsama sa amin dito sa Doctors Online. Nagpapatuloy ang 702 DZAS FEBC Radio TV sa pagsasahim papawid sa loob ng mahigit 7 dekada. At ito ang inyong programang Doctors Online. Nagpapatuloy sa paghahatid din ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo, mga kaagapay. Syempre, nagpapasalamat din tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, kay Desa Magtunaw, kay Shaira Gabornes, kay Kuya Nathaniel Peralta, sa ating RTV team, Aileen Valdez, Angelica Calayag, kay Jabez Mancho, at sa ating intern. Maraming salamat din sa ating mga broadcast engineers at sa mga kasamahan natin sa Bukhawe Transmitter Site. Inyo pong napakinggan ang Doctors Online Monday to Friday, 2:15 p.m. hanggang alas 3 ng hapon. Muli, ito po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Abcidi Ferrer Tabua. Nagpapasalamat at nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan.
1: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Mga musikang inspirasyong walang patid ang hatid. Inspirations Unlimited. Sasayo na! Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
6: Mga paalala sa pagmamaneho sa lugar na may tubig baha. Pansamantalang huminto. Obserbahan ang mga sasakyang dumaraan. Huwag magpumilit lumusong kapag wala nang halo sa sasakyang dumaraan, lalo na kung ikaw ay nagmamaneho ng maliit na sasakyan. Hangga't maaari, pumarada sa ligtas na lugar at pahupain ang baha sa kamagbiyahe. Kung kakayanin ng iyong sasakyan, marahan itong paandarin sa first gear, pero dapat ay nasa high speed ang makina upang makaiwas sa posibilidad na huminto ang makina. Mag-ingat rin sa mga bumubulusok na sasakyang umaandar na nagiging sanhi ng malakas na daluyong ng alon na pwedeng pumasok sa makina ng iyong sasakyan. Kapag ang sasakyan ay nasa malalim na tubig, manatiling kalmado at agad na lumabas ng sasakyan.
1: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan.
7: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
8: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
9: Ikaw ba ay nangungulila? Nakikita mo ba ngayong sarili na nag-iisa at malungkot? Pakinggan mo ang Panginoon. Kahit ako'y nababat-bat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling, nahahanda mong harapin mapusok kong kaaway, ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Awit 138:7. Ang tao ay nangungulila sa kadahilanang hindi niya nakikita na lagi niyang kasamang Panginoon. Marapat na lagi nating alalahanin na saan man tayo naroroon, ang Diyos ay palagian nating kasama sa lahat ng pagkakataon.
10: Sa Himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
11: FEBC.
10: Himpilang
11: 702
10: DZAM. Agapay ng sambayanan. This is Inspirations Unlimited.

0: Happy, happy, happy Wednesday afternoon, mga kaagapay. Good afternoon sa iyo na nakikinig sa Inspirations Unlimited. Samahan niyo po kami hanggang alas 4 ng hapon para sa isa na namang exciting na kwentuhan about people, connections, relationships, all in the name of love. Ako ang iyong default Wednesday companion. Ako po si Wen Balatukan.
1: At syempre mga kaagapay, ako po ang inyong companion dito po sa Wednesday Love. Ako po si Kael Garcia. At syempre no, shoutout sa mga kaagapay natin. Don't forget, napakishare po ng ating ongoing streaming kung ikaw ngayon ay nanonood sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Salamat po dahil nakatune in ka, nanonood ka sa amin. At syempre, happy listening din po sa mga kaagapay natin. Abawin, makakalimutan ba natin ng Team Radio, diba? Oh. Salamat po sa mga gumagamit ng inyong mga transistor radio, portable missionary radio, or yung iba dyan nasa biyahe at nakikinig sa kanilang mga car stereo. Eh lalo na ako, Wen, ina-enjoy ko talaga kapag nasa sasakyan ako tapos bumabiyahe, talagang nire-request ko paki-tune in nga sa 702 DZAS. So hello hello po ha, patuloy po na mag-like, follow, and subscribe sa ating mga social media channels. Available tayo not just on FB, not just on YouTube, but also sa Instagram, TikTok, and Spotify.
0: Yes, grabe, napakadaming platforms niyan kaagapay. Kaya naman, wala na talagang dahilan, di ba Kael, para hindi ka makapakiniga ng iyong paboritong hindi lang 702 DZAS. Kumusta naman, Kael, ang mga buhay-buhay dyan sa lalawigan ng Angon, Rizal?
1: Oo. Alam mo, actually, when hindi pa ako nakakapag-lunch.
0: Grabe naman yun. Sobrang delayed.
1: Oo. Hindi pa ako nakakapunta sa kusina kasi may mga tinatapos tayo. Pero hopefully, right after this, talagang kakain tayo. Excited na ako.
0: Bali, magtatagpo na parehong lunch mo tsaka merienda niyan.
1: Oo. Ganun na nga.
0: Sabayan na yan. Parang sabayan pakikinig lang yan, di ba?
1: Correct. Ay, ikaw ba dyan? Kumusta?
0: Well, of course, nakapag-lunch naman tayo on time. Kahit medyo abala ang lahat dito sa studio, di ba? So, medyo marami tayong ginagawa dito sa station. Pero kahit paano, naisingit naman natin yung pagkain ng tanghalian. At excited na rin akong mag-merienda.
1: Sige na nga, Wes. Ako lang pala yung hindi.
0: Ironic, no, na ikaw yung nasa bahay pero parang understandable kapag nasa opisina ka tapos di ka nakapag-lunch. Uh-oh. Pero yung work from home ka, nasa bahay ka na tapos ikaw pa yung hindi nakapag-lunch. Gano'n ka nakabusy nun?
1: Kaya nga, babawi tayo, Wen.
0: Oo, diba? Babawi
1: tayo. Eh, makagapay kaya natin, diba? Ano kaya, siguro nakapag-lunch na kayo. Or di kaya, ay, nagme-merienda na sa mga pagkakataong ito. Eh, kunwento nyo po sa amin, ha? Eh, mag-comment kayo dyan sa ating streaming. Ano ba ang inyong kinakain na merienda sa mga panahong tulad nito? Alam mo, Wen, ha?
0: Okay na siguro kung ang panahon ng may mood swings kaysa ang mga tao nasa paligid natin. Minsan mahirap masahin, di ba? Kapag mabago-bago yung mood ng mga tao nakapaligid sa atin. Kaya siguro okay na din yung mood swings ay nasa panahon. Excited na ako magmerienda mamaya kasi syempre nang libre ang ating kaibigan na si Brian De La Cruz ng tinapay kanina, merienda daw. Speaking of kaibigan, Kael, may ikling tanong lang naman ako. Pero hindi pa to yung question of the day natin, ha?
1: Sige.
0: Intro pa lang siguro to, masasabi natin. Knowing yourself, Kael, masasabi mo ba na ikaw ay friendly na tao? Ayan.
1: Uy, ang gandang tanong, ha? Alam mo, Wen, kung siguro i-assess ko yung sarili ko, masasabi ko naman na friendly ako kasi feeling ko lahat ng group of friends kaya kong pasukan. I mean, wala akong pinipili. Mm. O, parang, kumbaga, I can fit with different or multiple kind of friendships, diba? Ikaw ba?
0: Ako, parang hindi masyado. Meron kasi akong struggle sa pag-build ng relationship, ng rapport. Simulan natin sa rapport. Uh-huh. Yan. Mag-open up sa mga taong nakapaligid sa akin. Let alone an intention to be a friend sa sino mang tao. And also, siguro, growing up, parang na-realize ko na hindi na tayo nagiging friendly masyado and hindi na tayo masyadong ganun ka open sa mga panibagong correct relationship, mga panibagong kakilala. Unless siguro kapag yung sitwasyon or instance ay kinakailangan talaga na kilalanin mo yung tao. Halimbawa, dito sa trabaho natin, di ba? Meron tayong mm-hmm iba't ibang mga partners na kailangang we deal with. Ayan. So, syempre, mm-hmm, kapag mga ganong pagkakataon, eh, required naman and kailangan talaga na maging extra friendly tayo sa mga kaagapay natin dito sa himpilan. Di ba, Kael?
1: Oo. At saka sabi nga nila, Noen, habang tumatanda tayo, mas nagiging smaller yung circles natin. Di ba? Mm-hmm. Parang mas lumiliit. Parang pinipili mo nalang yung someone that na feel mo ay trusted mo, close mo talaga, yung nakakapag-open up ka. And, pero ako grateful naman ako, sabi ko nga na I can fit with different or multiple kinds of friendship. Pero syempre, pinipili ko lang din kung sino yung, syempre yung pwede mong i-close kasi hindi naman, you cannot fit to everybody's shapes or circles eh.
0: That's right. Kaya na-amiss ako sa mga ganyang klaseng tao na parang natural lang sa kanila na sabihin natin makibagay. Ayan, di ba? Mag-fit mm-hmm in sa iba't ibang klase ng grupo. Well, natunong ko yan ngayon, Kael, kasi parang lately makikita natin na marami ang mga nagpo-friendship over sa iba't ibang mga dahilan. Minsan, ayan, ang dahilan ay pagkakaiba ng political views. Ayan, lalong-lalo na sa mga nangyayari ngayon sa ating correct politics. Minsan naman, yung mga differences sa values na pinaniniwalaan ang nagiging dahilan para mag-friendship over ang mga magkakaibigan. And yung iba naman, masasabi nating matagal nang tiniis ang toxic traits ng kanilang kaibigan until time came where that person came into his or her senses at nag-decide na unfortunately i-end na yung friendship. Ang sad nun, Kael, no?
1: Alam mo, napakasad nung sinabi mo, Wen, kasi totoo yan, nangyayari talaga, may mga divisions, may mga akala mo may pang forever na friendship pero biglang napuputol. And nakakalungkot na reality, syempre, sa katunayan nga sabi nga nila na habang tayo ay tumatanda, mas kumukuonte, mas nagiging maliit yung mga kaibigan natin, yung circles natin. Alam mo, bunga ito most likely ng filtering process na pwedeng consciously or unconsciously ginagawa po natin as we filter and choose kung sino ba yung mga taong ikikip natin mm-hmm o yung mga taong gusto nating ilagay sa buhay natin at sino ba yung mga need nating i-let go. So part din yan, Wen.
0: Oo. O hindi lang pala sa romantic relationship may nile-let go tayong mga tao, mm-hmm, no? Even sa pagkakaibigan, dumadating din sa punto na kailangan mong i-let go yung taong mm-hmm yon. Ganun pala yun, Kael, no? May filtering process na nangyayari, correct, nagaganap. May pruning process, ayan kumbaga, pruning na katulad ng isang halaman kung saan correct tinatanggal yung mga ibang branches para higit na mas lumago ang tubo nito. The process ng pruning, ng filtering may be painful, pero it is quite necessary sa buhay natin. Di ba, Kael?
1: Yes, correct ka dyan, Wen. Talagang necessary talaga yan. That leaves us with a question para sa ating makaagapay. Kaya ang encouragement po namin sa inyo, mag-join ka sa ating discussion. Kung may mga iniisip ka dyan, kung may mga thoughts and minds ka, makibahagi ka po sa ating open discussion ngayon nga ang oras na ito. At sagutin mo ang ating question of the day na, paano mo malalaman kung toxic na ang isang kaibigan? So isipin mo ng maigi kasi for sure ikaw, kaagapay, madami ka rin mga pinagdaanan mga friendships. So ikwento mo sa amin, paano nga ba malalaman kung toxic na ang isang kaibigan? Kwento mo sa amin na sa comment section.
0: Ayan, once again mga

0: isang kaibigan. Di ba, Kael? Kasi ano rin eh, hindi lang naman yung nagtatapos sa may napili kang kaibigan eh. Meron din tayong decision na gagawin kung i-maintain ba natin tong friendship na to, i-keep ba natin tong friendship na to, hindi na healthy. Di ba, Kael?
1: Correct ka dyan, Gwen. Talagang dapat natin pag-isipan yan. Kaya sa mga kaagapay po natin, mas maganda pag-isipan po natin yung mga napagdaan natin sa buhay. Over the years ng inyong pagkakaibigan, for sure may mga matagal ka nang kinikip. Mm-hmm. At syempre, for sure, may mga na-let go ka na rin ng mga friends due to certain circumstances. Kaya aantayin po namin ang inyong kasagutan ngayong hapon sa ating streaming Vote on Facebook and sa ating YouTube streaming.
0: Excited kaming marinig yan. And habang kayo ay contemplating sa inyong mga sagot sa ating question of the day, tayo ay magbe-break lang real quick. Sa mga nakatutok sa Facebook at YouTube, huwag po kayong BBTO at ilang special videos ang inyong mapapanood. Stay put ka lang, magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: At kayo pa rin ay nakatutok sa Inspirations Unlimited hashtag Wednesday Love. Sa mga nakatutok sa radyo, inyo pong napakinggan ang very beautiful song by the Perkins Twins entitled Kaibigan.
1: Yeah, napakaganda we ng awitin at talagang makikita mo ano ba talaga ang meaning ng tunay na kaibigan. At salamat po dahil patuloy kayong nakikinig sa inyong mga radio at even sa ating social media streaming both on Facebook Live and sa ating YouTube channel. At patuloy po na sumagot sa aming iniwan na question of the day. Once again, paano mo ba malalaman kung toxic na ang isang kaibigan? So, kwento mo sa amin, sumagot ka na, drop your comments.
0: Yes, gusto lang namin kaagapay malaman kung paano malalaman ang toxic na kaibigan na hindi namin inaas ikaw na itag siya sa comment section, di ba?
1: Pero malay mo naman, Wen, matapang.
0: Di ba?
1: Pinag-away.
0: Ayaw natin yan. Anyway, earlier this morning...
1: Peace tayo dito.
0: Peace lang tayo dito, that's right. And kanina nga umaga, pinost na natin yung ating question of the day. At marami-rami tayong natanggap na kasagutan mula sa ating mga kaagapay. Isa-isahin natin yan. Unang-una na, si Ate Alice Sundiam. Sabi niya dito, isang malalaman na toxic ang isang kaibigan kapag pinahiya ka daw niya sa maraming tao. Ooh.
1: Uy, that's a good point, ah. Yung akala mo, Wen, joke-joke lang pero pinapahiya ka na pala.
0: Oo, kasi nga kapag gagawin nga yun sa stranger, let's say hindi ka kilala, di ba? Tapos papahiya mo sa ibang tao, medyo red flag na. Mas masakit siguro kapag kaibigan mo pa yung gumawa nun, di ba, Kael?
1: Exactly, Wen. At salamat sa iyo, Ate Alice, at Nawan, no? Talagang malaking malaking siguro challenge din para kay Ate Alice. At salamat at sinare mo sa amin 'yan. Nag-hello tayo kay Ate Eleonor Rodriguez. At sabi naman ni Ate Abong-abong, pag inilalayo ka na daw sa kalooban ng Diyos, 'di ba? Uy, magandang point din to, Wen, na kapag talagang ginagawa ka na niya sa ibang mga bagay-bagay, tapos may mga ministry ka, may mga commitments, tapos lagi ka niyang ini-eject doon, di ba? Talagang nilalayo ka doon sa will din ng Lord. So, magandang din to point.
0: That's right. Ito naman, sabi ni, view naman to ni Kuya Carlos De Castro. Every human being carries toxic traits, iba-iba nga lang. Toxicity is very normal in this world. Adjust ourselves for Christ's sake. Ayan, ang kanyang point of view na lahat naman daw tayo at siguro at one point or another nagkaroon ng toxic trait. Pero importante na di ba, Kael, hindi natin i-maintain na tayo ay toxic around the people. Kasi kapag minintain natin yung toxicity na yun at hindi tayo nagbago, di ba, ibig sabihin wala tayong self-awareness at walang growth, in short, na nangyayari sa atin. Hindi ba, Kael?
1: Yes, tama yun. And nasa fallen world tayo and imperfect naman talaga tayo. Talagang may mga toxic traits na meron tayo, di ba? Pero sabi nga, we don't need to dwell on that character, on that traits, di ba? Kaya mas maganda, magpasakop pa rin tayo sa ating Panginoon. Hayaan natin siya yung magbago sa atin. Sabi naman ni Angelian Maliari Park, sabi niya ito, ay mukhang madami itong pinagdaanan si ate, ha. Backstabber, they can't depend your name in your absence, malicious thoughts. Oy, oo, if that person cannot defend you on the room na pinag-uusapan ka, ay, daw yun, toxic daw yun, Wen.
0: Oh.
1: Diba parang pinag-chismisan ka na, madami sa yung sinasabi on that conversation, tapos that person, hindi ka ma-defend. So, mahirap din yun, Wen.
0: Oo, pero on the other hand, may mga tao na merong fear o walang lakas ng loob to take a stand na kapag halimbawa may narinig sila na hindi maganda tungkol sa kaibigan nila, tapos alam nila sa sarili nila na hindi totoo yung mga narinig nila iyon, at times kailangan mong humanap ng lakas ng loob di ba, Kael, to take a stand para sa iyong kaibigan and say na hindi tama yung mga narinig mo, di ba, Kael?
1: Oo. Alam mo, man, may kukwento ko a little bit of this sa sinabi ni Ate Angelian. May na-encounter kasi akong ganyan. Talagang, eko, that person is close to my heart. Talaga namang kaibigan ko siya. And that may group o circle of friends na pinag-uusapan siya. Siyempre, ako ayoko ng ganun eh, na that you badmouth that person within that circle. Sabi ko, siguro we stop this conversation kasi wala dito yung taong pinag-uusapan natin. At hindi healthy kasi yun.
0: Oo, 'di ba? So magandang ano 'yan na mindset 'yon kaagapay na kapag pinag-uusapan ng isang tao sa isang group of sa isang circle tapos walang tao, wala yung taong 'yon para explain yung side niya, i-defend yung side niya, eh siguro might as well na 'wag pag-usapan. At kung mangyari man ang pagkakataon na 'yon, I pray na makahanap tayo ng courage to step up. 'Di ba, Kael? To say na hindi dapat ipagpatuloy yung conversation na yon, or if you know the person at alam mo na hindi totoo yung sinasabi tungkol sa kanya, the courage to parang step for that person and sabihin na hindi totoo yung mga allegations man yan, chismis man yan tungkol sa kanya. And after all, if you are for the truth, ayun na lang, 'di ba? Eh magiging confident ka naman eh kasi alam mo kung ano yung katotohanan, 'di ba? Magkakaroon lang ng takot at pangamba kapag ikaw ay hindi para sa katotohanan, pero kapag ikaw ay for the truth, eh confidence will follow, 'di ba, Kael?
1: Yes, tama ka dyan, Wen.
0: Eto naman, sabi ni Kuya Gilbert Pagunsan. Para sa kanya, toxic daw ang isang kaibigan kapag walang kusa. Paano kaya itong walang kusa? Baka naman walang kusang man libre.
1: Okay, hindi na kita friend kasi hindi mo ka nililibre.
0: Kailangan pang paalalahanan. Ganun ba? Well, your thoughts about this, Kael, na pag wala daw kusa ang isang tao o isang kaibigan.
1: Sa akin lang naman, depende siguro kasi subjective din kung anong klaseng kusa yung gusto niyang iparating. Ano ba, kusa ba na siguro, kunwari may group of friends kayo, kusa ba na mag-initiate na mga gagawin, yung mga ganun, kusa ba na kumustahin ka? Siyempre depende kasi may mga tao na kinikip lang nila sa sarili nila na hirap sila din mag-approach. So siguro bibigyan ko din ng benefit of the doubt yung person na yun. Pero kung walang kusa, kunwari magkakasama kayo, tapos meron kayong activity, tapos inasay mo siya maghugas ng pinggan, hindi niya ginagawa, yung mga ganun bang simpleng bagay. So I think that is something na problem.
0: Oo, siguro situational to na ano, no, na kumbaga sitwasyon. Sabi mo nga, subjective, depende sa nangyayari, 'di ba? Kasi baka naman siguro masasabi mong toxic na siya kapag paulit na paulit mong nire-remind yung tao na gawin ng isang bagay. Nakailang remind ka na, 'di ba? Parang sobrang dami mo ng reminder sa kanya ng gawin yung isang bagay tapos hindi pa rin niya ginagawa. Doon siguro masasabi natin na nagiging toxic na ang isang kaibigan, 'di ba, Kael?
1: Oo. Mahirap din kasi yun when yung walang initiative. So, kailangan mo pang i-remind yung person na yun na, ayun nyo, to be proactive sa mga bagay-bagay na hindi mo na kailangan siyang laging, anong tawag doon, laging ipupukpukin para magawa niya yung bagay na yun. So, kailangan maging proactive. So, salamat po. Sabi naman ni Fia Mac, I know when a friend of mine becoming toxic when seen only my messages, ignoring though before even the corniest and weirdest, diba? And with so many reasons she can join, though before she excitedly makes plan to make destination awesome. Anyway, set her free. Oh, she might need space for herself. Reason why she become toxic. Oh, yung sinisin ka na lang dati, ang active-active kausap. Dati long messages pa hanggang tumabang na, hanggang sa paikli, hanggang ngayon sinisin ka na lang. So, medyo, siyempre, off nga din to when.
0: Oo, kasi ang hirap na parang halimbawa, very enthusiastic ka sa pagkakaibigan nyo. Tapos hindi ganong kasing enthusiastic yung sinasabi mong kaibigan mo. Kumbaga, ikaw very excited ka na makausap siya, very excited ka na magkwento sa kanya, pero ang natatanggap mo lang na response ay either hindi siya nagre-respond at all or very cold yung mga response niya. Eh, ang hirap naman i-sustain at i-maintain ng isang pagkakaibigan na isa lang ang gustong ano, ma-uphold pa ang friendship, di ba, Kael?
1: Correct. Ang hirap niyan, Win, kasi parang lumalabas na ano eh, parang one-sided friendship na lang, di ba? Na isa na lang yung nagpo-push para may pagpatuloy yung friendship na to. Tapos yung isa, bumitaw na pala.
0: Oo, parang yung sinabi nga ni Ate Fia na baka ang solusyon ay to set her free at baka ang kailangan niyang time ay time para sa sarili niya. O baka naman, Kael, meron na siyang ibang mga tao or circle of people na masasabing kaibigan niya at unfortunately, hindi ka na, di ba, kasama sa mga taong iyon, di ba? Sad, but yes, it's happening sa totoong buhay. Eto naman, Ate Lori Santos, sabi niya, yung tipong siya lagi ang gustong bida sa usapan at huntahan at may halong yabang pang nagsasalita. Thank you, Kaagapay.
1: Oh. So gusto niya ano, bida ang saya parate.
0: Oo, si ano nga, si ako nga eh.
1: Akology, puro ako.
0: Oo, may kaibigan ka ba, Kaagapay, na ano, nagtapos ng akology? Diba? Parang lahat na lang ng conversation niyo dapat ay magre-revolve sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Oh. Diba? Ang hirap nun, Kael, diba?
1: Oh, so, syempre, aba, wag naman palagi sa inyo yung airtime. Bigay nyo din sa iba, diba? Madami pang kwento ang iba.
0: Oo, at marami din tayong matututunan sa kwento ng ibang tao. Alam ko, may mga, definitely, and ideally sana may natututunan tayo sa mga kwento at mga nangyayari sa sarili nating buhay. Pero kapag nakikinig tayo sa kwento din ng ibang tao, I'm pretty sure meron din po tayong mapupulot na mga aral, di ba, Kael?
1: Yeah, salamat po si Kuya Aris Benito, sabi niya, pag palaging negative vibes and problems na lang inihahatid, balita niya sa'yo tapos puro reklamo at paninira sa mga taong malapit sa kanya. Ang kanya daw, merienda ngayon ay buko pie na may lemonade. Shout out daw sa mga taga ano to, Felipe, Barangay Damayan, Frisco, Quezon City na always naka-tune in from sign on to sign up ang aming number one station, DZAS. Salamat po, Kuya Aris, sa mga taga-barangay dyan. Hello po sa mga taga-barangay Damayan, Frisco. Salamat po sa pakikinig.
0: Salamat po sa pakikinig. And totoo din to, Kael, diba? Kasi may mga kaibigan din na alam mong pag pag na-meet mo or kinausap mo, wala nang bukang bibig kundi ang mga problema sa buhay, mga reklamo, ano pa ba, Kael? Ang mga negativities na normally.
1: Ikaw, Wen, anong take mo dyan?
0: Ako,
1: Ikaw anong take mo dyan? Kasi siyempre, reality yan eh. May mga friends tayo na ang unang bungad sa atin, puro problems, puro complaints. Ikaw, how do you handle that?
0: Ako, wino-walk outan ko talaga. Diretso na.
1: Kaya pala madalas pag ano si Brian, magtampo siyo.
0: Diretso na, we know walk outan talaga. Siguro kasi ano, parang hindi ko ano eh, parang ayoko i-surround talaga yung sarili ko ng mga tao na wala nang bukang bibig sa buhay nila kundi ang mga pangit na nangyayari sa kanilang life or even sa life ng ibang tao. Minsan nga, di ba? Yung negativity na binabanggit nila, eh hindi na tungkol sa buhay nila. Negativity sa buhay ng ibang tao. Kapag gano'n nangyayari, ano, talagang umaalis ako or ini-excuse ko yung sarili ko until such time na medyo kumalma na siya.
1: Grabe.
0: Ganun. Ikaw ba, Kael, kapag gano'n ang naririnig mo sa mga kaibigan mo?
1: Ano, Winnie, alam mo naman ang ugali ko. Ako, kinoconfront ko. Nasabi ko, eh, baka wala sa kanila ang problema. Baka nasa iyo rin. So, check mo rin sarili mo. Hindi naman palagi yung iba yung may mali. Kasi mahirap din yun na ani, parang nagbe-blame din tayo tapos we don't assess ourselves na baka mamaya may pagkukulang or pagkakamali rin tayo. So isipin din po natin yung mga kaagapay na baka ako rin pala yung may mali in some point. Baka I don't need to complain sa ibang tao pero baka mamaya ako na pala yung problema. So kailangan ano tayo? Heart check, 'di ba? Self check tayo.
0: Yes, heart check, surrounding check din, Kael. Kasi kapag na notice mo na bakit lagi akong nilalayuan ng mga ano taong to, 'di ba? Dati okay naman pero bigla-bigla na lang all of a sudden hindi ayaw nila makipag-usap sa akin or lagi silang hindi available. Eh, magandang opportunity 'yun kaagapay to self assess ourselves kung paano ba tayo makisalamuha sa iba at baka meron pang areas sa buhay natin ng medyo kailangan ng improvement. Eto naman, sabi ni Kuya Felipe, Felipe Arnaido, kung hindi na nakakatulong tapos pakaelamero pa daw sa buhay at laging pabigat siguro sa responsibility at istorbo pa. Ang dami nun, Kael, no? Parang may pinagdadaanan talaga si Kuya Felipe na kulang na lang i-mention niya sa comment section. Diba, Kael? Pero kasi, aminin natin, meron talaga yung mga kaibigan na merong unsolicited opinion. Ayun na lang. Na nagkwento ka kanyari sa kanya. Hindi ka naman nang hihingi ng advice or ng opinion sa kanya tungkol sa bagay na kinukwento mo or baka kailangan mo lang ng tenga na makikinig sa mga pinagdadaanan mo. Tapos maririnig mo itong taong to na magbibigay ng mga advice. Sa dami na, naka-points na, di ba? Ang mga nakulang na lang, PowerPoint, di ba? Ng kanyang mga advice tungkol sa pinagdadaanan mo. Eh, minsan hindi rin iyon akma at nararapat. Di ba, Kael?
1: Yes, correct ka dyan, Weno. So, pag-pray natin si Kuya Felipe na maka-move forward sa kanyang buhay. So, God bless sa'yo. Ay, shout-out muna sa ating mga listeners sa ating Facebook Live. Hello kay Ate Guy Santos. At syempre, watching din ang iyong butihing asawa, si Ella. Ella May Ayan. Hello, Ella.
0: Hello sa wife ko. Nakikinig yan palagi ng Inspirations Unlimited.
1: Ayan.
0: Ayan, hindi ako naka hindi ako naka get over sa galit ni Kuya Felipe pero sana ma-overcome niya yung galit.
1: Correct. So praying for you, Kuya Felipe. Ayan. Si Euphorcina Bernardino, sabi niya pagkaharap ka, mabait sa'yo. Pagtalikod mo, sinisiraan ka. Ayan, sa ibang tao. So oo nga, no, that's a good thing na talaga makikita mo kung talaga bang true friends siya, 'di ba? Eh kaso nga kapag kasama mo okay lang, mabait. Pero kapag wala ka na, ay doon ka na pala sinisiraan. So toxic talaga.
0: Yes, toxic nga. Ano, basa lang siguro tayo ng konti lang dito sa ating ongoing live. Hello kay Kuya Vincent Garcia, Linda Dariguez, ayan nakikinig sila ngayon, Ate Faustina Frankie Habla at si Tess Busayong, happy listening po sa inyo.
1: Ayan, so shout out ko na rin ang ating mga kaagapay. Marami-rami na rin, sabi ni Ate Tess Busayong. Ayan, hello po kay Joey, eto si Rangin Comia, sabi niya happy listening mula yan sa San Mateo Rizal. Kayo po ang background music ko while working. And pabati daw kina Neri Comia, Sofia Erika, kay MJ at kay Joshua Arenas. More power sa ating program. God bless po.
0: Ayan, ito naman si Ate Avelina De La Rosa. Good afternoon daw. Excited daw siyang makinig ngayong araw sa ating programa habang gumagawa sa kanyang farm at nag-aalaga ng mga silkworm. Wow, yung silkworm, di ba? Doon galing yung silk na tela. Tama ba?
1: Sana.
0: Tama ba? Sana po, no? Ate Belina, enlighten us kung bakit niyo po inaalagaan ang mga silkworm. Kasi as far as I know, silk na tela nga ang kinukuha sa mga silkworm. Anyway, happy listening po. Sabi naman ni Ate Lizelle Pahimalan, toxic friend daw kapag sinisiraan ka.
1: So thank you po. Si Ate Emmy Cristobal, nag-good afternoon. Si Ate Evelina De La Rosa, kumpanay daw ang pagdaing ng mga problema. Halimbawa, may masakit sa katawan, lagi na lang humihingi ng pabor.
0: Ayan, natawa ako dun sa sakit sa katawan kasi lately sumasakit yung likod ko.
1: So nagre-reklamo ka ba?
0: Parang moving forward, anuin ko na lang siya.
1: Tiisin mo na lang.
0: Hindi kasi kapag medyo trentahin ka na, 'di ba? Parang dumadami na talaga yung mga sakit-sakit mo sa katawan. Uh-oh. And kapag talagang dinefend ko yung anyway, oo nga naman. Siguro ano, kapag in short, sinasabi ni Ate Evelina na kapag masyado nang nagiging ano, maraming
1: reklamador.
0: Ayan. At ito pa, Kael, ayoko din to ng ano, yung parang masyadong humihingi ng maraming pabor.
1: Mm-hmm.
0: Lalo kapag paulit-ulit yung ano, yung pabor na napagbigyan mo ng unang beses, napagbigyan mo ng pangalawang beses, pero nakakapagtaka, eh parang nagiging rutinary na, di ba? Parang ayaw naman
1: oo,
0: natin.
1: Oo, kasi namimihasa siya. Ibig sabihin, parang kumbaga umaasa na lang siya parati sa ibang tao.
0: Oo, siguro maganda. Dahil nga na bigyan mo na ng pabor once, linawin, no? Na ito, last na ano na to, ha? Last na favor na to, moving forward, ikaw na ang gagawa. Ganun na lang, di ba kayo?
1: Correct.
0: Eto naman. Yeah. Hello kay Ate Nora Cancela. Good afternoon daw. Kay Ate Linda Dariquez. Para daw sa kanya, ang toxic na kaibigan ay someone na hindi na mapagkakatiwalaan. Binabati din natin si Ate Rosalinda Gomez Buico watching from UAE. Ayan, Kael, marami pa tayong mga nagpapadala ng kanilang mga kasagutan. I-keep them coming, kaagapay. Sagot na sa ating QOTD. Paano mo malalaman kung toxic na ang isang kaibigan? Nakakatuwa na kahit papano, eh, masasabi nating parang may mga shared experiences tayo no? Sa bagay na ito. And kaagapay, as far as toxic is friendship is concerned, meron kaming prepare dito. Mga common signs lang naman to, Kael, di ba? Na makikita natin or indicators na masasabi natin na nagiging toxic na ang isang kaibigan. Unang-una, sulat mo to kaagapay, ha? Baka kasi ito ay na-experience mo na sa iyong friend. Una is consistent negativity. Ayan. May mga narinig tayo kanina, Kael, na naka-experience daw ng ganito, no? Consistent negativity. Hindi lahat ng kaibigan na laging may opinion eh nakakatulong. Minsan, lahat na lang ng sinasabi nila eh may mga negative comment. Halimbawa, nag-share ka ng good news sa isang kaibigan mo na na-promote ka or meron kang bagong opportunity or may achievement ka, imbes na congratulations ang ma-receive mo sa isang kaibigan, ang ma-receive mo daw, Kael, eh, well, sure ka ba dyan? Baka hindi rin magtagal yan. Parang ang risky naman yan. And all that, di ba? Di ba, ibig sabihin, parang ganun pala, Kael, no? Parang superficial na pwedeng maging superficial na concern yung tao para sa'yo. Di ba? Na after siya sa welfare mo. Pero kapag titingnan mo at masiintindihin mo, negativity ang nare-receive mo from that person. Don't you think, Kael?
1: Mm-hmm. Alam mo, agree ako dyan, di ba? Imbes na i-celebrate ka, syempre, ang daming mga negativity, ang daming mga complaint pa.
0: Oo, kaya naman siguro, reminder to kaagapay, ha, na wag naman po nating i-downplay. Ayan, ayun yung medyo Gen Z term. Wag po nating i-downplay ang wins ng mga kaibigan natin at wag din po nating hanapan ng mali ang bawat magandang nangyayari sa buhay ng ating kaibigan. Kasi diba minsan kapag nagsishare yung friend natin ng achievement na na-experience niya, parang hindi tayo genuinely masaya para sa kanya. Tapos ang makikita natin ay yung mga negative, imbis na i-cheer na lang natin siya na kaya niya yung bagong responsibility niya or i-cheer natin siya, i-congratulate natin siya. So maging aware po tayo kaagapay sa sa sign or sa indicator na ito. Number one, consistent negativity.
1: Yan, ito naman po yung ating pangalawang point. lack of support, 'di ba? Alam mo ha, ang isang tunay po na kaibigan ay marunong makinig at umalalay, lalo na po kapag mabigat ang pinagdadaanan. Minsan nga 'di ba, yung simpleng okay ka lang ba, yung nangangamusta ba, 'di ba? Yung andito lang ako. Alam mo, malaking message na 'yan na kino-comfort mo yung person na 'yon. Pero alam mo, yung toxic na kaibigan, imbes na intindihin ka, i-dismiss pa niya nung nararamdaman mo, or probably, 'di ba, worse pa niyan, i-judge ka pa. Halimbawa, nag-open up ka tungkol sa stress o problema mo, tapos ang sagot lang nila ay, ang arte mo naman, ang drama naman nito. Ang liit na problema, pinapalaki. Mubuon ka na. May mga ganyan tayong moment, di ba? So, imbes talaga na gumaan ang pakaramdam mo, masalo ka pang mabibigatan because of the response na ibinigay din sa'yo. So, kaagapay, isipin din po natin, di ba, yung mga sinasabi natin sa ibang tao na dapat kino-comfort natin sila and sino-support natin sila in whatever situation or seasons that they are in.
0: Grabe, no? So, wag pa pag ganun pala, Kael, na merong nag-open up sa atin ang kanilang pinagdaraanan o nararamdaman. Wag naman natin sabihin ng ganun, no? Arte mo naman. Or parang yan lang. Diba? Minsan ganun yung mga statement, eh. Na parang yan lang. Ako nga, eh. Ganito, ganyan. Diba? So, hindi daw pala magandang ano yun, no? Pagpapakita pala yun ng lack of support. So, that's number two. Ito naman, number three. Meron ka bang kaibigan, kaagapay, na nagpapakita ng manipulative behavior? Ayan. Oh. Ang toxic daw na kaibigan, Kael, minsan gumagamit ng guilt o emotional manipulation para makuha ang gusto nila. Sa halip na maayos na makiusap, iparamdam nila na ikaw ang masama dahil hindi mo sila pinagbibigyan sa request nila. Halimbawa, sasabihin nila, well, kung tunay kang kaibigan, tutulungan mo ako sa ganitong area. Or pwedeng sabihin din nila na, akala ko ba kaibigan ka, ba't wala kang ganito? Bakit hindi mo ako bigyan ng ganito? Ganyan, ganyan. Or, narinig mo na ba ito kaagapay sa isang kaibigan? Alam mo, nagbago ka na simula nung and then so on, 'di ba? Very familiar statements tong mga 'to, 'di ba, Kael?
1: Oo, correct. Yung sinisisi ka pa na ikaw na yung masama, siya na palagi ang mabait.
0: Oo, grabing paglalaro sa emotion ng isang tao. Sa una, pwedeng and baka maawa ka o makonsensya ka sa mga actions mo. Pero kapag palagi na lang nilang ginagamit ang guilt para mapasunod ka, kaagapay, hindi na po healthy yun. May iba rin gumagamit naman, Kael, ng tinatawag natin na gaslighting. Ayan, pinaparamdam nila sa'yo na mali ang naaalala mo o mali ang nararamdaman mo. Halimbawa, sasabihin nila, hindi ko naman sinabi yan, or sobrang sensitive mo naman, iniisip mo lang yan, yung mga ganyang klaseng statement. Dahil dito, magsisimula ka ngayong mag-doubt or magduda sa sarili mo kahit alam mo na meron talagang mali sa sitwasyon at merong mali sa inyong friendship. Ang tunay na kaibigan daw, kaagapay, ay nire-respeto ang boundaries mo at hindi ka pinaparamdaman o pinaparamdam na guilty para lang makuha ang gusto nila. Ayan.
1: Wow, napakagandang example niyan, Win. Napakaganda na dapat nating hindi gayahin itong manipulative behavior, 'di ba? At speaking of disrespecting boundaries, alam mo, yan ang ating susunod na mapag-uusapan. Mm-hmm. Alam mo, ang toxic po na kaibigan ay hindi marunong rumispeto ng boundaries, di ba? Gusto nila, lagi ka dapat available para sa kanila kahit hindi ka na okay. Yung ang dami mo nang pinagdadaanan, pero dapat available ka pa rin for them, di ba? Halimbawa nito, ikinakwento nila yung mga secret na sinabi mo, yan. Ginagawa kang katatawanan kahit nasasaktan ka. Parang nabanggit mga kaagapay natin kanina to. Tapos, paulit-ulit kang tinetext o tinatawagan kahit sinabi mong kailangan mong magpahinga, di ba? Napapagod din naman tayo, di ba? Di ba? Tulad nila, tao rin tayo kung gadgets nga, naluloba tayo pa kaya. Alam mo, ang tunay po na kaibigan ay nire-respeto po yung oras po natin, yung privacy natin, and even our limits as a person.
0: Alam mo, Kael, ikaw ang naiisip ko dito sa number 4 pagdating sa respecting boundaries. Yung talagang strict strict sa time. Ayan, hindi na dapat pwedeng i-text, hindi na pwedeng tawagan, lalo na kapag oras na ng pahinga. May kaibigan ka ba na ganito kaagapay na nag-overboard na, 'di ba, sa boundaries? Parang ayaw naman natin nun ka, eh, di ba? Lalo na kapag simulat sa pool, naging malinaw naman na sinabi mo na ayaw mo ng ganito, ayaw mo ng ganyan.
1: Correct.
0: Tapos hindi nila nirerespeto yun. Di ba, Kael?
1: Oo, napakahirap, no? So, siguro, choose mo na yung mga kaibigan na talaga nang nirerespeto ka as a person. And syempre, yung boundaries mo rin.
0: Yes. Eto naman, meron pa kaagapa. Yes, napakaraming indicators na masasabi nating toxic na ang isang kaibigan. Panglima ay ang tinatawag natin na blame shifting. Ayan, ang toxic na kaibigan daw ayaw umamin sa pagkakamali at laging may ibang sinisisi. Halimbawa, kapag nasaktan ka sa sinabi nila, sasabihin lang nila sa'yo, "To naman, joke lang naman yun." Diba? Or sasabihin sa'yo, "Masyado ka namang sensitive." Diba?
1: Ayan.
0: Imbis na humingi ng tawad, mag-sorry, iniiwasan nilang panagutan ang ginawa nila. Kaagapay, sa healthy friendship, marunong umamin dapat sa pagkakamali, humingi ng sorry, at ayusin ang problemang nagawa. Ayan ang healthy friendship,
1: yes.
0: Di ba, Kael?
1: Oo, huwag na tayo mag-ano, blame shifting na talagang ayaw natin na accountability. Diba, kung mali mo, acknowledge that and take full accountability on that. Hindi mo pa dapat sisisisihin ng iba at hahanap ka, diba, nagpo-pointing fingers ka pa.
0: Oo, 'di ba? Ang pangit nung.
1: So, next natin at ang ating last for this toxic na trait is yung self-centeredness. Ayan, ikaw na yung epicenter ng mundo, 'di ba? ang toxic po na kaibigan ay laging tungkol sa kanila ang usapan. Parang yung kinoment kanina, siya dapat lagi ang bida, 'di ba? So, bihira silang magtanong kung kumusta ka o makinig sa pinagdaraanan mo. For example, no, kapag nag-share ka ng problems, mabilis silang sasabihin na, "Uy, kaya mo na yan, malaki ka na." So, tapos ibabalik naman sa usapan sa sarili nila, "Okay, sa akin na ulit ang spotlight, diba? O makinig kayo sa akin." So, ganun sila. So, ang tunay po na pagkakaibigan ay marunong po dapat makinig, makiramay, at iparamdam na mahalaga ka rin. Ha? Siyempre, kahit papano, no, as a person, i-share mo rin. I-shed mo rin yung spotlight sa ibang tao, diba? Hayaan mo sila din yung mag-shine. Diba? Kung may mga pinagdadaanan silang, siguro, may mga victories, celebrate with them. Kapag may pinagdadaanan sila, empathize with them. Diba, Wen?
0: Oo, celebrate and empathize. Diba, ang ganda nun,
1: yes.
0: Diba? Ibig sabihin, kapag ano, no, pag may nag-share ng victory or ng achievement sa grupo nyo, parang wag naman natin sabihin na, "Ay, alam mo, ako din na ganito," or "Ikaw din, ako din na experience ko yung ganito," "Ay, ako din, nakatanggap din ako ng," di ba? So maganda na, yun nga, nabanggit ni Kael, allow natin na ang spotlight ay maibigay naman sa ibang tao. And siguro reminder talaga to para sa ating lahat na hindi lang sa atin umiikot ang mundo.
1: Yes.
0: 'Di ba? It's not always about us, 'di ba? We are we have a lot of people na nangangailangan din na mapakinggan ang kanilang mga kwento, 'di ba? So 'yun, anim na bagay yan kaagapay, madaling tandaan. Bigay natin real quick kailang common indicators or signs of a toxic friend. Unang-una, consistent negativity.
1: Next dyan, lack of support.
0: Pangatlo, manipulative behavior.
1: Pang-apat, disrespecting boundaries.
0: Panglima, blame shifting.
1: And lastly, self-centeredness. So yan po mga kaagapay, please take note. And Wen, habol natin quickly yung mga nag-comment sa atin.
0: Oo, marami-rami ito. Unahin ko na siguro si Ate Maria Lourdes Garma Bonifacio. Nagpapa-shoutout siya sa Batch 82 High School ng Christian classmates niya daw, sila Ate Estrella Aseo, Miroy Sirchit, Lerma Laura, and si Chona Dalisay. Hello po, happy listening sa inyo.
1: Yes, maraming salamat. Ito, nag-shoutout sa atin si Ate Rosalinda Gomez Buico, watching from UAE. God bless daw sa atin. At si Ate Guy, hello Ate Guy Santos. Pagpuro sarili na lang niya ang bida at ayaw patalo. Di na maganda at gusto, puro pakabig. Uy, ang ganda ng term, puro pakabig na lagi. Gusto dapat siya ang nakakakuha. Gusto dapat siya ang meron.
0: Eto naman si Ate Linda Dariquez. Toxic ang kaibigan na inggitera. Yung palaging siguro naiinggit kung ano ang meron sa ibang tao, dapat meron din siya. Ayan. Si Ate Analisa naman. Nag-a-agree sa pinag-uusapan natin. Sabi naman ni Alferes B. Mona Lisa, ang ganda daw ng reminder ng ating topic today. God bless.
1: Yes, salamat po. Si Ate Glad Alto Pedregosa, sabi niya, toxic kapag namamatay na ang joy dahil envious na pala. Yeah, nakakasad daw.
0: Ate Evelyn Jose, God bless, Inspirations Unlimited. Ang ganda po ng topic, sabi niya dito. Ate Lori Santos, hello kaagapay. Toxic na ang kaibigan kapag palaging, ato, hiram ng pera sa'yo.
1: Ay, mahirap. Mahirap yan.
0: Thank you kaagapay. Listening daw siya from Pandi, Bulacan. At mas lalong mahirap kapag medyo wala tayong maipahiram na.
1: Oo, prayers na lang muna, sabi mo sa friendship.
0: Oo.
1: Hello, good afternoon kay Reynaldo Rentigardo at kay Res Valdez, watching sa kanyang accounting office. Salamat po sa pagsagot. Toxic ang isang kaibigan kung di siya mapagkakatiwalaan at pabigat daw siya, parang ang dami pinagdadaanan ng ating mga kaagapay.
0: Ayan, ito nagpapahabol pa si Kuya Vincent Garcia. Toxic daw ang kaibigan kapag palautos. Siguro kasi sa bahay ang palautos dati si Mama, pero hindi naman siya toxic. Thank you po Kuya Vincent sa kasagutan na yan. Meron pa ba tayong Kael na hindi nababasa?
1: I think we're good, tayo.
0: Nako, kaagapay, maraming salamat sa very interesting na conversation at discussion natin ngayong hapon. Siguro maganda iwanan lang namin sa inyo itong napaka-inspiring na Bible verse from Proverbs chapter 18 verse 24. Ang sabi doon, a man that has friends must show himself friendly, and there is a friend that sticks closer than a brother.
1: Yeah, napakagandang reminder, kaagapay. Normalize protecting our peace, diba? Thank you po sa mga nakasama natin sa ating broadcast ngayong araw, sa ating mga production technicians, sa ating RTV, at maging sa ating Bukawa transmitter site and engineering team.
0: At nagpapasalamat din tayo sa mga kuya natin dyan sa Bukawi Transmitter site nga. Abangan bukas ang Inspirations Unlimited hashtag Webes kasama si Absidy Ferrer Tauba and Kael Garcia.
1: Yes, kaagapay. At syempre, iwanan po naman sa inyo ang song na Tuper ng Buhay to remind us that God really loves the Philippines. Oo. So, maraming salamat po sa pagsama sa amin. Ako po si Kael Garcia.
0: Gwen Balatukan po. And this is Inspirations Unlimited. Bye-bye!

0: Inspirations Unlimited.
1: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Tinatawagan ng pansin ang kamag-anak, pamilya at tatay ng batang si Mason Calcabin Wang na si Shaolei Wang. Kasalukuyang naninirahan sa Barangay Guadalupe Viejo, Makati City. Kung sino man ang may impormasyon o nakakakilala kay Shaolei Wang, ang tatay ng bata, ay mangyari lamang po na makipag-ugnayan kay Ms. Minette M. Gonzalez, social worker ng Operation Compassion Philippines Incorporated, o tumawag sa Local 02-7717-1882 o 0956-287-0255.
3: Sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702
3: DZAM. Agapay ng sambayanan.
5: Mula sa 702 DZAS, agapay ng sambayanas, narito na ang programang mag-uunay sa iyo tungo sa wastong kamalayan, sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
6: Happy listening po sa inyo. Kami ang inyong makakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
7: At ako naman po si Attorney Jeremiah Belhica. Ito po inyong programang Tabas ng Batas dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakinggan, napapanood rin mo tayo sa ating pong mga Facebook, YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Pero bago ho namin ipagpatuloy ni Attorney Chona ang ating pong diskusyon, ay pagkain pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa libro ng Kawikaan, chapter 19, verse 1. Ang sabi po, mas mabuti ang mahirap na marangal ang pamumuhay kaysa taong masalita ngunit walang nalalaman.

0: Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na kung may legal na katanungan, maaari po nyo ipadala yan sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroon po kayo, please like and share.
1: Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto.
2: Alright, so tayo po narito na sa ating pong huling segment, ang blockbuster segment natin dito na Payo de Asunto, kung saan susubukan po namin ni Atty. John ang sagutin ang inyong pong mga katanungang legal.
0: Ayan, so sa una nating katanungan, pakinggan natin ang ating listener.
3: Ang ampun po ba na anak na walang legal papers na adopted child siya ay hindi kasaling magmana sa ari-arian ng kanyang adopted parents?
0: Ayan, so hindi lang natin minsan naririnig ito, no, at na-encounter Attorney Jeremiah, no, yung mga inampun na hindi dumaan sa proseso po sa korte kung kaya't sinasabing walang legal papers. Yun po yun, ano, kasi para po magkaroon ng legal at valid na adoption, kinakailangan po talaga dumaan sa korte kung saan merong i-release, ano, merong i-issue ang korte na decree of legal adoption. At yun po ang legal na paraan kung saan mapuputol na po yung relasyon ng bata sa kanyang biological parents, at ang magiging magulang na niya sa mata ng batas ay itong mga legal na umampon sa kanya. Ngayon, dahil po sabi niyo nga walang legal papers, hindi po siya legally adopted. Kung kaya't sa madaling kasagutan po dito, ay hindi po siya magiging tagapagmana ng kanyang mga adoptive parents kasi hindi po legal yung naging adoption sa kanya. Kasi po ang Article 189 ng Family Code, nakalagay po dito yung mga epekto ng legal adoption, at naroroon din na inilalagay ng batas na ang isang legally adopted, ang pagtingin sa kanya ng batas, legitimate child po siya. At kung siya ay legitimate child, siya po ay magiging entitled sa mga mana na mula sa kanyang mga magulang na legal na umampon sa kanya. Subalit, hindi po nangyari iyon dito kung kaya't pagdating po sa mana, wala pong matatanggap na mana ang isang hindi legally adopted na bata. Of course, pwede maging exception lang, di ba, attorney, kung yung mga lahat ng mga tagapagmana ay nagkaroon ng kasunduan at nagpirma sa isang kasulatan na may ibibigay sa kanya. Ibang usapan yon. Pero kung hindi ka po legally adopted, wala pong magiging, technically, di ba, walang mana na manggagaling mula sa mga adoptive parents. Kasi nga po, hindi dumaan sa proseso ng legal adoption. Okay, so pakinggan natin, ano, attorney, ang isa pang katanungan ipinadala sa atin ng ating listener.
4: Magandang umaga po. Ask ko po ang batas tungkol sa tenant sa bukid. Pag nabenta ang bukid, magkano po ba ang para sa tenant? Salamat po.
2: Yan.
0: Iba naman okay. Katanungan ito. Ito ay tungkol sa isang tenant sa bukid.
2: Yeah, so ito yung pinag-uusapan na sa tenancy kasi sa Pilipinas, lalo na tayo isang agricultural country, no? At talagang maraming mga nagsasaka na hindi naman ang pagmamay-ari ng lupa ay sa kanila. At ito rin ay pinatuloy na ina-address, no, ng ating bansa, ng ating pamahalaan sa maraming panahon at maraming mga pagkakataon, they have always tried to address yung tinatawag na emancipation of the tiller of the land, ano? Kasi gusto nga, yes, talaga ng ating batas, sa ligang batas, na ang taong nagbubungkal ng lupa ay bungkalin niya ang lupa na kanyang pagmamay-ari. So yan ay talagang matagal nang mga usapin. So ang katanungan kasi at tungkol sa bukid, pag nabenta na daw pa yung bukid, magkakano daw ba yung sa tenant? Okay, so ang katanungan po natin ay meron po ba kayong tenancy agreement? Ano? At ang tenancy agreement, meron po kayong pinag-usapan na ang bukid na to ay hindi mo dapat ibibenta hangga't ikaw po ay may tenancy, buhay ang tenancy agreement saan. Dahil kung meron po ay dapat pong itong sundin at kung sakalin mang itong ibenta ay kinakailangan hindi ho maapektahan ang inyong pong tenancy agreement. Pero kung ito naman po ay wala, ano po, ay kinakailangan ito po muna ay kadalasan ay dumadaan po ito doon sa tinatawag na Comprehensive Agrarian Reform Law, no? Yung tinatawag natin na CARP na naging expanded, yes, o yung CARPER. Pero ito pong batas na ito ay tumigil na po yung pag-cover po ng mga property noong ito po ay natapos yung 2015. So, balik kung inyong pong property ay sakop po ng tinatawag na Comprehensive Agrarian Reform at ito po ay meron na pong ruling ang DAR, o Department of Agrarian Reform, mm-hmm, na ito ay sakop ng CARP, ay hindi ho basta-basta maaari ho itong ibenta dahil ang bibili na po neto ay ang gobyerno para po dun sa tiller ng lupa. Pero ang babayaran po na to ay hindi po yung tenant at ang babayaran po na to is yung may-ari po ng lupa para po dun sa tenant. Pero kung wala hong ganong klaseng usapin at wala pong klaseng ganong kontrata na kung saan nagbibigay po ng karapatan sa tenant, ay wala hong makukuha ang tenant doon ho sa pinagbentahan kasi ito po yung lupa nung may-ari. Yes. Maliban na lamang kung ito po yung malinaw na sinakot na po nung sa atin yung Comprehensive Agrarian Reform Law.
0: Ayan, kaya kung may follow-up question pa ho related to this, ako ipadala niyo po sa amin. At least make reference po dito sa unang question.
2: Yes.
0: Alam namin ano ho, kung ano yung nauna naming tinanggap na katanungan mula sa inyo. So, ito another question, pero ibang linya naman ito. Family naman ito. Oo, so sabi naman niya, iniwan po kami ng asawa ko at nagsasama na sila ng babae niya. Ang isang problema ko, hindi ko alam kung saan sila nagsasama. Hindi po inaamin ng asawa ko na may babae siya. Pero ang dami pong evidence sa Facebook, mga pictures na nagsasama po sila ng babae. Malaki na po ang effect sa isip ko sa ginawa ng asawa ko at wala akong kakayang matrace kung saan sila nakatira. Ano po ang dapat kong gawin? Di ba, attorney, nung ginugo over natin ang mga katanungan na ito at punta tayo rito, eh agad na sa isip natin, uy, kung cubinage siya na. Oo, kasi... Hello. Malino na malinaw po sa revised penal code natin na kapag po ang isang married man ay merong cohabitation ano sa kanyang mistress sa ibang lugar, ano, in this case ganoon nga, aba eh, iyan po ay maaring maging masabi natin may concubinage na. At ang sabi nga eh maaring hindi naman talagang proof na nagkaroon sila na ng intimate relationship, pero pwede mong i-infer, no? Katulad daw ng may public or open flaunting of the illicit relationship. Eh, ito po, nasa Facebook. Ano? Talagang medyo pinapaalam sa lahat na sila ay nagsasama. Ano po? So, yan po ay setting a bad example. Ano? Kaya yung conduct na yan, eh pwede ho mag-fall under the crime of concubinage. Kaya yan po isang krimen at yan po ay isang bagay na maaring maging dahilan ano para mapanagot siya sa kanyang hindi magandang ginagawa laban sa inyo. Pero napag-usapan din natin, attorney, no? Yung VAWSI, Violence Against Women and Children. Mm-hmm. Ah, kasi nabanggit niya, naku, malaki ho ang effect sa isip ko sa mga ginagawa ng asawa ko. Totoo po yan. Kasi may emotional violence pong nangyayari, may psychological violence na nangyayari laban sa inyo sa pangangalo niya po ng inyong asawa. At yan po ay ipinagbabawal at pinaparusahan ng Anti-Violence Against Women and Children Act. At hindi lang po yun, kundi nagsusustento sa inyo, aba, economic violence po yan. So,

0: kundi maging doon po sa VAUSY, na kung saan merong violence committed against you na emotional, psychological, and perhaps maging economic. Ayan. So meron pa tayong isang katanungan, attorney. Ito. Iba naman din. Para talaga tayo nag nagbabar every week dito. Diba? So ito. Okay, yung pamangkin ko nakagalaw ng pera sa kooperatiba nila. First offense po niya, nabayaran niya. At pinabigyan pa rin siya na mag-work. Ngayon ay biglang malaki na ang nagalaw niya sa koleksyon nila. Umabot ng 100,000 pesos. Nagawa na minsan, napatawad, pinagtrabaho pa rin, pero naulit, ano, attorney? At 100,000 pesos na this time. Last year, nakiusap po kami. Gamitin na lang pambayad ang kanyang retirement pay. Ginawa lang po siya ng sulat kung saan pumirma siya at ako at yung kapatid niya witnesses. Ngayon, ang sabi ng manager ng co-op, kakasuhan na din po yung pamangkin ko at ng criminal case at pwede siyang makulong. Ang tanong ko po, ano pwede namin gawin para matulungan ng pamangkin ko para po kasi sa akin, kung tinerminate na nila agad ang pamangkin ko, hindi na po umabot sa ganito. Salamat po.
1: Oh, nako. Parang hindi ho yata naman, well, hindi naman ho dapat masamain yung ginawa po pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa inyo pong pamangkin na kung saan nagkamali po siya. At syempre, sila ho'y umaasa na hindi na ho ito uulitin na inyong pamangkin. Subalit, sinabi nga, 100,000 mahigit, umabot na ng 100,000 yung pera na nagalaw. Ibig sabihin, ito po, hindi po sa kanya. At medyo ho, delikado yung ganyang klaseng gawi o gawain dahil yan po ay maaring maging tinatawag na qualified theft. Na tinatawag.
0: Yes.
1: Meron hong pagtitiwalang ibinigay po sa kanya at yung pagkakatiwala po sa kanya niyan, ang siyang naging sanhi para makuha po niya ang pera na pinagkatiwala po sa kanya. So, ang yung usapin po na ibabalik na lamang po ang pera mula po sa kanilang sa kanyang retirement ay ito po yung tinatawag na settlement po maaari ng civil aspect ng kaso. Ibig sabihin,
0: yes,
1: yung pagkakautang po niya doon sa kumpanya, ay siyempre dapat po niyang bayaran yung pagkakautang niya doon sa kooperatiba kasi siya naman po talaga ang may kasalanan. Mm-hmm. Ngayon, yung criminal aspect po kasi diyan ay yung tinatawag po na yung theft or qualified theft ay hindi ho ibig sabihin na hindi ho nila maaari itong ma-file. May yes. Maaari pa rin itong ma-file dahil po yung maaari na nangyari po ay yung mga membro po ng kooperatiba ang siyang pong nagpo-push at nagmamandato doon sa management na meron silang gawing action doon sa ginawa po laban po sa kumpanya dahil pangalawang beses nga naman po ito.
0: Yes.
1: Sort of saying po na hindi po automatically na nabubura po yung nagawang pagnanakaw o paggalaw ng pera dahil lamang po na meron mong naging kasulatan na babayaran. Kasi yes, nagawa na po yung tinatawag po na krimen. Pero kung meron po kami hong may advice ni Attorney Chona po sa inyo, ay kausapin ninyo masinsin na humingi po talaga kayo ng dispensa po sa kanila dahil hindi naman ho precluded o ibig sabihin hindi ho bawal na sila po ay mag-file ng kaso dahil nga ho nagawa na po yung krimen na yan. So, kausapin na lamang po talaga at kung hindi lamang ho maibalik ano po, kung magkano po yung nawala, pero baka ho kahit dagdagan ng konting interest para doon ho sa danyos na perwisyo na nagawa po. Iyan lamang po ang aming pong ma-i-advise po sa inyo.
0: Yes.
1: Yaman na lamang po at inyo pong inamin rin ho no, na nagkamali naman po tayo. No? So,
0: yes,
1: pakita po natin ang pagsisisi natin sa pamamagitan po ng pagbibigay po ng reparation sa ating pong naatraso.
0: Tama. Ngayon, may isa naman din pa tayong katanungan. Ano? Ito naman, may kinalaman naman sa donation. O iba-iba talaga tinanggap nating katanungan ngayon. Sabi niya, meron pong apartment na pinamana sa amin.

0: Min, ang aming mga magulang, year 2018, naghatian na po kami magkakapatid at nagbigay ng deed of donation kasi lahat ng name ng magkakapatid ay nandoon. Ngayon, kung yung likod, merong daan na gusto na pong ipasara at paggagawaan ng kusina kaso ayaw makipag-usap ng maayos. Paano po magiging proseso nito para sa amin para maipasara ng maayos? Marami po kaming katanungan ni attorney dito, no? Marami pong kulang na impormasyon, ano ho? Kasi nabanggit niyo na napamanahan na po kayo, naghatian na po kayong magkakapatid sa makatwid ng aming pagkaunawa, hindi kanya-kanya na po kayong ari-arian mula sa ari-arian ng inyong mga magulang o yung estate dahil nahati na po. Ngayon, sabi niyo, may nagbigay ng deed of donation. So, kailangan po malinaw din po yan. Ano ba yung deed of donation po na iyan? Para saan po ba yan? Sino po yung nag-donate at para kanino? Kasi po, meron hong mga qualification at requirements ang batas natin pagdating po sa deed of donation. Siyempre, dapat po malinaw na merong intention to donate at ano yung i-donate specifically po. Anong property po ba ito? Ito po ba yung sinasabi ninyong daan? Sa likod, ano po, yun po ba yun? Ano po naging usapan dyan sa donation na yan? Saan daw po ba gagamitin? May nakasaad po ba sa deed of donation na yan? So, wala po yung ganong impormasyon ko kaya't hindi po namin ma-address yun. Ngayon, sabi po na merong ayaw makipag-usap ng maayos. So, sino po kaya yon? Isa po ba yon sa mga pumirma sa deed of donation? Kapatid niyo po ba yan na napag-usapan niyo po ito na may daan na ipapasara at papagawa nyo ng kusina na ngayon ayaw na? So marami pa po kaming katanungan. Ano ho, ngayon, doon po sa paanong proseso para maisaayos, depende po kasi kung ang mahalaga, kung meron po kayong deed of donation at itong ating pinag-uusapang property o daan na gusto nyong ipasara at gawa ng kusina ay naroroon sa deed of donation, ano po ang naging kasunduan ninyo riyan? Kasi po, yun ang magiging basihan at batayan ng inyong, di ba, magiging susunod na hakbang. Kasi pwede nyo pong kausapin ang inyong mga kapatid at sabihin, oo eh, napag-usapan naman natin, nandito naman sa deed of donation yan, nandito ko yan gagamitin, ipapasara ko yan, etc. Parang papaalala po ninyo na iyon ang napagkasunduan. Ngayon, kung hindi po, eh, kinakailangan pong magharap-harap po kayo muli at pag-usapan muli ninyo at inyo pong pag-agrihan, pagkasunduan, paano nga ba ang gagawin dyan sa property na yan? So yun po muna ang unang hakbang. Talagang kayo muna ang mag-uusap. Pangalawa, eh kung talaga hindi po maayos, dun lang po tayo tutungo sa barangay para po hingin ang tulong ng barangay na magkaroon po kayo ng settlement amongst yourself kung wala kayong kamag-anak. Di ba, attorney, ang ganda sana ng konsepto ng family council, no? Na kung saan merong nakakatanda sa pamilya na pakikinggan ng lahat. No? Na para maisaayos ito kasi po pamilya to eh. Mas mainam po na may ayos na lamang amongst yourselves.
1: Okay.
0: Hanggang dyan na lang yung ating talakayan, attorney. Ano? At medyo ang ating oras ay kulang na para pa sa iba pa. So, ganun pa ba? Hindi. At kung hindi po ninyo napakinggan ng buo ang ating kasagutan sa mga legal na katanungang ating tinalakay, pwede po ninyo itong balikan sa ating Facebook page at 702-DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas, FEBC.
1: At kung hindi pa po namin nasasagot ang inyo pong mga questions, abangan nyo na lamang po ito sa mga susunod na Sabado. Sa mga may legal concerns, mag-message lamang po kayo sa aming Facebook page. Pwede rin po kayo mag-send ng inyong pong video at audio messages ng inyong pong mga katanungan. Ngayon naman po, idadako na tayo sa ating pong prayer time. Panginoong Jesus, kami po lumalapit sa inyo ngayon sa oras na ito. Kami nagpapasalamat dahil ikaw po ay makapangyarihan, ikaw ay mabuti, at ikaw ang aming Diyos. Sa oras na ito, kami po lumalapit at hinihiling po namin, O Diyos, ang inyong pong gabay, inyong pong biyaya, O Diyos,
2: yes.
1: At inyong pong Panginoong katalinuhan sa bawat isang Panginoon na inaabot po ng aming pong mga salita. Nawa, O Diyos, ang sa kanilang pong mga pinagdadaan ng mga pagsubok, mga hamon, O Diyos, sa buhay, mga hamon sa buhay na legal, O Diyos. Father, we pray, O Father, that you will sustain them, Lord God, and give them the victory, Lord. Bigyan mo sila, yes. Panginoon, ng hinahunan, Panginoon, ng kanila pong isip at puso, Panginoon, upang marinig po nila ang iyong tinig. Panginoon, dilangin po namin na ikaw po ang maging tagapagtanggol ng mga inaapi, O Diyos, at ikaw po, Panginoon, ang maging dakilang hukom, O Diyos, yes. Panginoon, sa amin pong mga buhay, Lord. Sa iyo po namin tinatagubilin, Panginoon, ang amin pong mga agapay na mga masugid, O Diyos, na nakikinig at sumusuporto sa programang ito, O Diyos. Kayo na, Panginoon, ang siyang bahala. Sinasuko mo namin sa inyong lahat ng ito. Ito po ang aming langin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
0: Amen.
1: Salamat mga kaagapay sa mga tumutok sa radio online via Facebook at YouTube at syempre sa Channel 185 sa Signal TV sa pamamagitan ng GCTV. Kami po ang inyong mga kampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belica.
0: At ako naman po si Attorney Chana Cruz Gonzalez na nag-aanyanya sa inyong lahat na samahan kami muli sa susunod na Sabado sa Perong Himpilan at mga online platforms. Kaya't lagi po dating tatandaan kung uunawain at susundin
1: kakampi mo ang batas.
2: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Tinatawagan ng pansin ang kamag-anak, pamilya at tatay ng batang si Mason Calcabin Wang na si Shaolei Wang. Kasalukuyang naninirahan sa Barangay Guadalupe Viejo, Makati City. Kung sino man ang may impormasyon o nakakakilala kay Shaolei Wang, ang tatay ng bata, ay mangyari lamang po na makipag-ugnayan kay Ms. Minette M. Gonzalez, social worker ng Operation Compassion Philippines Incorporated, o tumawag sa Local 02-7717-1882 o 0956-287-0255.
2: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
4: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
5: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
6: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ng mga pinuno ng bayan.
7: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
8: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
9: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
10: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
11: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
12: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi.
9: igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
4: Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
5: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
8: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
7: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
6: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
10: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
12: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
4: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
12: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
4: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
13: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
14: Sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
15: FEBC.
14: Himpilang
15: 702 DZAM.
14: Agapay ng sambayanan.
16: Ang oras, 4:30 ng hapon.
14: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
16: Sa buwan ng Agosto. Para sa Hudyat Balita, ako ang inyong tagapag-ulat, Mark Balatukan.
14: Hudyat Balita.

0: Secretary. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Suspended as national candidate.

0: Maaaring hindi na umabot sa impeachment court kung sinunod ng Office of the Vice President at OBP at Department of Education o DepEd ang wastong pamantayan at pagsumite ng kompletong liquidation documents kaugnay sa confidential funds ng dalawang ahensya. Sa press briefing, sinabi ni House Deputy Speaker Paulo Ortega, dapat marunong naman silang mag-liquidate at dapat alam nila ang proseso. Sabi pa ni Ortega, ang kontrobersiya na bumabalot sa umano'y maling paggamit ng 612.5 million confidential funds na tinanggap ni Vice President Sara Duterte ay maaaring maiwasan kung ang OVP at DepEd ay sinunod ang wastong pamantayan at nagsumite ng kumpletong liquidation documents. Aniya, maaaring nailigtas ang OVP at DepEd mula sa audit observations na sa huli ay naging bahagi ng impeachment trial kung nagkaroon ng proper documentation. Hindi na anya aabot ang ganitong punto kung kompleto ang dokumento. Sunod-sunod anya ang red flags, sunod-sunod na tanong kasi mga hindi sumunod sa proseso. Sa panig naman ni House Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, ang kabigo ang maayos na i-liquidate ang confidential funds sa kabila ng formal na kahilingan, maaaring maituring na prima facie evidence na inilagay sa pananagutan ng opisyal ang nawawalang pondo sa personal na paggamit o benepisyo. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.

0: maliit paring walang poder ang dalawang komite sa mababang kapulungan sa paghahain ng anilay mga ebidensya bilang basihan ng ilang articles of impeachment. Ang ulat mula kay David Incacho, resulta.
1: Binigyang diin ni Attorney Christine Ferrer, isa sa pangunahing abogado ni Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment court, na naninindigan ang Vice Presidenteng walang otoridad ang House Committees on Good Government at Public Accountability sa ilan sa mga kasong kanyang kinakaharap sa impeachment court, lalo na ang mga ebidensyang inihain sa mga pagdinig ng dalawang komite.
2: While the CGGPA and HORCOJ hearings were made public, we do not dispute that, Your Honor, the matters discussed within them, which were documented via the TSNs, video recordings, and committee reports, are not facts automatically admissible in this impeachment trial. Rather, they remain assertions that must be proven by evidence.
1: Ito ay isa lamang sa umano'y judicial oral argument na inihain ng depensa makaraang hindi natuloy ang pagtetestigo ni State Auditor Sailene May Del Campo dahil sa pagtanggi ng depensang markahan bilang bahagi ng 845 na acknowledgement receipts na isinumite ng tanggapan ng Vice Presidente sa Commission on Audit noong December 21 hanggang 31, 2022 bilang bahagi ng ebidensya ng umano'y madali ang paggasta ng confidential funds ng kanyang tanggapan bilang dating kalihim siya ng Department of Education. Sinisinaman ni Prosecutor Lorna Capunan ang depensa sa pagkaantala ng paglilitis.
3: There will be other tabulations, Your Honor, and there will be other acknowledgement receipts. And we propose, Your Honor, regret that this is not unusual, but it is necessary, Your Honor, that all of these documents, because counsel says that this witness was just flipping over them. They can do this in front of the defense counsels and us, Your Honor, for the next succeeding days, because we will be going over 4,492 documents and six summaries, Your Honor.
1: Para naman kay Presiding Officer Francis Escudero, ang mga isinaad ni Attorney Ferrer na hindi pagkilala sa jurisdiksyon ng dalawang komite ay maaari lamang kilalanin ng korte sa aspekto ng totoong pagdaos ng mga pagdinig at hindi sa mga ebidensyang inihain sa mga ito.
4: The court grants the requested judicial notice to be taken by the court but solely and exclusively limited to the following facts. Number one, that the legislative hearings were actually held and under the official function of the House of Representatives Committee on Good Government and Public Accountability and the Committee on Justice. So to reiterate, just as to the factual existence that the hearings were indeed conducted. Number two, that the corresponding transcripts, official audiovisual recordings and committee report exist as official records of the proceedings and in a separate rule therefore enjoy the regularity of official proceedings absent contrary proof that there is either fraud, falsity, or inaccuracy, and therefore which will overcome the presumption of regularity.
1: Baby Lynn Cacho, resulta, FEBC Network News, Senado.
5: Hudyat, pangunahing balita.
0: Anig ng depensa, tinutulan ang ilang markadong acknowledgement receipts ng prosecution. Ang ulat mula kay Shekaina Abalon.
6: Ipagpapaliban muna sa susunod na Lunes ang pagtetestigo ni COA ICFAO State Auditor Sailene Del Campo dahil sa ilang pagtutol mula sa panig ng depensa sa naisagawang impeachment trial ngayong araw. Unang hindi pumabor sa mga paunang stipulation process ni Prosecution Attorney Lorna Capunan ang panig ni Vice President Sara Duterte Carpio sa paumunayan ni Attorney Christine Ferrer. 10 sa mga dokumentong ipresenta para sa stipulation ng prosecution ang hindi pinaburan ng depensa, dahilan para isa-isahin ang acknowledgement receipts na mano-manong inexamine ni Del Campo upang makumpirmang ito nga ang mga AR na kanyang inaudit sa isinagawang report. Ipinakilala si Del Campo bilang auditor na sumalo sa pagtingin at pag-aaral sa liquidation ng confidential funds ng OVP at DepEd matapos malipat ng departamento si Attorney Roderick Wamil. Upang hindi masayang ang oras, sinimok ni Senate Presiding Judge Francis Escudero na tingnan na ni Del Campo pagtapos ng sesyon ngayon ang bawat AR upang maging handa na itong magpahayag ng kanyang pagtitestigo sa kanyang pagbabalik sa impeachment court sa Lunes. Nagtaas naman ng motion si Attorney Capuna na magkaroon ng hiwalay na sesyon sa pangunguna ng Senate Impeachment Clerk of Court upang mamarkahan ng ilang mahalagang dokumento hinggil sa acknowledgement receipts mula sa confidential funds sa petsyang Desyembre 21 hanggang 31 taong 2022. Una itong tinanggihan ng depensa sa usaping hindi na umano kontrol ng panig ng bise ang mga nangyari sa mga dokumento nang isumite ito sa COA na kalauna na ibinigay ng COA sa prosekusyon bilang ebidensya. Ani Ferrer magbibigay daan umano ito sa mga katanungan hinggil sa authenticity ng mga dokumento. Ngunit sa huli, nagtaas naman ng ruling si Escudero na maglaan ng hiwalay na araw sa Huwebes o Biyernes para mamarkahan at tingnan ang ilang dokumento ng acknowledgement receipts na kapareho sa hawak ng depensa upang mas maging maayos at mabilis ang magiging impeachment session sa susunod na linggo. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
5: Hudyat, pangunahing balita.
0: Espekulasyon na naaresto na si Senador Ronald De La Rosa, mahigpit na pinabulaan ni DILG Secretary John Vic Remulla. Ang report mula kay Lynn Garcia De La Cruz.
7: Hindi pa naaresto si Senador Ronald De La Rosa at hindi rin ito naipuslit patungo sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Ito inihayag ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla at itinuring ito na fake news. Tiniyak ni Remulla na sakaling madakip ang senador ay hindi ito ililihim ng otoridad dahil sa simula paan niya ay bukas at walang itinatago ang otoridad sa mga naaarestong personalidad. Sakaling madakip si De La Rosa, inihayag ni Remulla na dadaan ito sa proseso, diringgin sa korte at ipapatupad ang extradition. Inihayag ng DILG chief na nasa Mindanao na bahagi ang lokasyon ni De La Rosa at tumanggi si Remulla na magbigay ng karagdagang detalye dahil sa patuloy na manhunt operation ng law enforcement. Dean Garcia De La Cruz, FEBC Network News, DILG, Quezon City.
0: Samantala, wala sa Villamore Air Base si Senador Ronald De La Rosa. Ito ang pahayag ni Philippine Air Force spokesperson Maria Cristina Basco at iginiit na wala silang anumang impormasyon na nakalap para suportahan ang napaulat na pagkakaaresto kay De La Rosa. Ayon kay Basco, wala sa Villamore Air Base ang senador taliwas sa mga naglalabasang mga espekulasyon na nananatili ngayon sa military headquarters sa Pasay City. Aniya, isa itong negative information at hindi beripikado ang ulat na lula ng aircraft si De La Rosa na kaparehas umano ng eroplanong sinakya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Villamore Air Base patungo sa The Hague.
5: Hudyat, pangunahing balita.
0: Malacanang naniniwalang diversionary tactic lamang ang pagpapakalat ng impormasyon na naaresto na si Senador De La Rosa. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
8: Dinismiss lamang ng Malacanang bilang isang diversionary tactic ang kumalat na impormasyon na nahuli na si Senador Ronald De La Rosa. Sa isang statement, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na layon lang ng umikot na impormasyon na ilihis ang atensyon ng publiko palayo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Kinwestiyon ni Castro ang timing ng paglutang ng impormasyon na nataon sa paglalahad sa impeachment court ng witness mula sa Commission on Audit patungkol sa aligasyon ng maling paggamit ng milyong-milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni VP Duterte Carpio. Nagpaalala si Castro sa publiko na palaging i-check ang source ng balita. Makikita niya sa insidente ang malaking kaibahan ng pagbabalita ng mainstream media at ng mga nagpapakalat lamang ng fake news. Pinansin ni Castro na ang mga social media post tungkol sa sinasabi na pagkakaaresto kay De La Rosa ay walang detalye at konteksto. Halimbawa niya rito ang post ni na Attorney Jimmy Bondoc at Attorney Harry Roque na kilalang kaalyado ng mga Duterte. Matatanda ang nagtatago si Senador De La Rosa mula nang maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court kaugnay ng imbestigasyon sa kanyang koneksyon sa war on drugs ng nagdaang administrasyon. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
5: Hudyat, pangunahing balita.
0: Sinabi ng Commission on Elections o COMELEC na ang desisyon sa pagsasagawa ng Barangay at Sanggunian Kabataan Elections o BSKE sa darating na Nobyembre ay wala sa kanila. Kasunod ito ng paghain sa Kamara ng Panukalang naglalayong gawin ang BSKE sa November 2028 sa halip na ngayong taon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nasa Kongreso at Ehekutibo ang desisyon at wala sa kanila. Sa kabila nito, nagpapatuloy ang paghahanda ng whole body sa halalan kung saan una nang sinabi ni Garcia na hihilingin nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ideklarang holiday ang November 2 para marami ang makauwi at makaboto. Matatanda ang huling nagkaroon ng BSKE noon pang October 2023.
5: Hudyat, pangunahing balita.
0: Malacañang tiniyak na magpapatuloy ang mga hakbang para mapanatiling abot-kaya ang mga bilihin sa bansa sa kabila ng pagbagal ng inflation na naitala nitong Hulyo. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
8: Ibinida ng Malacañang na patuloy na bumabagal ang pagtaas ng halaga ng mga bilihin sa bansa. Sa isang statement, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Clear Castro na bumaba ang headline inflation sa 6.2% nitong Hulyo mula sa 6.4% noong June 2026. Anya ito ay sumasalamin na unti-unti nang nagiging katamtamang ang inflation sa bansa. Binanggit ni Castro na kabilang sa mga nakatulong sa pagbagal ng inflation ang mababang gastusin sa transportasyon dahil sa paghupa ng halaga ng diesel at gasolina sa world market. Bunga din anya ang pagbaba ng presyo ng bigas, gayon din ng baboy at manok dahil sa sapat na supply. Habang bumagal din ang pagtaas ng presyo ng mga gulay tulad ng talong, bawang at sibuyas. Sa Metro Manila na itala ang pagbaba ng inflation sa 4.4% mula sa 4.9% na iniuugnay sa mas mabagal na pagtaas ng gastusin sa pabahay. Sa kabila ng naitalang pagbagal sa inflation sa bansa nitong nakaraang buwan, tiniyak naman ng Malacañang na nananatiling naka-alerto ang administrasyon sa mga posibleng makaapekto sa presyo ng mga bilihin. Kabilang na dito ayon kay Castro ang patuloy na tensyon sa gitnang silangan at ang epekto ng El Nino o tagtuyot. Tiniyak pa ni Jose Castro na magpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para mapanatiling abot-kaya ang mga pangunahing bilihin, mapalakas ang seguridad sa pagkain at enerhiya at maprotektahan ang kakayahang bumili ng mga Pilipino. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
5: Hudyat, pangunahing balita.
0: Aabot sa higit 12,000 mga pamilya ang apektado ng bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Ito ay batay sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Katumbas ito ng higit 40,000 individual na mga naapektuhan mula Region 1, Region 2, 3, 5, 9 at Cordillera Administrative Region. Samantala, ayon pa sa NDRRMC, nananatili naman sa mga itinalagang evacuation centers ang nasa halos 2,000 ng pamilya o katumbas ng halos 6,000 mga individual. Wala namang naitalang nasawi at nawawala sa nasabing epekto ng mga bagyo at habagat. Kaugnay nito, nasa higit 1.2 million pesos naman ang halaga ng tulong na naipaabot na sa mga apektadong individual.
5: Hudyat ng pag-asa.
0: Mula sa mga kawikaan 25-27, kung paanong masama ang labis na pulot-pukyutan, gayon din ang pagkagahaman sa karangalan.
5: Hudyat, balita.
0: At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatida ng FEDC Network News sa Pilipinas ngayong Miyerkules, 5 sa buwan ng Agosto 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
5: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ang oras, 4:50 ng hapon.
9: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
5: Real Travels.
10: Value for money.
5: Food trip.
10: Accommodation na sulit.
5: Real Travels.
10: Because adventures are the best way to learn.
11: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shairo De La Peña, your host and travel buddy here in this show. And today, guys, we will go to the most Instagrammable place daw here in Dubai. So guys, nandito pa rin tayo sa Dubai for our Dubai travel series, and we will go to Riverland, Dubai. So yan daw yung sinasabi nila, guys, na Instagrammable place. Kasi it features a lot of architecture inspired by India, France, and mid-century America. So sabi nila, guys, pag pumunta ka dito sa Riverland, Dubai, para ka na din daw nakarating ng Europe because of the amazing architecture na talagang kahit papaano, no, very, very similar siya to the ones na you can see in Europe. So yun, guys, samahan niyo ako in my day in the life and let me just travel and explore and show you guys Riverland, Dubai. So yun, guys, by the way, Riverland, Dubai is not free to enter, pero meron ka namang ticket which costs 25 dirhams. So ang maganda naman dito, meron ka namang consumable worth 25 dirhams din. Kapag pumasok ka sa Riverland, Dubai, you can actually use that cost ng 25 dirhams mo para mag-avail ng food kahit saang restaurant na available dito. So yun naman yung maganda, kasi yung ticket na pinambayad mo, actually gagamitin mo din siyang pangkain sa loob ng Riverland, Dubai. So nung pumasok kami dito, it was quite a bit of a travel din, guys, from the city center ng Dubai. We traveled for more than 30 minutes and it's located sa medyong dulo ng ano, no? Medyo dulo siya ng Sheikh Zayed Road sa Dubai. So it was a sunny day, kaya very, very nice mag-take ng maraming photos, kasi talagang ano, hindi siya ganun ka-foggy sa Dubai. Hindi na pumunta kami. So when we were exploring the entrance pa lang, guys, kitang-kita nyo naman yung Europe-inspired architecture nila, kasi merong mga brick roads, meron silang mga napakagandang architecture and buildings that surround you. And pagpasok mo, guys, merong different zones where you can explore. Pero nung pumunta kami sa loob ng Riverland, Dubai, we explored first one of the main attractions din dito sa place na to, which is the Legoland, Dubai. So actually, meron din Legoland sa ibang countries like Malaysia, sa Johor Bahru. But nagulat ako kasi meron din palang Legoland dito sa Dubai. So guys, if meron kayong mga anak na sobrang mahilig sa Lego, mahilig maglaro ng Lego, ayun, dito talaga makikita yung malalaking mga Lego na architecture. Kasi para siyang ano, guys, para siyang pang kids, actually pang adults din kapag nakaka-appreciate ka ng mga malalaking Lego na mga architecture tsaka mga Lego pieces na binubuo nila, na parang life size pag makikita mo. So dito pa lang sa entrance, guys, kitang-kita na namin kung gaano ka colorful yung Legoland, Dubai, and nakaka-excite actually, para kang babalik sa pagkabata pag pumasok ka dito. And very, very nice, kasi the time that we went to Riverland, Dubai, sa Legoland, it was the time na Christmas pa rin yung season. So, kitang-kita pa lang sa bungad ng Legoland, Dubai, yung mga life-size na Christmas ornaments na gawa sa Lego. Kita-kita nyo, guys, yung Christmas tree gawa sa Lego, life-size din siya. Super, super nice. Talagang Instagrammable and perfect for the whole family to enjoy. So, yun, guys. Imagine nyo, guys, yun pa lang yung unang nakita namin. But I feel na kapag magle-Legoland mainland Dubai ka, it will take you like a whole day to explore. Kasi not only merong Legoland na parang adventure park or like adventure theme park kung saan ka pwede pumunta, magpicture ng mga life-size Legos, meron din silang actually Legoland water park. So imagine yun guys, may adventure park ka na ng Legoland, meron ka pang water park. So make sure i-bring nyo yung mga swimwear nyo pag pumunta kayo dito and you're planning to go to the water park. So, ayun guys, hindi na kami pumasok at tumuloy doon. We actually just went straight ahead. Nagpicture lang kami sa harapan ng Legoland kasi super nice tingnan. But we wanted to explore the whole place of Riverland. Kaya naglakad-lakad pa kami. And super nice dito guys, actually. Para kang nasa malaking theme park. Kasi bawat lugar na makikita mo dito sa Riverland, iba-iba yung theme. So, medyo ano siya, parang siyang global village pero parang hindi din. Ang maganda sa Riverland is that wala masyadong tao dito guys, and meron talaga siyang river literal. Yung nakita na namin yung river guys dito sa Riverland, doon namin na gets bakit Riverland yung tawag dito. Kasi napakaganda ng river guys sa Riverland. It really surrounds the whole area and meron silang mga bridge where you can walk and take pictures overseeing the river. So, napakalinis ng river dito guys. Of course, it's a man-made river by the way, pero ang galing pa rin tingnan ng river na to kasi mukha talaga siyang natural na natural. So, I think maganda tong place to just relax with your family, to just stroll around. Kapag mahilig lang kayo maglakad, mag-muni-muni, diba? Kasi ang daming magagandang place dito na may nature, tapos very, very Amsterdam actually yung feels dito. So, very, very nice to take photos of. So, naglalakad pa kami guys at iba't ibang mga nature na yung nakikita namin. So, ang maganda dito guys, mga whole day ka din pwede mag-explore dito kasi talagang ang laki ng place talaga. Like, in-explore namin to ng around half day lang pero parang medyo bitin pa rin kasi ang dami talagang mga zones where you can explore here sa Riverland Dubai. Eto na guys, nakarating na kami sa parang Amsterdam nila na parang ano, parang kang nasa Shrek na movie kasi yung mga cottages dito guys, parang gawa sa mga bato. Very very ano siya, parang ka nasa loob ng fairy tale, parang ka nasa loob ng ano, ng bahay ng mga Disney princess nung unang panahon. Ganun yung feeling. And the houses, the cottages that are European inspired, they actually surround the river. So, ano talaga siya, the river really stretches all throughout the place. And ang maganda dito guys, meron silang mga picture spots. If nakikita nyo guys sa video, ayan, sumakay ako ng motor, yung parang Vespa na motor. So, parang feel na feel mo yung ano, yung pagka Europe style talaga ng city na to. So, pwede kayo magpa-picture din dun guys. So, ayun. Mostly, what we did here was to really relax and just enjoy the view kasi talagang it was actually a very refreshing view for us, especially we have been exploring a lot of places sa Dubai na mostly mga ano talaga eh, mga Middle Eastern yung theme. So parang going here sa Riverland Dubai, talagang it gives you a break from the Middle Eastern environment. It really is very European and it's very very quiet dito, which is yun yung na-appreciate ko kasi actually medyo onti pa yung tao the time na we went here and kakalakad namin guys, nagutom na kami. So may nakita kaming McDo guys and I think it's one of the most beautiful McDo na branch na ginawa kasi nasa loob pa rin siya ng ano, ng European architecture na gawa sa bato. So imagine nyo yun. Pero pagpasok nyo, syempre modern pa rin yung ano, yung kanilang interior. So ang maganda dito guys sa Riverland is that yung 25 dirhams na ticket namin, talaga namang pinangkain namin ng food. So ayan, we actually ordered some burgers, some fries, and a drink. Talagang na-enjoy namin and talagang nasulit namin yung ticket namin papasok. So, hindi mo naman mararamdaman na may entrance fee kasi magugutom ka din magpasok mo sa Riverland Dubai. So, pagpasok mo, kakalakad ng kakalakad, magugutom ka din. So talagang maghahanap ka ng kainan doon to just eat and do a stopover break. So, ayan guys, after we ate, super busog kami and paglabas namin, actually medyo it was around sunset time na. So, medyo gumagabi na. And we are seeing actually yung mga building nagla-light up na. So, very, very different siyang scene compared kaninang hapon. It was sunny, hindi pa nakabukas yung mga ilaw. Pero right now, ayan guys, andito na kami sa ibang version naman ng Riverland Dubai, which are the buildings that are lit up. Actually, yung mga streetlights na parang sinaunang panahon, ayan yung mga nagla-light up. And may mga nakikita pa kaming mga medyo old-fashioned na mga kalesa dito. So just imagine that guys, no? Para siyang vegan of Dubai, parang ganon. Kasi puro bato, puro earth tones actually yung mga buildings dito. And it's low rise, mostly mga bungalow na mga cottages made of wood din pala actually and mga bricks. And very natural lang talaga siya tingnan. It was really nice. Very, very nice place siya puntahan with your family and your friends. Kapag gusto nyo lang mag-bonding over food and just stroll around the area. And especially this winter season, kasi winter kami pumunta dito sa Riverland Dubai, it was kind of cold din talaga, kaya ang sarap ng breeze, especially nasa tapat kami ng river. So ayan guys, nakikita na namin yung bridge, parang Christmas na Christmas pa rin talaga, kasi yung bridge may mga Christmas lights, and grabe, this is actually the most Instagrammable spot in Riverland Dubai because itong panoramic view of the cottages and the architecture, kitang-kita mo sa likod yung napakagandang orange na peach na yellow na sunset. So, ang galing guys. We saw the sunset. It was really beautiful. Tapos, nagbe-blend in pa yung kulay ng sunset dun sa mga buildings na parang gawa sa bato tsaka earth tones pa. So, ang galing lang guys. It was really a Europe vibe moment na I personally enjoyed. So, yun guys, gabi na. So, kakatingin namin sa sunset na wala na. So, biglang naging gabi na. And talagang mas lumiwanag pa yung mga ilaw surrounding the whole area of Riverland, Dubai. And I think it was time for us to explore more of the surrounding area. But to be honest, sobrang nagandahan kami. Like, guys, pag pumunta kayo dito, like, makita nyo talaga to in real life. I feel na tatagal talaga kayo dito sa area na to. Just looking at the view from the river of how beautiful it just is. Super, super nice to rest. I feel, guys, na itong Riverland Dubai, ito yung mga isa sa mga places na pwede mo puntahan sa Dubai na hindi ka masyado mapapagod actually. Kasi ang gagawin mo dito mostly is talagang mag-chill ka lang kasi ang ganda ng views. So hindi siya yung parang sobrang nakakapagod, like ang dami nangyayari. To be honest, wala naman masyado nangyayari dito sa Riverland Dubai kasi hindi naman siya activity-based place. So, it's mostly for the views, for the different environment. Pero actually, ma-appreciate mo siya. In contrast to the touristy places sa Dubai na super full of activities and it's really a nice place that you can add to your itinerary if you want something more chill pero madami ka pa ring makikita at magagawa. Actually, dito sa area ng Riverland Dubai, they have a lot of restaurants of different cuisines and of course, may Legoland tayo and there are a lot of mga activities then for kids. Meron silang neon zone dito and actually, meron din pala sila ditong outlet. So, if you want to shop yung mga discounted na mga branded na items just around Riverland, they have a strip ng mga outlet stores. So talagang Riverland has a lot to offer for everyone sa family. So yung mga bata, they can play. Yung mga kuyas and ates, they can stroll around Riverland. Yung mga mommies, kung gusto nyo mag-shopping, yung mga daddies, pwede kayong mag-shopping sa outlets dito. So ang galing lang din. And by the way, sa harap ng Riverland, guys, meron talagang attraction na theme park called Motion Gate Dubai. We didn't go there because we wanted a more chill itinerary for the day. But just letting you know, guys, kapag meron kayong gustong puntahan na parang theme park, you can actually still go to Motion Gate Dubai. Kasi parang ano siya, parang siyang Disneyland ang peg, pero more on different mga characters. Oo. Merong Fion pagpasok, may mga roller coaster, may mga different rides, pero just in front of it is this hidden gem, which is the Riverland Dubai where you can go to na hindi ka pagod, pero talagang enjoy na enjoy ka. Parang ang dami mo pa rin na experience just by going around this area. So yun guys, talagang it was really a nice walking trip dito sa Riverland, Dubai. Personally, I would go back here kapag bumalik sa Dubai. It's really a quiet place to go to and very enjoyable siya if you want something Instagrammable and if you want the European views and architecture. Very chill. For me, it's a 10 out of 10 kasi parang free na din siya actually kasi nga gagamitin mo yung ticket na pangkain mo. Again, it's along Sheikh Zayed Road and you can go here with your family and friends any time of the day.
12: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
13: FEBC.
12: Himpilang.
13: 702 DZAM.
12: Agapay ng sambayanan.
14: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon, mapagpalang Miyerkules mga kaagapay. Ito ang programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ang inyong kasama ngayong hapon. Ako po si Charmaine Manalo Campanier.
2: At ito po si Dennis Campanier.
3: At si Tricia Denise Campanier. Nandito din mga kaagapay. Hello po. Ngayon ay August 5, 2026. Grabe, ang bilis naman ng panahon.
1: Yes, August na.
3: Yes, kumusta po kayo mga kaagapay? Nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Kung kayo po ay nasa bahay na o nagbabiyahe pa lamang o nasa office pa o school, huwag po kayong mag-alala dahil sasamahan namin kayo ngayong hapon habang nakikinig ng Papuri Music.
1: Yes, mga kaagapay, relax, relax lang po kayo at huwag po kayong mag-worry. Hindi po kayo nag-iisa dahil kasama niyo po kami ngayong hapon sa loob ng isa't kalahating oras. Maririnig din po natin ang kwentong Papuri. Actually, pagkapatuloy po ito ng kanyang kwento. Ngayong araw na to at alam ko, kilalang kilala nyo na siya dahil nakasama po natin siya noong mga nakaraang Miyerkules.
2: Yes, at no need to worry po talaga mga kagapay. At para sa mga nag-worry pa rin, nawa magsilbing paalala sa atin ang salitang ito na mula sa Joshua 1:9. Sa Tagalog, ang sabi, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta.
3: Wow!
1: Wow! Nakaka-encourage talaga yung word na yan. At lagi nga po natin kasama ang Diyos. Kaya mga kaagapay, huwag po tayo mag-worry.
2: No need to worry.
1: Yes, thank you Lord. Kaya magsama-sama po tayo hanggang alas 6:30 ng gabi sa pakikinig ng Papuri Music sa inyong mga radio, sa 702 DZAS mobile app, or via online streaming ng febc.ph. Paano po ba kayo nakikinig? I-share nyo po yan sa comment section. At kung mula rin, saan kayo nakikinig? Saan po bang lugar?
2: Oh, sa ibang saan nga
1: bansa ba yan? Dito lang ba yan? Sa Metro Manila?
2: I-comment nyo nga po yan.
1: At mapapakinggan rin ang programang Papuri sa 12:33.
3: Bye lang. Kahit anong comment po.
2: Oh, basta. Gusto namin malaman kung nasan kayo. Kahit specific. Sa kwarto lang. Di ba?
1: Wow. Okay, hindi. Yung iba nasa kotse.
2: Oh, yan.
3: Kotse
1: oh, ito
3: lang.
1: Na. Itutuloy ko na. Papapakinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 D-Way FM Legazpi Albay at New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. Mga kaagapay, pwedeng-pwede nyo pong ipadala ang inyong mga pagbati at song requests sa ating Facebook page na
4: 702 DZAS FEBC Radio,
1: or pwede kayong mag-text sa Globe
4: 0916-296-6620
1: at Smart
4: 0999-223-5675.
1: Kapag tapos na ang programang Papuri, maaari nyo pa rin mapakinggan ang ating music sa iba't ibang platforms. Kasama dyan ang Spotify.
2: Mga kagapay, nais kong basahin ang messages na ipinadala nyo sa amin last Wednesday. Simulan natin kay Marvy Morales. Hello po FEBC at Campanier Family. Nakikinig po ako ngayon sa inyo. Lagi. At si Ferdy S. Hotan sabi, God is our shepherd. Bless Wednesday, Campanier Manalo Family. Sa Diyos ang papuri. Hello, Marvy!
1: Hello!
2: At ganun din sa'yo, Ferdy. Enjoy listening. God bless!
1: God bless!
2: Mag-shoutout din tayo kina Len Agdon Reyes, Merly Perez Largado, Jose Verweco, Nora Canchela, Nestor De La Cruz, Euforcina Bernardino, Effie Remitar, Precious Sablazo, Jessica Jeng, Jean Cristobal Rojas, Lita G. Peran, Guy Santos at Ernesto Pascual. Happy listening po!
1: Happy listening po! At babatiin din natin ang mga nakikinig mula sa iba't ibang lugar. Shout

0: Out can an angel Villaflor Gorospe, always listening from Sofia, Bulgaria. Hello din kay Froilan Olaso, nakikinig sa Dagupan City, Pangasinan. At hello din kina Prel Manalo Aquino sa Laguna, kay Rosalinda Ohano Manzano, Helen Arellano, Emmy Cristobal, Epifanio Salvador, Aris Baluyot, at James Christian at Orlando Ambagan. Gayun din kay Rosalina Torres Guevara. Happy listening po!
1: Happy listening po! Yes, itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Pero ngayong araw na to po ay maririnig natin ang pagpapatuloy ng kwento ng isa nating kapapuri. Nako, ito nga po talaga, siya nga po ay ginamit ng Diyos upang mapagpala tayo ng gaano ba karami? Naku, napakarami pong mga awitin ang kanya pong naisulat para sa papuri. Kasama po natin siya nitong mga nakaraang Wednesdays at yan nga po ay ang ating kapapuri na si Rading Humacio.
2: Yes, pero sa ngayon po ay atin munang pakinggan ang mga awiting ito. Ang Kahit Hindi mula sa Papuri 20, inawit ni Jerus del Socorro, sinulat ni Pastor Ronel Rubrica at ni Cathy Carlos Miedes. Nasusundan ng Naroon Ako mula sa Papuri 40th Anniversary Album, inawit ni EJ Deperio na sinulat ni Doji Simon. Ang Tabi mula sa Papuri 21 na inawit ni Yeng Constantino, sinulat ni Bel Dolotina Inchong. At ang Nang Ang Buhay Ko'y Pagharian Mo mula sa Papuri 15, inawit ni Lani Mabilangan, sinulat ni Jane Del Rosario. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Happy Wednesday sa mga kakabukas pa lamang ng kanilang mga radyo, sa mga humahabol. Kayo po ay nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ako po si Charmaine Manalo Campanier.
2: At kasama niyo rin po ako, ito po si Dennis Campanier.
3: Kasama niyo rin po si Trisha Denise Campanier. Hello po sa mga nakikinig sa radyo, sa online streaming ng FEBC.ph. Hello po sa inyong lahat. Mag-login na rin po kayo sa inyong Facebook para inyong maipaabot sa amin ang inyong message at song requests. Ang ating Facebook page ay
4: 702 DZAS FEBC Radio.
3: Pwede rin mag-text sa mga numbers na ito. Sa Globe,
4: 0916-296-6620
3: at sa Smart, 0999-223-5675.
2: Mga kagapay, tuloy-tuloy lang po ang pagpapadala ng inyong mga kwentong papuri, ha. Talagang alam nyo, kami po ay nai-inspire kapag naririnig namin ang iba't ibang kwento mula sa mga papuri singers, papuri composers, at sa inyo po mga papuri listeners. Ito po ang pwede ninyong gawin. Pwede nyo i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com. Kung paano nga po ang mga songs ng papuri naging bahagi ng inyong buhay. Ito pa, pwede nyo nga pong i-share yan, ha, yung kwento ninyo kung bakit yan ang inyong favorite papuri song. At syempre, babasahin po namin yan at ipe-play na rin ang favorite song ninyo.
3: Yes!
2: Mm-hmm. Antayin po namin yan, ha, para maitampok dito sa program.
1: Mga kaagapay, ngayong araw nga na ito ay pagpapatuloy ng kwento ng ating tampok na kapapuri, si Kuya Rading Humacio. Nakasama po natin siya nung nakaraang tatlong Miyerkules at ngayong araw na to ang ika-apat na bahagi ng kanyang kwento.
3: Sobrang dami kasing ganda.
1: Yes, sobrang yes, dami talaga at ang gaganda.
2: Si
1: nakaka-bless ka Kuya Rading. At ngayong araw na to, hindi ko na patatagalin. Pakinggan natin ang ika-apat na bahagi ng kanyang kwento.
5: Magandang araw po sa inyo lahat, mga minamahal na kaagapay. Ito pong muli si Kuya Rading Humacio. Salamat po sa pribilehyo na maibahagi po ang mga awiting hinanda po namin para sa inyo ngayong hapon. Alam nyo, kahit na ilang dekada na po ang lumipas ay napakasarap balikan kung paanong nangusap si Lord sa akin sa pamamagitan po ng mga awit na ito. Alam nyo po, tunay na ang Diyos ay mabuti, tapat at mapagmahal. Siya ang ating lakas at dahilan kung bakit tayo patuloy na bumabangon at nangangarap. Sa mga nakikinig sa atin ngayon, nais kong ipaabot ang isang simpleng mensahe. May dahilan po para magpasalamat, may dahilan para umiti, at may dahilan para umasa. Dahil kasama natin ang Diyos sa bawat hakbang ng ating buhay. Ang bawat bagong araw ay isang paalala ng kanyang biyaya at pagmamahal. Dalangin ko na habang pinapakinggan ninyo ang mga awiting ito, ay mapuno ang inyong puso ng kagalakan, kapayapaan, at inspirasyon. So narito po yung nilikha kong awitin na nagmula po sa Papuri 19. Ang title po niya ay Tanging Sayo, interpreted by Jeros Del Socorro. Sayang nga po at hindi rin ako nakarating sa Papuri 19 concert dahil nga po sa trabaho namin ng aking asawa sa Japan. Pero alam ko okay naman, naging maganda po ang concert at naging matagumpay po ito sa tulong ng ating Panginoon. Ito pong kasunod na awitin ay yung pong Kapayapaan na nagmula po sa Papuri 22, interpreted by Aisel Van Omen. So bali ito po yung last na composition ko sa Papuri. Talagang isinama ko po yung aking pamilya, yung aking asawa, si Rina, yung aking mga anak, si Kathleen at si Cesa, at ilan sa mga members sa church, at maging yung aming pastor, Pastor Ike at si Pastora Gigi. Yun, nakasama po namin sila. Talagang tagumpay po ang concert na ito. Napakaganda po. Alam ko na pinaghandaan talaga. Ginawa po ito sa CCF Center dito po sa Ortigas. Naging maayos po yung concert na ito, naging matagumpay. Lahat po ng awitin talagang napakaganda. Napakaganda po at naging matagumpay po sila sa tulong natin Panginoon. Nakita-kita po kami ng mga kaibigan natin dyan, ng mga composers at mga singers. Talagang napakasaya po. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nakasama po ako sa konsertong ito bilang isang papuri composer. Naway maging paalala ang bawat himig at bawat salita na ang Diyos ay gumagawa ng magandang bagay sa ating buhay at may mga gandang plano po para sa bawat isa sa atin. Bilang inspirasyon, nais kong ibahagi ang talatang ito mula sa Jeremiah 29:11. Ang sabi po dito, "Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga planong para sa inyong ikabubuti at hindi para ikasasaba, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Maging pagpapalanawa sa inyong araw ang mga awiting ito at lalo ninyong maranasan ang pagmamahal, kabutihan at katapatan ng ating Diyos na buhay." Muli, maraming salamat sa inyo, Dennis, Charmaine, and Tricia, sa walang sawang pagpapatugtog ng awiting papuri. At sa lahat po ng ating kaagapay, salamat po sa walang sawang pakikinig. Sa Diyos ang papuri!
1: Tulad po ng sabi ni Kuya Rading, sa bawat araw natin sa mundong ito, lagi tayong merong ipagpapasalamat sa Diyos. Siya po ay napakabuti at kasama natin sa lahat ng pagkakataon. Pakinggan na po natin ang ilan sa mga awiting ito na sinulat ni Kuya Rading Humacio.
6: Simulan po natin sa Tanging Sayo mula sa Papuri 19 na inawit ni Jerus del Socorro at Kapayapaan mula sa Papuri 22 na inawit ni Asel Van Omen. Ang mga awiting sinulat ni Rading Humacio. Maririnig din po natin ang Paano Kung Wala Ka Jesus mula sa FEBC 70th Anniversary Album na inawit po ni Ruben Laurente na sinulat ni Junji Marcelo at ang Di Susuko mula sa FEBC 70th Anniversary Album din. Iyan po ay inawit ng Barnabas, sinulat ni Sol Flores. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha. Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.
1: Sa ika-13 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, tinapos na ang pagharap ni Attorney Roderick Wamil sa witness stand sa pamagitan ng interjections mula sa Senator Judges hinggil sa naging auditing nito sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Sa mga naging sagot ni Wamil, binigyang diin niyang hindi opsyonal kundi kinakailangang bantayan at busisiin kung paano ginamit at kung saan napunta ang confidential funds dahil kahit naan para sa mga espesyal na proyekto ng mga ahensya, bahagi pa rin umano ito ng public interest lalo pat pang mga ginamit na pera ay mula sa buwis ng mamamayan. Dagdag pa niya, sa kabuuan ng mga naging confidential funds ng Vice Presidente ay wala umanong nai-attach na official receipts, bagkus ang mga nailagay ay higit 800 acknowledgement receipts lamang. Ani Wamil, ito ang unang beses sa kanyang karanasan na ganito karaming AR at tanging AR lamang ang inilagay sa liquidation na tinawag niya bilang unusual. Kinakailangan din umano ang pruweba ng katagumpayan o evidence of success ng mga ginawang confidential projects bilang supporting attachments ng liquidation na anya'y hindi nailagay ng panig ng Vice Presidente. Samantala, naantala naman ang pagtetestigo ni COA ICFAO State Auditor Cailin Del Campo ngayong araw matapos hindi tanggapin ng depensa ang ilang stipulation process hinggil sa markings ng acknowledgement receipts na ilan sa mga gagamiting ebidensya ng prosekusyon. Ayon kay Defense Counsel Attorney Christine Ferrer, hindi nila tinatanggap ang bersyon ng dokumentong napunta sa prosekusyon dahil hindi nila kontrol ang mga nangyari dito matapos isurrender ang mga naturang papeles sa COA. Hindi umano nila alam kung maaaring may mabago sa authenticity at iba pa. Sa kabila ng pagtutol ng depensa, naglaan ng extra day ang impeachment court sa pamumuno ni Presiding Judge Francis Escudero para magkasesyon ang prosecution at depensa sa pamumuno ng impeachment clerk of court upang tingnan ng mabuti ang mga dokumento at maglagay ng marking sa kung ano lang ang tatanggapin ng depensa bilang appropriate document. Ani Escudero, hindi nito maapektuhan ang call for authenticity ng depensa, gayong ang tatanggapin lamang nila ay ang kaparehong dokumento na mayroon sila. Sa pagbabalik sesyon sa Lunes, inaasahan namang haharap sa witness stand kasunod ni Del Campo sina Marivic Pareha ng Legislative Resources Management Department mula sa House of Representatives, Gina Acosta, dating disbursing officer ng OVP, at Edward Fajarda, dating disbursing officer ng DepEd. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
0: Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.
2: Araw na to, mga kaagapay, ihanda po natin ang ating mga puso. Pangungunahan po tayo sa panalangin ni Kuya Rading Humacio.
3: Mga kaagapay, manalangin po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong kabutihan, katapatan at walang hanggang pag-ibig. Pinupuri ka namin sapagkat ikaw ang pinagmumula ng aming pag-asa, kagalakan at kapayapaan. Salamat sa bawat biyayang iyong ipinagkakaloob at sa patuloy mong paggabay sa aming buhay. Panginoon, itinataas ko sa iyo ang bawat tagapakinig. Naway pagpalain mo sila at ang kanilang mga pamilya. Bigyan ng kalakasan ang mga nanghihina. Sa mga nalulungkot, punuin mo ang kanilang puso ng iyong kapayapaan at kagalakan. Muli, Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na maibahagi ang mga awiting nagbibigay ng papuri sa iyo. Ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian ay sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, ang lahat po ay magsabi ng Amen.
2: Amen! Amen! Maraming salamat po sa inyong kwento at panalangin, Kuya Rading Humacio.
4: Maraming salamat, thank you, Kuya Rading. Thank you po so sa inyo. Grabe kami talaga.
2: Opo, kami nga po dito sa program ay lubos na napagpala ng inyong mga awiting isinulat at inawit. At talagang na-bless po kami sa mga kwentong papuri na inyong ibinahagi.
4: Salamat po.
5: Super.
2: God bless you and your family po. And we hope to see you soon.
5: Yes, see you soon.
2: Mga kaagapay, tuloy-tuloy lang po tayo, kaya pakinggan po natin ang mga awiting ito. Maririnig natin ang dalawang songs mula sa Papuri 21, Ang Kay Dakila ng Pag-ibig Mo, inawit ni Gail Blanco Viduya, sinulat ni Khalil Refuerzo, at Laya na inawit ni Casey Tandingan, sinulat ni Gerard Gudes. Susundan po yan ng Walang Makapaghihiwalay mula sa Papuri 24 na sinulat ni Dennis Campanier at inawit ni Trisha Denise. At Ang Umasa Ka mula sa Papuri 70th Anniversary Album, inawit nila Dennis at Charmaine Campanier, sinulat ni Sok Villanueva at ni Olive Robles. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kayo po'y patuloy na nakikinig dito po sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier.
2: Kasama niyo rin po si Charmaine Manalo Campanier. Hello mga kaagapay.
3: Kasama niyo rin po ako si Trisha Denise Campanier.
1: At ang dalangin nga po namin, kayo po'y na-encourage sa kwentong papuri ng ating kaagapay na si Rading Humacio.
4: Ako grabe.
2: Grabe.
4: Four weeks
1: yes. Ng matinding encouragement. Thank you po. Thank you, Kuya Rading.
2: Thank you.
1: Yes. Kami po rito mga kaagapay, nakabang sa inyo rin mga kwento ha, tungkol sa inyong mga favorite papuri songs. At maaari nyo po i-comment ngayon sa ating Facebook page na 702-DZAS-FEBC-Radio or ipadala sa kwentongpapuri@gmail.com ng aming po maitampok dito sa programang Papuri.
2: Opo, aabangan po namin yan mga kaagapay.
4: Yes na yes.
2: Sa ngayon, atin na pong pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast. Salamat kay
5: Kayla Escalante.
1: Thank you, Kayla.
2: Thank you so much po sa ating production technicians na sina
5: Nat Peralta, Benji Musura, Benjo Murano, Jonathan Reyes, at Reggie Villena.
1: Salamat po sa inyo.
2: Maraming salamat po. Pati sa ating broadcast engineer na si
5: JV Tabua.
1: Thank you.
2: Thank you po. Maging sa mga nakaagapay natin dyan sa
5: Bukawi Transmitter Site.
1: Maraming salamat po sa inyo dyan.
2: Thank you so much po. Ito, balikan na natin ang pagpapalang mula sa salita ng Diyos sa Joshua 1:9. Sa Tagalog ang sabi, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Amen.
1: Amen.
2: Patuloy po nating purihin ang Panginoon sa awiting Nagmamahal mula sa Sarilikhait. Inawit ni Boyet Cruz, isinulat ni Sok Villanueva.
3: Salamat po sa pagsama sa amin ngayong Wednesday, mga kaagapay.
2: Thank you.
3: Ito po si Trisha Denise Campanier.
1: Salamat po. Ito po si Dennis Campanier.
2: Thank you mga kaagapay. Ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Let us all stay safe and healthy. Lagi po nating tatandaan na
5: sa Diyos ang

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
1: Narito ang ilan sa mga dapat tandaan pagkatapos ng baha. Kung nanatili ang inyong pamilya sa evacuation area, huwag munang bumalik sa mga tahanan hangga't hindi inaabisuhan ng otoridad. Siguraduhing ligtas ang bawat miyembro ng pamilya at simula ng paglilinis at pag-aayos ng mga gamit, lalo na ang mga kagamitang inabot ng baha. Huwag basta-bastang bubuksan ang main power hangga't hindi patuluyang humuhupa ang tubig. Maging maingat sa tubig na iniinom dahil maaaring ito ay naging kontaminado sa tubig baha. Manatiling nakatutok sa mga balita at impormasyon tungkol sa lagay ng panahon.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan!

0: sumasahim pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito nga po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga partner stations at ang mga nagmamanage po niyan, ang ating mga tech teams and volunteers na nagbibigay katiyakan na yung ating programa ay makakarating sa inyo, syempre kasama rin ang iba pang mga programa. Ano po? At tayo po ay pwedeng subaybayan gamit ang iba't ibang mga istasyon sa radyo. Sa NCR, nandyan po ang 702 DZAS. At karamihan po ng ating mga local radio stations ay meron pong mga Facebook page, no, kanya-kanya. At sa mga Facebook page na iyan, yung pong ating mga programa ay pwedeng masubaybayan for 1 month. So pwede nyo pong balikan sa isang buwan. Ano po? At tayo po ay pwede rin subaybayan gamit po ang FEBC Radio TV. At syempre, nandyan po ang streaming app, yung FEBC PH Stream. So yan pong ilan sa mga kaparaanan. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. Napakahirap iproseso yung mga kaganapan sa ating buhay, lalong-lalo na pag nandun tayo sa season na kung saan yung hindi natin gusto, hindi natin inaasahan, o kaya naman yung gusto natin, yun naman ang hindi nangyayari. Di ba? Kaya talagang may mga mapanghamong pagkakataon sa ating buhay. Kaya nga, sa ating pagpapatuloy sa pagtatalakay tungkol po sa iba't ibang seasons ng ating buhay, it is important na meron po tayong clear understanding that God is good, yung plano niya para sa atin is good. Number 3, hindi sa lahat ng pagkakataon naiintindihan natin ang mainam dahil ang pamamaraan at pag-iisip ng Panginoon ay higit sa ating makakayanan. No? Gagamit tayo ng ilustrasyon. Minsan po, pag ako'y nagpapagawa ng sasakyan or appliances, talagang may mga times na kaya mo nga dinala doon, di mo alam, di mo kaya, di ba? Pero sa mga pagkakataong iyon, sa totoo lang, may elemento ng pagtitiwala doon dahil ikaw na hindi nakakaintindi, ibibigay mo sa isang taong nakakaintindi, supposed to be. So may element ng trust kasi ang challenge po doon, paano kung hindi niya nagawa? Di ho ba? Kaya tayo rin, as we trust the Lord, mahalagang kilala natin ang Panginoon. Kasi pag kilala mo ang Panginoon, panatag ka na alam niya ang kanyang ginagawa. Sabi nga sa John 15, ano, yung God the Father prunes us so that we will become even more fruitful. Na pag-usapan natin yung tungkol sa pruning na yan, na bagamat yung pruning po, the process may be painful, difficult, but it is necessary for fruitfulness. And at the same time, yung proseso po ng pruning, ang gumagawa ay ang ating Diyos Ama. Expert po pagdating sa pruning. No? Sabi ko nga sa inyo, pag ikaw ay merong ekta-ektaryang lupain at gusto mo na magkaroon ng magandang yield o maganda yung bunga, iniisip mo, yung magpuprune o yung gagawa ng pruning process, kailangan mahusay. Kasama yan sa investment. Hindi naman yan DIY lang kung bahala ka na. No? Kung sa panahon pa natin ngayon, YouTube mo na lang, bahala kang kumopia kung paano gagawin. You don't risk yung harvest sa pamamagitan ng mga tao na hindi maalam. Kasi ang goal mo with what you have right now, i-improve mo yon. So kung ikaw ay may-ari ng vineyard, you will use the services of somebody who is the best of the best. At ang nakakatuwa po, sinasabi ng John 15 verse 1 and 2, it is God the Father who prunes us. Now, bakit maganda yon? Siyempre, mahal tayo ng Diyos. Pangalawa, kilala niya tayo. No? Bawat isa sa atin, iba-iba tayo ng kakayahan. Yan naman ang napakaganda riyan. Ang ibig sabihin po, hindi tayo parang generic treatment na kung ano gagawin sa isa, yun ang gagawin sa iba. Hindi po, ang pag-operate ng Panginoon sa ating buhay ay sang-ayon sa ating mga katayuan, limitasyon, kakayahan, anumang mga challenges ang alam natin. Kaya sa Bible, makikita mo, napakaganda yung sinasabi ho na alam ng Panginoon, kahit yung bilang ng ating buhok, alam ng Panginoon. Ang ibig sabihin nun, He has a very intimate knowledge of who we are. Kaya sa Old Testament, sa reflection po, pinapakita sa atin doon na habang hinuhubog pa lang sa sinapupunan, no? Ang Panginoon ang may disenyo. So alam niya kung ano yung hangganan natin. Sa 1 Corinthians naman, pinapaalalahanan tayo na hindi tayo bibigyan ng higit sa ating makakayanan. So alam ng Panginoon, at yan po ay napakahalagang bagay as we go through the challenges and difficulties of life. Ngayon, gusto po nating pag-usapan sa punto at pagkakataong ito, paano ba tayo tutugon sa gitna ng mga suliranin? I remember one time doing a Bible study on suffering with a group. At ang sabi po nila, Pastor, saan man ang gagaling yung mga suffering? At doon ko po nakita na very important na maunawaan natin, saan nga ba nanggagaling? Isang uri lang ba ang suffering? Actually, maraming uri po. No? So tingnan natin, saan ba nanggagaling? Una, not necessarily in the order of importance or priority, pero ito po yung ilan. May mga suffering po tayo na resulta ng kasalanan. May kasalanan, kaya kailangang at ituwid. Yung pagtutuwid na yon, ang sabi nga sa Hebrews 12:11, no suffering or no discipline is enjoyable while it is happening. It is painful. So, in other words, yung dating ng ating discipline, bunga ng pag-ibig yan, maaaring yung perception natin dyan is it is suffering, pagdurusa. Hindi ba pag tayo po nadidisiplina dati ng mga magulang o nagdidisiplina tayo ng mga anak, either there is pain that is necessary or withholding of privileges, kailangan yun eh. Pero tandaan nyo po na kung sakali na tayo po ay padaanin sa discipline process, ang Panginoon in-explain sa atin sa Hebrews chapter 12. Na ang goal or objective po nito ay para tayo po ay ituwid. So merong lihis na landas, itinutuwid. At ito po ay bunga ng pagmamahal at pagtrato bilang mga tunay na anak. Napakagandang assurance yun kasi pag hindi mo na sort out, ano ba itong pain na ito? Bakit ba kailangan to? Alam mo, madi-discourage ka eh. Pero pag alam mo na ito ay nanggagaling sa Diyos na may pagmamahal, at ang proseso is purposeful, merong layunin, merong gustong ma-achieve na ikabubuti natin, then although you are maybe in pain or merong kang mga pinagdurusahan, there is hope, there is assurance. Kasi alam mo na yung pain na iyon is a necessary part of the process. So yun po ang isa. It may come from suffering or discipline. Pangalawa, maaari din po na yung ating suffering ay self-inflicted. Sometimes, hindi naman kailangan sanang pagdaanan, pero hindi tayo sumangguni, hindi tayo nanalangin, hindi natin inalam ang kalooban ng Diyos, so inalaman natin na walang tayo ng pakialam sa kalooban ng Diyos. So, as a result of that negligence, whether intentional or not, meron tayong mga consequence na dinaranas. So even the consequences ay pwedeng gamitin ng Panginoon to remind us to seek His will. Ang totoo, napakaganda yung Jeremiah 29:11, di ba? Familiar tayo dyan eh. For I know the plans I have for you, says the Lord, they are plans for good, not for disaster, to give you a future and a hope. Pero alam niyo ba na hindi doon, hindi lang 'yon ang magandang parte noon. If you continue the passage, that's verse 11. If you read verse 12, 13, ang sabi po ron, in those days, when you pray, I will listen. If you seek me wholeheartedly, you will find me. So ang ibig sabihin po, may magandang plano ang Diyos, pero ang isa pang maganda ron na katotohanan ay ang Diyos natin laan para sa atin. Di ba? Hindi yung tipong nag-iwan ng plano, bahala na si Foreman. Hindi, sinasabi niya, pag tayo po'y nanalangin, alam niya. Pag hinanap natin siya, matatagpuan natin siya. So, yan po ay very reassuring sa bawat isa that God's presence is available, that we can come to Him, we can lean on Him, we can learn from Him. Napaka-powerful nung statement na yan kasi nangangahulugan po yan na ganun ang katindi ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya kung tayo po ay napapariwara, baka magandang reminder yan, baka mamaya yung suffering na pinagdadaanan natin ay bunga ng ating kapabayaan. So it reminds you the next time, huwag ka magpabaya dahil nandiyan naman ang Diyos . Kaya nga sinasabi sa atin, di ba, sa Proverbs 3, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will crown your efforts with success. So, ang ibig ipakita, yung katotohanan na laan ang Diyos para sa atin. Hindi naman kailangang mamuhay ng walang gabay. Nandyan po ang gabay ng ating Panginoon. So, isa rin yan. Kaya sometimes, may mga suffering tayo, but again, maybe it's a reminder na bakit hindi tayo namumuhay ng para sa kanyang kaluguran o kaya ayon sa kanyang gabay at patnubay para sa atin. So, laan naman ang Diyos . Bakit tayo mamumuhay? Ba't tayo mamimilit mamuhay ng lihis sa kanyang kalooban? So, posible din po na itong suffering natin, maybe a product of a sinful world. Nabubuhay tayo sa mundong makasalanan. At sa mundong makasalanan po, talagang merong mga matutuwid na magdurusa at merong mga hindi matutuwid na makakaranas din naman ng kabutihan ng Panginoon. Hindi ba sinasabi nga sa atin, yung pagbagsak lang ng ulan, nahuhulog ang ulan sa mabuti at masama. Hindi naman yung tipong pag masama ka, ikaw lang lulunurin, babahin. Hindi po. Talagang dumadalo yan. Water as blessing and sunlight as blessing. So ganun kabuti ang ating Diyos . Pero paalala din po sa atin ito na we live in a sinful world. So may mga consequences yan. So ibig sabihin, halimbawa, nandyan po ang pagkakasakit, which is parte po yan ng sumpa ng Diyos sa kasalanan. So, napapagdaanan ng tao yan. Nandyan po ang reality ng physical death at parte rin niya ng buhay sa mundo. Pero ang reminder nga sa atin, kung ikaw ay nasa Panginoon, you enjoy the assurances and peace that comes from God. Na bagamat pwede kang magkaroon ng karamdaman, pero ang assurance naman doon is that the grace of God is always sufficient. Or, maaari din naman kagalingan ang ibibigay ng Panginoon. Pagdating naman po sa kamatayan, yes, kahit tayo po ay nasa Panginoon, tayo po ay makakaranas pa rin ng kamatayan, pero ang napakagandang katotohanan po ay kung maranasan man natin to, alam natin na yung kamatayan ay pansamantalang karanasan. Sapagkat sinasabi ng salita ng Diyos, may pagkabuhay na muli, di ba? So ang gandang katotohanan po noon, merong pagkabuhay na maguli. Kaya pag humaharap tayo sa mga challenges, maganda nag-i-evaluate din tayo . Ito ba ay necessary suffering? Baka naman unnecessary yan. Sa katigasan ng ulo, ang dami nating self-inflicted, unnecessary suffering, no? Tayo na may gawa, hindi naman kailangan pagdusahan, kaya lang sa katigasan ng ulo, ayan, binagdurusahan natin. May Diyos na pwedeng sangguniin, ayaw nating magpasangguni, ayaw nating sumangguni, o kaya naman may mga kasalanan na kailangan nating ituwid. Pero alin man sa mga yan, mga kapatid, ibabalik at ibabalik ka rin sa katotohanan na mahal tayo ng Panginoon. So kung yan po ay discipline, then it's a reminder that God loves you and treats you as His child. Kung yan naman po ay produkto ng maling mga desisyon, well, God is reminding us na bakit ka gumagawa ng desisyon sa sarili mo? Nandito ako para sa iyo. You have to make decisions na kinoconsider mo ang aking kalooban dahil yan ang magbibigay ng kaayusan para sa atin. And then, yung reality po na merong pagdurusa as a result of living in a sinful world, ang pinagmumula namang o ang pwede nating mapulot na katotohanan naman dito at napaka-powerful reminder is that ang mundong ginagalawa natin, this is not our permanent address. Hindi ho tayo dito permanently. Temporary lang po ito, temporary lang. Kaya nga pag iniisip nating temporary lang, that gives hope. Palagi kong binabahagi sa inyo na paminsan pag meron kang pinagdadaanan na karamdaman, na irreversible, sometimes nakakawalang pag-asa kung iisipin mo na hindi ka na gagaling, hindi na magbabago ang sitwasyon, habang buhay. No? Ang bigat, no? Parang paano ba ito? Pero ang napakagandang reality po, mga kapatid, is that life is temporary, praise God, and yet, it leads to a better place because of God, because of Jesus. So may langit, no? Yung katiyakan ng langit gives us hope. Kaya si Apostle Paul, pag binasa niyo yung 2 Corinthians chapter 4, ganda nun eh. Sinasabi sa atin, we don't look at the troubles we face right now, but we look at things that we cannot see. We look beyond this life, the temporary things of life. At ang tinatanaw natin yung mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay pansamantala, ang bagay na hindi nakikita ay pangwalang hanggan. So, di ba? Hindi na masisira, hindi mawawasak, at ito po ay mananatili magpakailanman. Napakagandang ano yun, katotohanan. Kaya nga pag iniisip-isip mo ang langit, no? Pagka malusog ka, pag wala kang problema, pagka maayos yung iyong kalagayan, minsan hindi mo ma-appreciate eh, kasi feeling mo, bakit langit pa binigay, no? Sana pinera na lang, sana cash na lang. Kasi iniisip mo, parang ano ba yung silbi ng langit? Pero pag nasubukan mong magtiwala sa mga bagay na pansamantala, kagaya ng pera, magtiwala sa kasikatan, koneksyon, kaibigan, and then, na-realize mo na lahat ng yan ay hindi magtatagal. Eto na po ang katotohanan. Now you realize why heaven is such a beautiful place. Kasi kahit gaano katibay ang iyong pinagtitiwalaan dito, kung hindi ang Diyos ang iyong tunay na pinagtitiwalaan, ang kayang ibigay lang sa iyo ng pansamantalang bagay ay pansamantalang pakinabang. Tanda mo yan. Ang kayang ibigay ng pansamantalang bagay ay pansamantalang pakinabang. So, hindi magtatagal. So, if you're experiencing good things right now at akala mo wala nang hihigit pa dyan, ay nako, dalawang bagay lang yan. Either yung magagandang bagay na yan because of its temporary nature ay mawala, or dahil tayo po mismo ay temporary lang din sa mundo, yung capacity natin to enjoy these things is also temporary. So either yan ang mawala o tayo ay mawala ng kapasidad to enjoy these things. Ang bottom line at ang overall result, wala rin. We cannot hold on to temporary things. Kasi yun nga ang lagi natin binibigyang diin. Eh. Hindi naman tayo nilikha para sa mga bagay na yan. Huwag nating hanapan. Dahil in the first place, hindi naman nilikha yan para bigyan ka ng permanenteng kapanatagan, kapayapaan. Hindi po. Walang maibibigay na permanente ang bagay na pansamantala. By the very nature of temporary things, they will just go somewhere else. No? Masisira, mawawala, mawasak. Hindi magtatagal sa ating buhay. Kaya, again, napaka-importante po na ang pagsandig ay sa Panginoon. Ang pagtitiwala ay sa Panginoon. Ang pag-asa ay sa Panginoon. Sapagkat pag dyan tayo sumandig, nagtiwala, umasa, alam natin na hindi tayo mabibigo. Kaya yun ang kagandahan nun, ano? Kaya kung sakali po na nanghihinaan tayo ng loob, ang totoo niyan, paminsan yung panghihina ng loob natin produkto ng maling pagtitiwala. Kahit sabihin mo ng Christian ka pa, minsan ho kasi hindi natin napapansin we slip back to our old ways. Kala natin sa Panginoon tayo nagtitiwala, yung pala hindi. Unti-unti napupunta yung tiwala natin sa mga bagay na hindi naman makapagbibigay ng assurance at hindi naman pang matagalan. Kaya pinanghihinaan tayo ng loob. So yun po ang challenge doon. Kaya nga, napakaganda na we build our lives on the solid foundation, and yan po'y walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo. So, yung different seasons of life, ano ba ang tinuturo sa atin? Yung reality, sabi nga, na if you're experiencing good things, it's only temporary. Pansamantala lang yan. If you're experiencing bad things, then paalala din sa atin na pansamantala lang din yan. Magbabago. Pero eventually, because this life is temporary, talagang ang patutunguhan, mawawala ang mga bagay na ito. Kaya nga, kung merong mahalagang lesson sa pabago-bagong seasons ng ating buhay, is that we have to have faith in God, to trust Him, His ways, His word, and to build our lives on Him. Siya po ang sure and solid foundation. Sa Kanya tayo magtitiwala. Don't build your house on sandy ground. Huwag sa mga bagay na pansamantala. Huwag sa mga bagay na lilipas. Huwag sa mga bagay na hindi magtatagal. Sa Panginoon natin ipundasyon. Yan po ang may katiyakan, yan ang may katatagan, yan po ang magbibigay ng tunay na kapayapaan. Hindi ba? Kaya magbago-bago man ang sitwasyon, kung meron kang kapanatagan sa Panginoon, eh hindi kayang baguhin ang sitwasyon ang Diyos. At hindi kayang sirain ng ating sitwasyon ang katangian ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, nawa, itong mga pinagdadaanan natin, sabi nga ni Apostle Paul, magbigay ng pananabik sa mga bagay na eternal. Di ba? Masabik tayo sa mga bagay na eternal. No? Let's look forward to heaven, no? Yung mga bagay na eternal. Kasi nakita na natin na wala eh. Wala tayong pwede asahan dito. Eh, no? Lahat nasisira, lahat hindi pang matagalan, lahat naluluma. But only God can give us that assurance. So let us put our faith in Him. So sana po ang ating pag-aaral ay naging pagpapala, kalakasan sa bawat isa. At ang ating patuloy na dalangin ng bawat isa po ay maging matatag sa pananampalataya, masunurin sa kalooban ng Diyos at syempre, palaging nagtitiwala sa ating Diyos. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
0: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
3: Tinatawagan ng pansin ang kamag-anak, pamilya at tatay ng batang si Mason Calcabin Wang na si Shaolei Wang. Kasalukuyang naninirahan sa Barangay Guadalupe Viejo, Makati City. Kung sino man ang may impormasyon o nakakakilala kay Shaolei Wang, ang tatay ng bata, ay mangyari lamang po na makipag-ugnayan kay Ms. Minette M. Gonzalez, social worker ng Operation Compassion Philippines Incorporated, o tumawag sa local 02-7717-1882 o 0956-287-0255.
4: Good news mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa, Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hob 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: Napakalaking palaisipan sa akin kung minsan ang mga kataga na binanggit ni Apostol Pablo. Nang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Kung gagamitin natin ang halimbawang ito tungkol sa paghahasik ng palay sa bukid, tiyak na kapag naghasik ka ng kakaunti ay aani ka ng kakaunti. Subalit hindi sa lahat ng panahon na kapag naghasik ka ng marami ay aani ka ng marami. Sa gitnang Luzon ay may pamamaraan ng pagsasaka na tinatawag nilang sabog tanim. Sa halip na ipunla muna ang binhi at sa tamang panahon ay bubulutin ito at saka itatanim, ang ginagawa ng marami ay isinasabog ito ng direkta sa mga pinita. Kung minsan ay maririnig mo sa mga magsasaka na sumobra ang dami ng kanilang inihasik at sila ay nababahala, dahil sobrang kapal ng palay ay maaaring hindi mamunga ng sapat upang umani sila ng kanilang inaakalang dami ng palay. Dapat daw ay katamtaman lamang ang dami ng binhi na inihahasik. Gaano ito katotoo kung iahambing sa mga sinabi ni Pablo? Sang-ayon ba si Pablo na sa pagbibigay, ang kinakailangan ay katamtaman lamang? Sa oras pong ito, ay tunghayan natin ang kasagutan sa mga katanungang ito sa mensahe ng Diyos na matatagpuan sa 2 Korinto, Kabanatang 9, Talatang 6 hanggang Kabanatang 10, Talatang 4. Ito ay hatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng 2 Korinto, Kabanatang 9. Simulan po natin sa 6 na talata hanggang sa Kabanatang 10, 4 na talata. Marami sa atin ang nangangarap na sana ay magkaroon ng malaking bahay, ng malaking sahod sa trabaho, ng magagarang damit, ng masasarap na pagkain at iba-iba pang pangarap na makapagbibigay kaligayahan sa kanila. Hindi masama ang mangarap, subalit nangarap na po ba kayo na makapagbigay para sa Panginoon? Marahil ay isa po itong nakakabiglang tanong at nakakatawa sa iba. Ito'y dahil sa karamihan ng ating mga pangarap ay umiikot lamang sa ating sarili. Kung kaya nabibigla tayo kapag iba na ang pinag-uusapan. Gayunpaman, mababasa natin sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 3, Talatang 9 hanggang 10 ang ganito. Ang Panginoon ay handugan mo, bahagi ng kayamanan. Pinakamainam na ani mo, sa Kanya ay ibigay. Sa gayon kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidla ng inumin ay hindi matutuyan. Napakasarap pakinggan ang mga salitang ito. Magkagayon man, ang katotohanan ito ay nangangahulugan ng pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Noong nakarang pag-aaral, natunghayan po natin ang dalawang mahalagang bahagi tungkol sa pagkakaloob. Ang una ay may kinalaman sa paraan at ang ikalawa ay ang pagsasagawa nito. Binigyang halimbawa naman ng mga mananampalataya sa Macedonia. Sa ating pagpapatuloy ng paksang ito na ating pinag-aaralan ay tatalakayin po natin ang ikatlong mahalagang bahagi, walang iba kundi ang dahilan ng pagbibigay. Bakit nga ba tayo dapat magbigay? Mahalaga ba ang laki at halaga na ating pinagkakaloob? Ano ba ang magagawa ng pagkakaloob? Iyan po ang mga mahalagang katanungan na sasagutin ng salita ng Diyos na ating pagninilayan ngayon. Inaanyayahan ko po kayong basahin ang 9 na kabanata sa 2 aklat ng Korinto, 6 na talata, ang sinabi po ni Apostol Pablo. Tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Noong si Pablo ay nasa Efeso, pinaalalahanan niya ang mga mananampalatay roon ng salita ng Panginoong Hesus. Ang sabi niya, sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mga mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumatanggap. Natunghayan natin sa nakaraang pag-aaral na mas mapalad ang magbigay kaysa tumatanggap. At iyan ang wika ng Panginoong Hesus ayon kay Apostol Pablo. Subalit maaring maitanong ninyo, paanong naging mas mapalad ang nagbibigay samantalang siya na ang nawawalan? Bilang tugon sa katanungan iyan, Ang aking masasabi ay ito. Ang salitang mapalad sa ating nabasang talata ay nangangahulugan ng kagalakan. Ibig sabihin, may mas higit na kagalakan na darama ng nagbibigay kaysa tumatanggap. Totoong na si Henryn ang tumanggap, subalit may mas higit na kagalakan na nadarama ang nagbibigay. Ganito po ang ibig kong sabihin, naranasan niyo na ba na mabigyan kayo ng pagkakataong makapagbigay? Di ba ang gaan-gaan ng ating pakiramdam sapagat nakatulong tayo sa ating kapwa? Iyan ang nais ipahiwatig ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, na mapalad kayo sapagkat kayo ay nasa pagkakataong kayo ang gagamitin ng Diyos upang tulungan at pagpalain ng iba, na hindi dapat silang manghinayang sa kanilang ibinibigay sapagkat ang naghahasik ng kaunti ay mag-aani ng kaunti at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Kung merong inihasik ay meron din namang aanihin. Meron na ba kayong nakilalang magsasaka na nangarap na sana konti lang ang kanyang itanim upang marami ang kanyang anihin? Ito ay katotohanan. Yan ang paniniwalang ginawa ng Diyos na hindi natin kayang pawalang bisa. Na anuman ang ating itanim ay siya rin ang ating aanihin. Na kung ano ang dami niyaon ay gayon din ang dami ng ating matatanggap. Hindi pat iyan din ang wika ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia, kabanatang 6, ikapitong talata. Sinabi niya, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ninuman. Kung ano ang inihasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Kaya naman hindi tayo dapat magsawa sa pagpapakita at pagpapadama ng kabutihan. Subalit hindi rin natin dapat kalimutan na kung sa bawat pagtatanim ay may wastong paraan upang ang binhi ay maayos na tumubo. Gayon din naman sa larangan ng pagbibigay, meron ding wastong paraan upang ang pagkakaloob ay maging makabuluhan. Ang kaparaan ng ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na maging maingat tayo sa ating pagkakaloob, sapagkat ang Diyos ay hindi nadadala ng ating panlabas na paghahandog. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 7 talata ng 9 na kabanata sa aklat ng 2 Korinto. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakalaob. Ang pagbibigay ay dapat ayon sa ipinasya ng iyong puso. Pagpapasyang maluwag sa loob at hindi napipilitan, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang loob na pagbibigay. Huwag rin tayong magbigay dahil sa kinakailangan, kundi dahil sa ating pagnanais na gawin iyon. Meron akong mga nakikita at napapakinggan na nagsasabi, nagbibigay ako kasi lahat ng mga katabi ko sa simbahan ay nagbibigay rin, at ayokong isipin nila na ako ay isang taong maramot o kuripot. May iba naman na ganito ang dahilan. Nagbibigay ako kasi manggagawa ako sa simbahang ito, kaya tungkulin ko na magbigay. Nais ko pong sabihin na ang ganyang kaisipan tungkol sa pagbibigay ay hindi bukal sa loob kundi napipilitan. Sapagkat ang nagpapasyang bukal sa loob at ang kusang pagkakaloob, iyan ang uri ng pagbibigay na nakalulugod sa Diyos. Subalit sa lahat ng ito, hindi tayo dapat mabahala kung tayo man ay magbibigay sa gawain ng Panginoon, sapagkat sangayon sa 8 talata ay ganito po ang sinabi, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, kung may magagamit kayo sa pagkakawang gawa. Naniniwala ako na ito ay isang katotohanan na kung atin lamang pagninilayan, ay palalakasin ang ating loob upang magkaloob sa Diyos. Tatanungin ko po kayo, pababayaan ba ng Diyos ang kanyang mga iniibig? Hindi ba't kailanman ang Diyos ay hindi nagpabaya sa kanyang mga anak? Siya ay laging may handang pagpapala para sa atin, at hindi ako naniniwala na iyon ay palaging pangmaterial. Marahil ay ito rin ang dahilan kung bakit maraming mga mananampalataya ang hindi makapagbigay papuri sa Diyos sapagkat ang kanilang pagpapalang iniisip at pinapasalamatan ay nakatuon lamang sa mga bagay na material. Minsan kasi, iniisip natin na mahal tayo ng Diyos kung may mga pagpapala at tayo ay nagtatambo sa Kanya kung hindi natin makamit ang nais natin. Subalit ang sabi ng salita ng Diyos sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, Kabanatang 4, talatang 19 ang ganito, Nabuhat sa kayamanan niyang hindi maubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Hesukristo. Mga kaibigan, ang Diyos ay hindi nangako na tugunan ang ating mga kagustuhan o ang ating mga kalayawan, kundi ang ating pangangailangan. Sa 9 na talata ay ganito po ang sinabi, Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namumudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang talatang ito ay hinango ni Apostol Pablo sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 112, talatang 9. Ang kabanatang ito ay may kinalaman sa taong nagtitiwala sa Diyos. Natunay nga na hindi siya bibiguin ng Panginoon, sapagkat siya ang kanyang tagapangalaga at ang tagapagkaloob ng mga pagpapala. Pagpapala na kanya rin namang ibinabahagi sa iba, gaya ng wika ni Apostol Pablo sa 10 talata. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi na magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ayon kay Apostol Pablo, ang Diyos ang nagbigay ng binhi at ang binhing ito ay dapat na ihasik sapagkat ang Diyos rin ang magpapalago. Dahil rito, hindi tayo dapat matakot na magbigay sa Diyos sapagkat ang bagay na ating ibibigay ay sa Kanya rin naman nagmula at kung ating ipagkakaloob sa Kanya ay may kakayahan siyang pagyamanin. At ako'y naniniwala na nais nating pagpalain tayo ng Diyos upang ang ating buhay ay maging pagpapala rin naman para sa iba. Pagpapalang hindi lamang lumulwalhati sa Diyos kundi gumagawa ng pagpapasalamat at pagpupuri sa puso ng bawat nakatatanggap. Basahin po natin ang 11 talata hanggang 12 na ganito po ang sinabi. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayoy dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin sa kanila. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. At hindi lang iyan, ang taus-pusong pagbibigay ay nagpapatotoo rin sa ating tapat na pagsunod sa salita ng Panginoon na nagbubunga ng pagpupuri sa buhay ng iba. Pakinggan po natin ang talatang 13 na ganito po ang sinasabi. Ang bukas palad ninyong pagbibigay ay magpapatunay sa kanila na matapat ninyong tinatalima ang mabuting balita ni Kristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos. Kaya't buong pagmamahal nila kayong idadalangin dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. Tandaan po natin na lahat ng bagay na ating tinatangkilik at ibinibigay ay hindi dahil sa sarili nating pagsusumikap at kakayanan. Ang sinumang magsasaka ay isang magaling na tagapagtanim, subalit wala siyang maiuwing ani kung hindi

ng kaniyang karukaan, ay atin ngang kikilalanin si Kristo Jesus ang hindi mapapantayang kaloob ng Diyos sa atin. Kung pagninilayan po natin ang katotohanan ito, mawawala ang anumang kabigatan, pag-aalinlangan at takot sa ating buhay na magbigay sa Diyos. Sapagkat kung siya na makapangyarihan at makagagawa ng lahat ng bagay, ay nagkaloob ng biyayang walang kapantay para sa ating kabutihan, bakit hindi natin magawa na tayo man ay maghandog sa Kanya bilang pagtugon sa Kanyang pagmamahal na hindi matutumpasan? Kung lalalim ang ating pangunawa sa kaligtasang ginawa niya para sa atin, naniniwala akong lalalim rin ang ating pagnanais na maghandog sa Kanya ng ating mga tinatangkilik at ng ating buhay. Kaibigan, naunawaan mo ba ang wagas na pagmamahal sa iyo ng Diyos? Alam mo ba na iyan ay isang mahalagang katanungan na dapat nating bigyan ng pansin? Sapagkat hindi tayo matutong magbigay ng bukal sa ating kalooban hanggat hindi natin malalaman ang Kanyang dakilang pag-ibig. Salamat sa Diyos at natapos na natin ang paksa na ating tinatalakay, walang iba kundi ang pagkakaloob. At umaasa ako sa Panginoon na marami po tayong natutunan na magtuturo po sa atin na maging isang mabuting katiwala ng Diyos. Ngayon ay lilipat po tayo ng pag-aaral sa 10th kabanata ng 2 aklat ng Korinto. At gayon din sa panibagong paksa, ito ay dahilan sa ang 2 Korinto ay nahahati sa 3 bahagi ng paksa. Sa mga nakaraang kabanata, ang paksa na ating tinalakay ay may kinalaman sa pamumuhay Kristiyano. Ang 2 ay may kinalaman sa tinatalakay natin ngayon, ang pagkakaloob ng mga Kristiyano. At sa pagtatapos ng ating pag-aaral ng 2 Korinto, ating tatalakayin ang katotohanan ng pagkaapostol ni Pablo. Pagkatapos paalalahanan ni Pablo ang mga taga-Korinto na magbigay ng tulong sa mga nangangailangang mananampalataya sa Jerusalem bilang pagtupad sa kanilang pangako na tumulong, siya ay kaagad dumako sa pinakalayunin ng kanyang liham, walang iba kundi ang ipagtanggol ang kanyang pagka-apostol. At sa pagkakataong ito, makikilala po natin si Pablo bilang apostol at bilang karaniwang tao nakakakitaan ng di pangkaraniwang pagmamalasakit. Basahin po natin ang unang talata ng 10th kabanata na ganito po ang sinabi. Akong si Pablo na ang sabi ng ilan ay mapagpakumbaba kapag kaharap ninyo, ngunit matapang kapag malayo ay nakikiusap sa inyo, alang-alang sa kababaang loob at kabutihan ni Kristo. Kung matatandaan po natin, si Pablo ay nagsulat ng isang mabigat na liham sa mga taga-Korinto sapagkat siya ay pinagwikaan at sinumbatan ng ilan na kanilang sinabi, itong si Pablo ay matapang pagdating sa sulat, samantalang pagkaharap natin, siya ay napakahina. Marahil isa sa dahilan kung bakit nila nasabi ito sa kanya, sapagkat noong dumating si Pablo sa Korinto, siya ay nanatili roon na ang hanap buhay ay gumagawa ng tolda. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, ginawa niya iyon upang hindi siya maging pabigat sa mga mananampalataya. Sa totoo lang, maging ang tahanan na kanyang tinutuluyan at pagkain na kinakain ay galing sa kanyang pagpapagal. Kung kaya hindi maiwasang siya'y laitin at hindi kilalanin bilang isang apostol. Masasabi na ang kababaang ito na kanyang naranasan sa piling ng mga taga-Korinto ang dahilan kung bakit nasabi ni Pablo, akong si Pablo ay nakikiusap sa inyo alang-alang sa kababaang loob at kabutihan ni Kristo. Nais niyang ipahiwatig na tulad ng Panginoong Hesukristo, siya ay namuhay ng may kababaan at kabutihang loob sa gitna nila, na siya ay hindi namuhay ng may karangian at hindi naghangad ng anumang kaloob sa kanila, kundi nagpagal siya upang hindi maging pabigat sa kanila. At ako'y naniniwala na ito rin ang dahilan ng kanyang pagsulat upang kanyang ipaalam na huwag silang titingin sa panlabas na anyo ng isang lingkod ng Diyos, sapagkat ang katunayan ng pagiging lingkod

0: ng Diyos ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa kung ano ang kanyang ipinamumuhay at ipinabahayag na mabuting balita. Gayon din naman, ito rin ang dahilan kung bakit mas itinutuon ng Diablo ang kanyang pansin na sirain ang pagkatao ng lingkod ng Diyos, sapagkat alam niya na hindi niya masisira ang katotohanan kung kaya hahadlangan niya ang mga nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Dahil rito, hinihiling ni Pablo na huwag siyang pilitin na gumamit ng mabigat na mga pananalita upang patunayan lamang ang kanyang pagkaapostol, sapagkat sinabi niya sa ikalawang talata ng ikasampung kabanata sa aklat ng ikalawang Korinto, "Isinasamo kong huwag sana ninyo akong piliting magsalita ng mabigat, gaya ng gagawin ko sa mga nagsasabing ako'y namumuhay ayon sa laman." Ito ang kaisipan na ibinalita ng iba tungkol sa kanya, na siya'y lumalakad ng ayon sa laman dahil gumagawa siya ng tolda, na siya ay matatagpuan sa mga pamilihan at nakikipag-usap sa kahit kanino lang, at nagtatrabahong labis para mabuhay, kung kaya ay ganito po ang kanyang pagtatanggol. Sa ikatlong talata, "Kung nabubuhay man ako bilang karaniwang tao, hindi ako nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng sanglibutan." Ito rin ang kanyang sinabi sa kanyang sulat sa mga mananampalataya sa Epeso, kabanatang 6, talatang 12, ay ganito po ang kanyang sinabi, "Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanglibutan ito, mga hukbong espiritual na kasama sa himpapawid." Nais niyang ipaalam sa mga taga-Korinto na hindi sa mga nakikitang bagay ang kahulugan ng pakikipaglabang espiritual, kundi sa buhay na nagpapahayag ng mabuting salita ng Panginoon. Ipig niyang ipabatid na ang anyo ng kanyang hamak na kalagayan bilang manggagawa ng tolda ay hindi nangangahulugan na walang kapangyarihan ng Diyos na nananahan sa kanya. Sangayon kay Apostol Pablo, ang kanyang pakikipaglaban ay hindi ayon sa makasanlibutang pamamaraan, kundi ayon sa espiritual na pamamaraan. Ganito po ang kanyang sinabi sa ikaapat na talata, "Ang sandata ko'y kapangyarihan ng Diyos at nakapagpapaguho ng mga kuta at hindi sandatang makasanglibutan." Hindi siya gumamit ng sandatang ayon sa sangliputan na gawa ng mga kamay. Ang kanyang sandata ay ang salita ng Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito ang kanyang sinabi sa kanyang sulat sa mga mananampalataya sa Epeso, kabanatang 6, talatang 17. "Kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu." Sang-ayon din kay Pablo sa aklat ng Roma, unang kabanata, talatang 16. "Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya." Sa makatuwid ang salita ng Diyos ang ating espiritual na sandata na may kakayahang iguho ang kuta ng Diablo at bawat katwirang lumalaban sa katotohanan ni Kristo. Bilang mga mananampalataya, tayo man ay sangkot sa laban ng espiritual. Kaya napakahalaga na meron tayong mga sandata na naangkop sa laban ng ito. At hindi tayo dapat matakot sapagkat ayon sa ikalawang Timoteo, unang kabanata, talatang 7, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpapigil sa sarili. At hindi lamang po iyan ayon kay Apostol Pablo sa aklat ng Roma, kabanatang 8, talatang 31. "Kung ang Diyos ay panig sa atin, sinong laban sa atin? Hindi ba ito nakapagpapalakas ng loob? Ang katotohanan na malaman na ang Diyos ay nasa iyong panig? Tulad ng sinabi ni Apostol Juan sa kanyang unang sulat, kabanatang 4, talatang 4. "Sapagkat ang espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasalibutan. Kaibigan, walang panganib sa piling ng Diyos. Siyang hindi mapapantayang lakas na mag-iingat sa ating buhay at inaanyayahan kang lumapit sa Kanya, sapagkat meron siyang panawagan sa lahat na sinabi niya, sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, Kabanatang 11, talatang 28. Sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagalat na bibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo ay pagpapahingahin ko." Idagdag po ng Panginoong Diyos ang kanyang pagpapala sa mga salita niya na ating pinag-aralan sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Maibiging Ama, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay dumudulog sa iyo. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sapagkat ang mga salita mo'y makapangyarihan, tumatagos sa puso at damdamin ng bawat nakikinig. Gamitin mo po, Panginoong Diyos, ang mga salitang ito upang mamulat ang aming mga mata. Makita namin ang mga katotohanan na kailangan namin, Panginoong Diyos, ang iyong walang hanggang patnubay. Gamitin mo ang iyong mga salita, Panginoong Diyos, na maging gabay namin sa araw-araw sa aming pamumuhay sa sanglibutan ito. Nakikipagbaka kami laban sa kasamaan. Panginoong Diyos, kami po'y umaasa na ikaw lamang ang pagmumula ng aming kalakasan. Dinadalangin po namin, Panginoong Diyos, na abutin mo kami at pagpalain ang bawat isa sa amin. Panginoong Diyos, kami po'y umaasa na nanalig na ito po'y iyong gagawin, sapagkat ang lahat amin pong hinihiling at idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: If you know God, He can bring His grace to bear on your situation, and He can take broken things and mend them and make out of brokenness that which is beautiful, but only God can do that. He's the only one.
3: Join Dr. David Jeremiah for his series, Powerful Principles from Proverbs, next time on Turning Point.
4: Alam mo ba na ang Senado ay hindi obligadong gumawa ng written decision sa impeachment trial? Sa halip, bawat senador ay boboto ng guilty o not guilty sa bawat article of impeachment. Maaari silang magpaliwanag ng kanilang boto. Pero ang explanation ay hindi required. Hindi rin maaaring mag-file ng motion for reconsideration o umapela sa korte ang na-convict o na-acquit sa impeachment. Ang desisyon ng Senado ang final sa usaping impeachment. Tandaan, sa impeachment, ang opisyal na pasya ay ang boto ng Senado.
5: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
6: Hi! Bakit naman ganon?
7: Oh anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
6: Wala po, Mami.
7: Nagugutom ka na ba?
6: Hindi po, busog po ako.
7: Eh, anong iniisip mo?
6: Naiinip po kasi ako, Mami.
7: Saan ka naiinip?
6: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother.
7: Ah.
6: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
7: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
6: Bakit iba-iba po?
7: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
6: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
7: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahim papawid ng Shepherd's Call.
1: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Sadly, it's the bad things we often remember, and that's why God calls us to build mental monuments to recall all the good He has done in our lives. I'm David Wolin. Join me on the next Haven today as we continue in 1 Samuel and a series called The King We Need.
3: Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung ang lahat ng mga ito'y magtatagal. Siya ang magpapadatag sa bansa. Iniingatan niya ang kanyang bayan at binibigyan ng karunungan at kaalaman. Ang pangunahing yaman nila ay ang paggalang kay Yahweh. Isaias 33:6. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat na hangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.
4: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
5: Katotohanang hindi nagbabago, napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
6: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
7: Ang adoption sa Philippines ay process na granting ng social, emotional, and legal family. At kinship din, membership to an individual sa Philippines. Usually, ito yung mga bata or a child. It involves na i-transfer ang parental rights and social obligation and provides family membership. Ang DSWD dinefine ang adoption as a socio-legal process of giving a permanent family to a child whose parents have voluntarily or involuntarily given up their parental rights. Alam niyo, maraming bata ang maghihintay na magkaroon ng permanent and loving family. So, what is adoption? Sa Bible po, ito po ay tinatawag na gracious act of God wherein He makes justified sinners His beloved children. Ang sabi po ng Westminster's Confessions na to be adopted is to receive God's name and to have access to God's throne. His pity, His protection, His provision, His discipline, and His promise to never abandon us. Most adopted children po, nung sinabi na ng judge, ikaw ngayon ay ina-adopt na ng isang pamilya, minsan nagtatanong sila, ang question nila is, magtatagal ba ang bahay ko na ito or yung tahanan ko or itong pamilya na meron ako ngayon? They wonder if they really belong sa family na mag-a-adapt sa kanila at ito na ba ang talagang bago niyang bahay, belong po siya. Pero pagdating po sa ating adoption ng Panginoon Diyos sa atin, there can be no doubt or uncertainty na siya'y atin pong forever father. It is, after all, ito'y kagustuhan ng Diyos that makes justified sinners His children in John 1:12. But to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. So ito'y will ng Panginoon Diyos, ito'y perfect, and it cannot be broken. Ang adoption po ay rooted sa God's eternal plan at ang kanyang walang sawang pagmamahal sa sangkatauhan. Before mountains rose, bago yung mga river na yan, dumadaloy, yung mga ibon ay nagliliparan. Ang sabi po sa Ephesians 1:5, na predestined po tayo for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. Ang desire niya ay ilagay ang sinners sa kanyang pamilya sa magitan ng gawa ng kanyang anak at precedes even the work of creation. Mamamangha na lang tayo sa kabutihan ng Diyos. Would not call us merely His friend. Hindi lang kaibigan, but also tatawagin niya tayo sons and daughters. 1 John 3:1. See what kind of love the Father has given to us that we should be called children of God. So napakaganda ng doctrine po na ito. Perhaps titignan natin most of the theologian throughout all ages na recognize ito bilang preeminence. Ito ay blessing of grace that rises higher than justification. Ang mga judge pwede tayong i-acquit. Pero it takes a father to adopt us. So, ito pong adoption is the strongest proof ng ating justification. Alam niyo po, ang adoption is the heart of the storyline of the Bible. Ito po si Pastor Mel Borlongan. Sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
8: Ang katotohanan ng nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanan ng nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
9: Isa sa mga patunay na kapantay ng Diyos ang Panginoong Hesus ay ang John chapter 10 verse 30. Babasahin ko sa Magandang Balita Biblia. Ako at ang Ama ay iisa. Subalit may mga hindi naniniwala na siya ay Diyos. Kaya sinasalungat nila ang ating paliwanag sa John chapter 10 verse 30. Ano nga ba ang tamang paliwanag sa talatang ito? Nang sabihin ng Panginoong Hesus na ako at ang Ama ay iisa, hindi nangangahulugan na sinasabi niya na siya ang Ama. Ayon sa The Bible Knowledge Commentary, when Jesus said, I and the Father are one, He was not affirming that He and the Father are the same person. The Son and the Father are two persons in the Trinity. This is confirmed here by the fact that the word one is neuter. Sa pagkakalatag sa salitang Griego, ang salitang iisa sa ako at ang Ama ay iisa ay hindi nangangahulugan na ang Panginoong Hesus ang Ama. Ang pagkakagamit ng salitang iisa dito sa John chapter 10 verse 30 ay katulad ng pagkakagamit sa Matthew chapter 19 verses 4 to 6. Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin na nagsabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pansinin natin na nang sabihin na ang lalaki at babae ay magiging isa, hindi na sila dalawa kundi iisa, hindi ibig sabihin na ang lalaki ay siya rin ang babae. Iba ang lalaki at iba ang babae. Subalit sila ay pinagsama ng Diyos o pinagkaisa ng Diyos. Ganun din ang ibig sabihin nang sabihin ng Panginoong Hesus na ako at ang Ama ay iisa. Siya at ang Ama ay nagkakaisa. Tingnan natin ang konteksto. Simulan natin ang basa sa John chapter 10, verse 28. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Makikita natin dito na ang Ama at ang Anak ay nagkakaisa sa pagliligtas sa ating mga mananampalataya kasama na ang pag-iingat sa atin. Hindi tayo maaagaw sa Kanya ninuman. Hindi tayo maaagaw ninuman sa Kanyang Ama. Kaya nga, ipinahayag ng Panginoon na Siya at ang Ama ay iisa. Nagkakaisa sila ng layunin para sa ating kaligtasan. Subalit, para sa mga tutol sa pagiging Diyos ng Panginoon, hindi daw ito nangangahulugan na kapantay na siya ng Diyos. Ginagamit nila ang kanyang sinabi sa verse 29 na ang Ama ay lalong dakila sa lahat. Ngunit, hindi naman dahil sinabi ng Panginoon na ang Ama ay lalong dakila sa lahat, ay itinanggi na niya ang kanyang pagiging kapantay ng Ama. Tandaan natin na nang magkatawang tao ang Panginoon, siya ay nagpakumbaba. Ayon sa Philippians chapter 2 verses 6 to 8, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Malinaw dito na taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Sa madaling salita, siya ay Diyos. Siya ay kapantay ng Diyos. Ngunit ang sabi, kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos. Hindi ibig sabihin na nawala ang kanyang kalikasang Diyos. Subalit sa kanyang pagkakatawang tao, ayon sa pagkakasali ng Tagalog Contemporary Bible, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Kaya hindi nangangahulugan na dahil sinabi niya na ang Ama ay lalong dakila sa lahat, ay itinanggi na ng Panginoon ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos. Nang sinabi niya iyon, siya ay nagpakumbaba. Matatandaan pa na ipinahayag ng Panginoong Hesus sa John chapter 5 verse 17 na ang aking Ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon at gayon din ako. Ayon sa Tagalog Contemporary Bible, patuloy na gumagawa ang aking Ama, kaya patuloy din ako sa paggawa. Dito ipinahayag niya na kapantay niya ang Ama dahil kung paanong patuloy sa paggawa ang Ama ay ganun din na patuloy din ang Panginoon sa paggawa. Ang sabi nga sa verse 18, lalo namang pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama. At sa gayon ay ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Para sa mga Hudyo, nang sabihin ng Panginoon na ang Diyos ang kanyang Ama, ay ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Ikinakatwiran naman ng mga salungat sa pagka-Diyos ng Panginoon na nagkamali lang ng intindi ang mga Hudyo. Subalit

na ang ginagawa ng ama ay siya rin ginagawa ng anak. Hawak tayo ng ama at walang makakaagaw sa atin mula sa kanya. Hawak din tayo ng anak at walang makakaagaw sa atin mula sa kanya. Iniingatan tayo ng ama, iniingatan din tayo ng anak, sapagkat kayang gawin ng anak ang kayang gawin ng ama. Ang ginagawa ng ama ay siya rin ginagawa ng anak. Kayang gawin ng anak ang kayang gawin ng ama. Ang ginagawa ng ama ay siya rin ginagawa ng anak. Kaya nga nang ipahayag ng Panginoong Hesus na siya at ang ama ay iisa, ito ay talagang pagpapahayag ng kanyang pagkapantay sa ama. Sa madaling salita, ito ay pagpapahayag na ang Panginoong Hesus ay Diyos. Ako po si Pastor Eric Cortez, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: pot, higit pa sa ka-chat. Heartlines Youth Edition sa 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Magandang gabi po itong inyong Kuya Pastor para po sa programang Heartline Youth Edition kung saan pinapakinggan ang inyong pong nararamdaman dito sa 702-DCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At kagaya ng awitin na ating nadinig, sino ang ating Diyos? Sino ang Diyos mo? Di ba? Magpagpalang gabi sa inyo at saan mang panig ng mundo kayo po naroroon, kami po ay nagagalak na tayo po minsan pa ay magkasama-sama ngayong Wednesday. At kami po ay excited minsan pa to really fellowship with you. At sa mga pauwi po sa kanilang mga tahanan, dalangin po namin ang pag-iingat ng Panginoon sa inyo pong pagbiyahe, yung mga nagte-travel, di po ba, at yung mga nag-drive din. Higit sa lahat, ingat po kayo sa inyong pagmamaneho. At medyo madulas-dulas po ata ang ating kalsada ngayon kasi medyo lately ay nakakaranas na po tayo ng mga pakonti-konting pag-ulan. At alam ko dun sa mga ibang area, nakaka-experience na rin ng mga mild na pagbaha, di ba? Kasi mahabang panahon na hindi umuulan. So ngayon, lumalabas lahat ng mga problema ng ating mga drainage system at ating mga kalsada. At ngayong gabi ay hindi pa rin po ako mag-isa dito. May mga kasama po tayo, may mga bisita tayo. And excited ako sa gabing ito sa mga mapag-uusapan po natin. At ang goal natin kasi dito po sa Heartline Youth Edition, ma-inspire natin yung younger generation at magkaroon tayo ng pagkakataon, of course, to encourage this generation to really step up their game. Diba? Magandang makarinig tayo ng mga testimony, mga patutuo ng ating mga kapatiran din that would really encourage us na tayo din ay merong gawin at merong tayong kayang i-contribute kahit tayo ay mga bata pa. At ngayong gabi, gusto ko lang muna na i-welcome si Pastor John na kasama natin dito sa studio. Good evening sa iyo, Pastor.
2: Yan, good evening din po sa iyo, Kuya Pastor Andrew. At sa lahat po ng ating mga kaagapay na sumusubaybay, isa pong magandang pinagpalang gabi sa bawat isa.
1: At dapat lang, Pastor, na patuloy nating ipanalangin, 'di ba, ang isa't isa at higit sa lahat ipanalangin ang ating bayan.
2: Yes, diba? Opo.
1: Maraming maraming mga bali-balita.
2: Yes, oh, grabe.
1: Pastor, na hindi nakakatuwa eh.
2: Totoo po 'yan. Alam niyo, sabi nga ng mga kaagapay natin, ng mga nagpo-post, no, sabi nila parang hindi na exciting manood ng mga Netflix ngayon. Parang ang magandang panoodin na ngayon yung nangyayari sa gobyerno natin.
1: Kaya lang, Pastor,
2: yun ang inaabangan.
1: Naapektuhan din yung mental health natin.
2: Totoo po yan. Grabe yung epekto nito, yung stress. No?
1: Parang, yung iba kasi, Pastor, parang siyempre nag-worry sila eh, di ba?
2: Right,
1: nag-worry sila sa future natin. Nag-worry sila sa maraming bagay, Pastor.
2: Yes.
1: Di ba dahil sa pinagdadaanan ng ating bayan. Pero nandun tayo sa dun sa brighter side.
2: Right.
1: Diba? Paano tayo makakatulong? Paano tayo makakontribute?
2: Totoo
1: ano ba yung pwedeng maging role ng mga young people? Diba?
2: Yes.
1: Kasi mayroon naman talaga tayong pwedeng gawin, Pastor.
2: Totoo po yan, Pastor.
1: At yan yung mga bagay na pag-uusapan natin at pinag-uusapan natin dito, Pastor. Kasi
2: yes,
1: patuloy tayong nagbabantay, syempre, sa kabataan. At paano nga ba natin nagagabayan yung mga kabataan sa makabagong lipunan? At sa mga nangyayari ba, Pastor, sa tingin mo, nagiging magandang halimbawa ba yung mga nakatatanda para sa future generation? Parang yung palang meron tayong Pastor, no?
2: Doon palang meron ng challenge.
1: May
2: Pastor,
1: challenge, may, yes, discrepancy, may problem that,
2: right,
1: needs to be solved.
2: Yes.
1: Pero yun nga ang ating layunin, Pastor, na mapag-usapan natin dito, how can we mend? Diba? Paano tayo magiging provider ng solution?
2: Yes.
1: Ano yung mga bagay na kailangan nating itanim sa panahon ngayon?
2: Right.
1: Diba? Na siyempre i-reap natin pagdating ng takdang panahon. Kasi kung wala tayong gagawin ngayon, anong i-expect natin in the future?
2: Yes. Diba?
1: So might as well do something today. Hindi naman kailangan malaki. Diba? Pero something that can really contribute para mas mapagaan natin o mas maging maayos yung mga bagay-bagay sa ating paligid.
2: Yes, okay.
1: At lagi mag-uumpisa yung Pastor sa sarili, diba?
2: Right.
1: Yung kumbaga ikaw kung paano yung perspective mo, diba?
2: Totoo,
1: yung pananaw mo, yung maturity mo din is also very important. How you view, nung mga nakaraan, Pastor, pinag-usapan natin is about success.
2: Right.
1: Diba? How we view success in life. Para mahalaga ba yung purpose that you really are serving? Diba? So, kailangan natin, Pastor, mas mapag-usapan pag-usapan din siguro yung mga bagay na mas positibo din eh minsan, right, di ba, para hindi ang pagpuro negatibo. Pero ngayon feeling ko marami halo yung pag-uusapan natin today.
2: Totoo po, totoo yan, Pastor. At excited na ako. Excited na ako sa pag-uusapan natin.
1: Yes, Pastor, kasi meron tayo ulit special na bisita.
2: Right, yes.
1: Di ba, ngayong oras na to, ngayong araw, at be excited. At i-share niyo po ang ating pong programa, i-share niyo po ang ating live sa lahat po ng nakikinig sa amang platform po kayo na nakikinig ngayon. Eh, i-share po natin yung mga nasa Facebook. Pwede niyo pong i-like yung Facebook page natin at makita po dyan yung live na nangyayari dito po sa studio. So, pwede po kayo mag-comment din, magbigay ng inyong opinion. Kung meron po kayong katanungan, i-send nyo lang po dyan sa ating Facebook Live. Pero tayo po ay natutuwa at nagagalak sa lahat po ng mga kasama natin ngayon makinig sa lahat ng saan mang bahagi ka ng Pilipinas o saan mang bahagi ka ng mundo ay nanakikinig. Maraming salamat po sa pagtutok. At gusto ko lang batiin yung aming mga kapatid dyan sa Antipolo Rizal, especially sa mga kapatiran natin sa One in Christ Fellowship, Missions International. At last week ay gusto ko rin pong batiin ang Outreach Ministries Philippines. Yan, nag-conduct ng kanilang family camp. At maraming salamat po sa inyo pong pag-imbita. At sa mga kabataan dyan, patuloy kayong maglingkod. Diba, nang merong kagalakan sa inyong mga puso. Sobrang ako po ay nabibless kung paano kayo nagpapagamit sa ating Panginoon. At iba kasi, Pastor, no, kapag yung pagsiserve natin, nandun yung joy.
2: Yes, opo, Pastor, totoo yan.
1: Diba, marami namang nagsiserve sa loob po ng church. Pero hindi lahat nananatili yung kagalakan sa kanilang puso, right, sa kanilang paglilingkod.
2: Meron kasi nandun lang sa church, kumbaga naisama lang, at saka matagal na nagsiserve, kumbaga unti-unti nang nawala yung fire nila. So yes, iba talaga, Pastor, kapag masaya ka habang gumagawa ka sa ministry, sa mm-hmm, ministeryo ng Panginoon.
1: Yes, that's right. At yun yung sana wag mawala sa atin.
2: Right.
1: Sa ating mga ginagawa. Ano man yung ginagawa natin, hayaan natin na maging kagalakan or magkaroon ng kagalakan sa puso,
2: yes,
1: natin. Diba? At gusto ko rin batiin, Pastor, happy listening din po sa ating mga kaagapay dyan po sa Bicol Region. At tayo po ay nasusubaybayan na din sa CARE 104.3 DYFM Legazpi. At kami po ay masaya na kayo po ay kasama namin dito sa ating program. At hatid pa rin po sa inyo ang isa't kalahating oras ng Usapang Puso at Counseling. At tayo po inyapapakinggan via online streaming ng febc.ph kung sa amang panig ng mundo ay maaari nyo kaming pakinggan. At maraming salamat po kay Cherry Buquero. Hi daw, Kuya Obed. At sabi niya, at sa ating pong mga listeners na merong app na ikaw ay legit na kaagapay, siyempre kung meron kang DCAS app. Pero kung wala pa, ito po yung magandang pagkakataon para i-type mo lang ang sa Google Store or sa Google Play or sa App Store ang 702 DCAS, tapos i-download mo na agad ang 702 DCAS Agapay ng Sambayanan. At siyempre kami po ay kasama ninyo 24/7 ang feel good music, hugot at hope-filled kwentos at wisdom na swak sa life mo, of course. At whether chill ka sa buhay o nasa biyahe ka ngayon, kagaya ng aming pagbati kanina, stream lang ng stream anytime, anywhere. At tara na, be part of the Agapay Squad, brought to you by FEBC Radio. At maraming salamat din. At gusto ko lang rin mag-shoutout sa mga kasama po natin dito sa ating production team. Nandyan po si Kuya Natnat na lagi po nating kasama. At talagang napaka-supportive. Si Kuya Benjo at ang ating RTB team. Si Kuya Wen Balatukan at mga broadcast engineers at mga nasa Bukawi transmitter site. Sa lahat po ng mga young people din. At mahalaga na tayo po ay patuloy pong manalangin para sa ating mahal na Pilipinas. At tayo po dito sa Heartline ay mapapakinggan from Monday through Friday, kagaya po ng aming nababanggit palagi. Pero iba-iba po yung mga counselor na makakausap po ninyo dito. Every Monday po, kasama nyo ang Amaya Counseling, kasama po si Pastor Archie at ang kanyang buong team. At every Tuesday naman ay usapang legals, na mga kwentong legal yan. Kung meron kayong concern, pag Tuesday po, kasama po si Ate Heidi Sampang at sila Attorney Frank at marami pa pong iba. At of course, every Wednesday, kasama po ninyo. Walang iba kung hindi inyong Wednesday squad, ang inyong pong Kuya Pastor at Pastor John at ang ating mga guests dito every Wednesday. At para sa kabataan naman talaga to di ba, tong Wednesday na usapan na to. So kaya i-share nyo po yung ating Facebook page. I-share nyo rin po sa inyong mga kaibigan na kapag Wednesday, tumutok sila dito po sa ating Facebook Live. O kung may radyo man kayo or kung meron pa kayong app na i-download, maganda na sama-sama po tayo na palawakin natin yung influence natin dun sa mga kabataan po. At syempre, every Thursday naman po, ito po ay Family with Jason, kasama po ang Guillermo Family sa pangunguna po ni Kuya Ken, usapang pamilya. At syempre, pag Friday, ito po ay General Counseling, kasama po si Kuya Pilolo Harka at marami pa pong iba. At kagayang ng nabanggit po namin, tayo po ay counseling program. So kung kayo po ay merong counseling concern, eh pwede po kayo mag-send ng message po ninyo dito po sa ating Facebook page. Ang official Facebook page po ng 702DZAS ay i-type nyo lang 702DZAS Radio TV. At pwede rin po kayong mag-message kung hindi po sa Facebook. Ay meron po tayong mga phone lines. Kung kayo po ay Globe user, ito po ay 0999-223-5671. Or kung kayo po ay Smart user, ito po ay 0961-784-9351. Or kung hindi man, pwede po kayong mag-personal message sa amin if you have any question or any topic na gusto po ninyong pag-usapan po natin dito. At bago po ako tumalon dun sa ating guest, Pastor, baka meron ka pang gustong batiin para mapakalala na natin yung ating bisita ngayong oras na ito. Mga excited na rin yung mga listener natin.
2: Totoo
1: kasi binabati.
2: Yun,
1: na mukhang nakikita na siya kanina sa, sa
2: right,
1: ating Facebook Live.
2: Yes. Sige pa sir, babati muna ako. Gusto po nang batiin yung aming mga kasamahan sa ministry doon po sa aming church sa May Baras, Rizal, ang Holy Light Church. So sa lahat po ng aking mga co-pastors and co-church workers, hello and hi po sa inyo. Shout out po sa inyong lahat dyan. At yun din po yung aming organization doon din po sa same na bayan na yon, ang Alliance of Ministers and Mission Churches sa pangunguna po ni Reverend Mel Chortan. Shout out po sa lahat ng pastors na kasama ko sa organization na yan. They are working talaga para po sa soul winning sa lugar na yan, Pastor. Kaya shout out. At yung aming pong chaplaincy, yung Values Formation and Spiritual Transformation Council of the Philippines sa pangunguna po ni Reverend Nicolas Amatorio, ating lolo. So shout out, lolo, sa gabing ito.
1: And happy listening po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong puso sa paglilingkod po sa Panginoon una sa lahat.
2: Yes,
1: Pastor. At saka sa mga tao na dinadala rin ng Panginoon
2: right,
1: sa kanila.
2: Opo.
1: So maraming maraming salamat po. And hindi na natin patatagalin, Pastor. Pakilala natin yung ating kasama dito po sa studio. Napaka-special nitong kaibigan natin. So naalala ko nung kabataan nito. Bata pa naman to. Pero nung mas bata pa talaga siya. Nung nagkakilala kami. Alam ko, God, Pastor, lagi kong sinasabi, walang aksidente sa Panginoon.
2: Ay, totoo yan, Pastor.
1: Diba, lahat ng bagay, kumbaga, naayon sa kalooban talaga ng Panginoon.
2: Right.
1: Perfect timing.
2: Yes.
1: So ako naniniwala ako nung nakilala ko tong tao na to. Tong batang ito, bata talaga. Tong batang ito. Sobrang na-bless ako sa buhay nito. Pero
2: yes,
1: siguro siya na yung magkwento later nung kanyang buhay din. And welcome na lang natin ang ngayong oras na ito, ang ating pong bisita. Walang iba kundi si Attorney Obed De La Cruz.
3: Good evening po sa inyo lahat. Good evening kay Cherry. Actually, girlfriend ko yan eh.
1: Ah, girlfriend mo si Cherry. Hi, Cherry.
3: Si Teacher Kat, tapos si Ash, Anthony.
1: Pastor Anthony.
3: Pastor Anthony. Hello po. Good evening po sa lahat ng listeners.
1: Ayan. And Pastor, alam mo ba na si Obed, isa to sa pinakabata na groom. Hindi ko lang alam kung ilan sila na bata graduate ng kolehiyo.
2: Yes, okay.
1: Pero sa lahat ng kakilala ko, sa dami ng kakilala ko, ito lang ang natatangi. Na, kaya talagang saludo ako sa sipag, saludo ako talaga sa talino din ng ating kaibigan ni Attorney Obed. So he graduated at the age of 16.
3: Yeah.
1: Tama ba, Attorney?
3: Yeah, yeah. Nung sa college. So,
1: kwentuhan mo naman kami. Kwentuhan mo naman kami nung journey mo nung ikaw ay ikaw ay nag-aaral. Kasi parang, Pastor, di ba struggle ng mga, may mga questions kasi tayo dito, ang struggle ng mga kabataan ngayon, marami talaga, they are very challenged when it comes to pursuing their education. Marami
2: right,
1: tinatamad
2: yes,
1: na talaga sa pag-aaral.
2: Yes.
1: Di ba? So, kwentuhan mo naman kami, Kuya Obed. Kasi si Obed is also a pastor's kid.
3: Yeah.
1: Anak rin ng talagang mga lingkod ng Panginoon. Kaya siguro, maliban dun sa sariling talino, feeling ko, Pastor, talagang grabe yung pananalangin din ng kanyang mga magulang.
2: Right, yes.
1: Diba? So nagtanim yung parents.
3: Yeah,
2: amen.
3: Of course. Ayun, so yeah, nung time na yun, 12 years old ako pumasok ng college. Pakita ko lang sa video, no? Parang ganito yung tsura ko noon. Tinago ko yung tsura ko.
1: Oh, para po dun sa mga nakakarinig, medyo kimpy po. Long
3: medyo,
1: hair.
3: Hindi nyo pa kilala si Justin Bieber ng mga panahon ito.
1: Oh, yan. Mala Justin Bieber.
3: Pero hindi pa siya sikat na ito nung panahon na to. So, nauna ako sa kanya.
1: Oh, okay. Tama nga. Kung nakikita nila yung video, makita mo medyo Justin Bieber.
3: So, ayun.
1: So, at the age of 12.
3: Age of 12. Kasi nag-ACE ako noon.
1: Oh, okay.
3: Alam niyo, ECE. So, marami namang tulad ko daw. Mm-hmm. Hindi lang, hinahanap ko sila actually. Hinahanap ko sila. Uh-huh. Ang na-meet ko naman isa na six, actually parang 15 or 16 gumraduate ng college. Pero di siya nag-ECE.
1: So, ipaliwanag natin, Kuya Obed, ano yung ACE?
3: Yung ACE, yung Accelerated Christian Education. Mm-hmm. So, it's a curriculum na 12 paces or 12 modules per subject a year. Mm-hmm. You can finish it anytime.
1: Mm-hmm. Kumbaga self-paced to.
3: Yeah.
1: So kung masipag ka, mabilis mm-hmm. ka mag-aral, talaga nakatuto ka, pwedeng mabilis ka talaga
3: yes.
1: matatapos.
3: Tama, tama. Kasi dati na naalala ko yung word building, parang English subject, pinatapos ko isang linggo parang apat. Eh, 12 lang naman kada taon uh-huh. eh.
1: So simula anong year? Simula grade 1?
3: Actually, nalito na ako. Simula grade 3.
1: Simula grade 3.
3: Tapos, yung time na yun kasi hindi pa naman uso yung homeschool. Mm-hmm. Konti pa lang. So, nag-test ako sa DepEd para meron akong diploma mapapakita.
1: Okay. So, pag after mo na ECE, kailangan mo mag-exam sa DepEd.
3: Yeah. Parang dati ha. Pero ngayon parang meron ng mga homeschool providers talaga. Dati lang my mother was clueless pa.
1: Uh-huh.
3: Kaya, pero ngayon parang marami nang pwede mag-assist.
1: Oo, kasi parang ngayon kilala na rin yung homeschool global. Yeah. Diba? Yeah. At marami pang ibang organizations or institutions talaga na homeschool, mm-hmm. parang home-based na rin yung pag-aaral.
3: At hindi, my mother, hindi siya licensed professional teacher.
1: Mm-hmm.
3: Pero siya yung nagturo sa akin paano mag-compute, yung mga early stages ba. Tapos nag-aaral siya kasama ko.
1: Yeah.
3: Ganyan. So, ibig sabihin, kahit hindi ka licensed professional teacher, you can teach your child mm-hmm. kung gusto.
1: Iyon. And iniisip ko lang, Pastor, no, at the age of 12, tutong-tong ka ng college. Imagine the pressure.
2: Grabe, Pastor.
1: Kasi marami nga ngayon, Pastor, at 16 na, di ba? Parang 16 years old na parang pressured pa sila getting into
2: parang
1: college.
2: Parang hindi ka pa ready, di ba?
1: Oh, di ba? Kasi yung mga crowd, unang-una yung crowd mo eh. Yung right, pressure ng professor.
2: Diba? Pagdating mo din doon, Pastor, hindi mo mga kasing edad yung mga magiging kaklase
1: exactly.
2: mo.
1: Exactly.
2: Diba?
1: Yeah.
3: Yung iba doon nagkakagusto sa akin, kinukuha ang number ko, nag-vandalize. Hindi naman sa nagyayabang ha, pero yung nadatnan ko noon, 12 years old ako, very clueless sila, they were 16, 17.
2: Right.
3: Kinukuha yung number ko, tapos minsan may nagbiru pa, hahabulin daw ako. Yung, pero they were clueless, they were mm-hmm. clueless.
1: That you're that young.
3: Yeah, yeah. So, hindi ko sinabi kagad.
1: Oh, kasi malaking bata ka din siguro noon.
3: Mm-hmm. Mas yes. matangkad na ako sa tatay ko noon.
1: Oh, okay.
3: Yung mga panong yun.
2: Mm-hmm. Kahit kaya, ngayon, Pastor, malaking tao talaga kaya, si
1: attorney. So mapagkakamalan mo talaga na yung edad niya, 'di ba? Parang hindi angkop eh.
2: Yes.
1: So pero ayun. ano yung sa tingin mo naging pros and cons you being kumbaga that young na yeah. papasok ka ng university?
3: Ang pros, syempre mas marami akong time on my table. Parang syempre gumraduate ako nang mas maaga, mas marami akong pwedeng gawin sa buhay. Mm-hmm. Na parang alam ko yung ginagawa ko.
1: Mm-hmm.
3: I can actually ang dami opportunities. Mm-hmm. Pero yun nga lang, ang cons doon ay una, hindi ako nagka-jowa noon. Ang hirap magka-jowa kasi...
1: Parang feeling ko pros din yun eh. Kasi bata pa siya.
2: Sa totoo lang.
3: Pero kasi ako, sobrang delayed ako nagkaroon ng girlfriend. Actually, my first girlfriend yan si Cherry. Parang wala pa lang kami. Parang 2024, November. Mm-hmm. Doon pa lang kami... Doon pa lang yung pala yung first official girlfriend ko.
1: And I think that's a blessing.
3: Yes. Ang nangyari kasi, paano ba? Somewhere in my 20s ng pandemic, start ako maging babaero. Mm. Alam naman ng girlfriend ko yun eh.
1: So may ganun kang face?
3: Oo, may ganun face. So nung nagwawala na ako, tapos ang pandemic pa, sakto. So parang medyo kung sino-sino kinakausap ko sa internet. So nagkaroon ng ganun face.
1: So parang dahil mahabang panahon ka na not in a relationship, you don't have any experience. So parang late bloomer and dating.
3: Actually, paano ba? Marami akong naging katex, tapos may mga dinate. Mm-hmm. Tapos doon lang ako nagwala. Kasi... Ang point ko na nagpakatino ako tapos mm-hmm. nung ginamit ko yung dynamics ng bad boy, ang daling makakuha ng babae. Mm-hmm. Tapos parang sabi ko
1: para gusto ko yung parang positive, honest, pagiging honest ni Obed.
2: Tsaka parang positive problem to pa sa akin.
3: Pero ang nakita ko din doon, mas nafo-fall yung mga may family problems.
1: Mm-hmm.
3: Sila yung mas madaling utuin, kumbaga.
1: Mm-hmm.
3: Pero sila din yung parang madaling mong ayawan kasi ang daming parang issues din.
1: Mm-hmm.
3: Pero sila yung madaling, alam yung mauto. So parang sabi ko, nakita ko na talagang kailangan ng may stable family.
1: Mm-hmm.
3: Kasi karamihan ng mga madaling mag-yes or parang ma-invite ko out for a date nang walang total strangers. Kadalasan meron silang like separated yung parents, iniwan sila, mga mm-hmm. ganun. So, parang may dysfunction within the family.
1: So, meron silang parang need na hinahanap.
3: Yeah, pero hindi sila aware. Hindi sila aware. Lalabas na lang sa parang natural na kwentuhan.
1: Mm-hmm.
3: ganyan.
1: Pero pag habang pinakikinggan ko, Pastor, kasi kagaya ng mga pinag-uusapan natin dito, we yes, always sir. Promote na, di ba, parang wag muna kayo mag-girlfriend right, talaga, tsaka boyfriend, until such time that you are really prepared. Yes. Kaya feeling ko sa kwento ni Obed, parang pre-deserve pa siya ng Lord.
2: Totoo po yan, Pastor.
1: Di ba, nang mahabang panahon. Kasi yung iba, bro, maraming maaga pa lang pumapasok na sa
2: totoo
1: relationship.
2: Totoo po yan. Yeah. Yes.
1: Nagkakaroon ng trauma eh. Diba, eventually at yung perspective mo of relationship of love nagiging different eh. Pero sa'yo parang dahil later on ka first girlfriend mo si Cherry. Hi yeah. Cherry. Hindi pa tayo nag-meet. Oh, shout out. Hindi pa tayo nag-meet formally eh. Pero yun nga, pero sa tingin mo ano yung naging good side naman na?
3: Ang naging good side naman nun ay yun nga, mas marami akong naging experiences outside. I know how to protect myself. Hindi ko rin naprotektahan ng complete yung sarili ko. Na-blackmail din ako. Naranasan ko din yun.
1: Na-blackmail ng babae?
3: Mm-mm.
1: Okay.
3: Actually, naranaman ko sindikato sila. May, basta may mga for another topic yun. Kung ano mga pinagagawa ko dun sa mga dating apps. So may, pero online lang. Everything was online. Pero na-blackmail din ako dun. At, pero ano, pero yung ano lang, I know how to, parang kumbaga, na kaya ko mag-discern. Although ako lang hindi ako masyadong umaalis kagad pag kahit nakasense ako ng danger. Pero may idea ako. So parang mas emotionally kaya ko nararamdaman ko pa rin yung normal na emotion, pero mas kaya ko siyang i-handle. I have the skills to self-protect myself. Although kailangan ko mag-decide na protektahan ang sarili ko kasi hindi sa lahat ng pagkakataon pinotektahan ko kaagad ang sarili ko.
1: Yeah, yeah. So makikita mo, Pastor, yung perspective natin depende rin dun sa ano mo eh. Dun sa journey mo siguro nung ikaw bata pa.
2: Totoo kasi, po, Pastor.
1: Pinag-uusapan natin kay Obed at the age of 12, he right. entered university. Yes. So isa sa pinakamalaking university yung pinasukan mo. So hindi ka ba na culture shock?
3: Hindi naman. Kasi sanay ako makipag-usap sa mga matatanda. So okay. Kaya ganun.
1: Kung dahil church sa, dahil sa experience mo sa
3: nasa
1: church.
3: Sa church. Saka lagi ako lagi ako matin ng mga seminars. Kahit mga church. Usually mga church events. Interfaith, interfellowships, mga ganyan. Tapos nung bata ako, ang ginagawa ng nanay ko, sinasabi niya kagad, puntahan mo yung speaker, kaway ka lang, sabi mo lang, good morning, can you pray for me, ganun lang. So sinanay niya ako. Kaya parang normal ako na nakikipag-usap kahit sa mga talagang matatanda.
1: So maganda yung naging training mo from your mother.
3: Yeah.
1: Maganda rin yung pastor eh, no? Na
2: yung, totoo talaga.
1: Talagang mga magulang mo, yung malaki yung contribution nila. Mm-hmm. At dun sa magiging, siguro, sa pagkatao mo in general.
2: So i-highlight natin, pastor, talagang yung mga nanay, pagdating sa panalangin, talagang i-ano ka niyan, i-voluntold ka
1: niyan. Kasi talaga, mag-raise ka lang ng hands, tapos sabihin mo, gusto mo ng prayer. Prayer pa din talaga. Which is, talagang yung buhay ni Obed, punong-puno ng panalangin. Kaya minsan feeling ko, kahit na naging babaero, pastor, pinag-ingatan ng Panginoon pa rin.
2: Right.
1: Pero syempre, hindi natin pinopromote po yun.
3: Na-blackmail din ako noon. So, meron ding, shocking lesson.
1: Kumbaga ito, this is part of Obed's story. Diba? Right. Kwento ni Obed. So, when you enter college, ano yung mga naging challenge mo na na-encounter? Siyempre, as a young person, hindi ka ba na-discourage ever to go to school?
3: No. Na-enjoy ko naman yung college life. And doon ako na-involved sa mga student organizations. Sinabi ko na lang yung age ko siguro bago ako gumraduate. Ganon. So,
1: hindi nila alam. Sobrang clueless sila.
3: Except yung talagang parang circle of friends.
1: Okay,
3: pero the rest of the campus, hindi nila alam.
1: And siguro meron akong ibabatong question, Obed, from our listeners. So, may kinalaman dito sa ating pinag-uusapan and of course, your story. Nitong mga nakaraan kasi, Pastor John, di ba yung mga natin, mga questions na nare-receive. Lagi may kinalaman dun sa itutuloy pa ba namin yung pag-aaral? Lalo na ngayon, kakatapos ng mga graduation.
2: Right.
1: Di ba? Tapos ngayon, magpapasok ka na naman.
2: Totoo yan.
1: This coming school year. So, yung iba nag-struggle, papasok ba kami? Ano ba yung benefit talaga ng pagpasok sa school, ng pag-aaral? Yes. So, sabi nung isang kaagapay natin, sabi niya, bakit kailangan po mag-pursue pa ng studies if there are already other opportunities? So, while diploma cannot guarantee success. So, ayun, magandang opportunity to bed no, sa mga tagapakinig natin, especially sa younger generation. Though, sabihin na natin, merong nag-iba sa dynamics nung ngayon ng sistema ng edukasyon. Ika nga, kasi dati talagang face-to-face lahat. Ngayon, marami na mga online courses, diba, na pwede kang mag-enroll. Mas marami na rin opportunity, mas marami na rin university. Pero nababago ba yung kahalagahan ng pagtatapos ng pag-aaral? Or ano yung sa tingin mo na benefit talaga? Yung from the question ng ating kaagapay.
3: Siguro, i-klaro natin sa kanya, ano yung kanyang tingin sa success? naniniwala ko na may plano ang Diyos sa bawat isa.
1: Mm-hmm.
3: And hindi ko masasabi kung anong specifically plano ni Lord.
1: Mm-hmm.
3: Pero for those na may leading sa kunyari mag-aral, tuloy nyo lang kasi actually I've struggled with this din.
1: Mm-hmm.
3: May mga times na nung dati sabi ko but parang mas may pera pa sa akin yung hindi nakapagtapos.
1: Mm-hmm.
3: Mas una nakabili ng kotse, mas mm-hmm. una nakabili ng bahay, yung mas mababa yung grade sa akin.
1: Mm-hmm.
3: Ayan. So naranasan ko naman yun, nakita ko. And nakita ko na sabi ko, may point pa ba na sabi ko nga, mas nag-invest ako sa learning.
1: Mm-hmm.
3: Yung luho ko talaga mga books na talagang very rare.
1: Mm-hmm.
3: So
1: which I think is good. Na
2: yes.
1: Pinag-iinvestan mo yung future mo talaga.
2: Totoo mm-hmm. po yun.
3: Pero, yeah, tama. And kailangan dito natin makita yung kahalagahan mahalaga yung spiritual maturity natin.
1: Mm-hmm.
3: Kasi may babasahin lang akong verse, no? Mm-hmm. Ang sabi dito sa verse Ephesians 3. Sabi dito sa verse 10, yung intent daw ng Diyos ay sa pamamagitan ng simbahan na ang wisdom niya, ang manifold, multifaceted wisdom niya ay made known sa rulers, authorities. Ano ibig sabihin nito? Okay, ano ibig sabihin nito? Diba parang kunyan, sila Daniel, sila yung nag-advise sa kings, diba?
1: Yeah.
3: Diba ngayon sa Pilipinas ang dami nating problema. And mm-hmm. this it has always been like this.
1: Yes.
3: Even in other countries.
1: Mm-hmm.
3: May nakausap akong anak ng dating presidente. Sabi niya, sabi niya, hindi raw mas malala ngayon. Talagang, ganito raw talaga.
1: Mm-hmm.
3: Ngayon lang natin nalalaman.
1: Yes.
3: Oh, so,
1: kasi may mga platforms na ba para...
3: May platforms lang.
1: Yung information.
3: Pero it has always been like this
1: now.
3: And then, may isang senador akong nakausap. Ang sabi niya sa akin, alam mo, Bed, dati 10% lang yan eh. Yung mga korupsyon.
1: Mm-hmm.
3: Pero nahihirapan kami kasi minsan, sabi niya, minsan kahit yung taong o yung leader na inaasahan mo matino, sa oras na manghihingi ka ng advice, malalaman mo siya rin pala may kapalpakan.
1: Mm-hmm.
3: So parang kaya sabi sa akin ng senador na to, Bed, talaga from our perspective, it's a spiritual battle.
1: Mm-hmm. Yes.
3: Kailangan namin ng tulong. Now, it's a spiritual battle, pero hindi ibig sabihin na di ka gagamit ng mga terminolihiya.
1: Mm-hmm.
3: In fact, di ba kahit sa Bible, nakita natin yung demonyo kung gumagamit ng batas
1: yes.
3: laban kay Jesucristo.
1: Mm-hmm.
3: So anong pinupoint ko dito? Ang pinupoint ko dito is, let's define what success is. Totoo, ako din mismo naiingit ako sa iba kong kaibigan na hindi naman abogado pero mas mayaman sa akin.
1: Mm-hmm.
3: 'Di ba? Parang 2 or 3 times my salary ang salary nila mm-hmm. mga 5 years ago. Sabihin, it could have been more right now.
1: Yes.
3: So, naiingit din ako. Pero sobrang wala kang pupuntahan ngayon kundi ang kamay ng Diyos eh, at mm-hmm. ang direksyon ng Diyos. So if God is moving you to study at magpakadalubhasa, o kahit hindi ka dalubhasa, actually, I cannot call myself as an expert eh. Kasi ang daming mas may i-expert dito eh. Yung iba, nag-aral sa ibang bansa. Ako, wala akong mm-hmm. foreign degree. I did not graduate from the top 10 universities. Ganyan. Pero kung saan-saan congressional hearings ako napupunta.
1: Mm-hmm.
3: Kung saan-saan backdoor meetings ako with senators, with congressmen napupunta.
1: Mm-hmm.
3: Ako minsan nagda-draft ng mga substitute bills, position papers, ginagamit iba't ibang organizations. Mm-hmm. Pero itong lahat na ito, oo, may wisdom ang Diyos. Pero the Lord, ang sabi nga, di ba, even Jesus Christ had to fulfill all righteousness.
1: Mm-hmm.
3: So, ibig sabihin, kailangan mong pagdaanan lahat yan.
1: Mm-hmm.
3: Ako, I'm coming from the perspective na, ako, sobrang dami kong na-research yung kamay ko, may sakit, may tendonitis, may carpal tunnel. So, mm-hmm. I've gone through all of this, pero dun mo ma-realize na pagkasama mo ang Diyos, magkakaroon ka ng confidence na tutulungan ka niya. He will provide the resources. In fact, last week nga, sabi ko, something urgent was going on. And sabi ko, Lord, ang hirap. Paano ang mamahal ng mga libro na yan?
1: Mm-hmm.
3: Biglang may nag-invite sa akin. Yung exact amount na kailangan ko. May mm-hmm. nag-invite sa akin
1: wow.
3: last week. Two separate speaking engagements. Biglang nakuha ko yung amount na yun.
1: Mm-hmm.
3: Tapos sabi ko, Lord, pwede bang tabi ko na lang to? Then sabi ni Lord, bigay ko sa iyo yan eh. Kailangan mong ipambili ng gantong libro mm-hmm. eh. So, binili ko yung mga books na yun para magamit sa research. So, all of these are God, or, di ba, may verse, God has prepared good works beforehand that you would walk in them.
1: Yes.
3: Pero kailangan mo makikooperate sa will niya.
1: Amen.
3: Hindi natin mapaperfect. Nobody's perfect.
1: Yes.
3: Pero mahalaga yung as we grow, we discern God's will. And ma-realize mo yun eh, kaka-obey mo kay Lord. Hindi mo perfectly magagawa and God will give you grace.
1: Mm-hmm.
3: Ang mahalaga, yung intention mo, motive mo lagi, sundin ang puso niya.
1: Mm-hmm.
3: At kung gusto niya mag-aral ka, He will provide you the success.
1: Mm-hmm.
3: He will provide you the success.
1: Amen. And I would agree to that,
2: yes,
1: Pastor. So yung pinanggagalingan ni Obed, Pastor, mahalaga yung relationship mo sa Panginoon,
2: yes.
1: Diba? Mm-hmm. Kasi yung kalooban ng Diyos dapat ang sinusunod natin.
2: Yes.
1: So our relationship with God, siguro malaking bagay hindi lang sa pagde-decision whether mag-aaral ka o hindi, or
2: yes,
1: in general sa buhay natin, kailangan talaga natin ng guidance eh.
2: Right.
1: 'Di ba? Yung kumbaga yung moral compass mo.
2: Yes, kung ito yung foundation ng buhay mo.
1: Okay.
2: Hindi ka maliligaw eh.
1: Exactly po, sir, yung foundation.
2: Right.
1: It's very important. Kung ang pundasyon ng buhay ng isang tao, especially sa young people, kasi yung iba, mga young people, hindi siniseryoso yung spirituality eh.
2: Yes.
1: 'Di ba yung spiritual na bahagi ng buhay natin?
2: Right.
1: Mga tao. And siguro, yun nga, malaking factor ito dun sa mga practical decisions na dapat natin gawin.
2: Yes.
3: Tama.
1: Diba? And I think even sa practice mo ngayon eh, mahalaga yung foundation mo eh. Ng, kumbaga yung knowledge mo of God, mahalaga yung foundation mo, yung sa pananampalatayang meron ka. Yun yung nagiging, basihan. Diba, no, mga ginagawa mo sa buhay in general. And yun nga, graduate ka, anong year ka graduate ng
3: pre-law?
1: Yeah.
3: Pre-law, 2012.
1: 2012. So
3: tama.
1: you were 20.
3: I was 16. Pre-law.
1: Pre-law, yeah, 16. Yeah, 16. Pre-law, 16. At ano yung natapos mo ng pre-law?
3: IT.
1: Oh, Pastor, IT. Pareho pa.
2: Anak ng bat. Related talaga.
1: Kayo, Pastor. Kaya pareho mo yung pastor's kid.
3: Nag-BB.net pa ako dati.
2: BB.net.
3: SQL, mga ganyan.
1: Ayan. So, si Pastor Johnny, IT din. So, isipin mo yung pre-law niya, IT, Pastor. Pero ngayon, parang ini-encourage kaya ata na ituloy yung desire mo mag-law.
2: Kanina kasi yung kwentuhan namin, so parang siguro may future ako dito. Kukunin ko yung contact mo po.
1: So, yung pagiging lawyer mo, ay talagang, is that a dream? No. Pangarap mo ba talaga yan?
3: It's a late dream. Siguro,
1: late dream.
3: Nung 16 na lang din ako, saka ko na-realize na gusto ko maging lawyer. Pero it was just out of many options. Kasi talagang gusto ko nung bata ko maging scientist.
1: Okay.
3: Mga ganun, I want to be a scientist. Gusto ko yung lumimix sa mga chemicals.
1: Uh-oh.
3: I want to be an astronaut. Gusto ko pumunta sa space. Yun yung mga pangarap ko
1: nung
3: bata.
1: So parang mas malapit sa pagdudoktor yun. Pero
2: right,
1: what made you decide to pursue yung law school?
3: Naging boss ako dati, si Attorney Alex Lacson. Sobrang bait niya eh. Tapos sikat siya na book author yung mga panahong yun.
1: So yung unang work mo, unang trabaho mo?
3: Unang trabaho na part-time. Pero wait lang, kasi ayoko naman siya, kasi 16 lang ako, at pinagtrabaho niya ako, di ba? So part-time. So hindi naman siya full-time.
1: Mm-hmm.
3: So parang minamanage ko lang yung mga Facebook pages niya.
1: Oh well, at siguro exemption. At totoo lang, siguro exemption. Kasi you already graduated your university. So kung magtatrabaho ka man, I think, kumbaga, ligtas.
2: Yeah. Right. It's legal.
1: Legal yan, Pastor.
3: So,
1: may diploma.
3: Kina-clarify ko lang na hindi yun illegal child labor.
1: Yes.
2: Yun.
1: Kung special child talaga kasi si Obed.
2: Tama po.
1: So then yung naging work mo yun, so siya yung nag-encourage sa'yo to...
3: Hindi niya ako in-encourage. Nakita ko lang sa life niya.
1: Mm-hmm.
3: Nagkaroon ako ng glimpse na ganito pala yung ganito pala na may mabait palang abogado.
1: Mm-hmm.
3: Tapos, 1 year naman ako nag-work sa kanya. Tapos, hindi naman kami araw nang kikita kasi nga, work from home lang ako most of the time. Facebook lang, ganyan. Tapos, biglang the dream was there.
1: Mm-hmm.
3: Tapos, dinala ko yun. Nag-master's degree muna ako sa IJSL.
1: Mm-hmm.
3: So, tapos, after nun, nandun ako, nabuo sa akin yung feeling na I want to study law. Kasi nun sa IJSL ako, first time ako naka-attend ng congressional hearing.
1: Mm-hmm.
3: Tapos may ako yung unang nagpa-signature campaign laban sa OGP.
1: Mm-hmm.
3: Oh, sa Pilipinas. So, pero bahal, syempre may mga tayo. We doon tayo sa patas. Ayaw lang naman natin yung excess ng ng sinusulong nila. So doon ko nung nakita ko yun, sabi, as ang common na problem namin noon, walang abogado.
1: Mm-hmm.
3: Tas nagtataka,
1: walang nagre-representative
3: For us
1: yeah.
3: Christian conservatives.
1: Mm-hmm.
3: And I wasn't calling myself as a conservative back then.
1: Mm-hmm.
3: Feeling ko dati noon liberal ako eh.
1: Uh-huh.
3: And left-leaning ang orientation ko noon. So I wouldn't call myself as a conservative. Pero parang yun ang common demand. At least Christian values. Christian.
1: Mm-hmm.
3: Parang walang nagmasyadong de-defend ng Christian values sa Congress.
1: Mm-hmm.
3: Sa mga hearings ganyan. So yun yung hinahanap ko noon. Tapos laging wala. I don't know.
1: So you were in IGSL?
3: Yeah.
1: So may kita mo, Pastor, no, kung ika-cut ko lang yung ano, no, yung mahalaga yung merong mga tao na nag-i-inspire sa atin.
2: Totoo po, Pastor.
1: Kasi hindi man siya in-encourage eh, but he was inspired. Diba? Yes. Dun sa naging boss niya, which right. is a lawyer. Yun yung sinasabi natin dito, Pastor, na kailangan ng generation na to ng mga taong tatayo.
2: Yes.
1: Diba?
2: Para, as a model.
1: As a model. Right. Oh, yun yung gusto natin, Pastor, na mangyari. Diba?
2: Totoo po.
1: Ma-encourage yung mga tagapakinig natin na baka iniisip kasi nung iba na wala silang kayang i-contribute.
2: Yes.
1: Diba? Minsan, wala ka naman talagang yung extra effort na ginagawa, pero yung integrity, kapag ikaw yes. meron kang integrity, kapag ikaw meron kang values.
2: Nagkakaroon yun ng impact, Pastor.
1: Oh, hindi mo alam merong impact eh. Hindi yes. mo alam kung sino yung tao na isipin mo, yung attorney na hindi niya na-realize yung na-influence right. ng tao.
2: Attorney na ngayon.
1: Attorney na ngayon. At yes. the same time, Pastor, hindi lang attorney basta. Kumbaga merong right. nilalaban.
2: Yes.
1: Merong sinusulong, merong tinatayuan. That's right. how you inspire people.
2: Right.
1: Diba? It would, na kaya lalo ako na-encourage, Pastor, eh, na it would only take one person to believe in you.
2: Yes.
1: Hindi mo kailangan ng madami.
2: Totoo po yan.
1: Sa kailangan isang tao lang to really push or inspire you.
2: Right.
1: Diba? So, tas yun nga, nung nag-IGSL siya, nagkaroon ng opportunity, and then boom, doon nabuo yung pangarap na maging abogado.
3: Mm-mm. Doon. Tapos nag-enroll ako, tapos tumigil ako for 4 years kasi wala akong pera. Mm-hmm. So, nag-ipon muna ako.
1: So, nag-self-support ka?
3: Yeah, nag-self-support. So, working student, minsan 3 to normal ko, 2 jobs at the same time.
1: Mm-hmm.
3: So, pero umabot ng 3.
1: Mm-hmm.
3: There Grabe. Was a time na umabot ng 3.
2: Sipag.
1: Diba? Ganun. Sana ma-inspire po kayo sa sipag right, ni yes. Obed, no?
3: Tapos yung mga time na sinasabi ko sa magulang ko, ba't di tayo mayaman? Ganyan. Yung mga ganun, ba't kailangan kong gawin to? Minsan nga ang naging sweldo ko lang that day, di ko alam ba't ginanon ako ng isang boss ko eh. Iba na to, ibang boss na to. Di ko babagit yung pangalan kasi medyo negative. Parang kumain lang kami, nag-coffee shop kami, tapos yung sukuli na parang 200 riyali, yun yung sweldo ko for that day.
1: Mm-hmm.
3: Tapos parang nasa bandang Manila siya, ako Marikina. So parang sabi ko, parang pinuntahan ko pa siya, tapos ganun. Parang ganun. So parang I've experienced that. So, pero syempre, sabi nga nung kaklase ko nung law school na ngayon, abogado na rin, sabi niya, in his words, paupers don't get to choose, sabi niya. Yun, so, nung time na yun. So, kaya yun, and I napagdaanan ko yun. I-ano ko lang pala, parang I've just felt moved to mention this. Sorry, taron lang ako nung konti. Mm-hmm. Nung nagre-review na ako for the bar exams, ang nagpa-encourage ako at nagpa-coach ako sa ang nag-coach sa akin maliban dun sa bar review center ha, isang bar flunker. Dalawang mm-hmm. beses bumagsak sa bar tapos nakapasa. Coming siya from a family of lawyers and politicians. Sikat siya mm-hmm. ngayon, actually sikat siya ngayon. Pero hindi niya sinasabi yung background niya. Ako lang nakakalam, pero nagpa-coach ako sa mga bumagsak.
1: Mm-hmm.
3: Tapos nagdoon ako ng encouragement. Tapos nagpa-pray over ako sa kanila, ganyan.
1: Mm-hmm.
3: So, ibig sabihin, kahit at some point nag-fail ka,
1: mm-hmm.
3: kayang you have some wisdom
1: yes.
3: na kayang maka-encourage for someone na ako, first take lang sa bar, pero I needed their wisdom.
1: Yes.
3: I needed their Totoo. Wisdom to pass the first take.
1: Mm-hmm.
3: Ganyan,
1: so, kaya yung failures, Pastor, hindi tayo dinidefine ng failures natin.
2: Yes, and it's a great teacher, actually. You know?
1: Yung mga failures natin, moments lang yun eh. Moments right. of learning.
2: Yes.
1: Yeah, we can consider that moments of learning kasi magiging total failure, magiging totoong failure ka kapag nag-stop ka na from that failure.
2: Kapag sumuko ka na.
1: Kaya dapat di sinusukuan.
2: Right. Nilalaban dapat.
1: Nilalaban eh. Tignan mo naman. So, si kagaya nga nung binanggit ni Attorney Obed, no, sabi niya, yung mga intentionally nagpa-coach siya eh.
2: Yes.
1: Or nagpaturo siya dun sa mga tao na nakaranas din ng failure. Diba? Kasi maganda yun, yung perspective.
3: Yung
1: diba?
3: Iba, ang kinuha ka nila yung mga bar top notchers. Ako, hinanap ko yung mga bar flankers.
1: Oo, na eventually po, nagpass.
3: Oo, nagpass. Yes.
1: Mm. Kasi yung experience nila, of course, that's a different story.
3: Yeah.
1: Right. Kaya yung mga nakakaranas po ng failure ngayon, it will not define you. Diba? Yes. Hindi yan yung magde-define sa'yo. Pero keep, mag-decide ka din.
2: Right.
1: Diba? For yourself to move forward. Just move yes. on. Mag-move on ka. Naging failure lang yung moment na yan. Pero, ibig sabihin, may chance pa. Dalawang beses, diba? Tama ba? So, dalawang beses bumagsak, Pastor. Tapos ngayon, diba?
2: Yes.
1: Oh, lawyer na din. At may mga natulungan pa.
2: Yes.
1: Na mga lawyer din.
3: Tama.
2: So, smart move yun, Pastor, no? Kasi, alam mo yun, dun, mag-investigate ka dun sa mga tao, naranasan nila yung fall.
1: Mm-hmm.
2: Para yes. at least malaman mo kung ano yung pakiramdam, ano yung magiging testimony nila.
1: Ang bilis ng facing ng buhay ni Obed.
2: Grabe, sobra.
1: So parang wala masyadong post yun. Lahat tuloy-tuloy.
2: Tuloy-tuloy, dire-diretso.
1: From pag-aaral, nag-work agad.
2: Kaya alam mo ba, sir, makikita mo yung ano niya, resilience niya dun eh. Mm-hmm. Yung sipag. So,
1: exactly.
2: Yung determination.
1: You were 16 and then 17, nakatungtong ka ng Congress, di ba? You were in IGSL.
3: Yeah.
1: And nagkaroon ng inspiration sa'yo yun.
3: Mm-mm.
1: Na inspiration in a sense na may halong frustration.
3: Yeah.
1: Tama ba?
3: May halong frustration. Kasi sabi ko, ba't konti lang yung mga Christian lawyers dun?
1: Mm-hmm.
3: So kaya sabi ko, sige nga, mag-ano nga ako, mag-aral ako. And then sabi ko, Lord, if this is your will, tutulungan mo ako.
1: Mm-hmm.
3: Tapos ang prayer ko nun, Lord, defend your interest.
1: Mm-hmm.
3: I-interest mo to. Hindi ako nagsasayaw ng pera dito, Lord. Mm-hmm. Yun ang ano ko.
1: Yes, and nung ikaw nagtuloy-tuloy, ano yung pinaka-advocacy na inumpisahan ng Lord na ilagay sa puso mo?
3: Nagsimula yun sa, yung advocacy na, ang point ko lang nun, sana, makommunicate natin ng properly ating Christian values sa public policy.
1: Mm-hmm.
3: Yun lang.
1: So yun yung pinaka ano mo lang, nasa isip. That's what motivates you.
3: Yes. And then syempre gusto mo rin yung yumaman, pero hindi naman para lahat yumayaman agad. So,
1: kasi isipin mo, parang ang hirap kasi from young, 'di ba, graduate ng university, tapos nag-masters ka agad, pero yung masters mo, good thing na inspire ka na mag-take up ng law, pero may mga challenges ka. During your law school, you have to work 3 jobs. Imagine, yeah. Magre-review ka, mag-aaral ka.
3: Ibayad po ako ng taxes na baka naman nakikinig na BIR.
1: So imagine, Pastor, di

0: Yung iba ganun. Iba.
1: Pero ulitin ko po, disclaimer ha, bawal po yun.
2: Masama po yun.
1: Masama po yun. Kumbaga ito'y kwento.
3: Ano yun, kasayangan ng pera din yun.
1: Ito'y kwento po ni Attorney Obed. And, pero maganda doon, talaga ngayon feeling ko mapapangasawa niya yung first girlfriend niya, Pastor.
2: Wow.
1: So ang lesson dito, ano talaga, Pastor?
2: Part 3 act po.
1: Yung protection ni God.
2: Yes,
1: diba?
2: Yes,
1: pag ikaw anak ka ng Panginoon.
2: Preservation.
1: Yung preservation ng Lord. Na kahit na sabihin mo na by choice, diba?
2: Right.
1: Na magloko-loko ka. Diba?
2: Hindi pwede.
1: Hindi pwede. So,
2: parang no one can steal you, diba, away from the hands of God.
1: Exactly.
3: Yeah, actually, naalala ko lang, there was one time na God prevented something from happening. But we were already in one room.
1: Mm-hmm.
3: Tapos pinatulog ko na lang muna siya. Tapos nag-pray pa ako. Nagbasa-basa pa ako ng... Actually, during that time, nagbabasa ako ng mga studies about cheating and yung epekto sa mga kabataan. Sa anak na bata. So binabasa ko yun and I was looking at the girl in the room. Sabi ko, parang hindi ko maagawa to kung magpapatuloy ko to.
1: Mm-hmm.
3: Pero may idea lang ako. No? Pero, kaya, God prevent, tapos pinag-pray ko na lang siya, actually.
1: Oh, so, nandun yung conviction.
3: Oh, nandun. Right, yes. Nandun.
1: Mm-hmm. And I think yun yung preservation ng Panginoon, Pastor.
2: Right.
1: Diba? Sa buhay niyo.
3: Pinagtawanan ako nun, pero bayaan mo siya. Okay
2: yes.
1: So, bahagi na lang ng kwento ng pagiging kabataan yan eh.
2: Totoo.
1: Kasi
2: po,
1: ngayon, for the record, si Attorney Obed is just 30 years old at this point in time, di ba? So, madami pa eh na pag-uusapan natin dun sa from graduate ng law school, you were what age? Ilang taon ka?
3: Ah, hindi, kakagraduate ko lang, matagal ang law school eh. Kasi nga, di ba, tumigil ako 4 years, nag-ipon ako, nag-work. So, ano na ako, 29? 29 na ako.
1: Ah, so 29 ka na nung natapos yung law school. So
3: 24, tama ba? Tama. Oo.
1: So okay. So after nung law school mo, ngayong lawyer ka na, from dun sa advocacies, kasi meron kang ano eh, yun yung motivation mo eh. Meron kang gustong mangyari.
3: Yeah.
1: Merong vision na binigay sa'yo ang Panginoon. So yun exactly yung binanggit mo kanina. Ano yun?
3: I-defend ang Christian values sa public policy. Kumbaga kami apologetic sa philosophy, theology. Gusto ko apologetic sa public policy.
1: Mm-hmm.
3: Batas ang gagamitin mo.
1: Mm-hmm. And nung panahon na yun, meron kang idea paano mo yung gagawin?
3: May dream lang. Like, nagbabasa ako ng story ni Daniel, babasa ako ng mga story ng mga ginamit ng Diyos in history, so, based on history.
1: So, biblical characters din yung naging inspiration mo?
3: Sa church history.
1: Sa church history. So, parang yun yung naging inspire sa'yo na, hindi, we can make a difference or merong pwedeng gawin.
3: Pwede, yeah, diba? Ganun.
1: So, from that perspective, paano lumaki yun? Ano yung mga bagay na hinakbangan mo, ginawa mo, ano yung challenges mo? Tell us about your experience.
3: Okay, so while I was in law school, I still... God made the way. I still attended hearings eh. Either you, except for one na nagpaalam talaga ako sa professor ko na I need to attend the hearing na pinagbigyan niya ako. The rest, na-invite ako sa oras na available ako. Na kaya kong pumunta. So kahit may work ako, ganyan. Tapos nung iba nag-online pa, diba? Nag-online tayo ng pandemic. So napapagsabay-sabay ko siya. Minsan 30 minutes andun lang ako sa hearing, ganyan. So, tas nagre-research. Siyempre, kailangan magandang siyempre, you want to defend Christian values. Gusto mo naman pakita nag-aaral ka mabuti.
1: Kapag umaattend ka ba, Bed, ng ganito mga hearings? Parang, ano ba to? Open ba to sa public? Can anybody attend?
3: Dati.
1: Those kinds of hearings?
3: Dati, pero mas nakigpit sometime 2019. Dati, anybody can attend.
1: Or kasi maybe there are some people na maybe they are interested. Paano kami attend?
3: Pag gano'n, if ever, just be in touch with me or sa NCFC, National Coalition for the Family and the Constitution. So we, actually gato, we want to train more people to do this kasi napapagod na rin kami. Ang daming, kumbaga, parang ng Looney Tunes na eh. Pag nagbubukas ka ng pinto, bilang iba pala. Yung ganun, tas parang octopus na siya. Parang minsan, ang dating na sa amin ng mga bills, minsan ng mga kinakalaban natin, parang amoeba na. Na parang kung ano-ano yung lumalabas.
1: Kasi madalas, ba, diba, parang pag pinag-uusapan sa loob ng simbahan, lalo na sa atin as Christians, iniiwasan natin ang usapang gobyerno, usapang politika. Hindi natin masyado ini-involve yung sarili talaga natin sa mga political issues.
3: And we understand ba't nangyari yan. Historically, kaya nga nabanggit ko, bago pa yung Reformation ni Martin Luther, ang simbahan, at least yung known church noon, Catholic Church na naman yung known church noon, was the one that taught secular society kung paano yung civil procedure, paano yung summary procedure, yung mga batas natin nang galing doon. Yung Justinian Code ni Emperor Justinian, Christian lahat yun eh. So tayo nagturo sa mundo ng rule of law.
1: Kumbaga sa history, mas organisado kasi ang simbahan kaysa sa gobyerno na na-establish
3: time
1: over
3: diba, time. Nung time na bumagsak ang mga empires kasi nag-take over yung mga barbarians.
1: Kasi sila nagtatalo-talo, nagigera-gera sila eh.
3: Simbahan na nag-preserve ng rule of

0: So, tayo nagtanggal ng trial by ordeal. Yung nga lang, tama, may point naman si Martin Luther nung Reformation, nung sinabi niya na masyado naging corrupt ang simbahan. Gusto niya, ang in-advocate ni Martin Luther, state na ang mangialam. Mm-hmm. Pero dapat hindi natin nakalimutan kung paano tayo mag-judge properly. Kasi sabi sa 1 Corinthians, diba, you will judge each other.
1: Right.
0: Yung believers, you will judge each other. Kasi kayo rin mag-judge sa mga angels.
1: Mm-hmm.
0: So we tayo, gift natin sa mundo, gift ni Lord sa atin, ang due process, ang rule of law, na yun ang dapat natin sinishare sa sa public policy. Oh.
2: Kumbaga, in short, gusto ng Lord maayos.
3: Order.
2: Orderly, yes, Pastor. Yes, kaayusan. Yes. And you needed an established rule.
3: Yes.
2: Diba? In order for you to achieve order.
0: Tama,
2: right. Hindi pwedeng wala eh. Kasi sabi nga, parang magiging animal kingdom tayo.
0: Yeah. Totoo. Even nga si God, diba, nung nagkasala si Adan at Eva, tinanong niya bago niya pinarusahan eh. Pero after niya parusahan, dinamitan pa niya.
2: Mm-hmm.
0: Oh, diba? So, kompleto yung ano niya.
2: Yes.
0: May due process, may question, may punishment, pero may restoration. Ayun.
3: Right.
0: Kompleto,
2: yes,
0: diba?
2: Yes. Kumbaga yung pagiging
0: organ. At may redemption later.
3: Right.
2: Yes. Yes. And kumbaga tayo bilang mga tao, nasa sa atin, binigyan lang talaga niya tayo ng free will to make decisions.
3: Yes.
2: Diba? So mahalaga din naman yun. At yun, bunga ng pagmamahal ng Panginoon sa atin yun. Na talagang binigyan na tayo ng capacity.
3: Mm.
2: Diba? So to continue, no, yeah. Bed, yung ginagawa mo ngayon, so from dun sa simple na desire mo lang, na maipasok yung Christian values, 'di ba, sa sistema na meron tayo sa pamahalaan, kasi alam natin the government kumbaga decides for all of us eh, 'di ba? Maraming mga bagay na nangyayari sa buhay natin, desisyon ng mga nakatataas, ng mga taong nilalagay din natin in position. So paano nag-grow yung advocacy nung napunta ka sa, 'di ba, umaattend ka na ng mga hearings?
3: Yeah.
2: mas marami kang nakitang problema.
0: Yeah, actually naka anxiety disorder ako.
2: Ayan. So doon na nag-umpisa.
0: Sometime, yeah, 2020 ako na diagnosed, pero parang it's an accumulation of many years.
2: So parang nung nag-aaral ka, hindi ka na stress, hindi ka na karoon ng anxiety, pero nung ikaw nandito na?
0: Nung nasa law school ako, saka ako na diagnosed.
2: Oh,
0: pero
2: law
0: accumulation na siya.
2: Mm-hmm.
0: Kasi sa law school, makakabas ka ng iba't ibang batas, iba't ibang perspective, tapos makita mo ang daming mali, tapos ang daming hindi nakikita ng point ng mga tao. Like for example, alam nyo ba ang ibig sabihin ng separation of church and state ay protecting the church from the state.
2: Mm-hmm.
0: Hindi ang estado ang pinoprotektahan mo ang simbahan for it to remain pure.
2: Mm-hmm.
0: Kaya kailangan si state, hindi mo siya yung pinapakilaman ng simbahan.
2: Uh-huh. Yes.
0: Para yung si church, at ang sabi pa ng Supreme Court dito, kailangan religion is part of public life.
2: Mm-hmm.
0: So dapat siyang forever be allowed, except lang kapag may tinatawag natin na grave and immediate danger.
2: Mm-hmm.
0: Na hindi siya speculative na danger, kundi talaga may panganib na mangyayari kung mali ang gagawin mo because of religion. Pero
2: kumbaga, ang intention ng separation of state and the church is to protect the church and
0: protect
2: not
0: the, church,
2: the government.
0: The prophetic voice of the church.
2: Mm-hmm.
0: Para in times of trouble, in times na kailangan ng konsyensya, kaya magsalita freely lang church.
2: Yes. Mm-hmm. Hindi sila matatakot.
0: Yun ang point nun.
3: Yes, yes.
2: Parang pang check and balance ng people and the government.
0: Ang simbahan dapat ang nag-check and balance ng government.
2: Pero in the history, what happened? Kasi,
0: naging corrupt ang church. Ganun. Pero naging corrupt din naman ang estado.
2: Mm-hmm.
0: So ngayon,
2: So because of corruption on both ends.
0: On both ends. And right now, talamak. Actually, nakita na natin talamak na eh. At ang church, nakita din na humble.
2: Yes.
0: Na humble na ang church eh. So ngayon, marami sa simbahan, pinagpipray, sana may gawin ng government. Pero if you're gonna ask the people in government, I've talked with senators, tas mga anak ng mga high-ranking officials, they're waiting for the church to do something remarkable.
2: Mm-hmm.
0: So, naghihintay sila.
2: Naghihintay lang.
0: Parehas naghihintay.
2: Okay.
0: Naghihintayan. Kasi both are divinely institutions
2: Pero at this point in time, meron na bang ginagawa?
0: Merong ginagawa ang Diyos.
2: May ginagawa si Lord, pero siyempre gagamit si Lord ng mga instruments. Uh-oh. And I think you're one of those people na ginagamit ng Panginoon and several others.
0: At sana dumami pa.
2: And yun nga, meron na pero kulang pa talaga.
0: Kulang pa.
2: Kumbaga ngayon nag-uumpisa siguro, sabi nga, Pastor, nandun na tayo sa end of the end eh.
3: Yes.
2: Diba? Right. Kaya ngayon siguro ito na, yung hustisya, nag-uumpisa maranasan natin din. And I think, kagaya ng binanggit ni Obed kanina, no, yung when it comes to corruption, ayaw natin maging political dun sa usapan na to, pero
3: Yes.
2: Dahil nga yan yung madalas nating naririnig, na ang korupsyon noon pa naman,
3: okay,
2: matagal ng sistema, ngayon lang na-expose.
3: Yes.
2: Ngayon lang mas nagiging aware ang mga tao because of the
3: social media
2: o yung
3: the
2: sa information kung paano information, na yes, ipapalaganap ngayon, mas
3: right,
2: malaki lang yung platform.
3: Yes.
2: Diba? And how do we need to respond? Paano
0: okay,
2: tayo mag-respond dyan?
0: Okay, from from the perspective ng mga politikong senador na kausap ko, sabi ng isa, kasi yung mga kalaban nandito araw-araw eh, minsan nabibigay pa ng cake, kinakamusta kami. Pero yung simbahan pupunta lang pag galit kayo. So ordinary day, hindi nyo kami kinakamusta. So may ganun. Actually, naghahanap sila ng kakamustahin sila. Yung parang somebody who can help them absorb all the pressures. So parang may ganung role. Tapos so,
2: kailangan talaga yung sektor ng simbahan mag-involve.
0: Tapos may isang nagsabi, alam nyo, ang titindin mag-research ng kabila, to the point na ano, nagugulat kami na nakita namin they're even lying, making things up na. May isang hearing sinabi nila, ah, based on international law, ganyan. Tapos tinanggap na lang. Tapos nung, actually, hawak-hawak ko to. Sabi nila, based on international law daw, estado ang dapat may control sa mga bata, hindi magulang. May ganun. Tapos ang ginawa ko, and nung umpisa parang tango-tango lang. Tapos syempre ako naman, totoo ba yun? Wala kasi ako nabasang ganun eh. Mas mga abogado itong nasabi, ah. Isa pa nga, may mga ibang government institutions. Pag-uwi ko ng bahay noong weekend, chinek ko kung nasang international yun. Ito, sinerge ko, wala. Wala sa sinasabi nila international law. So parang
2: so people can intimidate you, no?
0: Yeah, may mga ganun.
1: Yes.
2: Para magsasabi sila ng mga bagay dahil
1: para mailusot lang nila pa sir yung mga ano, personal pa, sir, motives. Baba,
2: dahil ikaw, for example, lawyer ka, you're in power. So, right. Yung mga taong yung mga bagay na sasabihin mo, parang lahat credible.
0: Yes. Saka 'di ba yung mga kunyari ngayon sa government, yung mga gender budget natin. Alam mo ba ang if you're gonna trace that, it came from the Magna Carta of Women. Mm-hmm. It was referring to females.
2: Okay.
0: Pero yung gender budget is being spent for something else lately. So parang medyo nawala. Parang it's from the source ni Magna Carta of Women eh.
2: So very very complex, no? Kaya mahalagang nag-aaral talaga tayo for us to be aware. So ngayon masasagot natin, pero mahalagang mag-aral.
1: Yes.
0: Pero ganito ah, pero ganito iano natin, tama mahalagang mag-aral. Pero ito ah, 'di ba sabi nga sa Bible, may spiritual blindness na nangyari. So we will not discount na kailangan pa rin may mag-pray.
2: Yes.
0: Pero like sila Daniel and his friends, like sila Nehemiah, the cupbearer. Lahat yan, we need that statesman anointing that we see through what's going in the government. At the same time, we know where we stand on, and that's on the word of God and His plans and purposes, His kingdom to be established here in our country.
2: So, maganda rin na nalalaman kasi natin, Pastor, na mayroong ganyang problema.
1: Yes.
2: Diba may mga ganyang laban pala na
1: awareness
2: na nangyayari. Yes. Kasi kung walang magiging platform for us to educate, of course, yung mga tao. Oh. Di ba na, siyempre, yung majority yung ano niyan, maapektuhan eh.
1: Topo.
2: Whatever decision na gawin nila, di ba? Kung sasabihin nila, sige, yung parental, mawawala na eh, di ba? Rights, kumbaga sa mga anak.
0: Yeah.
2: Yung state na yung may karapatan sa mga bata. Parang, mangyayari niyan, iba na yung magde-decide para sa pamilyang Pilipino.
1: Yes. Hindi teka na yung, parang teka muna, parang may mali na dito.
2: Oh, hindi na yung design ni God. Kasi, Pastor, right. Siyempre, yung disenyo ng Panginoon, di ba? Yung institution ng family is very important. We put a high value to that. Lalo na sa atin culturally, yes, as Filipinos.
0: Lagi sa constitution pa din.
2: Oh. Diba? Lagi nating pinag-uusapan dito, Pastor, yung kahalagahan ng yung kultura ng pamilyang Pilipino na ingrained sa natin sa buhay na natin eh. Diba na ang Filipino family needs to be protected.
0: Yeah.
2: And I think yan yung mga bagay na isinusulong nyo ngayon.
0: Yeah, and that's where the church can come in. Kasi ang laging sinasabi sa atin, ang church naging abusado, napabayaan yung mga magulang, hindi nyo na-equip, hindi kayo magaling mag-marriage counseling, puro premarital counseling lang kayo, ganun. So, tas yung mga bata, marami na abuso. So, parang ngayon, ang opportunity for the church, for us to show God's wisdom through us, na ibalik natin yung art of yung parang yung mga procedures, protocols, due process. Ganito kasi 90 to 95% ng criminal cases filed are dismissed. Kasi if sa batas, if it's the state that will do the case build up, mas strict ang pag-scrutinize dyan. Pero kung private sector, for example, simbahan, private sector, siya yung mag-case build up, siya yung magsabit ng ebidensya sa korte, mas madaling tanggapin. So that's where we can come in. Pero syempre, hindi lang puro case build up. For example, may isang LGU na nag-request sa amin kasi sabi nila parang paano daw magaling daw sila sa maraming bagay, pero how do we prevent mga suicide, kasi may nangyaring suicide sa isang government controlled parang environment. Bakit may nag-suicide, ang daming CCTV, ang daming guards doon. So beneficiary daw nila yun. So sabi-sabi nila, baka naman the church can, kunyari, help us na kamustahin yung mga pamilya. Kasi sabi nila, nakatuto kami sa mga 4Ps. Yung mga 4Ps, sabi nila, wala, hindi naman sa gusto nilang manglait, pero mababaw ang kaligayan kaya hindi nagpapakamatay. Mm-hmm. Pero si middle class, kung saan-saan nakapag-aral, mm-hmm. at ganun, minsan yung expectation sa buhay, mataas, hindi na meet, mas prone magpakamatay. Mm-hmm. Eh kaso sabi, wala lang kaming tao para puntahan sila. Tapos sabi nila, yung mga social workers namin, minsan pagod na, walang mapagsabihan. Minsan nababother na ibang mga huwes, mga judges, na puro rape cases ang hinahandle. Nakakatroma yan. Mm-hmm. Makita mo yung OSAIC, yung child pornography, lagi ihaharap sa korte. So, kailangan na ng Estado yung spiritual oppression dyan eh. Mm-hmm. Kailangan may mag-journey with them, pero kailangan magkaintindihan tayo. So, you need to study para ma-bridge mo yung language.
2: Yes.
0: Alam mo yung mga terminology yung gagamitin na hindi kayo mapapahiya.
2: Mm-hmm. Tama. Ang daming ano, Pastor.
1: Grabe, no?
2: Habang pinapakinggan mo si Attorney Obed, no, marami kang marirealize eh.
1: Totoo po, Pastor.
2: Parang ang daming kailangan gawin ng simbahan.
1: Totoo po.
2: Diba? Hindi, tamang nananalangin tayo eh.
1: Yes.
2: Diba? As a right. church. Pero dun sa pananalangin natin, dapat meron din tayong ginagawa dun sa mga bahagi na meron naman talaga tayong pwedeng i-contribute.
1: Right.
2: Diba? And how can we encourage the younger generation to take part dito sa laban na to? Apart from, of course, praying, nandiyan na yung panalang. So, paano? Ganito, parang do you represent a specific organization?
0: Yeah, sa ngayon, marami. So, I represent SEDNET, Christian Educators Network. Ako yung legal counsel nila. Ako yung president ng Justicia sa Tahanan. Ito naman yung mga family, mga pro-God, pro-life, pro-family. Pero we have a broader coalition. Ito ngayon, National Coalition for the Family and the Constitution. We are willing to train people. Ang tawag namin mga lobbyists, people who can argue apologetics in public policy. We are willing to train.
2: Pero anong requirement? Meron bang requirement for kung sino yung mag-volunteer?
0: Actually, pwede naman. Wala. Kung gusto, if you want to establish a chapter in your city, why not? Mm-hmm. And then, kasi usually meeting namin dito sa Metro Manila. Pero syempre, kung malayo ka, edi, pwede, kung okay lang sa kanya, pa online minsan. Tapos kunyari, mm-hmm. kung may mass na, saka kami pwedeng pumunta. Personally. So we can build it naman. Pero we can coach. Pero ang request na namin...
2: Parang ito, kahit sino pwedeng... For example, ako, I wanted to volunteer. Wala naman akong background ng law.
0: Yeah.
2: Parang okay
0: when
2: lang.
0: When I started this, I was just an IT graduate lang naman ako noong nagsimula ako dito. Wala akong legal training pa noon. Walang politiko, walang lawyer sa pamilya, ganyan. Mm-hmm. So talagang ordinaryong Pilipino lang din ako nagsimula. So it's possible. Kailangan lang, again, maging rooted tayo in the word. Laban to ng Diyos. Kasi minsan, caution lang, ako, ano din ako, naging problema ko rin to. Minsan pag bata ka kasi parang feeling mo ikaw yung sentro eh. Mm-hmm. Gusto mo yung picture, yung ano. Yeah, mahalaga pa rin yung picture. Kaso lang may both extremes eh. May isang napaka-sincere pero ayaw na exposure. Pero kailangan mo exposure. May iba naman, sobrang gusto na exposure pero hindi sincere. Mm-hmm. So we have to, if God, maybe God has called you both kinds of people. And we will journey with you. Yung lang, kailangan, ano, maghinay-hinay tayo kung kailangan maghinay o lakasan ang loob kung kailangan lakasan ang loob. Mm-hmm. So, but we are willing to journey with whoever, you, if you think you are called by God, and we will always be rooted in the Word.
2: Mm-hmm. And then, anong magiging advice mo, Bed, dun sa mga young people who may be listening right now, no? Na ano yung pwede nilang i-contribute? Parang sabihin na natin, wala silang courage masyado to really, to really fight the way you are fighting it. Pero paano paano na tayo makakapag-lay? Sabihin na natin ng foundation sa generation na to para makatulong, at least makatulong tayo.
0: Alright. So ngayon, perhaps... If you can help us invite, kunyari kami magsalita sa webinar, you just help us, para kunyari, invite people to join the webinars, or
2: kasi yung information is important.
0: Important. Oh. And then, paano pa ba? Kasi nandun pa lang kami sa stage na yun eh. Kasi nga, dahil hindi pa lahat din nakakatch yung vision, kinakasam yung vision, we're helping sa mga trainings. Also meron kaming mga ano, may mga formats kami na mga ito pala sa local level ang gusto namin magkaroon ng mga family committees or family councils at the local level. Kadalasan historically nag-volunteer dito mga churches kahit sa ibang bansa. So dito sa family councils, it's an interfaith council, puro family issues. Minsan I'm not saying na huwag kalimutan ng corruption. We have to deal with that, pero kasi sa akin, if I have the tools to fight corruption, if I have the pieces of evidence I need, I will prosecute it. Kaso apparently wala eh.
2: Mm-hmm.
0: The best evidence is not in my hands. It's in somebody else's hands. So sila yung task doon. But what we can do is to maximize our remaining time by improving Filipino families. Kasi alam niyo kung ito, based on so many Supreme Court decisions, kaya yung iba nagiging masama ugali, iba nagiging corrupt, nagiging sinungaling, kasi hindi na-train ng maayos sa bahay.
2: Mm-hmm.
0: Family
2: yep.
0: dynamics. Mm-hmm. Family dynamics. So, if we help the righteousness of God, the healing of God flow through our families, i-heal niya yung family dynamics natin sa ordinaryong Pilipino, kahit sa actually, kahit saan eh, the Lord will, si Lord ang lalaban, you have to step.
2: So, masasabi ba natin, Obed, na the real problem starts at home also?
0: Mm-mm.
2: Kung doon natin ma-solve yung mga bagay-bagay, mag-uumpisa sa loob ng bahay. So, yes. Doon din pala nang gagaling yung totoong problema.
1: Right.
2: Di ba? Bago sa maging malaking problema.
0: Yeah. Alam niyo yung kleptomaniac? Mm-hmm. Mga kleptomaniac, ito yung mga hilig magnakaw, di ba?
2: Mm-hmm.
0: Kahit minsan hindi nila kailangan, nagnakaw pa rin. Hindi nila makontrol. Based on sa mga nabasa ko, kaya may kleptomaniac kasi yung iba depressed. Depressed because of family problems.
2: Mm-hmm.
0: Pag may alcoholic sa family, there's a chance na may isa doon magkaroon ng kleptomaniac, yung mga ganun.
2: Mm-hmm.
0: So, di ba? Pero yung ganung description binigay ko, it can be anyone, di ba?
2: Mm-hmm.
0: So, and ang daming alcoholics even in our government.
2: Yes.
0: So ibig sabihin, a lot of us really need help. Mm-hmm. And this is a spiritual battle, but the Lord has given us natural tools then to fight the natural battle. And then meron ding spiritual tools for the spiritual battle.
2: Mm-hmm.
0: So, ang kailangan lang mag-step tayo in faith, hayaan natin si Lord na i-correct tayo, mapapahiya tayo. At some, ako, napahiya din ako dito dati. Mapapahiya tayo, pero let the Lord prune us.
2: Mm-hmm.
0: We will journey together kasi walang ibang instrument ang gagamitin ng, based on the Bible, where what God will use to show His manifold wisdom sa universe ay through His church. Yun talaga gagamitin niya.
2: Mm-hmm.
0: There, He will always use His people. Oo, He can use ungodly leaders, pero nandun si Daniel, nandun si Joseph,
2: mm-hmm.
0: So He will still use His people.
2: Meron talaga siyang mga in-anoint na specific.
1: Yes. Right.
2: Diba, na mga man and women of God na mag-step in. So, dapat talaga, siguro ako yung conclusion ko sa mga napag-uusapan natin, no? Hindi pwedeng wala tayong pakialam.
1: Mm. Right.
2: Diba, Pastor? Parang dapat meron pala talaga tayong pakialam.
0: And discern ko ano yung role mo.
1: Yes.
0: Kasi baka, actually ako, sabi ko kay Lord, I've always wanted to fight corruption. I wanted to be there in the front line. Pero apparently, that's not where you're putting me. You're putting me in family policies.
2: Mm-hmm.
0: And then okay, and then I'll ride with this Lord.
2: And that's not for everybody also. Yeah.
1: Yes.
2: May mga in-anoint lang din talaga yeah. para dito. Right. Eh, no? Pero yun nga, naniniwala ako na itong panahon natin na magkakasama tayo dito, maybe somebody is listening na
1: yes.
2: Maging ano niya to, eye-opener.
1: Right.
2: Or maging ano niya to, direction ba? Maybe you're asking for direction. Ito yung makikita mong direksyon. Diba na, kagaya ng binanggit ni Attorney Obed na they are willing to train people also. At
1: yes.
2: Hindi po ito, yung ginagawa nila is more of educating eh. Diba?
1: Yes.
2: Nag-educate talaga as much as possible. We want everybody to be more educated dun sa nangyayaring spiritual battle, sabihin na natin, yeah. spiritual and practical battle. Kailangan talaga eh. Meron ding boses. Diba na, kumbaga, boses na nadidinig na hindi rin, na nagsasabi na hindi rin kami pumapayag na magpaabuso. Kung mahabang
1: yes.
2: panahon, maraming tahimik, this time, mahalagang marinig nila.
0: Tama.
2: Diba na, may problema kami dyan. Hindi yes. kami agree dyan.
1: Yes.
2: Diba? Kung iniisip ninyo, agree kami dyan, kasi walang nagre-react. Kasi maraming ganung pagkakataon, diba, Bed, na, kumbaga, marami namang ayaw talaga. Pero, hindi naman nagsasalita.
1: Yes.
2: Hindi naman nagdi-disagree.
0: Yeah. Yun nga sabi din sa amin, minsan daw yung minority, sorry, pag sinabi ko minority, hindi to yung minority sa Senate. Yung minority na group, kunyari sa Congress,
2: mm-hmm.
0: konti lang naman daw yung talaga nagpupush ng mga ungodly bills.
2: Mm-hmm.
0: Pero dahil they're very articulate and they're very well researched and they're very relentless in speaking about it, educating people. So, ang dami nilang postmodern concepts na na-share.
2: Mm-hmm.
0: So ang challenge for us is to match their terminologies,
2: yes.
0: ganyan, and kaya ni Lord dyan.
2: Amen.
0: Kaya ni Lord dyan.
2: Mm-hmm. Naniniwala pa rin ako dyan. Diba? Na kaya ng Panginoon. Kasi kung yun lang ang pag-uusapan, kung kaya ng Diyos, kaya ng Panginoon.
1: Yes.
2: Pero dapat meron ding willing na magpagamit talaga. So siguro tayo sa generation na to, wag nating aksayahin eh. Yung boses nga, Ika, diba?
1: Yes.
2: Ng kabataan. Kasi very powerful din talaga ang voice of the youth, of the younger generation.
1: Yeah. Yes.
2: So sana lang hindi tayo ma-divide. dahil right. lang meron tayong pinipiling kulay. Oh. Alam mo naman sa politika.
0: Sa amin, sa NCFC, we are friends with all. Mm-hmm. Lahat ng may Kristiyano.
2: Yes.
0: So, gets yung ibig sabihin. Lahat ng panig ng may Kristiyano, nandun kami.
2: Kumbaga,
0: so,
2: ito, this is a battle between good and evil. Light and darkness.
0: Yeah.
2: So it's not really about any political politics. Any political yes. color. It's more of yung representation ng Christians doon sa gobyerno.
0: Christians from different colors.
2: Yes. Regardless. Kumbaga ito, baka kasi yung ibang tao would take it up, very political. No, it's not really political. Ang sinasabi lang po natin dito, na especially sa mga younger generation, no, yung purpose ng, yung magkaroon ng sense of purpose yung mga bagay na ginagawa natin kaysa TikTok tayo ng TikTok. Kaysa,
1: diba, nagsasayang tayo ng oras.
2: Kung ano-anong contents ang ginagawa natin eh.
0: Tama.
2: Mm-hmm. At least meron man lang value yung ginagawa natin na hindi motivated, na hindi kailangan ko kasing kumita ng pera kaya gumagawa ako ng ganitong contents, 'di ba? So sana ngayon lang ito ay panawagan din, 'di ba, sa mga kabataan na iba kasi kapag nilalakaran mo yung godly purpose mo eh.
0: Mm-hmm.
2: 'Di ba yung kalooban talaga ng Panginoon na alam mong may value.
0: Oh, kasi yung godly purpose, hindi siya madali. Mm-hmm. There will be inconvenience.
2: Yes.
0: Magtaka ka kung hindi ka nahihirapan.
2: Mm-hmm.
0: So there will be inconvenience, promise.
2: Totoo naman.
0: Oh.
2: Sa kahit saan naman may mga inconvenience eh. Kaya yes. di ba, parang yung mga taong pinipili yung laging convenient na lang.
1: Right.
2: Eh merong mga bagay na hindi naiintindihan in the mm-hmm. first place. Diba kasi sabi nga ng Word of God din na yung mga persecutions na yan, yung mga bagay na ini-struggle natin, saan ba nagli-lead yan? Diba? Hindi naman yan para ang intensyon ng Panginoon kung ba't inaalaw niya tayong maranasan yan. Hindi para ibagsak tayo eh. Kundi meron siyang gustong i-build up sa atin.
0: Tama.
2: Diba? So ako naniniwala ako talagang, yung sabi nga nila yung childbirth, diba, bed na meron talagang painful experience na pagdadaanan kung gusto mong merong maipanganak. Diba, diba, ni bagong buhay. If we wanted to make a difference, eh, dapat willing din tayo dun sa hard work. Diba? Yes. At least ito, magandang pasimula, Pastor, kasi dito lagi nating sinasabi we wanted to influence the younger generation. Si Brother Obed, dumaan din siya sa mga mental battle. Eh. Kasi yung nga, you are in a fight.
0: Yeah.
2: Diba? Yung pressure is there, nakikita mo yung mga kalungkutan, yung negativity, napapass on sa'yo yung burdens ng ibang tao. Diba? So talagang makakaranas ka, pero at the end of the day, iba pag may Diyos ka.
1: Yes.
0: Tama.
2: Diba yun yung nakakatch ko? Iba pag may Lord ka eh. Pag nasa Panginoon ka, nasa kalooban ka ng Panginoon.
0: Kasi minsan may mga araw na feeling mo talo ka. Mm-hmm. Pero sasabihin mo, Lord, battle mo to. Gagawa ka ng paraan, Lord.
2: Yes. Pero how did you overcome yung pinagdaanan mo din na na depression, anxiety?
0: I'm still here eh. So I'm still going through it.
2: Yes.
0: Pero lately ang ginagawa ko, mas dinadalasan ko yung pagbabasa ng Psalms out loud.
2: Mm-hmm.
0: Nakakatulong siya. I'm still scared. Di ba? May nakwento ako, may nangyayari. I'm also dealing with another issue.
2: So you're taking medication din, di ba?
0: Yeah. Meron din. Pang sleeping pills. Pero dati, kuminom din ako ng clonazepam, ganyan, pregabalin, prescriber ng doctor. Pero alam ko no amount of medicine can cure. Kung yung it can only help, pero alam kong there's something deeper.
2: Mm-hmm.
0: So ngayon naman ang pina-practice ko kasi talagang pagtulog ko nahihirapan ako. Nabutan mo ako kanina, 'di ba, natutulog.
2: Yes.
0: Umabawi ng tulog. So ginagawa ko, I intentionally read this book of Psalms. Parang prayer na siya. Eh.
2: Mm-hmm.
0: Tapos parang I read it out loud and I'm asking God for vindication, for protection, for para ayusin ni Lord lahat. As to di ba may mga Psalms din na the earth is the Lord's and the fullness thereof.
2: Mm-hmm.
0: So yun ang ginagamit ko ngayon pang kalma sa sarili ko.
2: Okay. Kumbaga pang counter dun sa
0: tranquilizer ko.
2: Dun sa attack ng kaaway. Uh-oh. Kasi believe na attack pa rin ang kaaway sa atin yan, di ba? So nagagamit ka ng Lord eh, di ba, sa ganitong aspeto. So
0: nandiyan, so may gamot pa rin, pero alam ko rin may spiritual battle, so I want to read the Psalms out loud.
2: So nakakatulong. So kumbaga ikaw, you don't just address it practically, ina-address mo rin siya on a spiritual aspect. Kasi hindi talaga enough eh. Mm. Diba? Na although nandyan yung mga medication, nakakatulong yan, pero iba pa rin yung meron kang Diyos, meron kang relationship kay God at the end of the day. So ibang counsel lang banal na spirito eh. Kapag yung banal na spirito na yung nagka-counsel sa'yo. So nandun yung mas malalim na conviction, mas malalim na pagpapaunawa sa'yo. So what we're trying to say is that yung reality ng yun nga, may mga anxieties talaga eh. May mga nagtitrigger. Lahat naman ng tao halos mayroong anxiety talaga. Iba-iba lang ng trigger, iba-iba lang ng level, iba-iba lang tayo ng pagko-cope up, iba dun sa mga anxieties natin. Pero habang pinakikinggan kita, Bed, parang walang bakas eh.
0: Ay, talaga.
2: O, parang, o, kahit naman noon, di ba, pag lagi tayo nag-uusap, sabi ko, oh, itong tao na to, I was really, nai-impress ako, nabibless ako sa life mo. Pero yung reality nga, na lahat naman tayo meron talagang battle na kakaharapin. Individually. Diba? Pero hindi ibig sabihin, dapat maging had lang yan para maging functioning tayo or malakaran natin yung purpose natin. So kahit na tayo nandun sa constant battle natin personally, hindi ibig sabihin noon hindi natin dapat ginagawa yung mga bagay na dapat ginagawa natin.
0: Tama, tama.
2: Diba? So ako yun, I'm really amazed and blessed. And meron yung mga ano ngayon, Obed, yung mga nilalaban nyo ngayon, ano particularly? Would you like to share us a glimpse of those
0: so,
2: things na...
0: Una, syempre, may mga hinahandle akong cases. Nagpapalaya ako ng mga overstaying inmates.
2: Mm-hmm.
0: Kasi ang sinasabi ko, kahit Muslim, sinasabi ko sa kanila, sabi sa Biblia, God, Jesus wants to set the prisoners free.
2: Mm-hmm.
0: So kung overstaying ka na, syempre, kaya ko lamang palayaan yung mga overstaying na. May iba dyan. 40 years lang dapat ang maximum na penalty. Pero based on their prison record, with tinatag tayong good conduct time allowance, umabot ng 47 years... 57 years, mm-hmm. ganyan. So, pag gano'n, ang tinatawag namin, hinahabeas corpus. So, may mga 19 o 20 na yata ako na napalaya sa awa ng Diyos. So,
2: praise ayun. God.
0: Although may opposition, syempre. Syempre, may mga institusyon na ayaw magpalaya, pero mm-hmm. sa Diyos nagpapalaya. Tapos may isa pang case akong hinahawakan na ito, na isang government agency na nangunguha ng mga bata. Mm-hmm. Isa nga, hindi na bata to, 18 years old na siya nung nakuha siya eh. Tapos, ayaw nilang pakawalan. Tapos, mm-hmm. nag-i-issue sila ng mga certifications kung to justify yung pag-hold sa mga bata. Tapos, pero yung mga bata, nag-chat sa amin, may mga pictures sila, they're asking to be rescued. Pero narinindigan lang itong government agency na ito na to keep them. Sadly, anak ng pastor din yata yung head. So, mm-hmm. ayun. So, kaya... pero still we're using this case to say na kasi 'di ba merong tinatawag na Magna Carta of Children na sinusulong sa Kongreso na gusto nilang estado ang maging magulang o primary duty bearer ang tawag nila, hindi ang magulang na mm-hmm. ano, so sa or yung mga legal guardians gusto nila estado. So ang sinasabi naman namin, how can the state be the primary duty bearer for the human rights of the children? Tapos sabi nyo, kailangan ng state, lagi kinukonsulta ang mga bata. Ito nga yung mga bata, sinasabi, ayaw nila dyan sa inyo. Gusto nilang makalaya dyan sa mga premises ninyo. Ayaw nyong pakawalan, tapos kung ano nung dinadahilan. Tapos sa mga makakaaway mga bata, wala silang tubig minsan, wala pinapatayan ng aircon, pinapadlock, sira electric fan, sa isang kama, apat sila. Sarili ng regulations, dapat one child per bed eh. So yung mga ganun. So it's a spiritual battle. Mm.
2: So there are fights going on.
0: Yeah. Oh. There are fights going on.
2: Oh. And yun yung kumbaga nilalakaran ninyo ngayon.
0: Yeah.
2: Diba? And I think mahalaga na may mga tao na mag-cover sa prayers.
0: Of course, pinakakailangan yan.
2: For one. And ano man yung advocacy nila, Pastor, no? Para sa ikakabuti to eh.
3: Right.
2: Diba? Lagi naman dun tayo sa ikakabuti.
0: Mm-mm.
2: At hindi sa ikakapahamak. Yeah. Alam ko na may mga fights na hindi pang lahat eh.
3: Totoo,
2: diba?
3: Yun,
2: pero this is just one person. Ang kaharap natin ngayon, Pastor John, is just one person who's trying to do his best to be an advocate. Diba?
3: Right.
2: Nung righteousness ng Panginoon, yung justice ni God. Diba? Isang tao pa lang to, what more magkaroon tayo ng 10 Obed na lang,
3: 10,
2: Pastor. Eh.
3: Yes, opo.
2: Diba? 10 attorney Obed na lang na nakadinig nitong ating usapan ngayon.
3: Yes.
2: And maybe God is speaking to their life also. Mm-hmm. Diba? Na we can still do something. Diba, na fruitful, we can still do something na sa mapayapang ano kaparaanan, diba?
3: Yes.
2: Na and I think yung tanong, yung education, when it comes to education, kung mahalaga ba? Ngayon natin makikita mahalaga yung edukasyon.
3: Right.
2: Diba, mahalaga nagiging puhunan, nagiging magandang foundation ng mga bagay na gusto natin din na gawin at mai-contribute. Naalala ko yung sabi ni Brother Toff dito, Pastor, nung nakaraan, di ba?
3: Yes.
2: Na ang diploma, sabi niya nga, is an opportunity equalizer.
3: Right.
2: Kapag, di ba, pag nag-apply ka na ng trabaho, pag tinignan na yung diploma, hindi na tinitignan kung mayaman ka o mahirap or kung sino ka pa man. So yung diploma, it would speak for itself. Diba? So, wag tayong ma-discourage to really pursue yung studies natin kung merong binibigay sa yung vision si God, unti-unti mo lang lakaran, sipagan, kasi tatlong trabaho para maging abogado. Kung talagang yun yung, and what do you think is your pinaka naging motivation mo sa lahat ng to, Obed? Up until now, kagaya ng binanggit mo kanina, you are still struggling at one point. Pero what really motivates you?
0: Well, siguro there are different layers of motivation. I'll be honest, meron ding self-interest at some point. Syempre gusto mong umaw, parang syempre maging maganda ang future. Mm-hmm. Pero right now, kasi kakabasa ko ng maraming historical cases, parang kinakabahan ako. I'm in the moment, I'm currently facing some problems, real problems. I'm scared, but I'm trusting God. Pero I know based on history that God has always orchestrated events, mm-hmm. and I want to join in that plan. Yun siguro yung grand narrative, kasi baka mamaya yung self-interest ko, and he might not be the same as self-interest ng iba. May self-interest din ako dito, pero God will deal with that self-interest eh. Mm-hmm. He will give you these problems hanggang sa you'll just sit at his feet.
2: Mm-hmm.
0: Until your self-interest might be there, but kailangan yung pinaka-meta-narrative ng Diyos will be greater than your self-interest.
2: Mm, eventually.
0: Eventually.
2: Yes.
0: And right now, kasi sabi ko nga, I'm honestly scared with some other things that I'm facing. So right now, hindi my own self-interest will not save me.
2: Mm-hmm.
0: It's only God's hand that can save me. So itong mga sitwasyon na to, it's an opportunity to trust God and to sit at the feet of Jesus. Kaya 'di ba sabi ko, di ako kaya ngayong gabi kasi naka-fasting ganyan. Kasi talaga there's no other way but mm-hmm. to be in the shadow of the Almighty. So
2: yes.
0: Yun. And maybe God is just keeping our focus on him, kasi the more he's magnified, whatever happens, I know he can turn things around.
2: Amen. Right. And I agree to that. Na iba kapag meron ka talagang Diyos sa buhay eh. Basta,
3: yes.
2: Na kahit anong achievement mo din sa buhay, hindi pwedeng mawala si Lord. Yes. Diba sa picture. Laging kailangan nandun siya, kasama siya. And naalala ko tuloy yung aking life verse. 1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. Amen. Lahat ng to para sa kapurihan ng Panginoon. Kaluwalhatian ng Diyos. And maraming salamat, Obed, for sharing. Alam ko, marami tayong pwede pang pag-usapan Actually, kung i-detail natin yan. Pero because of the limited time that we have, nandito tayo sa dulo ng usapan at kwentuhan natin. At gusto ko lang magpasalamat dun sa mga sinamahan po tayo hanggang dulo. Sana po kayo po ay may napulot na tutunan. Sana kayo po ay na-blessed, na-encouraged. Kung meron man kayong mga bagay na na-realize and maybe God is leading you to pray, diba? May ine-impress sa'yo ang Panginoon. Manalangin ka lang, kapatid. At saka mga young people, alam mo, makapangyarihan ng ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Diba? When you started to respond to God with a yes. Diba? Pwedeng may naririnig mo na si God ng mahabang panahon at iniintay na lang yung pagsunod mo. Na pag sumunod ka, imagine where God can bring you. Diba? God can bring you places. Diba? Kapag kalooban ng Panginoon talaga, walang pwedeng maging hadlang. Walang makakapigil. Diba? Pag para dito ka, para dito ka.
3: Alright.
2: Diba? Walang sakit, walang kahit anong kondisyon. And Pastor John, bago tayo magwakas, ikaw, ano ba yung iyong conclusion? Ano bang natutunan mo?
1: Grabe, ang dami kong natutunan. Maraming salamat po, Attorney Obed, no, sa iyo pong na-share sa amin tonight. Grabe, ang dami kong napulot, Pastor. Pero one thing, para po doon sa ating kaagapay, meron akong gustong i-share na verse. Coming from Proverbs 23, verse 12. Commit yourself to instruction. Listen carefully to words of knowledge. Kumbaga ganito, hindi tanong yung mag-aaral ba ako. Ang sabi pa po ng Bible dito, commit yourself para matuto ka sa mga instruction. And then, listen carefully. Sometimes, hindi ka dapat yung salita ng salita. Makinig ka.
2: Mm-hmm.
1: And then, ano yung pakikinggan mo? Siyempre, yung Word of God. Yung Word of God po, sabi ng 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So, kaya po ang ganda eh, kapag ka yung foundation mo, yung moral compass mo is yung salita ng Diyos.
2: Mm-hmm.
1: Diba?
2: Amen.
1: Aayos lahat, magiging Amen. Okay lahat.
2: Amen. Maraming salamat, Pastor John. And Obed, saan ka nila pwedeng mahanap, pwedeng makontakt, diba? If there are people who are interested to volunteer, diba? And be trained also. So, paano sila mag-reach out?
0: Okay, so you Pwede niyong i-search yung tumahaba sa Facebook National Coalition for the Family and the Constitution, pero syempre kung masyado mahaba yun, ang email ko, ang work email ko is obed, so or that's orange bravo echo delta obed at justicia.org. So obed at justicia.org, that's my email. Just you can write an email there and then I'll forward you to our secretariat.
2: Ayun, at hindi na ano yun, hindi mahirap hanapin.
1: Yes.
2: Diba? And gusto ko lang rin po magpasalamat sa mga ano po sumama sa amin itong nakaraang linggo sa Impact Philippines. At meron tayong mga itinatanim, Pastor. Eh.
1: Yes.
2: O, lagi nating binabanggit dito yon, yung AFICA, 'di ba? Association right. for Filipino Youth and Civic Action. Maraming programa ngayon na ipinapanalangin at bahagi nito yung ganitong klaseng dialogue nga itong nakaraan yung Impact Philippines. And napakaganda ng mga dialogue, napakaganda nung experience din. Bagamat iilang tao pa lang yung nag-respond dahil nag-uumpisa pa lang. Pero naniniwala ako na sabi nga nila, do not despise daw small beginnings.
1: Yes.
2: Paulit-ulit kong narinig yan noong araw ng event na ito. So patuloy nyo pong ipanalangin lahat ng mga tao at institusyon na sinisikap talaga na magkaroon ng positibong impact dito sa ating bayan. No? At alam ko, hindi pa tapos si Lord. Eh. May ginagawa at may gagawin pa ang ating Panginoon. At yun yung patuloy po nating pagsamasamahan. Magkasundo tayo. Diba? Hindi tayo dapat ma-divide. Dapat ito yung panahon na dapat nagkakaisa tayo to eradicate. Hindi, we are not attacking anybody, pero ang ayaw natin ay yung kadiliman, yung mali, yung pangit, yung hindi dapat, yung hindi tama. So yun doon po tayo lahat against. And bago tayo magwakas, kung hihilingin po sana natin si Attorney Obed to pray for us tonight as we end.
0: Alright, sige po. Let's pray. Dear Lord, salamat po for tonight. We trust you na kayo po ang gagabay sa iyong simbahan at yes. sa mga authorities, institutions na kayo po nag-establish.
2: Yes,
0: all authority is established by God and mapasimbahan, mapagubero, lahat po ito ay under ninyo.
2: Amen.
0: Lord, we continue to trust you na kayo po ay maraming i-raise up
2: Amen.
0: Ng mga kabataan
2: yes.
0: at kung kahit po matanda, sila po ay ikakapacitate nyo. Batang matanda, i-raise up, ikakapacitate po ninyo para Lord labanan both spiritual and natural battles.
2: Yes.
0: Mas i-upgrade nyo po ang aming kaalaman, mas i-upgrade nyo po ang aming skills and ang aming spiritual maturity. I-upgrade nyo po ang aming mga resources para alam namin Amen. Kung saan ito ilalagay at yung discernment kung saan namin kukunin yung resources at kung saan namin gagamitin.
2: Amen.
0: Panginoon, kayo po ay very, very sovereign. You can Amen. Turn things around. Lord, what the enemy intended for good, you will as for no sorry, what the enemy intended for evil, you will turn it for good.
2: Yes.
1: Amen.
0: Lord, kayo po ay napaka makapangyarihan. Malawak po yung biyaya, ang yung grace at ang yung transformative power. Lord, Amen. Yun po ang aming hinihiling na hindi lang po kami maging performative kundi po maramdaman namin ang transformative power po ninyo.
2: Amen.
0: At bahala na po kayo, Lord, kung paano nyo po gagawin to kasi, Lord, yung plano po, yung mga detalye, Lord, kayo po, Amen. Kayo po may alam nyo po kung paano kami i-motivate, mas kilala nyo kami.
2: Amen.
0: Kasi kayo yung tatay namin eh.
2: Yes.
0: Mas kilala nyo kung paano kami i-motivate, mas kilala nyo kung paano kami move. So I pray, Lord, na i-move nyo po kami sa paraang tingin nyo po Amen. Na dapat kaming i-encourage, i-motivate. So I leave the details to you, Lord. We are at your feet and we are at your service. Salamat Amen. Po, Panginoon. In Jesus' name, Amen.
2: Amen. Amen and amen. Maraming salamat, Attorney Obed de la Cruz. At yan po, inyo pong napakinggan ang programang Heartline Youth Edition dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, dito po sa Ortiga Center, Pasig City. At kami nga po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Good night. God bless you.
3: Kadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
4: Ito ang 702 DZAS Agapay ng Sambayanan na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
5: Pagising mo sa umaga, ano ang unang-una mong naiisip? Sagutin mo yan kaagapay ha. Pagising mo sa umaga, pagmulat ng iyong mga mata, ano ang una mong naiisip? Magandang araw, ako si Jo. Welcome sa Reflections. Pag-usapan natin ito at matuto tayo mula sa mensahe ng Diyos galing sa mga simpleng karanasan sa buhay. Common na pagising sa umaga, mag-iisip tayo ng mga practical na bagay. Late na ba ako? O kaya yung you woke up on the wrong side of the bed, literally, ay nasan ako? O kaya, anong gagawin ko ngayon? Naku, nabayaran ko na ba yung tubig, kuryente? May pasok ba? May quiz ba mamaya dun sa mga estudyante? Siyempre, kasama din dyan yung mga alalahanin. Mga problemang hindi matapos-tapos. Meron ding mga humihiling. Naisip agad, sana maging magaan ang araw. Sana wala si buhos. Sana walang pasok. Sana hindi dumating yung maniningil. And yung iba naman ay nagpapasalamat. May conscious effort to thank God. Naaalala agad na magpasalamat sa Diyos sa panibagong buhay at hininga. Naalala ko yung account ng aking student, sabi niya, during the pandemic, nagkaroon ng COVID ang kanilang pamilya. Lahat sila, magulang niya mga kapatid, na taon pa na wala silang pera pampa-ospital. Kaya silang magkakapatid na quarantine sa bahay, yung magulang na confine. At sa kada araw na lumilipas, mas humihirap yung paghinga. At sa edad niya yun, naisip niya, pagmulat ng kanyang mata, naisip niya, kaya ko pa bang tumagal hanggang bukas? Kaya every morning na nagigising siya, every day na may dumarating sa kanya, ay nagpapasalamat siya. At doon niya na-realize, literally, every gising is a blessing. Marami sa atin nakaka-relate. Dumadami yung mga isipin, gastos sa bahay, lumalaki ang mga bata, dumadami yung mga maintenance, kailangang i-finance ang edukasyon ng anak, kalusugan, kinabukasan ng pamilya. Sabi nga nila, kapag middle age na, parang yung bigat ng mundo, mas nararamdaman mo na sa iyong balikat. Pero bago pa tayo magbilangan ng mga problema sa buhay na alam nating hindi naman matatapos yan, let's learn from the very familiar passage in the Bible sa John 6. Verse 1, pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa kabilang side ng Lake Galilee o Lake Tiberias. Sinusundan siya ng napakaraming tao kasi nakita nila ang mga ginawa niyang himala nung nagpagaling siya ng mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok at umupo kasama ang mga disciples niya. Malapit na noon ang piyesta ng Passover. Verse 5, pagtingin ni Jesus sa paligid, nakita niyang maraming taong papalapit sa kanya. Sinabi ni Jesus kay Philip, saan tayo pwedeng bumili ng tinapay para ipakain sa mga taong ito? Sinabi niya ito para i-test si Philip, pero actually, alam na niya ang gagawin niya. 7. Sumagot si Philip, naku, kahit bumili po tayo ng tinapay sa halagang 200 silver coins, hindi sapat para makakain ng kaunti ang bawat isa. Verse 8, nagsalita si Andrew na isa sa mga disciples at kapatid ni Simon Peter. Meron pong bata dito, may dalang 5 tinapay at 2 isda. Pero siguradong hindi to kasya sa ganito karaming tao. Sinabi ni Jesus sa kanila, paupuin niyo ang mga tao. Madumo ang lugar na yon at umupo nga ang mga tao. Mga 5,000 na lalaki ang nandun. Kinuha ni Jesus ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos at dinistribute yon sa mga tao. Ganon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat ng hanggang sa sila'y mabusog. Nang makakain ang lahat, sinabi ni Jesus sa mga disciples, ipunin ninyo ang mga natira para walang masayang. Kaya inipo nila ang mga natira ng mga tao at nakapuno sila ng 12 baskets. Sa 5 tinapay at 2 isda na ito, ano ang pwede nating matutunan? Normal ang mag-alala. Pero, ultimately, sa Diyos mo ipasa. Kasi mali kung doon ka titigil sa iyong pag-aalala. Katulad ni Philip, Ang bilis ng response niya, no-brainer. Alam niya agad na kulang. Mabilis nating nakikita yung kakulangan para tayong si Philip, di ba? Pera, resources, oras, kakayahan. Pero si Jesus, laging may solusyon na higit sa nakikita ng ating mga mata, higit pa sa kayang gawin ng ating mga kamay. At sa kwento ng pagpapakain sa 5,000, nakita natin yung disciples na nag-worry because this is an unfamiliar territory for them. They are used to seeing Jesus na nagpapagaling ng may sakit, nagpapalayas ng mga demonyo, pero hindi pa nila nakikita yung kakayahan ni Jesus na mag-multiply ng pagkain, na gumawa ng himala sa pamamagitan ng basic need ng tao, ang pagkain. Kaya tanong ng mga disciple, paano natin papakainin ng ganito karaming tao? Pambihira naman, logistics pa lang natin, sablay na. Imposible agad ang kanilang pag-iisip. Sabi pa nga ni Philip, kulang. Kulang ang pera. Siyempre nakita rin niya na paggabi na, napaka-imposible na humanap ng pagkain para sa napakaraming tao. Sinong karinderyang magbubukas para sa over 5,000 people? Ano? Take note, 5,000 men pa lang yun, di pa kasama sa bilang ang mga kababaihan at ang mga bata. Wrong timing, poor planning. Ang dami nang naiisip na limitations, kamalian ni Philip. Mga natural naman dahil bilang tao, natural na tayo ay maging practical. Pero sabi nga ng mga Bible scholar, bakit si Philip ang tinanong? Because he is familiar with the place. Siya ay nakatira sa Bethsaida, malapit sa northern shore ng Sea of Galilee. And tayo, kapag tumitingin tayo sa problema, para rin tayong si Philip. We look at the problem on our own capacity. Yung kasagutan, malabo. At sa dami ng mga naranasan na rin, mga lawak ng kaalaman, eh nakikita natin madalian, mabilisan, limitations, hindi kaya. Tinitingnan natin yung pera, yung oras, kakayanin ba, and minsan yung edad, ano, may pag-asa pa ba ang kagaya ko? Ni hindi ko na nga mahakbang yung pa ako na di sumasakit yung akin talampakan. Pero kaya ng Diyos na gumawa ng paraan. Huwag din natin kalilimutan si Jesus sa equation ng ating buhay. Si Andrew naman, okay na sana. Iniharap niya sa verse 9, meron pong bata dito na may dalang 5 tinapay at 2 isda. May nakita na siya na solusyon. Pero sa second statement niya, siguradong hindi ito kasya sa ganito karaming tao. Tama nga naman, yung 5 tinapay at 2 isda, paano naman magkakasya? So, sa paningin pa lamang ni Andrew, ay talagang limitado na. That's why we need to put Jesus always in the equation. Kapag kasama natin si Jesus, ang maliit ay nagiging sapat at ang imposible ay nagiging posible. And every moment of our lives is a teaching moment. Ganito rin yung ginawa ni Jesus nung siya ay nabubuhay sa lupa kasama ng kanyang mga disciple. Every time na merong maaring kapulutan ng aral ay meron siyang nakahandang katanungan. Tinanong ni Jesus si Philip, hindi dahil walang alam si Philip, kundi para meron siyang matutunan out of that specific need. Kaya tayo rin, maging sa ating mga pagsubok, ito ay invitation sa atin ni Jesus to learn from Him at lumalim ang tiwala natin sa Panginoon. Maganda rin ang puso ng bata, ano po. Lagi naman natin itong naaaral kahit sa Sunday school, kahit kaunti magbigay. Isang bata na nagdala ng 5 tinapay at 2 isda. For sure, kung baon niya yon, de maliit lang siya, di ba? Pambata, kumbaga kiddie meal. Maliit sa paningin ng tao, Pero nang ito ay ialay sa kamay ni Jesus, naging pagpapala sa libo-libo. Maliit man ang tingin natin sa ating kakayahan, sa ating talento, sa mga gusto nating gawin para sa kapwa, if we give it to God and offer it as our act of worship, even our work, maliit man niyang trabaho mo, pero kung sa iyong puso at sa iyong isipan, you are serving the great God in this work, in this ministry, kayang palaguin ng Panginoon yan at pagpalain ang mga tao na nakakakita ng kabutihan ng Diyos sa pamamagitan mo. At we can never outgive God. Siya ang unang nagbigay. At yung paghamon niya sa atin na magbigay ay pagtuturo lamang sa atin at pagpapakita rin mismo ng Diyos sa ating puso. Ano nga ba ang state ng iyong puso kapag merong tao na humihingi ng tulong sa iyo? Tandaan din natin na ang Diyos ay ang kapahingahan. Out of that chaotic situation, ano, sa verse na yun, na para pang ang dami-daming ganap, merong verse na, yung passage sa verse 10, sabi ni Jesus sa kanila, paupuin niyo ang mga tao, madamo ang lugar na yon, at umupo ang mga tao. Sa kabila ng katotohanan na wala silang kakainin, posible silang magutom, anong sabi ni Jesus sa kanila? Paupuin niyo yung mga tao. Hindi sinabi ni Jesus na, edi sila-sila mismo maghanap ng pagkain tapos magkita-kita na lang tayo ulit kapag busog na sila. Hindi po ganun ang ginawa ni Jesus. And take note, sinabi ni Jesus, paupuin niyo ang mga tao at doon sa damuhang lugar, naupo ang lahat at nasiyahan sa tinapay na binabahagi ng Panginoon. Diba halos kahawig ito doon sa sinulat ni David na Awit 23 or Psalm 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures." Parehong larawan ng pagtitiwala at kapahingahan ang ipinakita. Yung higit na 5,000 katao sa gitna ng gutom, sa gitna ng kawalan, ang instruction ni Jesus, paupuin sila sa luntiang damuhan. Isang senyales na siya ang tunay na pastol, siya ang mag-aalaga. He fully knows our needs. Walang dapat na ipag-alala sapagkat siya mismo ang magbibigay ng lahat-lahat ng kailangan. Kailangan mo ng pagkakaayos, ng provision, ng kapahingahan, ng kagalingan, lahat ng yan ay matatagpuan sa Panginoon. Kung minsan katulad tayo ni Philip, ni Andrew at ng mga disciple, mabilis tayong mag-isip, paano na? Kulang ang pera, kulang ang resources, hindi na kami magkakabati pa ng asawa ko, hindi na kami magkakabalikan pa. Wala nang pag-asa na maayos muli ang aming pamilya. Imposibleng magkasya ang meron kami para sa pagpapaaral sa aking anak. Pero ano ang paalala ni Jesus? Umupo ka muna, magtiwala at manahimik ka sa akin. Di ba ang saya habang tayo ay namamahinga sa presensya ng Panginoon? Siya ay kumikilos, gumagalaw at naggagawa ng himala. Ang tunay na kapahingahan, kaagapay, ay hindi lang yung pagtulog o paghinga o pagpapahinga sa trabaho o hindi ka muna papasok ng ilang araw, kundi ang kapayapaang dala ng pagtitiwala sa Diyos na He is our great provider. Siya ang pastol, siya ang hindi magpapabaya. Sa damuhan ng kanyang presensya, sigurado busog tayo, ligtas at kontento. Manalig tayo sa Panginoon. Lagi ko itong naaalala sa tuwing kami ay nag-aalala sa future ng aming mga anak, kami mag-asawa, yung sinabi ng office mate ng husband ko sa kanya. It is the Lord who will provide for you and your family. Kagamitin ka lang ng Panginoon bilang channel of His blessing. At si Jesus ang totoong bread of life. Siya ang totoong tinapay. Siya ang totoong buhay. Yung bread and fish ay simbolo lamang. At ang tunay na layunin ay makita natin si Jesus bilang hari ng ating buhay, and He can provide for all of our needs.

0: Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat dahil kayo po ay walang limitasyon. Kayang-kaya niyo po gawin ang lahat ng bagay na nakabubuti po para sa amin. Yun nga lang, meron po kasi kaming tendency na mga tao na i-control ang aming sariling buhay. Natatakot po kami sa panahon na may kulang, sa panahon na nagkakasakit, sa panahon na hindi namin alam kung ano ang nangyayari. But Lord, thank you for reminding us to rest upon you. Tumingin sa inyo at hindi sa aming sariling kakulangan. Marami pong salamat na inaanyayahan niyo po kami na dumulog sa inyo, umupo sa inyong damuhan, and to stand in your presence, to make us lie down in green pastures because you, Lord, is our shepherd. Thank you, dear Father, for your provision. Thank you for giving us life. And thank you, Lord, for enabling us to do all the things that we do. And without you, Lord, we are nothing. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Harapin ang bawat araw na mayroong ngiti dahil ang ating Diyos ay kasama natin lagi. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Marami pong salamat hanggang sa susunod na programang Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Hoy, andito ka na naman. Umalis ka nga. Alis!
3: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman o ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman o ako sa labas.
2: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
3: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
2: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman, oh! Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
3: Eh, sir, nakita ko kasi kayo, eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
2: Ano ngayon sa'yo?
3: Eh, sir, dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain, eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
2: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
3: Eh, sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, diba? Saka, malay natin, sir, mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
4: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
5: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
6: There's an alligator in my kitchen. It's not your typical 911 call, not even in Florida, but that's exactly the reason a Florida woman dialed for help. Police released some of the audio from this distressing phone call.

Mapagpalang umaga po sa inyo, mga kaagapay. Salamat sa Panginoon sa panibagong umaga. Patunay po ang bawat bagong araw ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kamusta na po, mga kaagapay? Nawa po'y nagpapatuloy pa rin tayo sa linggong ito. Patuloy na bumabangon, patuloy na lumalaban at patuloy na nananalangin. Ano man po ang inyong kalagayang kaagapay, hindi po kayo nag-iisa. Nandito po kami para samahan po kayo, mga kaagapay. Ano pa? At maging encouragement po sa panalangin. Salamat kaagapay sa pag-tune in na naman at pagsama sa amin sa programa ng Hardin ng Panalangin, kung saan po sama-sama po tayo nagkakaroon ng pagkakataong mag-aral po ng salita ng Diyos at lumapit po sa Kanya. Ako po si Pastor John Castillo, at ngayong Miyerkules, ako po ang inyong makakasama dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Mapapakinggan po ang Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Linggo. Handa pong umalalay sa inyo sa panalangin at paglapit po sa Diyos. Kaya kung maaari ay bitawan mo muna ang bigat ng iyong daladala at samahan po ninyo ako sa panalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, magandang umaga po, Lord. Salamat kami. Biniyayaan niyo ng buhay. At sa araw na ito, aming pong iniaalay, ibinibigay sa inyo ang aming buhay. Kami po inyong biyayaan ng pribilehiyong maging daluyan ng inyong pagpapala sa aming mga kasama sa buhay, sa bahay, sa bansa namin. Bigyan niyo kami ng lakas, ng gabay at talino na alamin at isagawa ang inyong kalooban. Lord, tunay na naway maging pagpapala kami, ni lamang sa panalangin kundi sa pangangaral, pagbabahagi ng inyong mga salita at maging daluyan ng inyong pag-iisa sa lahat ng mga makakasalamuha at makakaniig po namin. Pagpalain niyo po ang Hardin ng Panalangin, ang pag-aaral ninyong mga salita, at hiling namin sa ngalan ni Jesus ay dinggin din po ninyo ang aming mga petisyon at kahilingan sa Kanyang matamis na pangalan. Sa Panginoong Jesus, ito'y aming samot na langin. Amen at amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po ninyo tuwing Miyerkules dito nga po sa programang Hardin ng Panalangin. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan na nasa Pilipinas. Siyempre, hello rin po sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa na pinipili pa rin tayong samahan dito po sa Hardin ng Panalangin sa pamamagitan po ng Facebook, ng YouTube live stream, pati na rin po sa 702 DZAS app. Dalangin po namin ang patuloy na pag-iingat po ng Panginoon at higit sa lahat ang inyong pong personal na paglago sa inyong buhay espiritual. Mga kaagapay, mahal na mga tagapakinig, tayo po'y darako na sa ating devotion at ito po'y manggagaling sa Unang Timoteo 2:1-2. 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 2. Ngunit babasahin ko rin po ang hanggang verse 4 para lubusan nating maunawaan. 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 4. I exhort therefore that first of all
supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pag-aaral ng kanyang mga salita. Mga kaagapay, kamusta na po kayo? Kamusta na po ang buhay, ang bahay, kamusta na po ang ating bansa? Alam po ninyo, sa mga talatang ito, nakikita po natin ang napakagandang kalooban ng Diyos na tayo po ay magkaroon at makaranas po ng pinagpalang buhay. Ang sabi nga po dito na naway makaranas po tayo ng tinatawag na peaceful and quiet life. So una sa lahat, yung ating tahanan, yung environment, yung ating komunidad, barangay, ating syudad, dito sa Metro Manila, dito sa ating mahal na bansang Pilipinas, magkaroon tayo po ng katahimikan, ng kaayusan, ng kapayapaan. Para po sa tinatawag na napakagandang environment na ito, tayo po ay mabubuhay na may dignidad, dignified in every way. Alam po niyo, pagka pinag-uusapan po ang dignidad ng tao, ito po ay basic human right bilang nilalang ng Diyos as humans. We deserve respect. We deserve a kind, fair treatment. Ano po? Kaya nga, kung saan ikay pwedeng mabuhay na gumawa-gawa ka ng tama, ng kabutihan, with all honesty, meron pong integridad. Isa pong pinagpalang buhay. At ang tanong nga po, saan po ba ito nanggagaling sa mga talatang nabasa ko kasama po yung verses 3 and 4? Itong napakagandang buhay in terms of a beautiful, peaceful, quiet environment and godly, dignified engagements nanggagaling po sa Diyos. Nabanggit nga po ang katotohanan. Ang Panginoong Diyos ang katotohanan. At ang kanyang salita, iyan po ang katotohanan. Na pag ito'y alam mo, tanggap mo at minamahal mo, ang lumalabas po niyan, ikaw ay may pananampalataya sa Diyos. Tayo ay nakikinig, inaalam natin at sinusunod natin ang kanyang kalooban, ang kanyang mga salita. That would simply mean na tayo po ay nabubuhay sa katwiran, hindi po sa kasamaan. Dito po natin nararanasan yung pinagpalang buhay. At sa mga talatang nabasa ko nga po, lumalabas po na meron pong instrumento ang Panginoon. Meron pong kinakasangkapan ng Panginoon, nagsisilbing daluyan ng kanyang mga pagpapala sa atin. At sa konteksto, makikita po natin, all men, yun po. Ito po ay una sa ating buhay, mga mahal natin sa buhay, maaring asawa, magulang, kapatid, kamag-anak. Ating kapwa-tao, saan man po tayo nag-aaral, sa mga estudyante, nagtatrabaho, nagne-negosyo, sa ating lipunan, sa ating barangay. Sila po yung ginagamit ng Panginoon para tayo ay pagpalain. Sa tulong, sa suporta nila, nandyan ang kapayapaan, nandyan ang respeto, ang tulungan. At hindi lamang po yun, mapapansin po ninyo na sa mga talatang ito, hindi lamang sa lahat ng mga tao kasama natin, kundi binigyang pansin yung mga namumuno sa atin. Yun po yung mga namamahala sa atin. So we're not only talking of our countrymen in general, our family, ang sambahayan, kundi sambayanan
na ang ating binibigyang pansin ay ang mga leaders. Kasi po, sa kanilang liderato, sa kanyang pamamahala, iniisip, pananalita sa mga pasyat gawa, hindi lang sila naapektuhan. Every leader has a leading effect. Leadership is influence, sabi nga po ni John Maxwell. Ang ultimate receiver po niyan, ang taong bayan. At dito nga po tayo nagkakaroon ng

na ika nga ay makatulong magbigay respeto, naggugulangan, nang iisa ng kapwa, gumagawa ng masama sa salita at gawa maging sa loobin. At ito nga po ang nangyayari na sa ating gobyerno. Ano po? Talagang nandyan ang pagkukulang at pagkakamali pa rin. Sa matinding paraan, nagkakaroon nga po ng korupsyon, kawalan ng integridad, magiging makasarili. Kaya mga kaagapay, ano ang gagawin po natin? Sa kalooban ng Panginoon na tayo nga po ipagpalain, ang susi nga po ay naroon na sa sinasabi, ang kalooban ng Diyos ay masagip, ano? Tayo at magkaroon po ng kaalaman sa katotohanan sa kanya at sa kanyang mga salita. Ang susi, walang iba, kundi ang panalangin. Panalangin po kasi ito po ay pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap sa Diyos. Ano po? Kasi ang Diyos lamang ang makapagbabago sa atin, makapagbibigay ng tunay na pinagpalang buhay. Okay? Kaya sa panalangin pong ito, nababanggit ang dami pong mga salita. Prayers, supplications, intercessions, thanksgiving. Medyo bigyan nating pansin. Panalangin, ikay nakikipag-usap sa Diyos. When it comes to supplication, nandiyan yung petisyon. Alam ng Diyos ang nangyayari, kunit ang kanyang disenyo, ask and you will receive. Kailangan talaga tayong lumapit. Hingan natin ang tulong, ang awa at kabutihan ng Diyos na iligtas at baguhin ang asawa, ang magulang, ang anak, tayo sa isa't isa, maging ang ating mga nagkukulang na mga pinuno sa pamahalaan. At ito nga po, with the petition, yung word na intercession, you pray not for yourself here, you pray for others. This is interceding for others. Kaya, may problema ka ba sa asawa, sa magulang, sa kapwa, sa pamilya, dito po sa sambahayan mo, sa ating sambayanan? Sino-sino, makikita na ko, hindi lang isa, napakarami. Sabi nga, napakakomplikado, kawalan ng integridad, ipanalangin natin. Alam po nyo kung bakit. Kasi sa biyaya ng Panginoon, kaya sila ng Diyos baguhin. Ito na nga po yung sinasabi, if you have prayers, petitions, supplications, intercessions, may thanksgiving. Magtataka ka, bakit may pasasalamat? Alam po nyo, because God is able to answer, God will answer, may pag-asa tayo sa Diyos. Particularly na lang mga kaagapay, ano po, hindi lamang sa bahay, sa ating bayan, sa nangyayaring impeachment trial, ng ating VP, Sara Duterte, at sa ano pang mga sitwasyon, mga kaso-kaso. Alam po nyo, ang magbabago sa atin ang Diyos, ang katotohanan. Kailangan ng bawat isa umamin kung nagkamali. At kung yung taong yun ay hihingi ng kapatawaran, may kapatawaran sa Diyos. May karapatan sa ngalan ng hustisya, mga kaparusahan, dapat lamang. Ngunit alam po nyo ang pag-asa natin na magkaroon ng pagsisisi, ng pagbabago ay sa Diyos lamang. Hindi lamang ito sa mga namamahala, kundi sa buong taong bayan. Mga kapatid, katapatan natin sa Diyos at sa kanyang salita. Huwag po tayo maging panatiko na basta sa leader na ito, kahit tama o lalo na kahit mali, dito pa rin ako. Walang pong pagpapala doon. Ang tama, pinagpapala, kinakampihan. Pero ang mali, iwinawasto, hindi pinaglalaban. Yan po, nawa ang maging dalangin po natin, mga kaagapay. Sa gitna ng napakaraming problema, ang biyaya at pag-asa nasa Diyos lamang. Let's pray. Panginoon, maraming salamat. Patuloy kayong kumilos sa puso namin, sa aming sambahayan, sa aming sambayanang Pilipinas. Lord, may your people not lose hope. Kahit imposible ang pagbabago sa tao, walang imposible sa inyo. Kay Kristo, may pagsisisi, may pagbabagong buhay, may kaligtasan. Sa kanyang pangalan, iniaasa namin ang bansang Pilipinas, ang bawat Pilipino. Amen at amen.

0: nating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
1: Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ako po si Pastor Larry Escarilla ng Jesus is Lord Church San Luis Chapter ng siyudad ng Antipolo. Tayo po ay dumulog sa panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sapagkat Ikaw ay mabuti at Ikaw ay tapat. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na patuloy na nagmamahal sa amin. Dinudulog po namin ang aming mga puso sa inyo. Patuloy po ninyong saliksikin. At anuman o Diyos, bahay dungis kasalanan ang inyong po nakikita, kami po iyong linisin ng inyong mga pangyarihang dugo at pahintulutan at bigyan ng kalayaan na kami po makalapit sa iyong banal na trono. Panginoon, idinudulog po namin o Diyos ang buhay ng bawat kabataan ng aming bansa. Sila ang aming pong kinabukasan. Gabayan mo po sila, Panginoon, tungo sa katotohanan na makita nila na Ikaw lamang ang Diyos ang dapat sambahin. Nawa, Panginoon, ang bawat kabataan ay mabigyan, Panginoon, ng pagkakataon na sila o Diyos ay magamit po ninyo ayon sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Ilayo mo sila, Panginoon, sa anumang klase ng bisyo, Panginoon. Ilayo mo sila, Panginoon, sa masamang impluensya ng social media at sila, Panginoon, ay maging huwaran sa bawat kabataan na meron kami, Panginoon, sa aming pong bansa. Gamitin mo, O Diyos, ang bawat kabataang mayroon takot sa Diyos na sila, Panginoon, ay maka-impluensya sa mga kabataang nalilihis ng landas. Ikaw nga po, Panginoon, ang sa patuloy na magbigay, Panginoon, ng proteksyon sa bawat isa. Huwag mong hayaang mapahamak ang bawat kabataan ng aming pong bansa. Magamit nawa, O Diyos, ang bawat simbahan na Ikaw lamang ang sang pinaglilingkuran, ang simbahan na Ikaw ang sang binibigyan ng kaluguran. Magamit nawa, O to Diyos, na maging gabay ng bawat kabataan sa aming pong bansa upang sila'y mahango, Panginoon, sa pagkakaipin sa anumang klase ng kasalanan. Panginoon, tulungan mo ang bawat kabataan ng aming bansa sapagkat Ikaw mismo nagsabi na ang plano mo sa bawat isa sa kanila ay ito ay maganda, ito ay mayroong mga ng kinabukasan at hindi mapapahamak. Nawa, mayroon din, O Diyos, na tumayong kabataan na tulad din na Sadrach, Meshach at Abednego na napakatibay, Panginoon, ng kanilang pananampalataya na kahit sila, O Diyos, ay nasa kapahamakan, hindi nila, Panginoon, tinalikuran ang kanilang pananampalataya. Nawa, mayroong makitang kabataan sa aming pong bansa na ang tanging paninindigan ay mayroon silang katatagan at matibay na pananampalataya upang makatulong sa bawat kabataan na naaalipin sa gapos ng kaaway. Panginoon, bigyan mo ng kalayaan ang bawat kabataan nakikinig ngayon na kung sila, O Diyos, ay naaalipin sa masamang bisyo o impluwensya ng sanlibutan. Nawa, Panginoon, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, sila ay makaranas, Panginoon, ng kalayaan. Panginoon, Ikaw, O Diyos, ang isang patuloy na sa kanila ay gumabay, mag-ingat, at Ikaw rin, O Diyos, ang patuloy na magpagi sa kanila ng magandang kinabukasan. Maraming maraming pong salamat, Panginoon. At kami po umaasa na sa bawat panalangin na meron kami ngayon ay iyong pong titinggin at iyong bibigyan ng katugumpayan. Maraming maraming pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming pong panalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
2: Tayo naman po ay darako sa pagdulog sa Diyos sa mga panalangin at hiling ng ating mga kagapay. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat. Maring ilapit po namin si Ellen Joy, ang kahilingan niyang kagalingan at kailangan pong mag-chemotherapy. Dalangin din po namin ang laboratory, maging check-up results na rin po ni Gloria Guantes, na umaasa kami sa inyong kabutihan dito. Complete healing din po para kay Eva Marie, maging Panginoon sa paghahintay ni Lali Queen sa lab test na way ito ay maging maganda naman at bigyan po siya ng tiwala sa inyong kabutihan dito. At inilalapit din po namin ang kahilingan ni Juliet Guinahan para po sa kanyang mental na kalusugan, nakakaranas po siya ng anxiety, ng sadness. Naway kayo ang maging kanyang kalakasan at kaaliwan. Dalangin din po namin kagalingan para kay Virginia Oropilia. Lord, kagalingan mula naman sa cancer, bigyan mo ng lakas ng kanyang kalooban, pagtitiwala sa inyo ang kapatid na Yolanda Roque. Lord, ang kahilingan din po ni April Abaya para po kay Lily Ataide na ooperahan sa apto. Ito'y naway maging matiwasay at matagumpay. Aming pong nilalapit ang kahilingan ni Persia Punsalan para po sa kanyang ate na nagda-dialysis. Kagalingan din po sa CKD para kay Ricky Marcaida. At maging kay Cecilia Marcaida, Lord, na nakakaranas din po siya ng asthma, na ito'y ma-manage at gumaling din po siya rito, O Diyos. Lord, mild stroke din po ang healing para dito, kahilingan ni Maribel, kay Delphine Victoria, yung kanyang request na kagalingan sa para kay Griselda Victoria. Kay Lancel Domingo din po, Panginoon, healing, protection, at malakas ng mga katawan, pangangatawan para sa kanyang mahal na mister. Lord, kagalingan din po para kay Angel Ambrad. Lord, para kay Faith, healing din po sa pananakit sa kanyang katawan. Maging din po ang kanyang kahilingan para sa kanyang pamangkin. Patuloy po na inilalapit po namin ang kagalingan para po kay Sister Mayet G. Dupale, kay Ma'am J.V. David ng FBA, kay Mama Lilia Dimaano, kay Nanay Ate Emmy Arsena, lubos na pagaling, kay Sister Charity Garcia, maging sa kapatid na Flor Barot, maging kay Tita Babes Francia, patuloy siyang palakasin at pagalingin, maging sa cataract surgery din po ni Pastor Robert Aguilar, na ito'y magtagumpay. Patuloy naming nilalapit, Lord, ang kahilingan ni Lorelai at kanyang mga anak dahil sa pagkawala ng mahal sa buhay, kaaliwan, kalakasan sa mga panahong ito. Lord, kahilingan din po ni Lani sa isyo po ng pagsasama-sama niya sa pamilya, naway magkaroon po ng reconciliation ang magkakapatid, hipag at bayaw. Lord, inilalapit din po namin ang kahilingan ni Teresita Arcangel. Tibay ng loob din po raw sa mga anak na si Arnel at Kit na nag-uumpisa na po ng negosyo. Inilalapit din po namin ang kahilingan ni Jo na magkaroon po ng financial breakthrough sa bawat araw, kabay mula sa inyo at kalakasan. Lord, even Lord, financial provisions, breakthrough for NARSCAC sa buong family. Lord, para din po kay Elisha na magte-take din po ng civil service exam sa Sunday, August 9. Bigyan niyo po siya ng gabay at talino. Patuloy ko rin pong inilalapit ang inyong mga anak manggagawa sa gawain po niya sa Fairview Fundamental Baptist Church. Faculty and staff din po sa Fairview Baptist Academy, sila inyong palakasin at ingatan. Ang gawain din po niyo at manggagawa sa God's Sovereign Grace Community Baptist Church, maging sa Hope Bible Christian Fellowship nila Pastor Elliot E.J., maging kanila Kuya Pam sa Tatifebs Aban sa Gutaya Bible Church. Maraming maraming salamat. Ito ay aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kung meron pa po tayong ibang concerns, mga kaagapay, maaari po kayong magbigay ng mensahe sa 702 DZAS FEBC Radio TV FB page. Magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo sa radio, online at dito sa cable channel 185 sa Signal. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Bukas po sa biyaya ng Panginoon, ating pong hardinero, ang mahal na Bishop Ruben Abante. Para na naman po sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor John Castillo, nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Kaya magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi po magkukulang.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw, kaagapay! Ito ang unang salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Abcdi Ferrer Tabua.

Kaagabay, may pagkakataon ba sa buhay mo na alam mo may ipinapagawa si Lord sa'yo pero natatakot kang gawin? Baka gusto niya mag-apply ka sa bagong trabaho pero natatakot ka baka hindi ka matanggap. O kaya naman baka gusto niyang patawarin mo na ang isang taong nakasakit sa'yo pero iniisip mo baka masaktan ka nila ulit. O baka naman gusto niyang gamitin ka sa ministry, magsimula ng Bible study, or magbahagi ng faith sa iyong kaibigan o mga kakilala, o tanggapin ang isang responsibility na pakiramdam mo ay hindi mo kaya. At ang lagi mong tanong, Lord, paano kung hindi ko kayanin? Kung magiging honest lang tayo, lahat tayo ay may bangka. Ang bangka ay kumakatawan sa lugar kung saan komportable tayo, doon tayo feeling safe, doon tayo sanay, mga nakasanayan ba? At doon kontrolado natin ang sitwasyon. Pero minsan, hindi tayo tinatawag ni Lord na manatili sa bangka. Tinawag niya tayong lumabas. At iyon ang kwento ni Pedro sa Mateo chapter 14. Sabi sa Mateo chapter 14 verse 29, sumagot siya, "Halika!" Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Bago mangyari ang himala, may bagyo muna. Malakas yung hangin, malalaki yung alon, at ang mga alagad ay natatakot. Hindi nila alam na si Jesus ay papalapit sa kanila, naglalakad sa ibabaw ng tubig. Akala pa nga nila multo. Minsan ganoon din tayo. Kapag magulo ang buhay, minsan hindi natin agad nakikita na kumikilos pala ang Diyos. Kapag puro problema ang nakikita natin, nahihirapan tayong makita yung presence niya. Pero kahit hindi siya agad nakilala ng mga disipulo, naroon na si Jesus. At gusto ko ipaalala ito sa iyo ngayong araw. Kung may bagyo sa buhay mo ngayon, hindi ibig sabihin na iniwan ka na ng Diyos. Baka nga mas malapit siya kaysa sa iniisip mo. Nang makilala ni Pedro na si Jesus nga yun, sinabi niya, "Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ko dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig." Iisang salita lang ang isinagot ni Jesus. "Halika." Isang salita, pero binago nito ang lahat. Hindi sinabi ni Jesus kung paano mangyayari. Hindi niya rin muna pinakalma yung bagyo at hindi niya rin muna pinatahimik ang hangin. Sinabi lang niya, "Halika." Minsan no, gusto nating ibigay muna ni Lord ang buong plano bago tayo sumunod. Minsan sinasabi natin, "Lord, ipakita niyo po muna lahat ng mangyayari. Kaya naman, Lord, bigyan niyo muna po ako ng assurance. Tanggalin niyo muna po yung mga risk na pwedeng mangyari pag ginawa ko to." Pero madalas, ang ibinibigay lang niya ay isang salita. At ang tanong ko sa iyo kaagapay, sapat na ba sa atin ang salita ni Jesus? Ang himala ay hindi nangyari habang nakaupo si Pedro sa bangka. Nangyari ito nung bumaba siya. Imaginin mo yun, isa-isang inilabas ni Pedro ang kanyang paa. Siguro nanginginig pa siya noon o kaya naman kinakabahan siya. At siguro iniisip niya, "Anong ginagawa ko?" Pero dahil nagtitiwala siya sa salita ni Jesus, ginawa niya ang tila imposible. At doon nagsimula ang himala. At kaagapay gusto kong maalala natin ito, hindi ang tubig ang may kapangyarihan, hindi rin si Pedro. Ang kapangyarihan ay nasa utos ni Kristo. At ganito rin sa buhay natin kaagapay. Hindi tayo nagiging matapang dahil malakas tayo. Nagiging matapang tayo dahil alam nating kasama natin ang Panginoon. So kaagapay, ano ang bangka mo ngayon? Baka comfort zone mo yan? Or pagkatakot mo na magkamali? O kaya naman insecurity? Past mistakes? O baka iniisip mong hindi ka sapat? Baka iniisip mo na, "Lord, paano kung magkamali ako?
paano kung hindi ako tanggapin or hindi ako magtagumpay? Napapansin mo ba? Mas maraming pangamba kaysa sa pananampalataya. Pero ang faith, hindi kawalan ng takot. Faith is choosing to obey even while your knees are shaking. Hindi sinabi ng Bible na walang takot si Pedro. Pero mas pinili niyang magtiwala kaysa manatili sa takot. Pero alam natin ang mga sumunod na nangyari. Habang nakatingin si Pedro kay Jesus, naglalakad siya. Pero nang mapansin niya ang lakas ng hangin at alon, nagsimula siyang lumubog. At napakaganda ng lesson dito. Hindi ang bagyo ang unang nagpabagsak kay Pedro. Ang unang nawala ay ang focus niya kay Jesus. And kaagapay, marami ring alon ang buhay natin. Marami tayong pinagdadaanan like pressure, family problems, health concerns, uncertainties, negative comments, at iba pa. At kapag doon lang tayo nakatingin, madali tayong panghinaan ng loob. Pero habang ang tingin natin ay na kay Kristo, may lakas tayong magpatuloy. Hindi ibig sabihin na mawawala yung bagyo, pero hindi iyon ang magiging sentro ng ating focus. At ang isa pang magandang bahagi ng kwentong ito ay nang lumubog si Pedro, sumigaw siya, "Panginoon, iligtas niyo ako!" At ano ang ginawa ni Jesus? Ang sabi ng Bible, kaagad siyang inabot ni Jesus. At napakagandang paalala nito na minsan, matatakot tayong sumunod kay Lord dahil iniisip natin baka magkamali tayo. Pero kahit madapa tayo habang sumusunod sa Kanya, naroon pa rin siya para tayo'y alalayan. Mas gusto ng Diyos ang pusong sumusunod kahit nagkakamali kaysa pusong hindi sumusubok dahil sa takot. Kaya kaagapay baka matagal ka nang kinakausap ni Lord, matagal ka niya nang tinatawag, pero hanggang ngayon nasa bangka ka pa rin. Baka ngayon na ang tamang panahon. Hindi dahil sigurado na ang lahat, kundi dahil sigurado kang siya ang tumatawag. Kaya kung may naririnig kang halika mula kay Jesus ngayong panahon ng buhay mo, huwag mong hayaan na ang takot ang magdesisyon para sa'yo. Lumakad ka, magtiwala ka, at sumunod ka. Dahil ang parehong Jesus na nagsabing halika ay siya ring hahawak sa'yo kapag nanghina ka.

Maraming salamat ka agapay sa pagsama sa akin dito sa unang salmo na hatid ng 702 TZAS FEB sa Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua. At laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y sa Kanya lamang ilaan.

0: Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Agapay ng Sambayanan. Agapay ng Sambayanan. 702 DZAS.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortiz.
4: Agbeth Flores po. Magandang. Winnable. Dapat tayo eh. Winnable Wednesday po ngayon. Kaya lang, pag nalaman natin, ako, hindi ko po alam kung kamusta kayo, mga kaagapay, ha? Kasi nung nakita ko yung baha sa Davao, di ba po? How can that be? Tapos nalaman natin yung earthquake sa Japan, di ba? Last week. Tapos sabi ko nga, Lord, ano na, paragi nang nangyayari. So, it can cause fear sa atin. So, maaaring ang ating Wednesday ngayon, we're very happy. It's a wonderful Wednesday. Maaring it's a wobbly Wednesday for us dahil hindi natin alam ang direction, ano yung kinalalagyan natin. Maaring it's a wandering Wednesday. Nagtataka tayo, Panginoon, ano ba? Ano nangyayari? Maaring it's a wandering Wednesday. Naglalayag-layag, hindi mo alam saan, ano yung direction. Pero ano po ba dapat, Daddy?
3: Eh, ganito yun. Wow. Hallelujah.
4: Yeah, may feel pa si Daddy dun sa hallelujah. Dito natin makikita yung katotohanan ng Romans, diba, 8:28. If we are following the Lord, alam natin kung ano mong sitwasyon, all things work together for God, for us who loves Him. Dito ko nakikita yung divine consent, ng katotohanan ng divine consent ng Diyos sa mga pinapadala niya sa ating buhay. Tapos yung pinaka-favorite ko po yan, yung lagi ko sinasabi, everything that comes into our lives is father-filtered and is intended to be used positively. So, anuman po sitwasyon natin, we can still say, wow. Hallelujah.
3: Amen.
4: Kayo po yung nakikinig sa programang Gabay, dito po yan, 702 DZAS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, at narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit niyo rin po ay transistor radio or PM radio, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod, pagpalain kayo ng Panginoon. At ganun din, kung kayo, ang gamit nyo naman po ay ating Facebook live stream o yung 702 app sa ating pong mga cellphones. At kung maganda po yung inyong internet connection, maganda po ang inyong reception. And that goes as well, kamusta sa ating mga kaagapay sa iba't ibang bansa na naka-tune in sa atin. Naku, salamat po talaga sa inyo. Kasi alam ko po how it feels to be staying in a different country. Hindi mo mother tongue. At nakakalungkot. Lalo na kung winter. Yun yung karanasan ko eh. Winter, nag-aaral ako noon sa Melbourne. Kakalungkot, di ba? Eh wala pa noon. Wala pa yung ganito. Pero salamat sa Panginoon ngayon. Maririnig mo yung iyong mother tongue. Encouragement ng mga kaagapay. Para maging, sabi nga, maging strong tayo sa Panginoon. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong makuha o marinig ng mga dagdag kaalaman, mga encouragement po sa bawat isa sa atin para po ang ating Wednesday maging winnable Wednesday. At huwag pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radio DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center or Tigas araw-araw po yan. Naglalayong kayo'y hatdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan, kung kaya't buong katotohanan ito na sa atin ay maghahayag ng kung ano ang buong katotohanan at hindi natin ito malalampasan. Dahil sa gayon, ano pa ang aking masasabi? Wow, wow, wow, amen, amen, amen.
4: Ito was Beth Flores ng Gabay Library. Nakakatawa si Daddy, ano? Okay, pinag-uusapan natin how to keep your eyes healthy. Ano yung mga practical ways that we can do this? Kasi kalahati po ng lahat ng eyesight issues at vision loss, maaari po yung ma-prevent. At dahil nga this week, Sight Conservation Week, at this month is Sight Saving Month. So, dito tayo nagsimula ng ating pag-uusap. So, nung Lunes, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng pagkain ng mga masustansyang mga gulay at isda na nagbibigay ng nutrients sa ating katawan at sa ating mga mata. Nakita rin natin na ang exercise ay nagpapadami din ng daloy ng dugo sa ating mata. Eh, ang dugo natin yun ang nagdadala ng nutrients, di ba? Kaya nga gawin itong bahagi ng ating healthy lifestyle. Kahapon, bida na naman si smoking. Nako. Bida si smoking dahil talaga number one yan sa sumisira din sa ating mga mata. Di ba? Isama mo pa yung iba pa niyang nasisira. So, si mata. Ngayon, talagang may kaagibat na sumpa ang paninigarilyo, di ba? So, dapat na talagang tigilan. At napag-usapan din natin ang kahalagahan ng paggamit ng mga sunglasses para may UV protection ang ating mga mata. So, ngayon naman, anong dapat? Ay, ito, isa pa rin to. Use safety eyewear. Ayon po sa article na ito, halos 2,000 daw po na katao ang nai-injure ang kanilang mga mata sa trabaho araw-araw. So, mas madalas itong mangyari kung nagtatrabaho ka sa mga may harmful substance na maaring mapasok po sa inyong mga mata. Halimbawa, construction, plumbing, woodworking, mining, repair ng sasakyan, farming, landscaping, at healthcare practitioners. So, ang paggamit po ng safety glasses o protective goggles, mahalaga po yan. Ang lenses nito ay gawa mula sa matibay na material na makakaprotect ng inyong mga mata at hindi rin to nababasag. So, ang mga sports tulad ng ice hockey, racquetball at iba pa na maaaring magdulot ng eye injury, mahalaga po yung sports goggles. So, upang mapanatili na healthy ang mga mata, lagi rin pong magsuot ng helmet at protective face mask. Kung nagmumotor kayo, di ba? O sports goggle na magpaprotect ng mga mata. So kung ikaw ay nagsasalamin na, makipag-usap sa iyong doktor upang magkaroon ng prescription lenses sa iyong sports goggles. Totoo po yan, merong ganon. Yun nga lang po, polycarbonate yan, hindi mababasag. A little bit expensive pero mas safe. So, also protect your eyes from blue light. Ang pagtitig sa computer o iPhone screen nang mahabang panahon, maaaring magdulot siya ng eye strain, blurry vision, trouble ng focusing ng distance, syempre dry eyes, laging kasama yan. Syempre headache din. Tapos syempre pag maling position, neck, back, and shoulder pain. So maaaring narinig mo na rin yan na dahil sa blue light na inilalabas ng mga screens o tablets, TV, phones, computers at iba pang mga devices. Though sabi po nila, wala pang ganun katibay na research on this. Pero better safe than sorry na rin. So ang ating mga mata ay hindi gaanong kagaling po sa pag-block dito. In fact, merong percentage ng block talaga. So kami sa mga lenses, we have to make sure na hanggang 40-50% blockage, yun ang binibigay naming lenses. Blockage against blue light. Over time kasi po, ang blue light maaaring makasira ng cells sa loob ng iyong mga mata, lalo na sa makula. At magpapataas ng risk ng condition tulad ng macular degeneration at sa lens yung cataract. Ang isa pa pong issue ay ang mahabang screen time na siyang kumahad lang para mag-blink ng kinakailangan. Ito po ay maaari magdulot ng strain at dry eye disease. So, kung meron kang dry eyes, ang mga mata ay humihinto po sa paggawa ng sapat na luha upang mapanatiling basa ang surface ng ating mga mata. So, bilang result, ay may mga, ito pa ay may feeling na mahapdi, maaaring lumalabo ang paningin, at lalo na pag gumamit ka ng contact lenses, naku, super sakit yan. So, upang maproteksyon na ng mga mata, siguraduhin ang eyeglasses o contact lenses prescription updated at maayos para sa paggamit ng computer screen. So sinasabi namin, every year dapat may check-up. Pag mga bata, every 6 months and every year thereafter. So kung ang pagod ng mata ay hindi nawawala, aba, magpakita po sa iyong eye doctor. Iwasan ng glare mula sa bintana, totoo yan, at mga ilaw. So gumamit ng mga anti-glare screen kung kinakailangan mo yan. So piliin ang comfortable at supportive na chair. I-position ito ng iyong mga paa nakalapat sa sahig. Tama din. So kung ang mga mata ay tuyo or dry, mag-blink ng mas maraming beses at gumamit ng artificial tears or gumamit ng lubricant. So ipahinga ang mga mata kada 30 minutes. Yung iba po kasi 20-20-20. Pero hindi po masundan kasi yung 20-20-20. Sa amin, every 30 minutes, tumingin ka sa malayo ng 30 seconds, mag-blink ng 30 times. Ipikit mo rin ang mata mo for 30 seconds, mag-blink ng 30 times. And also, every 2 hours na gumagamit ka, nag-aaral ka, mag-break ka ng 15 minutes. Tunay na tunay po ang kahalagahan ng safety goggles. Ilang beses na po kami nakakakita ng mga pasyenteng tinamaan ng maliliit na bakal dahil hindi suot ang safety goggles nung sila pa'y nagwe-welding. So isama mo pa ang listahan ng mga motor rider na hindi ginagamit yung face shield kaya naman natatamaan ng maliliit na bato, kahoy at insekto ang mata. Diba? Namumula yan na mamagaagad. So sa panahon ding ito, halos luman na po ng mga prescription lenses. May UV at blue protection na rin. So sa clinic nga po, yan ang talaga ng binibigay namin sa mga patients. Tandaan, mahirap mong mawalan ng paningin. Kaya dapat itong ingatan at alagaan. Habang maaga, natutulungan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
3: Maganda uli anak. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. At ito po ang bibigyan natin ng pansin. Pag nagmamahal ka sa pagmamahal ni Kristo, hindi ka masaya pag may gumagawa ng masama kasi kumukontra sa tama. Masaya ka pag pinaiiral ang totoo, lalo na ang dakilang Diyos ang dapat na mamamaibabaw. Kung kaya't wow, wow, wow, amen, amen, Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. No truth in the devil. Wala ang katotohanan sa Diablo. John 8:44, ang devil nga ang tatay ninyo, at ang mga anak niya kayo, kaya sinusunod ninyo ang gusto niya. Sa simula pa lang mamamatay tao na siya, hindi niya kakampi ang katotohanan kasi walang nakikitang totoo sa kanya. Pagsisinungaling, nagsisinungaling siya. Ginawa lamang niya ang natural sa kanya kasi sinungaling talaga siya. Siya ang ama ng lahat ng mga sinungaling. But if you are in Christ, put away falsehood. Alisin ang buhay ng kasinungalinan kung Kristiyano ka nga. Efeso 4:25, kaya huwag na kayong magsinungaling. Dapat magsabi na kayo ng totoo sa isa't isa. Kasi members tayong lahat ng katawan ni Christ. The set for truth plainly. ilahad ng maliwanag ang totoo. 2 Corinthians 4:2, inaayawan na namin ang lahat ng ginagawang patago at nakahiya. Hindi kami nangluloko at hindi na namin iniiba ang salita ng Diyos. Sinasabi namin kung ano ang totoo sa harap ng Diyos. Kaya siguradong mapagkakatiwalaan ninyo kami. But some distorts the truth. Ang iba'y binabaluktot ang iba ng iba ang katotohanan. Acts 20:30, babalik ta rin ng ilan sa mga kagrupo ninyo ang katotohanan para makuha nila ang mga disciples. But speak the truth in love. That is why sabihin ang totoo na may pag-ibig. Ephesians 4:15, instead, ang pagmamahal ang magtutulak sa atin sa pagsasabi ng totoo para lumago pa tayo sa lahat ng aspeto ng buhay at maging kagaya tayo ni Christ. Wow, wow, wow. Siya ang head natin. Siya ang lahat-lahat sa atin. Siya lamang ang kailangan natin forever. Amen, amen, amen, amen. Diba, anak?
4: Opo, Ama. Totoo yun, Dad, kasi kung may pagmamahal ka sa Panginoon, umiiral sa'yo yung katotohanan. Pero kung wala kang pagmamahal sa Panginoon, umiiral sa'yo yung kasinungalingan.
3: Talaga.
4: Kaya huwag mong sasabihin Kristiyano ka, pero alam namin nagsisinungaling ka. Di ba? Ganun lang yun, Daddy.
3: Yes, yes. Black and white yun.
4: Black and white yun eh. Kaya nga, nalulungkot ako kasi kahit na naman sa simula pa noon eh, yung pagpili ng presidente, kailangan ang mananampalataya, bumabalik sa salita ng Diyos, tinitingnan kung ano dapat. Kung boboto tayo ng mga senador, tinitingnan ano yung qualification. Tama sila, Dad, no? Nakakalungkot kasi nung araw.

0: pag ikay nagsisinungaling, ang tatay mo, Diablo, ganun ka brutal. Di ba, no, dad? Kasi, kayo, and look at what's happening. We hear fake news, we hear the trolls. And what do you expect? You are in enemy's territory. Diba po? Kaya kailangan natin magkaroon tayo ng a mind that is in tune to the Holy Spirit, attuned sa naisin ng Panginoon sa atin. And learning to discern. Yun ang dapat eh. Learning to discern what is truth and what is lie. But we only will have that kung alam natin malapit tayo sa Panginoon, di ba? Kumbaga nakahilig tayo sa dibdib ng ating Panginoon, naririnig natin yung bulong niya, yun yung mahalaga. Kaya mga kaagapay, patuloy tayong manalangin. Patuloy nating ipag-ano. Dahil, di ba, ang ating theme ngayon para sa ating bansa, isang puso, isang diwa, tama yun. Patuloy sa ating kalikasan, patuloy tayong manangan doon sa mga prinsipyo na itinuturo sa atin ng Panginoon at hindi sa kasinungalingan. Kaya nga panawagan natin kahit sa mga mananampalataya, seek for the truth. Di ba? Yun yung gusto natin, yung katotohanan. Para makita natin na dahil hindi naman, minsan kasi kaya salamat sa Diyos, kami po sa MCF, apolitical talaga kami. Yung bang tipong hindi pwede na may politiko na pupunta doon, magbibigay ng isang, ang tawag ito, isang baboy na lechon pag anniversary. Talagang no yan. Kasi nga po ang point, wala, para walang utang na loob. Diba? So, maging ganun tayo no, sa ating pag-deal. We pray for them at always remember the church has its prophetic role to tell kung nagkakasala, nagkakamali ang mga nangunguna sa atin. So, dapat ganun po tayo. Yun ang ating dalangin. So, pray na po tayo mga kaagapay. Panginoon, maraming maraming pong salamat kasi napakadakila mo, Panginoon. Thank you, Lord, sa iyong patuloy na paggabay sa amin. Marami pong salamat, Panginoon, kasi tinuturuan mo kami lagi as we go deeper in our word with you. At lalo na ngayon, Panginoon, pinag-uusapan namin ang katotohanan. Ang tunay na katotohanan, nakabase sa iyo, Panginoon, nakabase sa iyong salita, nakabase sa gabay ng banal na Espiritu. Hindi sa aming emotions, hindi sa aming intellectual assent, kundi kung ano yung ginagawa mo sa aming buhay. So ang dalangin namin bilang maging mananampalataya at mga tunay na mananampalataya, tama kami sa kulog, Panginoon. Tama kami sa kulog. So Lord, and that will only happen if we are grounded in your word, listening to the Spirit, and following the discernment na He gives us. So Father, maraming maraming pong salamat. Today, salamat po Panginoon sa mga kaagapay namin na today is their special day. Unahin ko na po Panginoon si Patricia Soriano. Ganon din po si William D. Panginoon, yung classmate ko. Salamat po. Classmate sa high school. Salamat po, pagpalain mo po sila. Si Emilia Bagarinaw, si Maisel Atanasio Sardido, Marilyn Santos Tongol, Cheryl Fajardo Blanco, si David Cipriano, Noemi Sulit Lapo, si Annelaine Gamba, ganun din ang aming pamangkin, si Joshua John Reyes Abuton, at ganun din po Panginoon sa Agnes Fontanilla Man. Lord, ilan lang po sila sa mga nakasulat po sa amin, pero mas alam po namin, O Lord, mas kilala mo sila at nakasulat sila sa iyong puso. So Lord, dalangin po namin, we declare blessings upon them. Lord, today, naalala lang po namin, Panginoon, yung mga kaagapay namin who are at the crossroads of their lives, and some of them, Panginoon, hindi alam ko ano yung direction. Father, may you be the truth for them. Yun po aming dalangin. At ang dalangin namin, Panginoon, may you lead them in the right direction according to your purpose and according to your plan. Maraming maraming pong salamat.
1: Amen. Panginoon, salamat po. Dahil ang pagmamahal ang nagtutulak sa amin sa pagsasabi ng totoo para lumago kami sa lahat ng aspeto ng aming buhay. At maging kagaya kami ni Christ, na siya ang head natin, na siya ang lahat-lahat sa atin. Siya lamang at wala na.

0: ang iba forever. At dahil doon, tiyak ako na hindi niya talaga tayo lalampasan. Amen, amen, amen, amen, amen.
1: So mga kaagapay, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, tandaan nyo yan, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, kailangan natin manangan sa Kanya, sumunod sa Kanya, at lalong, sabi nga, manangan sa katotohanan. Kasi ngayon, ang diablo talaga, ang dami-dami ng kasinungalingan na nakikita natin. So let's pray that our church will be protected from all the lies of this evil world. Kaya nga, as much as possible, kahit po sa mga Facebook post nyo, ang i-post nyo yung goodness ng Panginoon, di ba? Kailangan nating kalabanin yan. Goodness, katotohanan ng Panginoon. Yun ang po ang ating i-post. So that others may know Him. Others may know Christ and the power of His resurrection. Yun po yung ating gawin. So that's a choice we have to make, mga kaagapay. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ating pong mga gabay barkada, siyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa ProTech, sa Mukawi Transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po, kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, na nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: This is Inspirations Unlimited.

0: Happy, happy, happy Wednesday afternoon, mga kaagapay. Good afternoon sa iyo na nakikinig sa Inspirations Unlimited. Samahan niyo po kami hanggang alas 4 ng hapon para sa isa na namang exciting na kwentuhan about people, connections, relationships, all in the name of love. Ako ang iyong default Wednesday companion. Ako po si Wen Balatukan.
1: At syempre mga kaagapay, ako po ang inyong companion dito po sa Wednesday Love. Ako po si Kael Garcia. At syempre no, shoutout sa mga kaagapay natin. Don't forget na pakishare po ng ating ongoing streaming kung ikaw ngayon ay nanonood sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Salamat po dahil nakatune in ka, nanonood ka sa amin. At syempre, happy listening din po sa mga kaagapay natin. Abawin, makakalimutan ba natin ng Team Radio, di ba? Salamat po sa mga gumagamit ng inyong mga transistor radio, portable missionary radio, or yung iba dyan nasa biyahe at nakikinig sa kanilang mga car stereo. Eh lalo na ako, Wen, ina-enjoy ko talaga kapag nasa sasakyan ako tapos bumabiyahe, talagang nire-request ko paki-tune in nga sa 702 DZAS. So hello hello po ha, patuloy po na mag-like, follow, and subscribe sa ating mga social media channels. Available tayo not just on FB, not just on YouTube, but also sa Instagram, TikTok, and Spotify.
0: Yes, grabe, napakadaming platforms niyan, kaagapay. Kaya naman, wala na talagang dahilan, di ba, Kael, para hindi ka makapakiniga ng iyong paboritong hindi lang 702 DZAS. Kumusta naman, Kael, ang mga buhay-buhay dyan sa lalawigan ng Angon, Rizal?
1: Oo. Alam mo, actually, when hindi pa ako nakakapag-lunch.
0: Grabe naman yun. Sobrang delayed.
1: Oo. Hindi pa ako nakakapunta sa kusina kasi may mga tinatapos tayo. Pero hopefully, right after this, talagang kakain tayo. Excited na ako.
0: Bali, magtatagpo na parehong lunch mo tsaka merienda niyan.
1: Oo. Ganun na nga.
0: Sabayan na yan. Parang sabayan pakikinig lang yan, di ba?
1: Correct. Ay, ikaw ba dyan? Kumusta?
0: Well, of course, nakapag-lunch naman tayo on time. Kahit medyo abala ang lahat dito sa studio, di ba? So, medyo marami tayong ginagawa dito sa station. Pero kahit paano, naisingit naman natin yung pagkain ng tanghalian. At excited na rin akong mag-merienda.
1: Sige na nga, Wes. Ako lang pala yung hindi.
0: Ironic, no, na ikaw yung nasa bahay pero parang understandable kapag nasa opisina ka tapos di ka nakapag-lunch. Uh-oh. Pero yung work from home ka, nasa bahay ka na tapos ikaw pa yung hindi nakapag-lunch. Gano'n ka nakabusy nun?
1: Kaya nga, babawi tayo, Wen.
0: Oo, diba? Babawi tayo.
1: Eh, makagapay kaya natin, diba? Ano kaya, siguro nakapag-lunch na kayo. Or di kaya, ay, nagme-merienda na sa mga pagkakataong ito. Eh, kunwento nyo po sa amin, ha? Eh, mag-comment kayo dyan sa ating streaming. Ano ba ang inyong kinakain na merienda sa mga panahong tulad nito? Alam mo, Wen, ha?
0: Okay na siguro kung ang panahon ng may mood swings kaysa ang mga taong nasa paligid natin. Minsan mahirap basahin, di ba? Kapag mabago-bago yung mood ng mga taong nakapaligid sa atin. Kaya siguro okay na din yung mood swings ay nasa panahon. Excited na ako magmerienda mamaya kasi syempre nang libre ang ating kaibigan na si Brian De La Cruz ng tinapay kanina, merienda daw. Speaking of kaibigan, Kael, may ikling tanong lang naman ako. Pero hindi pa to yung question of the day natin, ha?
1: Sige.
0: Intro pa lang siguro to, masasabi natin. Knowing yourself, Kael, masasabi mo ba na ikaw ay friendly na tao? Ayan.
1: Uy, ang gandang tanong, ha? Alam mo, Wen, kung siguro i-assess ko yung sarili ko, masasabi ko naman na friendly ako kasi feeling ko lahat ng group of friends kaya kong pasukan. I mean, wala akong pinipili. Mm. O, parang, kumbaga, I can fit with different or multiple kind of friendships, di ba? Ikaw ba?
0: Ako, parang hindi masyadong. Meron kasi akong struggle sa pag-build ng relationship, ng rapport. Simulan natin sa rapport. Uh-huh. Yan. Mag-open up sa mga taong nakapaligid sa akin. Let mm-hmm. alone an intention to be a friend sa sino mang tao. And also, siguro, growing up, parang na-realize ko na hindi na tayo nagiging friendly masyado and hindi na tayo masyadong ganun ka open sa mga panibagong correct relationship, mga panibagong kakilala. Unless siguro kapag yung sitwasyon or instance ay kinakailangan talaga na kilalanin mo yung tao. Halimbawa, dito sa trabaho natin, di ba? Meron tayong iba't ibang mga partners na kailangang we deal with. Ayan. So, syempre, kapag mga ganong pagkakataon, eh, required naman and kailangan talaga na maging extra friendly tayo sa mga kaagapay natin dito sa himpilan. Di ba, Kael?
1: Oo. At saka sabi nga nila, Noen, habang tumatanda tayo, mas nagiging smaller yung circles natin. Di ba? Mm-hmm. Parang mas lumiliit. Parang pinipili mo nalang yung someone that na feel mo ay trusted mo, close mo talaga, yung nakakapag-open up ka. And, pero ko grateful naman ako. Sabi ko nga na I can fit with different or multiple kinds of friendship. Pero syempre, pinipili ko lang din kung sino yung, syempre, yung pwede mong i-close kasi hindi naman, you cannot fit to everybody's shapes or circles eh.
0: That's right. Kaya na-amiss ako sa mga ganyang klaseng tao na parang natural lang sa kanila na sabihin natin makibagay. Ayan, di ba? Mag-fit in sa iba't ibang klase ng grupo. Well, natunong ko yan ngayon, Kael, kasi parang lately, makikita natin na marami ang mga nagpo-friendship over sa iba't ibang mga dahilan. Minsan, ayan, ang dahilan ay pagkakaiba ng political views. Ayan, lalong-lalo na sa mga nangyayari ngayon sa ating correct politics. Minsan naman, yung mga differences sa values na pinaniniwalaan ang nagiging dahilan para mag-friendship over ang mga magkakaibigan. And yung iba naman, masasabi nating matagal nang tiniis ang toxic traits ng kanilang kaibigan until time came where that person came into his or her senses at nag-decide na unfortunately i-end na yung friendship. Ang sad nun, Kael, no?
1: Alam mo, napakasad nung sinabi mo, Wen. Kasi totoo yan, nangyayari. Talaga may mga divisions, may mga akala mo may pang forever na friendship pero biglang napuputol. And nakakalungkot na reality, syempre, sa katunayan nga sabi nga nila na habang tayo ay tumatanda, mas kumukuonte, mas nagiging maliit yung mga kaibigan natin, yung circles natin. Alam mo, bunga ito most likely ng filtering process na pwedeng consciously or unconsciously ginagawa po natin as we filter and choose kung sino ba yung mga taong ikikip natin o yung mga taong gusto nating ilagay sa buhay natin at sino ba yung mga need nating i-let go. So part din yan, Wen.
0: Oo, hindi lang pala sa romantic relationship may nile-let go tayong mga tao, no? Even sa pagkakaibigan, dumadating din sa punto na kailangan mong i-let go yung taong yun. Ganun pala yun, Kael, no? May filtering process na nangyayari, correct, nagaganap. May pruning process, ayan, kumbaga, pruning na katulad ng isang halaman kung saan correct tinatanggal yung mga ibang branches para higit na mas lumago ang tubo nito. The process ng pruning, ng filtering may be painful, pero it is quite necessary sa buhay natin, di ba, Kael?
1: Yes, correct ka dyan, Wen. Talagang necessary talaga yan. That leave us with a question para sa ating makaagapay. Kaya ang encouragement po namin sa inyo, mag-join ka sa ating discussion. Kung may mga iniisip ka dyan, kung may mga thoughts and minds ka, makibahagi ka po sa ating open discussion ngayon nga ang oras na ito. At sagutin mo ang ating question of the day na, paano mo malalaman kung toxic na ang isang kaibigan? So isipin mo ng maigi kasi for sure ikaw, kaagapay, madami ka rin mga pinagdaanan mga friendships. So ikwento mo sa amin, paano nga ba malalaman kung toxic na ang isang kaibigan? Kwento mo sa amin na sa comment section.
0: Ayan, once again mga kaagapay, question of the day, paano mo malalaman kung toxic na ang isang kaibigan? Kael, maganda siguro encourage natin ang mga kaagapay natin na normalize natin ang protecting our peace kasi bahagi ng pagpoprotekta natin sa ating peace ay pag-let go nga ng mga taong feeling natin ay hindi na healthy para sa atin. You can be honest today, kaagapay. Tell us kung ano ba ang mga standard mo, hindi lang sa pagpili ng kaibigan, kundi sa pag-keep ng isang kaibigan. Di ba, Kael? Kasi ano rin hindi lang naman yun nagtatapos sa may napili kang kaibigan . Meron din correct tayong decision na gagawin kung i-maintain ba natin tong friendship na to, i-keep ba natin tong friendship na to, hindi na healthy. Di ba, Kael?
1: Correct ka dyan, Gwen. Talagang dapat natin pag-isipan yan. Kaya sa mga kaagapay po natin, mas maganda pag-isipan po natin yung mga napagdaan natin sa buhay. Over the years ng inyong pagkakaibigan, for sure may mga matagal ka nang kinikip. Mm-hmm. At syempre, for sure, may mga na-let go ka na rin ng mga friends due to certain circumstances. Kaya aantayin po namin ang inyong kasagutan ngayong hapon sa ating streaming vote on Facebook and sa ating YouTube streaming.
0: Excited kaming marinig yan. And habang kayo ay contemplating sa inyong mga sagot sa ating question of the day, tayo ay magbe-break lang real quick. Sa mga nakatutok sa Facebook at YouTube, huwag po kayong BBTO at ilang special videos ang inyong mapapanood. Stay put ka lang, magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: At kayo pa rin ay nakatutok sa Inspirations Unlimited, hashtag Wednesday Love. Sa mga nakatutok sa radyo, inyo pong napakinggan ang very beautiful song by the Perkins Twins entitled Kaibigan.
1: Yeah, napakaganda rin ang awitin na talaga ng, talagang makikita mo ano ba talaga ang meaning ng tunay na kaibigan. At salamat po dahil patuloy kayong nakikinig sa inyong mga radio at events sa ating social media streaming both on Facebook Live and sa ating YouTube channel. At patuloy po na sumagot sa aming iniwan na question of the day. Once again, paano mo ba malalaman kung toxic na ang isang kaibigan? So, kwento mo sa amin, sumagot ka na. Drop your comments.
0: Yes! Gusto lang namin kaagapay malaman kung paano malalaman ang toxic na kaibigan. Na hindi namin inaas ikaw na itag siya sa itag siya sa comment section, 'di ba?
1: Pero malay mo naman Wen, matapang.
0: 'Di ba?
1: Pinag-away.
0: Ayaw natin 'yan. Anyway, earlier this morning,
1: peace tayo dito.
0: Peace lang tayo dito, that's right. And kanina ng umaga, pinost na natin 'yang ating question of the day at marami-rami tayong natanggap na kasagutan mula sa ating mga kaagapay. Isa-isahin natin 'yan. Unang-una na si Ate Alice Sundiam. Sabi niya dito, isang malalaman na toxic ang isang kaibigan kapag pinahiya ka daw niya sa maraming tao. Ooh.
1: Uy, that's a good point ha. Yung akala mo, Gwen, joke-joke lang pero pinapahiya ka na pala.
0: Oo, kasi nga kapag gagawin nga yun sa stranger eh, let's say hindi ka kilala, di ba? Tapos papahiya mo sa ibang tao, medyo ano na eh, red flag na. Mas masakit siguro kapag kaibigan mo pa yung gumawa nun, di ba Kael?
1: Exactly, Wen. At salamat sa iyo Ate Alice at Nawan, no? Talagang malaking ano to, malaking siguro challenge din para kay Ate Alice. At salamat at sinare mo sa amin 'yan. Nag-hello tayo kay Ate Eleonor Rodriguez. At sabi naman ni Ate Abong-Abong, pag inilalayo ka na daw sa kalooban ng Diyos, 'di ba? Uy, magandang point din to, Wen, na kapag talagang ginagawa ka na niya sa ibang mga bagay-bagay tapos may mga ministry ka, may mga commitments tapos lagi ka niyang ini-eject doon, 'di ba? Talaga nilalayo ka doon sa will din ng Lord. So magandang ano din to point.
0: That's right. Ito naman, sabi ni view naman to ni Kuya Carlos De Castro. Every human being carries toxic traits, iba-iba nga lang. Toxicity is very normal in this world. Adjust ourselves for Christ's sake. Ayan, ang kanyang point of view na lahat naman daw tayo at siguro at one point or another nagkaroon ng toxic trait. Pero importante na ano eh, di ba Kael? Hindi natin i-maintain na tayo ay toxic around the people. Kasi kapag minintain natin yung toxicity na yun at hindi tayo nagbago, di ba? Ibig sabihin wala tayong self-awareness at walang growth in short na nangyayari sa atin. Hindi ba Kael?
1: Yes, tama yun. And nasa fallen world tayo and imperfect naman talaga tayo. Talagang may mga toxic traits na meron tayo, di ba? Pero sabi nga eh, we don't need to dwell on that character, on that traits, di ba? Kaya mas maganda eh, magpasakop pa rin tayo sa ating Panginoon. Hayaan natin siya yung magbago sa atin. Sabi naman ni Angelian Maliari Park, sabi niya ito, ay mukhang madami itong pinagdaanan si ate ha. Backstabber. They can't depend your name in your absence. Malicious thoughts. Oy, oo, if that person cannot defend you on the room na pinag-uusapan ka, ay, ano daw yung toxic daw yun, Wen?
0: Oh.
1: Diba parang pinachichismisan ka na, madami sa yung sinasabi on that conversation. Tapos, that person, hindi ka ma-defend. So, mahirap din yun, Wen.
0: Oo, pero on the other hand, may mga tao na ano eh, merong fear. O walang lakas ng loob.
1: Courage.
0: To take a stand na kapag halimbawa may narinig sila na hindi maganda tungkol sa kaibigan nila tapos alam nila sa sarili nila na hindi totoo yung mga narinig nila iyon at times kailangan mong humanap ng lakas ng loob eh. Di ba Kael, to take a stand para sa iyong kaibigan and say na hindi tama yung mga naririnig mo, di ba Kael?
1: Oo. Alam mo, man, may kukwento ko a little bit of this sa sinabi ni Ate Angelian. May na-encounter kasi akong ganyan. Talagang, eko, that person is close to my heart. Talaga namang kaibigan ko siya. And that may group o circle of friends na pinag-uusapan siya. Siyempre, ako ayoko ng ganun eh, na that you badmouth that person within that circle. Sabi ko, siguro we stop this conversation kasi wala dito yung taong pinag-uusapan natin. At hindi healthy kasi yun.
0: Oo, 'di ba? So magandang ano 'yan, mindset 'yon kaagapay na kapag pinag-uusapan ng isang tao sa isang group of sa isang circle tapos walang tao, wala yung taong 'yon para explain yung side niya, i-defend yung side niya, eh siguro might as well na huwag pag-usapan. At kung mangyari man ang pagkakataon na 'yon, I pray na makahanap tayo ng courage to step up. Diba ka, El? Mm-hmm. To say na hindi dapat ipagpatuloy yung conversation na yon, or if you know the person at alam mo na hindi totoo yung sinasabi tungkol sa kanya, the courage to parang step for that person and sabihin na hindi totoo yung mga allegations man yan, chismis man yan tungkol sa kanya. And after all, if you are for the truth, ayun na lang, 'di ba? Eh magiging confident ka naman eh kasi alam mo kung ano yung katotohanan, 'di ba? Magkakaroon lang ng takot at pangamba kapag ikaw ay hindi para sa katotohanan. Pero kapag ikaw ay for the truth, eh confidence will follow, 'di ba, Kael?
1: Yes, tama ka dyan, Wen.
0: Eto naman, sabi ni Kuya Gilbert Pagunsan. Oh, para sa kanya, toxic daw ang isang kaibigan kapag walang kusa.
1: Mm-hmm.
0: Paano kaya itong walang kusa? Baka naman walang kusang man libre.
1: Okay, hindi na kita friend kasi hindi mo ka nililibre.
0: Kailangan pang paalalahanan. Ganun ba? Oh, well, your thoughts about this, Kael, na pag wala daw kusa ang isang tao o isang kaibigan.
1: Sa akin lang naman, depende siguro kasi subjective din kung anong klaseng kusa yung gusto niyang iparating. Mm. Ano ba, kusa ba na siguro, kunwari may group of friends kayo, kusa ba na mag-initiate na mga gagawin, yung mga ganun, kusa ba na kumustahin ka? Siyempre, depende kasi may mga tao na kinikip lang nila sa sarili nila na hirap sila din mag-approach. So, siguro bibigyan ko din ng benefit of the doubt yung person na yun. Pero kung walang kusa, kunwari magkakasama kayo, tapos meron kayong activity tapos inasay mo siya maghugas ng pinggan, hindi niya ginagawa, yung mga ganun bang simpleng bagay. So I think that is something na problem.
0: Oo, siguro situational to na ano, no, na kumbaga sitwasyon, at sabi mo nga subjective, depende sa nangyayari, 'di ba? Kasi baka naman ano, siguro masasabi mong toxic na siya kapag paulit na paulit mong nire-remind yung tao na gawin ng isang bagay, nakailang remind ka na, 'di ba? Parang sobrang dami mo ng reminders sa kanya ng gawin yung isang bagay tapos hindi pa rin niya ginagawa. Doon siguro masasabi natin na nagiging toxic na ang isang kaibigan, 'di ba, Kael?
1: Oo. Mahirap din kasi yun when yung walang initiative. So, kailangan mo pang i-remind yung person na yun na, ayun nga, to be proactive sa mga bagay-bagay na hindi mo na kailangan siyang laging, anong tawag doon, laging ipupukpukin para magawa niya yung bagay na yun. So, kailangan maging proactive. So, salamat po. Sabi naman ni Fia Mac, I know when a friend of mine becoming toxic when seen only my messages, ignoring though before even the corniest and weirdest, diba? And with so many reasons she can join, though before she excitedly makes plan to make destination awesome. Anyway, set her free. Oh, she might need space for herself. Reason why she become toxic. Oh, yung sinisin ka na lang dati, ang active-active kausap. Dati long messages pa hanggang tumabang na, hanggang sa paikli, hanggang ngayon sinisin ka na lang. So, medyo, siyempre, off nga din to when.
0: Oo, kasi ang hirap na parang halimbawa, very enthusiastic ka sa pagkakaibigan nyo. Tapos hindi ganong kasing enthusiastic yung sinasabi mong kaibigan mo. Kumbaga, ikaw very excited ka na makausap siya, very excited ka na magkwento sa kanya, pero ang natatanggap mo lang na response ay either hindi siya nagre-respond at all or very cold yung mga response niya. Eh, ang hirap naman i-sustain at i-maintain ng isang pagkakaibigan na isa lang ang gustong ano, ma-uphold pa ang friendship, 'di ba, Kael?
1: Correct. Ang hirap niyan, Wayne, kasi parang lumalabas na ano eh, parang one-sided friendship na lang, 'di ba? Na isa na lang yung nagpo-push para may pagpatuloy yung friendship na to. Tapos yung isa, bumitaw na pala.
0: Oo, parang yung sinabi nga ni Ate Fia na baka ang solusyon ay to set her free at baka ang kailangan niyang time ay time para sa sarili niya. O baka naman, Kael, meron na siyang ibang mga tao or circle of people na masasabing kaibigan niya at unfortunately, hindi ka na, di ba, kasama sa mga taong iyon, di ba? Sad, yes, but it's happening sa totoong buhay. Eto naman, Ati Lori Santos, sabi niya, yung tipong siya lagi ang gustong bida sa usapan at huntahan at may halong yabang pang nagsasalita. Thank you, Kaagapay.
1: Oh. So gusto niya ano, bida ang saya parate.
0: Oo, si ano nga, si ako nga eh.
1: Akology, puro ako.
0: Oo, may kaibigan ka ba, Kaagapay, na ano, nagtapos ng akology? Diba? Parang lahat na lang ng conversation niya dapat ay magre-revolve sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Oh. Diba? Ang hirap nun, Kael, diba?
1: Oo. Oh, so, syempre, aba, huwag naman palagi sa inyo yung airtime. Bigay nyo din sa iba, diba? Madami pang kwento ang iba.
0: Oo, at marami din tayong matututunan sa kwento ng ibang tao. Alam ko, may mga definitely, and ideally sana may natututunan tayo sa mga kwento at mga nangyayari sa sarili nating buhay. Pero kapag nakikinig tayo sa kwento din ng ibang tao, eh, I'm pretty sure meron din po tayong mapupulot na mga aral, di ba, Kael?
1: Yes, salamat po si Kuya Aris Benito, sabi niya, pag palaging negative vibes and problems na lang iniyahatid, balita niya sa'yo tapos puro reklamo at paninira sa mga taong malapit sa kanya. Ang kanya daw merienda ngayon ay buko pie na may lemonade. Shout out daw sa mga taga ano to, Felipe, Barangay Damayan, Frisco, Quezon City na always naka-tune in. From sign on to sign up ang aming number one station, DZAS. Salamat po Kuya Aris at sa mga taga-barangay dyan. Hello po sa mga taga-barangay Damayan, Frisco. Salamat po sa pakikinig.
0: Salamat po sa pakikinig. And totoo din to, Kael, di ba? Kasi may mga kaibigan din na alam mong pag na-meet mo or kinausap mo, wala nang bukang bibig kundi ang mga problema sa buhay, mga reklamo, ano pa ba, Kael? Ang mga negativities na normally.
1: Ikaw, Wen, anong take mo dyan? Ikaw, anong take mo dyan? Kasi reality yan eh. May mga friends tayo na ang unang bungad sa atin, puro problems, puro complaints. Ikaw, how do you handle that?
0: Ako, wino-walk outan ko talaga. Diretso na.
1: Kaya pala madalas pag ano si Brian, magtampo siya.
0: Diretso na, wino-walk outan talaga. Siguro kasi ano, parang hindi ko ano eh, parang ayoko isurround talaga yung sarili ko ng mga tao na wala nang bukang bibig sa buhay nila kundi ang mga pangit na nangyayari sa kanilang life or even sa life ng ibang tao. Minsan nga, di ba, yung negativity na binabanggit nila eh hindi na tungkol sa buhay nila, negativity sa buhay ng ibang tao. Kapag gano'n nangyayari, ano, talagang umaalis ako or ini-excuse ko yung sarili ko until such time na medyo kumalma na siya.
1: Grabe.
0: Ganun. Ikaw ba, Kael, kapag gano'n ang naririnig mo sa mga kaibigan mo?
1: Ano, Winnie, eh, alam mo naman ang ugali ko. Ako, kinoconfront ko. Nasabi ko, eh, baka wala sa kanila ang problema. Baka nasa iyo rin. So, check mo rin sarili mo. Hindi naman palagi yung iba yung may mali. Kasi mahirap din yun na, ani, parang nagbe-blame din tayo tapos we don't assess ourselves na baka mamaya may pagkukulang or pagkakamali rin tayo. So isipin din po natin yung mga kaagapay na baka ako rin pala yung may mali in some point. Baka I don't need to complain sa ibang tao pero baka mamaya ako na pala yung problema. So kailangan ano tayo? Heart check, 'di ba? Self check tayo.
0: Yes, heart check, surrounding check din, Kael. Kasi kapag na-notice mo na bakit lagi akong nilalayuan ng mga ano taong to, 'di ba? Dati okay naman, pero bigla-bigla na lang all of a sudden hindi ayaw nila makipag-usap sa akin or lagi silang hindi available. Eh, magandang opportunity 'yun, kaagapay, to self assess ourselves kung paano ba tayo makisalamuha sa iba at baka meron pang areas sa buhay natin nang medyo kailangan ng improvement. Eto naman, sabi ni Kuya Felipe, Felipe Arnaido, kung hindi na nakakatulong tapos paka-elamero pa daw sa buhay at laging pabigat siguro sa responsibility at istorbo pa. Ang dami nun, Kael, no? Parang may pinagdadaanan talaga si Kuya Felipe na kulang na lang i-mention niya sa comment section. Di ba, Kael? Pero kasi, di ba, aminin natin, meron talaga mga kaibigan na merong unsolicited opinion. Ayun na lang. Na nagkwento ka kanyari sa kanya. Hindi ka naman nanghihingi ng advice or ng opinion sa kanya tungkol sa bagay na kinukwento mo or baka kailangan mo lang ng tenga na makikinig sa mga pinagdadaanan mo. Tapos maririnig mo itong taong to na magbibigay ng mga advice. Sa dami na, naka-points na, di ba? Ang mga nakulang na lang, PowerPoint, di ba? Ng kanyang mga advice tungkol sa pinagdadaanan mo. Eh, minsan hindi rin iyon na akma at nararapat. Di ba, Kael?
1: Yes, correct ka dyan, Weno. So, pag-pray natin si Kuya Felipe na maka-move forward sa kanyang buhay. So, God bless sa'yo. Ay, shoutout muna sa ating mga listeners sa ating Facebook Live. Hello kay Ate Guy Santos. At syempre, watching din ang iyong butihing asawa, si Ella. Ella May Ayan. Hello, Ella.
0: Hello sa wife ko. Nakikinig yan palagi ng Inspirations Unlimited.
1: Ayan.
0: Ayan, hindi ako naka ano, hindi ako naka get over sa galit ni Kuya Felipe, pero sana ma-overcome niya yung galit.
1: Correct. So praying for you, Kuya Felipe. Ayan. Si Euforcina Bernardino, sabi niya, pagkaharap ka, mabait sa'yo. Pagtalikod mo, sinisiraan ka. Ayan, sa ibang tao. So oo nga, no, that's a good thing na talaga makikita mo kung talaga bang true friend siya, 'di ba? Eh kaso nga kapag kasama mo okay lang, mabait. Pero kapag wala ka na, ay doon ka na pala sinisiraan. So toxic talaga.
0: Yes, toxic nga. Ano, basa lang siguro tayo ng konti lang dito sa ating ongoing live. Hello kay Kuya Vincent Garcia, Linda Dariguez. Ayan, nakikinig sila ngayon. Ati Faustina Frankie Habla at si Tess Busayong, happy listening po sa inyo.
1: Ayan, so shout out ko na rin ang ating mga kaagapay. Marami-rami na rin, sabi ni Ate Tess Busayong. Ayan, hello po kay Joey. Ito si Rangin Comia, sabi niya, happy listening mula yan sa San Mateo Rizal. Kayo po ang background music ko while working. And pabati daw kina Neri Comia, Sofia Erika, kay MJ at kay Joshua Arenas. More power sa ating program. God bless po.
0: Ayan, ito naman si Ate Avelina De La Rosa. Good afternoon daw. Excited daw siyang makinig ngayong araw sa ating programa habang gumagawa sa kanyang farm at nag-aalaga ng mga silkworm. Wow, yung silkworm, di ba? Doon galing yung silk na tela. Tama ba?
1: Sana.
0: Tama ba? Sana po, no? Ate Evelina, enlighten us kung bakit niyo po inaalagaan ang mga silkworm. Kasi as far as I know, silk na tela nga ang kinukuha sa mga silkworm. Anyway, happy listening po. Sabi naman ni Ate Lizel Pahimalan, toxic friend daw kapag sinisiraan ka.
1: So thank you po. Si Ate Emmy Cristobal, nag-good afternoon. Si Ate Evelina De La Rosa, kumpanay daw ang pagdaing ng mga problema. Halimbawa, may masakit sa katawan, lagi na lang humihingi ng pabor.
0: Ayan, natawa ako dun sa sakit sa katawan kasi lately sumasakit yung likod ko.
1: So nagreklamo ka ba?
0: Parang moving forward, anuin ko na lang siya.
1: Tiisin mo na lang.
0: Hindi, kasi kapag medyo trentahin ka na, di ba? Parang dumadami na talaga yung mga sakit-sakit mo sa katawan. Uh-oh. And kapag talagang dinefend ko yung... Anyway, oo nga naman. Siguro ano, kapag in short, sinasabi ni Ate Evelina na kapag masyado nang nagiging ano, maraming reklamo.
1: Reklamador.
0: Oo, reklamador. Uh-oh. Ayan. At ito po, Kael, ayoko din to ng ano, yung parang masyadong humihingi ng maraming pabor.
1: Mm-hmm.
0: Lalo kapag paulit-ulit yung ano, yung pabor na napagbigyan mo ng unang beses, napagbigyan mo ng pangalawang beses, pero nakakapagtaka, eh parang nagiging rutinary na, di ba? Parang ayaw naman natin.
1: Oo, kasi namimihasa siya. Ibig sabihin, parang kumbaga umaasa na lang siya parati sa ibang tao.
0: Oo, siguro maganda. Dahil nga na bigyan mo na ng pabor once, linawin, no? Na ito, last na ano na to, ha? Last na favor na to, moving forward, ikaw na ang gagawa. Uh-oh. Ganun na lang, di ba kayo?
1: Correct.
0: Ito naman. Yeah. Hello kay Ate Nora Cancela. Good afternoon daw. Kay Ate Linda Dariquez. Para daw sa kanya, ang toxic na kaibigan ay someone na hindi na mapagkakatiwalaan. Binabati din natin si Ate Rosalinda Gomez Buico watching from UAE. Ayan, Kael, marami pa tayong mga nagpapadala ng kanilang mga kasagutan. I-keep them coming, kaagapay. Sagot na sa ating QOTD. Paano mo malalaman kung toxic na ang isang kaibigan? Nakakatuwa na kahit pa paano, eh, masasabi nating parang may mga shared experiences tayo, eh, no? Sa bagay na ito. And kaagapay, as far as toxic is friendship is concerned, meron kaming prepare dito. Mga common signs lang naman to, Kael, di ba? Na makikita natin or indicators na masasabi natin na nagiging toxic na ang isang kaibigan. Unang-una, sulat mo to kaagapay, ha? Baka kasi ito ay na-experience mo na sa iyong friend. Una is consistent negativity. Ayan. May mga narinig tayo kanina, Kael, na naka-experience daw ng ganito, no? Consistent negativity. Hindi lahat ng kaibigan na laging may opinion eh nakakatulong. Minsan, lahat na lang ng sinasabi nila eh may mga negative comment. Halimbawa, nag-share ka ng good news sa isang kaibigan mo na na-promote ka or meron kang bagong opportunity or may achievement ka, imbes na congratulations ang ma-receive mo sa isang kaibigan, ang ma-receive mo daw, Kael, eh, well, sure ka ba dyan? Baka hindi rin magtagal yan. Parang ang risky naman yan and all that, di ba? Di ba, ibig sabihin, parang ganun pala, Kael, no? Parang superficial na pwedeng maging superficial na concern yung tao para sa'yo, di ba? Na after siya sa welfare mo, pero kapag titingnan mo at masiintindihin mo, negativity ang nare-receive mo from that person. Don't you think, Kael?
1: Mm-hmm. Alam mo, agring-agring ako dyan, di ba? Imbes na i-celebrate ka, syempre, ang daming mga negativity, ang daming mga complaint pa.
0: Oo, kaya naman siguro, reminder to kaagapay, ha, na wag naman po nating ano, i-downplay. Ayan, ayun yung medyo ano, Gen Z term. Wag po nating i-downplay ang wins ng mga kaibigan natin at wag din po nating hanapan ng mali ang bawat magandang nangyayari sa buhay ng ating kaibigan. Kasi diba minsan kapag nagsishare yung friend natin ng achievement na na-experience niya, parang hindi tayo genuinely masaya para sa kanya. Tapos ang nakikita natin ay yung mga negative, imbis na i-cheer na lang natin siya na kaya niya yung bagong responsibility niya or i-cheer natin siya, i-congratulate natin siya. So maging aware po tayo kaagapay sa ano na to, sa sign or sa indicator na ito. Number one, consistent negativity.
1: Yan, ito naman po yung ating pangalawang point. lack of support, 'di ba? Alam mo nga, ang isang tunay po na kaibigan ay marunong makinig at umalalay, lalo na po kapag mabigat ang pinagdadaanan. Minsan nga, 'di ba, yung simpleng okay ka lang ba, yung nangangamusta ba, 'di ba? Yung andito lang ako. Alam mo, malaking message na 'yan na kino-comfort mo yung person na 'yon. Pero alam mo, yung toxic na kaibigan, imbes na intindihin ka, i-dismiss pa niya nung nararamdaman mo, or probably, 'di ba, worse pa niyan, i-judge ka pa. Halimbawa, nag-open up ka tungkol sa stress o problema mo, tapos ang sagot lang nila ay, ang arte mo naman, ang drama naman nito. Ang liit na problema, pinapalaki. Mubuon ka na. May mga ganyan tayong moment, diba? So, imbis talaga na gumaan ang pakaramdam mo, masalo ka pang mabibigatan because of the response na ibinigay din sa'yo. So, kaagapay, isipin din po natin, diba? Yung mga sinasabi natin sa ibang tao na dapat kinocomfort natin sila and sinusupport natin sila in whatever situation or seasons that they are in.
0: Grabe, no? So, wag pa pag ganun pala, Kael, na merong nag-open up sa atin ang kanilang pinagdaraanan o nararamdaman. Huwag naman natin sabihin ng ganun, no? Arte mo naman. Or parang yan lang. Diba? Minsan ganun yung mga statement, na parang yan lang. Ako nga, ganito, ganyan. Diba? So, hindi daw pala magandang ano yun, no? Pagpapakita pala yun ng lack of support. So, that's number two. Ito naman, number three. Meron ka bang kaibigan, kaagapay, na nagpapakita ng manipulative behavior? Ayan. Oh. Ang toxic daw na kaibigan, Kael, minsan gumagamit ng guilt o emotional manipulation para makuha ang gusto nila. Sa halip na maayos na makiusap, iparamdam nila na ikaw ang masama dahil hindi mo sila pinagbibigyan sa request nila. Halimbawa, sasabihin nila, well, kung tunay kang kaibigan, tutulungan mo ako sa ganitong area. Or pwedeng sabihin din nila na, akala ko ba kaibigan ka, ba't wala kang ganito? Bakit hindi mo ako bigyan ng ganito? Ganyan, ganyan. Or, narinig mo na ba ito kaagapay sa isang kaibigan? Alam mo, nagbago ka na simula nung and then so on, 'di ba? Very familiar statements tong mga 'to, 'di ba, Kael?
1: Oo, correct. Yung sinisisi ka pa na ikaw na yung masama, siya na palagi ang mabait.
0: Oo, grabing paglalaro sa emotion ng isang tao. Sa una, pwedeng and baka maawa ka o makonsensya ka sa mga actions mo. Pero kapag palagi na lang nilang ginagamit ang guilt para mapasunod ka, kaagapay, hindi na po healthy yun. May iba rin gumagamit naman, Kael, ng tinatawag natin na gaslighting. Ayan, pinaparamdam nila sa'yo na mali ang naaalala mo o mali ang nararamdaman mo. Bawa, sasabihin nila, hindi ko naman sinabi yan, or sobrang sensitive mo naman, iniisip mo lang yan, yung mga ganyang klaseng statement. Dahil dito, magsisimula ka ngayong mag-doubt or magduda sa sarili mo kahit alam mo na meron talagang mali sa sitwasyon at merong mali sa inyong friendship. Ang tunay na kaibigan daw, kaagapay, ay nire-respeto ang boundaries mo at hindi ka pinaparamdaman o pinaparamdam na guilty para lang makuha ang gusto nila. Ayan.
1: Wow, napakagandang example niyan, Win. Napakaganda na dapat nating hindi gayahin itong manipulative behavior, 'di ba? At speaking of disrespecting boundaries, alam mo, yan ang ating susunod na mapag-uusapan. Mm-hmm. Alam mo, ang toxic po na kaibigan ay hindi marunong rumispeto ng boundaries, ba? Diba? Gusto nila, lagi ka dapat available para sa kanila kahit hindi ka na okay. Yung ang dami mo nang pinagdadaanan, pero dapat available ka pa rin for them, ba? Diba? Halimbawa nito, ikinakwento nila yung mga secret na sinabi mo. Yan. Ginagawa kang katatawanan kahit nasasaktan ka. Parang nabanggit mga kaagapay natin kanina to. Tapos, paulit-ulit kang tinetext o tinatawagan kahit sinabi mong kailangan mong magpahinga. Diba? Napapagod din naman tayo. Diba? Diba? Tulad nila, tao rin tayo kung gadgets nga, naluloba tayo pa kaya. Alam mo, ang tunay po na kaibigan ay nire-respeto po yung oras po natin, yung privacy natin, and even our limits as a person.
0: Alam mo, Kael, ikaw ang naiisip ko dito sa number 4 pagdating sa respecting boundaries. Yung talagang strict strict sa time. Ayan, hindi na dapat pwedeng i-text, hindi na pwedeng tawagan, lalo na kapag oras na ng pahinga. May kaibigan ka ba na ganito kaagapay na nag-overboard na, 'di ba, sa boundaries? Parang ayaw naman natin noon, Kael, di ba? Lalo na kapag simulat sa pool, naging malinaw naman na nasinabi mo na ayaw mo ng ganito, ayaw mo ng ganyan.
1: Correct.
0: Tapos hindi nila nirerespeto yun. Di ba, Kael?
1: Oo, napakahirap, no? So, siguro, choose mo na yung mga kaibigan na talaga nang nirerespeto ka as a person. And syempre, yung boundaries mo rin.
0: Yes. Eto naman, meron pa kaagapa. Yes, napakaraming indicators na masasabi nating toxic na ang isang kaibigan. Panglima ay ang tinatawag natin na blame shifting. Ayan, ang toxic na kaibigan daw ay ayaw umamin sa pagkakamali at laging may ibang sinisisi. Halimbawa, kapag nasaktan ka sa sinabi nila, sasabihin lang nila sa'yo, "To naman, joke lang naman yun." Diba? Or sasabihin sa'yo, "Masyado ka namang sensitive." Diba?
1: Ayan.
0: Imbis na humingi ng tawad, mag-sorry, iniiwasan nilang panagutan ang ginawa nila. Kaagapay, sa healthy friendship, marunong umamin dapat sa pagkakamali, humingi ng sorry, at ayusin ang problemang nagawa. Ayan ang healthy friendship,
1: yes.
0: Di ba, Kael?
1: Oo, huwag na tayo blame shifting na talagang ayaw natin accountability. Di ba, kung mali mo, acknowledge that and take full accountability on that. Hindi mo pa dapat sisisisihin yung iba at hahanap ka, di ba, nagpo-pointing fingers ka pa.
0: Oo, 'di ba? Ang pangit nung.
1: So, next natin at ang ating last for this toxic na trait is yung self-centeredness. Ayan, ikaw na yung epicenter ng mundo, 'di ba? ang toxic po na kaibigan ay laging tungkol sa kanila ang usapan, parang yung kinoment kanina. Siya dapat lagi ang bida, 'di ba? So, bihira silang magtanong kung kumusta ka o makinig sa pinagdaraanan mo. For example, no, kapag nag-share ka ng problems, mabilis silang sasabihin na, "Uy, kaya mo na yan, malaki ka na." So, tapos ibabalik naman sa usapan sa sarili nila. "Okay, sa akin na ulit ang spotlight, di ba? O makinig kayo sa akin." So, ganun sila. So, ang tunay po na pagkakaibigan ay marunong po dapat makinig, makiramay, at iparamdam na mahalaga ka rin. Siyempre, kahit papaano, as a person, i-share mo rin. I-shed mo rin yung spotlight sa ibang tao, di ba? Hayaan mo sila din yung mag-shine. Di ba? Kung may mga pinagdadaanan silang, siguro, may mga victories, celebrate with them. Kapag may pinagdadaanan sila, empathize with them. Diba, Wen?
0: Oo, celebrate and empathize. Diba, ang ganda nun,
1: yes.
0: Diba? Ibig sabihin, kapag ano, no, pag may nag-share ng victory or ng achievement sa grupo nyo, parang wag naman natin sabihin na, "Ay, alam mo, ako din na ganito," or "Ikaw din, ako din na experience ko yung ganito," "Ay, ako din, nakatanggap din ako ng," di ba? So maganda na, yun nga, nabanggit ni Kael, allow natin na ang spotlight ay maibigay naman sa ibang tao. And siguro reminder talaga to para sa ating lahat na hindi lang sa atin umiikot ang mundo.
1: Yes.
0: 'Di ba? It's not always about us, 'di ba? We have a lot of people na nangangailangan din na mapakinggan ang kanilang mga kwento, 'di ba? So 'yun, anim na bagay yan kaagapay, madaling tandaan. Bigay natin real quick, Kael, ang common indicators or signs of a toxic friend. Unang-una, consistent negativity.
1: Next dyan, lack of support.
0: Pangatlo, manipulative behavior.
1: Pang-apat, disrespecting boundaries.
0: Panglima, blame shifting.
1: And lastly, self-centeredness. So yan po mga kagapay, please take note. And when, habol natin quickly yung mga nag-comment sa atin.
0: Oo, marami-rami ito. Unahin ko na siguro si Ate Maria Lourdes Garma Bonifacio. Nagpapa-shoutout siya sa Batch 82 High School ng Christian classmates niya daw, sila Ate Estrella Aseo, Miroy Sirchit, Lerma Laura, and si Chona Dalisay. Hello po, happy listening sa inyo.
1: Yes, maraming salamat. Ito, nag-shoutout sa atin si Ate Rosalinda Gomez Buico, watching from UAE. God bless daw sa atin. At si Ate Guy, hello Ate Guy Santos. Pagpuro sarili na lang niya ang bida at ayaw patalo. Di na maganda at gusto

0: Ate Glad Alto Pedregosa, sabi niya, toxic kapag namamatay na ang joy dahil end use na pala. Ayan, nakakasad daw.
1: Ate Evelyn Jose, God bless, Inspirations Unlimited. Ang ganda po ng topic, sabi niya dito. Ate Lori Santos, hello kaagapay, toxic na ang kaibigan kapag palaging, ato, hiram ng pera sa'yo.
0: Ay, mahirap. Mahirap yan.
1: Thank you kaagapay, listening daw siya from Pandibulacan. At mas lalong mahirap kapag medyo wala tayong maipahiram na.
0: Oo, prayers na lang muna, sabi mo sa friendship.
1: Oo.
0: Hello, good afternoon kay Reynaldo Rentigardo at kay Res Valdez watching sa kanyang accounting office. Salamat po sa pagsagot. Toxic ang isang kaibigan kung di siya mapagkakatiwalaan at pabigat daw siya, parang ang daming pinagdadaanan ng ating mga kaagapay.
1: Ayan, ito nagpapahabol pa si Kuya Vincent Garcia. Toxic daw ang kaibigan kapag palautos. Siguro kasi sa bahay ang palautos dati si Mama, pero hindi naman siya toxic. Thank you po Kuya Vincent sa kasagutan na yan. Meron pa ba tayong Kael na hindi nababasa?
0: I think we're good. Thoughts to ponder tayo.
1: Nako, kaagapay, maraming salamat sa very interesting na conversation at discussion natin ngayong hapon. Siguro maganda iwanan lang namin sa inyo itong napaka-inspiring na Bible verse from Proverbs chapter 18 verse 24. Ang sabi doon, a man that has friends must show himself friendly, and there is a friend that sticks closer than a brother.
0: Yeah, napakagandang reminder, kaagapay. Normalize protecting our peace, di ba? Thank you po sa mga nakasama natin sa ating broadcast ngayong araw, sa ating mga production technicians, sa ating RTV, at maging sa ating Bukawat transmitter site and engineering team.
1: At nagpapasalamat din tayo sa mga kuya natin dyan sa Bukawi Transmitter site nga. Abangan bukas ang Inspirations Unlimited hashtag Webes kasama si Absidy Ferrer Tauba and Kael Garcia.
0: Yes, kaagapay. At syempre, iwanan po namin sa inyo ang song na Tuper ng Buhay to remind us that God really loves the Philippines. Oo. So, maraming salamat po sa pagsama sa amin. Ako po si Kael Garcia.
1: Gwen Balatukan po, and this is Inspirations Unlimited. Bye-bye!

0: ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Pagising mo sa umaga, ano ang unang-una mong naiisip? Sagutin mo yan kaagapay, ha. Pagising mo sa umaga, pagmulat ng iyong mga mata, ano ang una mong naiisip? Magandang araw, ako si Jo. Welcome sa Reflections. Pag-usapan natin ito at matuto tayo mula sa mensahe ng Diyos galing sa mga simpleng karanasan sa buhay. Common na pagising sa umaga, mag-iisip tayo ng mga practical na bagay. Late na ba ako? O kaya yung you woke up on the wrong side of the bed? Literally, ay nasan ako? O kaya, anong gagawin ko ngayon? Naku, nabayaran ko na ba yung tubig, kuryente? May pasok ba? May quiz ba mamaya dun sa mga estudyante? Siyempre, kasama din dyan yung mga alalahanin. Mga problemang hindi matapos-tapos. Meron ding mga humihiling. Naisip agad, sana maging magaan ang araw. Sana wala si buhos. Sana walang pasok. Sana hindi dumating yung maniningil. And yung iba naman ay nagpapasalamat. May conscious effort to thank God. Naaalala agad na magpasalamat sa Diyos sa panibagong buhay at hininga. Naalala ko yung account ng aking student, sabi niya, during the pandemic, nagkaroon ng COVID ang kanilang pamilya. Lahat sila, magulang niya mga kapatid, na taon pa na wala silang pera pampa-ospital. Kaya silang magkakapatid na quarantine sa bahay, yung magulang na confine. At sa kada araw na lumilipas, mas humihirap yung paghinga. At sa edad niya yun, naisip niya, pagmulat ng kanyang mata, naisip niya, kaya ko pa bang tumagal hanggang bukas? Kaya every morning na nagigising siya, every day na may dumarating sa kanya, ay nagpapasalamat siya. At doon niya na-realize, literally, every gising is a blessing. Marami sa atin nakaka-relate. Dumadami yung mga isipin, gasto sa bahay, lumalaki ang mga bata, dumadami yung mga maintenance, kailangang i-finance ang edukasyon ng anak, kalusugan, kinabukasan ng pamilya. Sabi nga nila, kapag middle age na, parang yung bigat ng mundo, mas nararamdaman mo na sa iyong balikat. Pero bago pa tayo magbilangan ng mga problema sa buhay na alam nating hindi naman matatapos yan, let's learn from the very familiar passage in the Bible sa John 6. Verse 1, pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa kabilang side ng Lake Galilee o Lake Tiberias. Sinusundan siya ng napakaraming tao kasi nakita nila ang mga ginawa niyang himala nung nagpagaling siya ng mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok at umupo kasama ang mga disciples niya. Malapit na noon ang piyesta ng Passover. Verse 5, pagtingin ni Jesus sa paligid, nakita niyang maraming taong papalapit sa kanya. Sinabi ni Jesus kay Philip, saan tayo pwedeng bumili ng tinapay para ipakain sa mga taong ito? Sinabi niya ito para i-test si Philip, pero actually, alam na niya ang gagawin niya. 7. Sumagot si Philip, naku, kahit bumili po tayo ng tinapay sa halagang 200 silver coins, hindi sapat para makakain ng kaunti ang bawat isa. Verse 8, nagsalita si Andrew na isa sa mga disciples at kapatid ni Simon Peter. Meron pong bata dito. May dalang 5 tinapay at 2 isda. Pero siguradong hindi to kasya sa ganito karaming tao. Sinabi ni Jesus sa kanila, paupuin niyo ang mga tao. Madumo ang lugar na yon at umupo nga ang mga tao. Mga 5,000 na lalaki ang nandun. Kinuha ni Jesus ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos at dinistribute yon sa mga tao. Ganon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat ng hanggang sa sila'y mabusog. Nang makakain ang lahat, sinabi ni Jesus sa mga disciples, "Ipunin ninyo ang mga natira para walang masayang." Kaya inipon nila ang mga natira ng mga tao at nakapuno sila ng 12 baskets. Sa 5 tinapay at 2 isda na ito, ano ang pwede nating matutunan? Normal ang mag-alala. Pero ultimately, sa Diyos mo ipasa. Kasi mali kung doon ka titigil sa iyong pag-aalala. Katulad ni Philip, ang bilis ng response niya, no-brainer. Alam niya agad na kulang. Mabilis nating nakikita yung kakulangan para tayong si Philip, di ba? Pera, resources, oras, kakayahan. Pero si Jesus, laging may solusyon na higit sa nakikita ng ating mga mata, higit pa sa kayang gawin ng ating mga kamay. At sa kwento ng pagpapakain sa 5,000, nakita natin yung disciples na nag-worry because this is an unfamiliar territory for them. They are used to seeing Jesus na nagpapagaling ng may sakit, nagpapalayas ng mga demonyo, pero hindi pa nila nakikita yung kakayahan ni Jesus na mag-multiply ng pagkain, na gumawa ng himala sa pamamagitan ng basic need ng tao, ang pagkain. Kaya tanong ng mga disciple, paano natin papakainin ng ganito karaming tao? Pambihira naman, logistics pa lang natin, sablay na. Imposible agad ang kanilang pag-iisip. Sabi pa nga ni Philip, kulang ang pera. Syempre nakita rin niya na paggabi na, napaka-imposible na humanap ng pagkain para sa napakaraming tao. Sinong karinderi ang magbubukas para sa over 5,000 people? Ano? Take note, 5,000 men pa lang yun, di pa kasama sa bilang ang mga kababaihan at ang mga bata. Wrong timing, poor planning. Ang dami ng naiisip na limitations, kamalian ni Philip. Mga natural naman dahil bilang tao, natural na tayo ay maging practical. Pero sabi nga ng mga Bible scholar, bakit si Philip ang tinanong? Because he is familiar with the place. Siya ay nakatira sa Bethsaida, malapit sa northern shore ng Sea of Galilee. And tayo, kapag tumitingin tayo sa problema, para rin tayong si Philip. We look at the problem on our own capacity. Yung kasagutan, malabo. At sa dami ng mga naranasan na rin, mga lawak ng kaalaman, nakikita natin madalian, mabilisan, limitations, hindi kaya. Tinitingnan natin yung pera, yung oras, kakayanin ba? And minsan yung edad, ano? May pag-asa pa ba ang kagaya ko? Hindi ko na nga mahakbang yung paa ko na hindi sumasakit yung aking talampakan. Pero kaya ng Diyos na gumawa ng paraan. Huwag din natin kalilimutan si Jesus sa equation ng ating buhay. Si Andrew naman, okay na sana. Iniharap niya sa verse 9, meron pong bata dito na may dalang 5 tinapay at 2 isda. May nakita na siya na solusyon. Pero sa second statement niya, siguradong hindi ito kasya sa ganito karaming tao. Tama nga naman, yung 5 tinapay at 2 isda, paano naman magkakasya? So, sa paningin pa lamang ni Andrew, ay talagang limitado na. That's why we need to put Jesus always in the equation. Kapag kasama natin si Jesus, ang maliit ay nagiging sapat at ang imposible ay nagiging posible. And every moment of our lives is a teaching moment. Ganito rin yung ginawa ni Jesus nung siya ay nabubuhay sa lupa kasama ng kanyang mga disciple. Every time na merong maaring kapulutan ng aral ay meron siyang nakahandang katanungan. Tinanong ni Jesus si Philip, hindi dahil walang alam si Philip. kundi para meron siyang matutunan out of that specific need. Kaya tayo rin, maging sa ating mga pagsubok, ito ay invitation sa atin ni Jesus to learn from Him at lumalim ang tiwala natin sa Panginoon. Maganda rin ang puso ng bata, ano po? Lagi naman natin itong naaaral kahit sa Sunday school, kahit kaunti magbigay. Isang bata na nagdala ng 5 tinapay at 2 isda. For sure, kung baon niya yon, di maliit lang siya, di ba? Pambata, kumbaga kiddie meal. Maliit sa paningin ng tao, pero nang ito ay ialay sa kamay ni Jesus, naging pagpapala sa libo-libo. Maliit man ang tingin natin sa ating kakayahan, sa ating talento, sa mga gusto nating gawin para sa kapwa. If we give it to God and offer it as our act of worship, even our work, maliit man niyang trabaho mo, pero kung sa iyong puso at sa iyong isipan, you are serving the great God in this work, in this ministry, kayang palaguin ng Panginoon yan at pagpalain ang mga tao na nakakakita ng kabutihan ng Diyos sa pamamagitan mo. At we can never outgive God. Siya ang unang nagbigay. At yung paghamon niya sa atin na magbigay ay pagtuturo lamang sa atin at pagpapakita rin mismo ng Diyos sa ating puso. Ano nga ba ang state ng iyong puso kapag merong tao na humihingi ng tulong sa iyo? Tandaan din natin na ang Diyos ay ang kapahingahan. Out of that chaotic situation, ano, sa verse na yun, para bang ang dami-daming ganap, merong verse na, yung passage sa verse 10, sabi ni Jesus sa kanila, paupuin niyo ang mga tao, madamo ang lugar na yon, at umupo ang mga tao. Sa kabila ng katotohanan na wala silang kakainin, posible silang magutom, anong sabi ni Jesus sa kanila? Paupuin niyo yung mga tao. Hindi sinabi ni Jesus na, edi sila-sila mismo maghanap ng pagkain tapos magkita-kita na lang tayo ulit kapag busog na sila. Hindi po ganun ang ginawa ni Jesus. And take note, sinabi ni Jesus, paupuin niyo ang mga tao at doon sa damuhang lugar, naupo ang lahat at nasiyahan sa tinapay na binabahagi ng Panginoon. Di ba halos kahawig ito doon sa sinulat ni David na Awit 23 o Psalm 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures." Parehong larawan ng pagtitiwala at kapahingahan ang ipinakita. Yung higit na 5,000 katao sa gitna ng gutom, sa gitna ng kawalan, ang instruction ni Jesus, paupuin sila sa luntiang damuhan. Isang senyales na siya ang tunay na pastol, siya ang mag-aalaga. He fully knows our needs. Walang dapat na ipag-alala sapagkat siya mismo ang magbibigay ng lahat-lahat ng kailangan. Kailangan mo ng pagkakaayos, ng provision, ng kapahingahan, ng kagalingan, lahat ng yan ay matatagpuan sa Panginoon. Kung minsan katulad tayo ni Philip, ni Andrew at ng mga disciple, mabilis tayong mag-isip, paano na? Kulang ang pera, kulang ang resources, hindi na kami magkakabati pa ng asawa ko, hindi na kami magkakabalikan pa. Wala nang pag-asa na maayos muli ang aming pamilya. Imposibleng magkasya ang meron kami para sa pagpapaaral sa aking anak. Pero ano ang paalala ni Jesus? Umupo ka muna, magtiwala at manahimik ka sa akin. Di ba ang saya habang tayo ay namamahinga sa presensya ng Panginoon? Siya ay kumikilos, gumagalaw at naggagawa ng himala. Ang tunay na kapahingahan, kaagapay, ay hindi lang yung pagtulog o paghinga o pagpapahinga sa trabaho, hindi ka muna papasok ng ilang araw, kundi ang kapayapaang dala ng pagtitiwala sa Diyos na He is our great provider. Siya ang pastol, siya ang hindi magpapabaya. Sa damuhan ng kanyang presensya, sigurado busog tayo, ligtas at kontento. Manalig tayo sa Panginoon. Lagi ko itong naaalala sa tuwing kami ay nag-aalala sa future ng aming mga anak, kami mag-asawa, yung sinabi ng office mate ng husband ko sa kanya. It is the Lord who will provide for you and your family. Kagamitin ka lang ng Panginoon bilang channel of His blessing. At si Jesus ang totoong bread of life. Siya ang totoong tinapay. Siya ang totoong buhay. Yung bread and fish ay simbolo lamang. At ang tunay na layunin ay makita natin si Jesus bilang hari ng ating buhay, and He can provide for all of our needs.

0: tayo po ay manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat dahil kayo po ay walang limitasyon. Kayang-kaya niyo po gawin ang lahat ng bagay na nakabubuti po para sa amin. Yun nga lang, meron po kasi kaming tendency na mga tao na i-control ang aming sariling buhay. Natatakot po kami sa panahon na may kulang, sa panahon na nagkakasakit, sa panahon na hindi namin alam kung ano ang nangyayari. But Lord, thank you for reminding us to rest upon you. Tumingin sa inyo at hindi sa aming sariling kakulangan. Marami pong salamat na inaanyayahan niyo po kami na dumulog sa inyo, umupo sa inyong damuhan, and to stand in your presence, to make us lie down in green pastures because you, Lord, is our shepherd. Thank you, dear Father, for your provision. Thank you for giving us life. And thank you, Lord, for enabling us to do all the things that we do. And without you, Lord, we are nothing. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Harapin ang bawat araw na mayroong ngiti dahil ang ating Diyos ay kasama natin lagi. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Marami pong salamat hanggang sa susunod na programang Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Webes, as sa is ng Agosto. Jeremias chapter 1-3.
3: Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga sinabi at ginawa ni Jeremias na anak ni Hilkias, isang pari na mula sa bayan ng Anatot, sa lupain ni Benjamin. Si Yahweh ay nagpahayag sa kanya noong 13th taon ng paghahari sa Huda ni Haring Josias, anak ni Haring Amon. Muling nagpahayag si Yahweh sa kanya nang si Jehoiakim na anak ni Josias ang hari ng Huda. Maraming beses pa siyang nagpahayag pagkatapos noon hanggang sa 11th taon ng paghahari ni Zedekias na anak rin ni Josias. At noong 5th buwan din ng taong iyon, ang mga taga-Jerusalem ay sinakop at dinalang bihag sa ibang bansa. Sinabi sa akin ni Yahweh, "Bago ka pa ipinaglihi at ipanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa." Ang sagot ko naman, "Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita. Bata pa po ako." Subalit ang sabi niya sa akin, "Huwag mong sabihing bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. Huwag kang matakot sa kanila, sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Pagkatapos, iniunat ni Yahweh ang kanyang kamay. Hinipo ang aking mga labi at sinabi, "Ngayon ay ibinigay ko na sa iyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihang mangaral sa mga bansa at kaharian upang sila'y bunutin at ibagsak, wasakin at itapon, itayo at itanim." Tinanong ako ni Yahweh, "Jeremias, ano ang nakikita mo?" "Sangapo ng almendra," sagot ko. "Tama ka," ang sabi ni Yahweh, "sapagkat ako'y magbabantay upang matiyak na matutupad nga ang aking mga sinasabi." Muli akong tinanong ni Yahweh, "Ano pa ang nakikita mo?" Sumagot ako, "Isa pong kalderong kumukulo ang laman at halos tumagilid na mula sa gawing hilaga." At sinabi niya sa akin, "Mararanasan ng lahat ng naninirahan sa lupaing ito ang isang pagkawasak na magmumula sa hilaga. Tatawagin ko ang lahat ng bansa sa hilaga. Darating silang lahat at ang kanilang mga hari maglalagay ng kani-kanilang trono sa harap ng pintuan ng Jerusalem, sa paligid ng mga pader nito at sa ibang mga lunsod ng Huda. Paparusahan ko ang aking bayan dahil sa kanilang kasalanan. Tumalikod sila sa akin. Naghandog sila at sumamba sa mga Diyos-Diyos ang ginawa ng kanilang mga kamay. Humanda ka at magpakatatag. Sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila, kundi hahayaan nga kitang matakot kung ikaw ay nasa kalagitnaan nila. Subalit, pakinggan mo itong mabuti, Jeremias. Ang bawat isa sa buong Huda, kasama na ang mga hari, mga pinuno, mga pari, at ang buong bayan ay kakalabanin ka. Ngunit hindi sila magtatagumpay. Magiging sintatag ka ng isang lunsod na ligtas sa anumang panganib, sintibay ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi kanila matatalo sapagkat iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito." Sinabi sa akin ni Yahweh na pumunta ako sa Jerusalem at ipahayag ito sa lahat ng naroroon. "Natatandaan ko ang iyong katapatan noong bata ka pa, ang iyong pagmamahal ng tayo'y ikasal. Sinundan mo ako sa gitna ng disyerto, sa gitna ng lupaing walang tanim na anuman. Ikaw, Israel, ay para kay Yahweh, ang pinakamainam na bahagi ng kanyang ani. Pahihirapan ang sinumang mananakit sa iyo. Darating sa kanila ang mga kaguluhan. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito." Pakinggan ninyo ang pahayag ni Yahweh, mga anak ni Jacob, sambahayan ni Israel. Sinasabi ni Yahweh, "Ano bang nagawa kong kamalian at ako'y tinalikdan ng inyong mga magulang? Sumamba sila sa mga walang kabuluhang Diyos-Diyosan, kaya sila'y naging walang kabuluhan din. Hindi nila ako naalala kahit ako ang nagpalaya sa kanila mula sa Ehipto. Pinatnubayan ko sila sa malawak na disyerto, sa mga lupaing baku-bakot maburol, sa isang tuyo at mapanganib na lugar na walang naninirahan at nagnanais dumaan. Dinala ko sila sa isang mayamang lupain upang tamasahin nila ang kasaganaan niyon. Ngunit dinungisan nila ang ibinigay kong lupain dahil sa karumaldumal nilang mga gawain. Hindi man lamang nagtatanong ang mga pari, nasaan si Yahweh? Hindi ako nakikilala ng mga dalubhasa sa kautusan. Hindi sumusunod sa akin ang mga pinuno. Nangangaral ang mga propeta sa pangalan ni Baal. Sumasamba at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kaya't muli kong susumbatan ang aking bayan at uusigin ko hanggang kaapu-apuhan. Tumawid kang pakanluran hanggang Cyprus at magpadala ka patungong pasilangan hanggang Kedar. Makikita mo kung may nangyaring tulad nito kailanman. Mayroon bang bansa na nagpalit ng kanyang mga Diyos? Kahit na ang mga ito ay hindi naman talagang Diyos, ngunit ipinagpalit ako ng bayang aking pinarangalan at sila'y sumamba sa mga Diyos-Diyosang wala namang kabutihang magagawa para sa kanila. Kaya manginig kayo sa takot o kalangitan, manggilalas kayo at manghilakbot. Akong si Yahweh ang nagsasalita. Dalawa, ang kasalanan ng aking bayan. Tinalikuran nila ako. Ako, na bukal na nagbibigay buhay. At humukay sila ng mga balon, ngunit mga balong butas na walang naiipong tubig. Hindi alipin ng Israel nang siya'y isilang? Ngunit, bakit siya pinaghahanap ng kanyang mga kaaway? Sila'y parang mga leyong umaatungal habang winawasak ang lupain. Giniba ang kanyang mga lunsod, kaya't wala nang naninirahan doon. Binasag ng mga taga Memphis at taga Toughness ang kanyang bungo. Ikaw na rin, Israel, ang dapat sisihin sa nangyari sa iyo. Tinalikdan mo ako na iyong Diyos. Akong si Yahweh na umakay sa iyong mga paglalakbay. Ano ang mapapala mo sa pagpunta sa Ehipto? Ang makainom ng tubig sa ilog Nilo? Ano ang inaasahan mong makukuha sa Assyria? Ang makainom ng tubig sa ilog Euphrates? Paparusahan ka ng sarili mong kasamaan. Ipapahamak ka ng iyong pagtalikod sa akin. Mararanasan mo kung gaano kapait at kahirap ang mawalan ng takot at tumalikod kay Yahweh na iyong Diyos. Ako, ang Panginoong Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang nagsasabi nito. Matagal mo nang itinakwil ang kapangyarihan ko, Israel, at ako'y ayaw mong sundin, sapagkat ang sabi mo, hindi ako maglilingkod. Ngunit sa ibabaw ng bawat mataas na burol at sa lilim ng bawat mayabong na punong kahoy, ikaw ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan, nag-aabang ng biktima sa ilang. Dahil sa mahalay mong pamumuhay, ang lupain ay nadungisan. Para kang babaeng bayaran, wala ka nang kahihiyan. Dahil dito'y pinigil ko ang ulan at hindi pumatak kahit sa panahon ng tagsibol. At ngayon, sinasabi mong, ako ang iyong ama na umiibig sa iyo mula pa sa pagkabata at hindi magtatagal ang galit sa iyo. Ito'y pansamantala lamang, at pagkatapos ng lahat ng ito, nagkunwari ang taksil na Huda na bumabalik sa akin, ngunit ito'y hindi taos sa kanyang puso. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Pagkatapos, sinabi sa akin ni Yahweh na kahit tumalikod sa kanya ang Israel, ito'y hindi kasinsama ng taksil na huda. Inutusan niya akong magpunta sa hilaga at sabihin sa Israel, "Manumbalik ka, taksil na Israel. Hindi na kita kagagalitan sapagkat ako'y mahabagin. Hindi habang panahon ang galit ko sa iyo. Aminin mo lamang na nagkasala ka at naghimagsik laban kay Yahweh na iyong Diyos. Sabihin mo na sa ilalim ng bawat punong kahoy ay nakiapid ka sa kahit sinong Diyos at hindi ka sumunod sa aking mga utos. Ang sabi ni Yahweh, magbalik kayo sa akin, kayong mga taksil na anak, sapagkat ako ang inyong Panginoon. Sabi pa ni Yahweh, kukuha ako sa inyo ng isa sa bawat bayan at dalawa sa bawat angkan at ibabalik ko kayo sa bundok ng Zion. Bibigyan ko kayo ng mga pinunong sumusunod sa akin at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. At kung dumami na kayo sa lupaing iyon, hindi na pag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa kabanang tipan ni Yahweh. Hindi na nila ito iisipin o aalalahanin. Hindi na rin nila ito kakailanganin o gagawa ng isa pa. Sa araw na iyon, ang Jerusalem ay tatawaging Luklukan ni Yahweh. Lahat ng bansay magkakatipon doon upang sambahin ako. Hindi na nila gagawin ang kasamaang kanilang gustong gawin. Magkakaisa ang Israel at ang Huda. Magkasama silang babalik mula sa hilaga at maninirahan sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga magulang upang maging kanila magpakailanman. Sinabi ni Yahweh, itinuring kitang anak Israel at binigyan ng lupaing pinakamainam sa lahat sapagkat inakala kong kikilalanin mo akong ama at hindi ka natatalikod sa akin. Ngunit gaya ng taksil na asawa, iniwan mo ako. Hindi ka naging tapat sa akin. May narinig na ingay sa mga kaburulan, nananangis sa mga taga-Israel dahil sa mabigat nilang kasalanan at kinalimutan nila si Yahweh na kanilang Diyos. Manumbalik kayo, mga anak na taksil, sabi ni Yahweh. Pinapatawad ko na kayo sa inyong mga kasalanan. Sabihin ninyo, oo, lalapit na kami, sapagkat si Yahweh ang aming Diyos. Walang naitulong sa amin ang mga Diyos-Diyos ang sinasamba namin sa kaburulan. Si Yahweh lamang na aming Diyos, ang tunay na kaligtasan ng Israel. Dahil sa aming pagsamba kay Baal, nawala sa amin ang lahat ng bagay na pinaghirapan ng aming mga magulang mula pa noong una. Ang aming mga anak, mga hayop at mga kawan, dapat kaming manliit sa kahihiyan sapagkat kami nagkasala kay Yahweh. Kami at ang aming mga magulang, mula sa pagkabata hanggang ngayon, hindi namin sinunod ang tinig ni Yahweh na aming Diyos.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Magandang umaga sa iyo, Kaagapay. Wenmark Balatukan po. Dito sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng Himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw, Kaagapay? Nawa, ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Nitong mga nakaraang buwan, o sabihin na natin mga nakaraang linggo, mapapansin natin halos araw-araw may usapin tungkol sa politika dito sa Pilipinas. May mga balitang tungkol sa imbestigasyon, impeachment, bangayan ng mga government officials, magkakaibang opinyon sa social media at mga debate na minsan nauuwi sa galit at pagkakawatak-watak. Kapag nag-scroll nga tayo sa Facebook o sa TikTok, parang lahat ng tao may opinyon. May nagkakampihan, may nagsisisihan, may mga fake news, may mga totoo namang balita, at minsan, mahirap nang malaman kung sino ba talaga ang paniniwalaan natin. Dahil dito, maraming tao ang nakakaramdam ng stress, ng takot, frustration, at minsan pati ang kapayapaan na meron tayo ay naaapektuhan na. Pero bilang mga Christians, ang tanong ay hindi lang, ano na bang nangyayari dito sa gobyerno? Hindi lang yun eh. Kundi, paano ako mananatiling payapa habang nangyayari ang lahat ng mga ito? Hindi man natin kontrolado ang mga nangyayari sa paligid natin, may control naman tayo kung sino ang ating pagtitiwalaan. At dito tayo dadalhin ng kwento ni Daniel sa Bible. Sinasabi sa Daniel chapter 6 verse 10, ang sabi doon, "Now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day, he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before." Isipin natin ang sitwasyon ni Daniel. Hindi ito simpleng pagbabawal lang. Ang utos ng hari, kapag may mananalangin sa ibang Diyos maliban sa hari sa loob ng 30 araw, ihahagis siya sa lion's den. Ibig sabihin, alam ni Daniel ang kapalit ng kanyang panalangin. Hindi ito inconvenience lang. Buhay niya mismo ang nakataya. Pero anong ginawa niya? Hindi siya nagtago. Hindi siya nagpanik. Hindi rin siya nakipag-away. Ginanawa lang niya ang matagal na niyang ginagawa kahit noon pa. Lumuhod at nanalangin sa Diyos. Napakagandang paalala nito para sa atin. Kapag dumadating ang pressure, doon lumalabas kung ano talaga ang pundasyon ng ating mga buhay. Ang iba, kapag nape-pressure sa trabaho, nagagawang magsinungaling para makalusot. Ang iba naman, kapag may pressure sa pamilya o sa finances, nawawala na ng pag-asa. Kapag puno ng toxic na balita ang nakikita sa social media, minsan nadadala na rin tayo sa galit at takot ng mga tao. Pero si Daniel, sa gitna ng pressure na nararamdaman niya during his time, hindi nagbago ang kanyang relationship sa Panginoon. Ang prayer life niya ay hindi reaction sa crisis. Kasi lifestyle niya talaga yon. Kaya nga sinabi sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, "Do not be anxious about anything, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Pansinin natin, hindi sinabi ng Bible na mawawala ang mga problema na pinagdaraanan natin. Ang ipinangako ng Diyos ay kapayapaan kahit nandyan ang problema. Ang peace ni God ay hindi nakadepende sa sitwasyon na meron tayo, kundi sa presensya niya. Minsan iniisip natin na ang peace ay makukuha kapag naging okay na ang lahat, kapag wala ng problema sa gobyerno, kapag gumanda ng ekonomiya, kapag wala ng conflict sa mga pamilya. Pero ang kapayapaan ng Diyos ay iba. Hindi ito resulta ng perfect circumstances. Rather, ito ay bunga ng matatag na pananampalataya. Kaya kahit magulo ang paligid natin, tahimik pa rin ang puso ng taong nagtitiwala sa Panginoon. Mapapansin din natin na hindi lang isang beses na nalangin si Daniel. Tatlong beses sa isang araw siyang lumalapit sa Panginoon. Ipinapakita nito na ang spiritual strength ay hindi nabubuo sa panahon ng crisis. Nabubuo ito sa araw-araw na pagiging faithful natin sa Diyos. Parang isang puno na malalim ang ugat. Kapag dumating ang bagyo, hindi agad ito natutumba dahil matagal nang nakatanim ang mga ugat nito. Ganito rin ang pananampalataya natin. Kung gusto nating maging matatag kapag dumating ang problems, ang pressure, kailangan nating maging consistent sa ating pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, at pagsunod sa Kanya kahit wala pa tayong crisis na na-experience. Sabi nga sa Isaiah chapter 26 verse 3, "You will keep in peace or perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you." Ang perfect peace ay para sa taong ang isip ay nakatuon lamang sa Diyos. Hindi ibig sabihin na wala na siyang tanong o takot na nararamdaman, pero sa kabila ng lahat ng iyon, mas malaki ang tiwala na meron siya sa Panginoon kaysa sa kanyang kinakatakutan. Isa pang napakagandang aral kay Daniel ay ang kanyang integrity. Alam ng mga taong nakapaligid sa kanya na wala silang mahanap na katiwalian sa kanyang trabaho. Kaya ang ginamit nilang paraan laban sa kanya ay ang kanyang pananampalataya. Ibig sabihin, napakalinis ng kanyang character, no? And bilang mga Christians, hindi lang tayo basta tinawag na mag-pray. Tinawag din tayo para mamuhay with integrity. Sa panahon ngayon, napakahalaga nito, lalo na sa mga taong nasa posisyon ng pamahalaan. Kaya ang prayer natin ngayong araw, integrity, hindi lang siguro para sa atin mga kaagapay, no? Kundi integrity para sa mga lingkod bayan dito sa Pilipinas. Mula sa mga officials natin sa barangay hanggang sa mga lungsod, mga probinsya, hanggang sa national government, ang panalangin natin ay integridad sa bawat isa na naglilingkod sa ating pamahalaan. Sinasabi sa Proverbs chapter 11 verse 3, "The integrity of the outright or upright guides them." Kapag may integridad ang isang tao, hindi siya madaling matinag ng mga problemang dumarating sa kanya, ng tukso o pansarilig interes. At bilang mga mamamayan, hindi lang tayo dapat magreklamo o magbigay ng opinion, lalo na sa social media. Mas mahalaga na ipinananalangin natin ng mga pinuno na nasa katungkulan ngayon. Sinabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 1-2, "Therefore, I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence." Napakalinaw ng utos ng Diyos kaagapay, no? Hindi lamang tayo tinatawag para magbigay ng opinyon tungkol sa mga leader natin sa pamahalaan. Tinatawag tayong ipanalangin din sila. Bakit? Dahil alam ng Diyos na napakalaki din ng pressure na nararamdaman nila sa posisyon na meron sila ngayon. Araw-araw silang gumagawa ng mga desisyong makakaapekto sa milyong-milyong Pilipino. At gaya ng ibang tao, maaari rin silang matukso sa kapangyarihan, kasakiman, o pansariling interes. Kaya naman kailangan nila ng karunungan, katapatan, at takot sa ating Panginoon. Habang patuloy nating sinusubaybayan ang mga nangyayari sa ating bansa, huwag nating hayaang nakawin ng takot, galit, o pagkadismaya ang ating mga puso. Tandaan natin, ang Diyos pa rin ang nagahari sa lahat-lahat ng mga ito. Walang gobyerno, walang kapangyarihan, at walang krisis ang mas mataas kaysa sa Kanya. Ang ating responsibilidad ay manatiling tapat, manalangin, mamuhay ng may integridad, at maging mabuting disciple ni Jesus saan man tayo ilagay. Bilang pagtatapos, balikan natin ang buhay ni Daniel. Ang kanyang peace ay hindi galing sa ligtas na sitwasyon kasi parang hindi naman ligtas ang sitwasyon niya during his time, kundi sa matatag na relasyon na meron siya sa Panginoon. Doon nang gagaling yung peace niya. Ang pressure, maaaring hindi mawala. Pero kapag matatag, katulad ni Daniel, ang ating pananampalataya, magiging matatag din ang ating puso. Kaya piliin nating maging tulad ni Daniel, isang taong nananatiling tapat, mapanalangin, at payapa dahil alam niyang ang Diyos ang tunay na may hawak ng lahat. Muli kaagapay, inaanyayahan kitang isama natin sa panalangin ngayong araw ang integridad ng ating mga lingkod bayan. Hilingin natin na bigyan sila ng karunungan at katapatan, lalong-lalo na ang takot sa Diyos at pusong handang maglingkod ng may malasakit, tunay na malasakit para sa bayan. At ipanalangin din natin ang ating mga sarili na sa anumang sitwasyon tayo mailagay at maranasan man natin ang anumang mga pangyayari sa buhay na meron tayo, manatili tayong tapat kay Kristo at maranasan ang kanyang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Maraming salamat kaagapay sa pagsama sa akin ngayong umaga sa programang Unang Salmo hatid sa iyo ng Himpilang 702 BZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Wenmark Balatukan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't ang buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus.
1: Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Iyong napakinggan
1: ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola, kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila, kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
3: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa

0: sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
1: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
2: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702
2: DZAM. Agapay ng sambayanan.
4: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
5: Evangelista Paul Mortiz.
6: At Beth Flores po. Kamusta po kayo on a Thriving Thursday! Kamusta na kayo? So bago pa tayo magsimulang magbatian, di ba? Umawit muna tayo, mga kaagapay. Ayan ang ating peach. Okay? Ready ka na, Daddy Paul?
5: Subukan.
6: Subukan. Lagi ka naman subukan, pero maganda naman, di ba? Ready? Sing. Let's thrive. Let's thrive in God.
5: In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen.
6: Diba? Ganda ng boses po ng daddy, no? Salamat sa Panginoon, no? Yan, masarap eh. Narinig mo pa siya nag-amen, amen, amen. Tama talaga si Ma'am Jo Alabastro. Talaga, totoo yan. I really appreciated what she said to me then. Totoo yun. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa patuloy na paggabay niya sa bawat isa sa atin. Kasi totoo yun, every gising is a blessing, mga kaagapay. Lalo

0: na po sa senior na kagaya namin. Pagising namin sa umaga, thank you Lord, buhay pa kami. Thank you Lord, may pinagagawa ka pa sa amin. Diba? Totoo po yun. So kayo po yung nakikinig sa programang Gabay, dito po yan sa 702 DZS. Kung bago lang po kayo napadaan dito, ako po si Beth Flores, tatay ko po si Pastor Paul Mortiz, siya po siya. Pareho na po kami senior. At nag-i-enjoy sa pagiging senior dahil sa kabutihan ng Panginoon. Tama po.
1: Amen.
0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. At kayo po yung nakikinig sa programa natin dito, mula po yan sa 702 DZS. Kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang transistor radio o yung ating portable missionary radio, PM radio. At narito kayo sa Luzon, nakukuha niyo po yung ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nakikinig at ang nandiyan po kayo sa Visayas at Mindanao at ang gamit nyo rin po transistor radio, PM radio, ay nakukuha nyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS. Yung ating mga kapatid dyan po sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream o maaaring yung ating 702 app, di ba? Napapakinggan nyo rin tayo doon. Or sa YouTube, yan. Salamat sa Panginoon. Dito sa Facebook live stream, salamat po. Kasi pwede kayong mag-comment, pwede kayong ayun, magbatian. Doon ako natutuwa eh. Nagbabatian tayo lahat. At kamusta po, pagpalain kayo ng Panginoon. Nakakatuwa po yun sa ating, sabi-sabi, kaagapay community. Di ba? Yun yung maganda. Because we learn to encourage each other in the Lord. So nakakatulong po yun sa amin dito po sa 702 na lalong maging encouragement sa bawat isa. So hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang ating Thursday maging thriving Thursday. At maranasan natin yung kabutihan ng Panginoon, ano, para pagdating ng Linggo, no, pagsama-samahin natin yung ating mga pagpupuri sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. At huwag pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radio DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, araw-araw po yan, naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman katotohanan dahil po sa matandang tipan at bagong tipan na bumubuo ng Biblia na nagsasaysay ng buong katotohanan, si Kristo Jesus ay mahahayag sapagkat siya lamang ang kailangan natin sa bawat sandali sa ating buhay. Kung kaya dahil dyan, ano ang aking masasabi? Amen, amen, amen. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-usapan natin how to keep your eyes healthy. Bakit? Kasi nga sabi, half of the eyesight issues and vision loss, maaari pa yung ma-prevent. Totoo po yan. So, first week of August rather, is Sight Conservation Week. Month of August is Sight Saving Month. So, ito yung ating pinag-uusapan. So, recap lang tayo nung Lunes, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng pagkain ng mga masusustansyang mga gulay at isda na nagbibigay ng nutrients sa ating katawan at sa ating mga mata. Nakita natin ang kahalagahan ng exercise na nagpapadami rin ng daloy ng dugo sa ating mga mata dahil yun yung may dala ng mga nutrients kaya nga gawin itong bahagi ng ating buhay. Nung Martes naman, bida uli ang smoking, no? Dahil number one sa sumisira yan sa ating mga mata. Hindi lang naman mata, marami pa. Talaga pong may kaakibat na sumpa ang paninigarilyo. So napag-usapan din natin ang kahalagahan ng paggamit ng sunglasses para sa UV protection ng mga mata. Kahapon naman, gamitin ang safety goggles na required sa inyong trabaho para maiwasan ng mga aksidente at make sure na may blue at UV protection yung mga eyeglasses. O ngayon naman, eto, practice good eye hygiene. So upang maproteksyonan ng ating eye health sa araw-araw, eto, maghugas ng kamay. Lagi nating hinihipo ang ating mukha palagi sa isa pong pag-aaral, 23 times daw yun kada oras. So ang palagiang paghuhugas ng mga kamay, makakatulong po yan upang mapababa ang bilang o risk ng mga germs, bilang rather, na maaaring makakontakt sa ating mga mata. Tama po yan. Also, huwag pong mag-share ng towels, kahit nga handkerchief, no? Ang paggamit ng sariling towels at washcloth. O yun, ang tama yan? Ang tawag ba natin sa washcloth? Basta yun. Ah, bimpo, yan. Ay makakatulong upang ma-prevent ang dami ng dumi at bakterya na mapunta po sa ating mga mata. Iwasan ding mag-share ng eye mask, yung ginagamit sa pagtulog, mag-share ng unan, bed sheets, at syempre eye makeup. So isa pa, for the ladies, alisin ng makeup bago matulog. Ang pagtulog na may eye makeup makaka-irritate sa ating eyelids at lashes. So gumamit ng mga makeup remover upang maalis ang sobra. At tandaan, itapon ng mga luma at expired na makeup. Naku, mahilig pa po ba ako siya sa ganyan? At kahit mukhang maayos pa, eh, maaring naglalaman na ito ng mga germs na maaring mapunta sa ating mga mata. Lalo na po yung mga makeups na hindi ko pa po talaga din nabubuksan ng matagal na. So take care then of your contact lenses. Laging hugasan ng kamay bago hawakan ng contacts. Gumamit ng fresh contact lens solution sa araw-araw. Palitan ng iyong storage care, yung lagayan mo ng contacts kada 3 months para bago. At i-calendar kung kailan kailangan mag-replace ng contacts. Ang paggamit ng lumang contacts ay maaaring mag-infect o mag-scratch ng surface ng iyong mata. In fact, nagkapasyente ako doon, may infection yung mata. Tapos nang tinignan ko yung kanyang contacts na lagayan, super itim na, hindi hinuhugasan. Eh ba, no? Magkaka-infection ka talaga. So ano pa, and last but not the least, stay on top of your eye health. Ang lahat ay nangangailangan ng regular eye exam. Kahit po ang mga bata, totoo yan dahil nga po sa digital devices. Kaya po yun ang field namin, pediatrics and adult optometry. Nakakasiguro ito na nakakakita ka ng mas mabuti at malalaman din kung may disease or may errors of refraction tulad na at diseases tulad ng glaucoma na wala namang noticeable symptoms. So, mas mabuti na makita agad ng isang issue habang maaga pa para madali na itong magamot. So, depende po yan sa iyong eye health needs. Maaari kang pumunta sa dalawang doktor na nababanggit. Optometrist, kung errors of refraction, liba, malabo, hindi mo nakikita, kailangan mo ng prescription glasses o contact lenses para makakita ka ng maliwanag. Take note, it's the brain that sees, it's not the eye. So yun yung dapat na ina-address natin. Ngayon, ang ophthalmologist naman, sila po yung mga medical doctor na specialization nila, mga eye diseases, tumutulong sa mga mata na may sakit o diseases, at sila po yung nag-o-opera sa ating mga mata. So ang isang complete eye examination, binubuo yan ng mga sumusunod, diba? Personal and family medical history, vision test, kung malaman kung ikaw ay may errors of refraction, test upang malaman kung gaano kahusay ang dalawang mata mo na nagtutulungan, yun yung tinatawag nating binocular vision test, eye pressure at optic nerve test upang ma-check ang glaucoma na ginagawa ng ating ophthalmologist, naglalagay ng special eye drop, ito rin, kung gustong makita ng ophtha yung loob ng mata mo, at syempre, magre-refer ng ibang pang-doctors o test kung kinakailangan. So kaagapay, huwag hintayin na magkaroon pa ng problema sa paningin upang ingatan ang mga mata. Ang mga simpleng pamamaraan tulad ng pagkain, ng masustansyang pagkain, regular exercise at ang eye exam ay nakakatulong upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga mata. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ibinalik niya uli ako sa optometry. na kasama ngayon yung mga ophthalmologists namin na mahuhusay. Kitang-kita ko sa clinic ang mga pasyenteng light

0: movement na lang ang nakikita. Ilaw na lang ang nakikita niya. Wala na yung mga letters. So, bali, nung unang dumating yun sa clinic, light perception ang tawag namin. So, bali, nung natapos ang gamutan for a period of time, balik siya sa 2020. Di ba? Ang mga cases na ito, nagpapatunay, patuloy po na kumikilos ang Diyos sa pagpapagaling sa kanyang mga anak. So, mga kaagapay, sabi niya, again, take care of your eyes. Sabi niya, andyan lang po ang mga eye care practitioners para po kayo tulungan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Live Review.
1: Thank you, anak. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Suppressing the truth. Don't you dare do it. For the enemy of the truth, God will judge you completely. Wow, wow, wow. Amen, amen. Mag-aral na po tayo. Opo, huwag pagtakpan ang tututo, ang totoo, ang katotohanan. Romans 1:18-25, pinakita ng Diyos ang tindi ng galit niya galing sa langit laban sa lahat ng kasalanan at kasamaan ng mga taong kumipigil sa katotohanan. Dahil sa kasamaan nila, pinagpalit nila sa hindi totoo ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga ginawa ng Diyos. Imbes ang mismong Creator ang sambahin nila at dapat purihin at paglingkuran magpakailanman. The word is truth. Ang salita na si Jesus ay totoo. Ephesians 1:13, kayo rin nakasama kayo sa mga pinili ng Diyos nang narinig ninyo ang message ng gospel na nagligtas sa inyo. Naniwala kayo kay Christ, kaya nilagyan kayo ng tatak yung Holy Spirit na pangako niya. Yon ang katunayan na ang Diyos ang may-ari sa inyo. Wow, wow, wow. Amen, amen. Sa James 1:15, at pag nabuo na ang pagnanasa, mga nganak yon ang kasalanan. Pag malaki na ang kasalanan, tuloy-tuloy na yon sa kamatayan. But, listen, the truth will set you free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. John 8:32, at malalaman ninyo ang katotohanan at ito ang magpapalaya sa inyo. The great command in the Bible, worship God in spirit and in truth. Sambahin ang Diyos sa espiritu at katotohanan. John 4:23-24, pero darating ang time and actually dumating na nga. Sa tulong ng Espiritu, sasambahin ng mga tao ang Ama kung sino talaga siya. Ibibigay nila sa kanya ang pagsamba na talagang gusto niya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya masasamba lang siya kung ano talaga siya. Sa tulong at kapangyarihan ng Espiritu. Wow, wow, wow. Amen, amen. Siya talaga ang dapat pag-ukulan ng puspusang pagsamba. Wala nang iba pa. Talagang, talagang, talaga. Amen, amen. Wow. Di ba, anak?
0: Opo, Ama. Totoo po yun. Kailangan kasi hindi natin tatakpan ang katotohanan. Yun yung truth doon, na dapat hindi natin ikakaila ang katotohanan. We have to say what is the truth, di ba po? Halimbawa, dito sa mundong ginagalawan natin, we live in a sinful world. And people are longing to hear what is the solution for this. Di ba? Anong solution dito sa mundong ito? Depressed na, discouraged na, ang Panginoong Jesus. So, kung tayo mga mananampalataya, hindi tayo magsisimulang magsalita

0: tungkol sa kabutihan ng Diyos sa ating workplace, how will they know? Diba po? So parang we are suppressing the truth sa kanila, yung naranasan natin na dakilang Diyos, hindi natin ibinabahagi sa kanila. So that's one. Diba nga sa nakita natin na kailangan, sabi nga, ang merong tinatawag na sin of commission, ginawa. Pero there's also called sin of omission. Hindi natin ginawa. So mga kaagapay, bilang mga mananampalataya, kailangan, sabi nga, let us go into the world, diba? And preach the gospel, telling them. Kaya sa mga churches na patuloy na nagde-disciple, disciple making through your D group, your V group, your E group, pagpalain kayo ng Panginoon. Sa mga kaagapay na you're doing Bible study in your workplace, pagpalain kayo ng Panginoon. You're planting the seed of the gospel sa kanilang mga buhay. Hindi man sila makakilala sa Panginoon at your time, but the Holy Spirit will continue to make that seed grow until such time na i-convict yung person na yon, they will come to know the Lord. So it's not a matter of, ay, ang dami kong nadala sa Panginoon, hindi yun eh. Ang point doon, hindi natin sinupress ang gospel. Binahagi natin sa kanila. So sa mga kaagapay na you have your own devotion in your workplace, sa mga Christian companies na you're sharing the gospel, you're airing, kumbaga gospel music ang naririnig sa kumpanya, di ba? Mga ano yan eh, gospel seeds na being planted in the lives of your employees. Kaya nga, mga kaagapay, ginagawa dapat natin yon. Kasi alam natin, ang solusyon lamang sa gulong ito, sa karanasan, sa death, sa eternal death, ay ang Panginoong Jesus. So dapat we value the truth at sinishare natin ang katotohanan ng yan. Kaya nga, hindi tayo nagsasayang ng oras. Nako, mga kaagapay. We do it. We do it. Pero syempre, we do it according sa guidance ng banal na Espiritu sa atin. So kung halimbawa, nag-share ka, tapos sa pag-share mo, hindi siya nag-respond sa pagtanggap sa Panginoon, okay lang yun. Tandaan mo, ang Panginoon, merong sinasabi, oh, magtanim ka, ang merong Panginoon sinasabi, oh, diligan mo yan, oh, palakihin mo yan, o yan, pag-grow yan, akong bahala dyan. Ang Panginoon naman pa rin ang nagpapatubo, di ba ang Panginoon pa rin yun? So, mga kagapay, let us just do our task in sharing God's word. Di ba po? Let us not suppress the truth of the gospel. So, pray na po tayo. Panginoon, marami pong salamat. Thank you, Lord, sa patuloy na paggawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, Lord, na encourage po talaga kami. Kasi throughout this week, pinag-usapan namin yung truth, yung katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa mga engineer ni Daddy Paul na lalong nag-steer ng aming puso, Panginoon, to think, to look, and to what you want us to do. Lord, salamat po dahil ikaw po ang at work sa buhay ng bawat isa sa amin at patuloy kang kumikilos, Panginoon, sa bawat isa sa amin. So Lord, today, salamat po sa buhay ng mga taong aniligay mo sa aming listahan. Unahin ko na po, Panginoon, si Tita Mortis. Salamat po sa aking sister-in-law, sa kanila po ni Kuya Jojo. Dalangin ko po patuloy na pagpapala sa kanilang mga buhay. Patuloy, Panginoon, na pag-open ng opportunities of ministry for them. Ganon din po, Lord, kay Nida Francisco. Thank you, Lord, for her life. Ganon din kay Catherine Rivera. Salamat po sa kanyang buhay, Lord. Thank you rin po sa buhay ni Pastor Manny Gokon. Salamat po sa ministry na ginagalawan niya, sa pagtulong, Panginoon, pag-educate ng mga lingkod mo para po lalo maging effective in sharing the gospel, in pastoring the local churches. Marami pong salamat. Ganon din po, Panginoon, kay Remar Wong. Salamat po. Ganon na din po, Panginoon, thank you sa buhay ng aming inaanak. Si Barb's Cahigas, thank you, Lord, for her life. At sila, sa kanila po ni Mark, dalangin namin patuloy din pong pagpapala sa kanila. Sinasama ko na rin po sa dalangin, sila Kuya Lemmy, at ganon din po si Ate Molen, pagpalain mo rin po sila. Lord, ilan lang po ito sa nakalista sa akin, pero Lord, nakikita mo ang bawat isa sa iyong mga anak, lalo na po yung mga may special celebration for today. Pag ito'y birthday or anniversary, Lord, I pray na you bless them. Ganon din po, Panginoon, may mga kaagapay kami na dumadaan sa challenges ng buhay. I always remember to pray for my dear friend, si Sharon, Panginoon, Gusto Dagson. And I pray, Lord, for your strength upon her and your provision. Lord, naalala ko rin po si Ate Debbie Toribio. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-bless mo sa kanya, pag-guide mo sa kanya, pag-strengthen sa kanya. Lord, naalala ko rin po ang aking classmate, si Jane Santos. Continue to bless her and her generosity of helping others. Lord, nakikita po namin yan. Nakikita mo yan, Panginoon. So Lord, kagaya po ng aming dalangin, may we learn not to suppress the truth, but continue to be a light sa lugar na pinagkalagyan mo sa amin. Dahil sabi mo, Lord, sa amin, let your light shine so they may glorify you. So Lord, maraming pong salamat.
1: Panginoon, marami pong salamat. Amen, amen. Siya lamang pong talaga ang dapat pag-ukulan ng puspusang pagsamba at wala ng iba. Ang Panginoong Jesus lamang, ang Diyos Ama sa pamagitan ng Panginoong Jesus at ng Holy Spirit, wala ng iba pa. Amen. Kung kaya talagang, talagang, talaga. Amen, amen. Kung kaya't alam namin hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: So mga kaagapay, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, hindi talaga tayo lalampasan ni Lord. Tandaan niyo yan. Hindi lang yun. Nakikita talaga ni Lord ang ating ginagawa. 24/7. Hindi lang yun. Nakikita at nababasa ni Lord ang ating nasa isip. Si Satan, hindi niya yung kaya. Wala siyang capacity to do that. Si ang Lord lang omniscient, nakikita niya pati yung mga desires ng ating puso. So, piliin natin ang Panginoon lagi. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama ko si Kuya Benji Masura at ang ating pong gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa ProTech, sa Mukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, na sabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na naman, gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
4: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
3: Gusto ko lang pong malaman.
4: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
3: Mami.
4: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
3: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
4: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.
5: Ano nga ba ang impeachment? Marami ang nag-iisip na ito ay simpleng kaso sa korte, pero hindi ganon. Ang impeachment ay isang kapangyarihan ng Kongreso na alisin sa pwesto ang isang mataas na opisyal ng gobyerno kapag mayroong mabibigat na paglabag tulad ng mga nakasaad sa ating konstitusyon. Pero ito yung mas interesting. Hindi ito ordinaryong civil o criminal case. Sa halip, isa itong special constitutional process o sui generis. Ibig sabihin, kakaiba at sariling uri ng proseso. Hindi lang para magparusa ang layunin nito, kundi para malaman kung ang isang opisyal ay karapat dapat pa bang manatili sa kanyang posisyon. Kaya tandaan kaagapay, ang impeachment ay hindi lang tungkol sa politika. Ito rin ay tungkol sa accountability, public trust at pananagutan sa taong bayan.
6: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
7: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
8: Ba, na ang programang Doctors Online ay isinahim papawid noong December 1999? Una itong naisahim papawid sa loob lamang ng 30 minuto. Matapos ang isang taon, ay hinabaan ito ng isang oras. Ang public service program na ito ay nakatanggap na ng mga Golden Dove Award mula sa kapisanan ng broadcaster. Gaya ng Best Public Service Program sa 14th KBP at Best Science and Technology Program sa 17th at 21st KBP Golden Dove Awards.

0: dito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Ito ang hardin ng panalangin.

At isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat na mga kaagapay saan man kayo naroon. Sa sandaling ito ay kinukumusta ko kayo ang iyong puso sa harap ng ating Panginoon. Inaanyayahan kita na magpasalamat sa Kanya sa buhay, sa hininga at sa mga bagong araw na Kanyang ipinagkakaloob sa atin. Ang bawat umaga ay tanda ng Kanyang katapatan at kahabagan. Isang paalaala na anuman ang ating pinagdaraanan, ang ating Diyos ay patuloy na sinasamahan tayo at inaakay tayo sa pamamagitan ng Kanyang salita. Sa araw na ito ay tinipon niya tayo sa hardin ng panalangin, isang lugar ng pahinga at tapat na pagkikipag-usap sa ating Panginoon. Kaya huminto ka muna, ialay sa Kanya ang iyong paghinga at buong katapatan mong ipagkatiwala ang lahat ng nasa iyong puso. Mga pasasalamat, mga tanong, maging mga alalahanin na maaari matagal mo nang pinapasan. Sa presensya ng ating Panginoon ay walang maitatago, sapagkat Siya ay nakikinig na may habag at pagmamahal na walang hanggan. Ako si Bishop Ruben Abante at kagalakan ko na makasama ka ngayon. Samahan mo ako dito sa 702-DCAS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Habang binubuksan natin ang pintuan ng hardin, isang lugar ng panalangin, pagninilay at pag-asa. Kaya kaagapay, isang tabi mo muna ang mga alalahanin. Pumikit kung nais mo at hayaan mong ang presensya ng ating Diyos ang dumaloy sa mga sandaling ito. Muli, ito ang hardin ng panalangin. Napapakinggan tuwing Lunes hanggang Linggo. At limang pastor ang inyong mapapakinggan, makakasama sa programang ito na may kani-kaniyang mga assignments kada araw. At sa ating pagpapatuloy, dumako muna tayo sa panalangin. Dakila at mapagmahal naming Diyos, maraming salamat po sapagkat ngayon ay mayroon na namang bagong simulain, Panginoon. Bagong simulain anuman ang aming pinagdaanan sa gabi, Panginoon. Babangon muli kami na may bagong pag-asa, Panginoon. Bagong pananaw mula sa iyong salita sa pamamagitan ng hardin ng panalangin. At O Diyos, pagtibayin mo nga ang iyong katotohanan sa aming mga kalooban, sa aming kaisipan, anuman ang aming hinaharap sa buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagkalinga, sa iyong katapatan. Ang Panginoon, ang mga pangako mo sa amin ay tapat. At ikaw, O Diyos, ay napakamatapat mo sa lahat ng iyong pangako sa amin. Maaari namin kapitan, tayuan, Panginoon, anuman ang aming pinagdaraanan. O Diyos, maraming salamat po sa bagay na ito. Ang aming laman, ang aming kaisipan, karaniwan, Panginoon, ay mahina. Marupok po kami, Panginoon. At sa nasa paligid po namin, mga issues, kami, Panginoon, ay nadadala, naiimpluensyahan ng mga negatibo at mga hatak sa pita ng laman, Panginoon. Ngunit sa pamamagitan ng iyong salita, ibabangon po kami, Panginoon. Ano man ang aming kahinaan, ang aming lupang katawan, Panginoon, alam mo ang mga kalalagyan po namin. Kaya napakaganda na mayroong kaming hardin ng panalangin. Maging kalakasan po namin, maging kaaliwan namin, maging kagalakan namin, Panginoon, sa pang-araw-araw na paglilingkod po sa iyo. Salamat pong muli, Panginoon, at pagyamanin mo nga ang iyong katotohanan sa aming buhay sa araw na ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At nagbabalik na ang hardin ng panalangin. Ako muli si Bishop Ruben Abante. At makakasama tuwing araw ng Huwebes. Napakabilis po, ano? Ngayon, August 6 na, ano po? At subalit, alam niyo po, sa panibagong mga araw na ito, anuman, sa labas po, makulimlim, umuulan, halos buong araw kahapon. Ngunit salamat sa Panginoon, purihin ang Kanyang pangalan sa hardin ng panalangin. Ikaw naman, kaagapay, kumusta ka?
lalo na ang ating mga kababayang nakikinig at kayo nasa, hindi lang nasa bansang Pilipinas, kundi nasa iba't ibang panig ng mundo. Dalangin ko ay kayo nasa mabuting kalalagyan, naway patuloy kayong iniingatan ng ating Panginoon, ang iyong kalusugan, ang iyong kaisipan, damdamin, kabuhayan, at higit sa lahat, ang ating espiritual na buhay. Alam niyo, pagtibayan natin ang ating espiritual na buhay, pagyamanin natin ang kanyang katotohanan, no, sa ating kalooban, at masusumpungan natin ang kagalakan niya. Well, hindi man tayo magkakasamang pisikal, magkakasama naman tayo sa hardin ng panalangin. Sa araw na ito, ay palagay ko yung magandang pag-usapan po natin ang bagay na tayo ika ay mga ilaw at tayo mga mananampalataya, mga Kristiyano, ano man ang ating kalalagyan, nasaan man tayong mundo, ano po, o lugar, ano man ang ating mga kalalagyan, mga napapalibot sa atin, ay manatili tayong liwanag at halimbawa, ehemplo sa lipunan. Doon sa Mateo, Matthew chapter 5 and verses 14 to 16, ay gayon ang sinasabi ng Panginoon, "Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid." Kayo ang liwanag ng sanlibutan. Ano po ang sabi niya? Ang syudad na naroroon sa kabundukan, on a hill, cannot be hid. Palaging ang liwanag niya ay makikita ng lahat. At sabi, "Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house." At ito yung maganda, yung verse 16, "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Alam niyo po, ang mga mananampalataya, dahil kay Kristo na siyang liwanag, ano po, at nasa atin, at lalo pinagyayaman tayo sa kanyang salita, sa kanyang kalooban, ano po, sa kanyang mga kautusan, sa mga bagay-bagay na kalulugod sa kanya, at ito'y binubuhay natin, ano, ay ang kanyang liwanag, ano po, ay naihahayag natin sa maraming mga tao at maraming mga lugar. Ano po? Doon sa Ephesians chapter 5 and verses 8 to 11, pinagbili na ni Apostol Pablo itong church doon sa Epeso. No? Kabuuan ito ng mga mananampalataya. At ang sabi niya sa kanila ay, "You were sometime darkness." Kayo'y kadiliman nung wala pa kayo na kay Kristo, wala pa kayo kay Kristo. Subalit ngayon, kayo ay liwanag sa Panginoon. "Ye are light in the Lord." At kung kayo'y liwanag sa Panginoon, ang sabi niya, lumakad kayo bilang mga anak ng liwanag. At ang sabi niya, ang bunga ng Espiritu, ang sabi niya, "For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth." At sabi, "Proving what is acceptable unto the Lord, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them." Alam niyo po, hindi ko maalis isipin, no, yung mga ilang awit. Eh, nung maliit pa ako, eh, ang sabi, eh, alam niyo ba yung, naalala niyo ba yung awit sa Tagalog na, "Ang munting ilaw ko ay pagliliwanagin. Ang munting ilaw ko ay pagliliwanagin. Ang munting ilaw ko, pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim." Bilang mga bata pa noong araw, alam niyo, tinanggap ko ang Panginoon, ako'y 7 taong gulang. Doon ako naging mananampalataya. Ako'y naligtas, 7 years old. At nung ako'y nag-aaral ng elementarya, ang unang kaklase kong nadala ko sa Panginoon, na-sharean ko ng gospel, ako'y grade 2. Ano po, maaga sa aking buhay ang nakapagdala ng aking kaeskwela sa Panginoon. At maging nung ako'y medyo lumaki na, ano, nag-aral at nag-kolehiyo,
nagtrabaho. Ano po, pagkatapos 15 years akong nasa industriya ng electronics, ang aking trabaho nung araw, may kinalaman sa mga ilaw din . Nung araw, nagsisimula yung mga pagmamanufacture ng mga ballasts, mga fluorescent. Nung nagsimula dito yung mga factory ng Philips lamps, ay kliyente ko nga po yun. Kaya medyo naintindihan ko po yung mga katangian, mga karakteristik ng liwanag. At nung iniwan ko na ang industriya after 15 years, ay naglaga ko ng ating buhay sa Panginoon. Yung aming church doon sa Tatalon, na ang tawag noong araw ay Bible Baptist Church, ay inadapt po namin yung pangalang Lighthouse Bible Baptist Church. Kaya ang topic pong itong bilang liwanag ay napakalapit sa aking kalooban. Nung araw, meron akong grupong kumakantang quartet, ay napag-aralan namin yung awit na The Lighthouse. Ang sabi nung awit na yun, there's a lighthouse on the hillside that overlooks life's sea. When I'm tossed, it sends out light that I might see. And the light that shines in darkness now would safely lead us home. If it wasn't for the lighthouse, my ship would sail no more. And I thank God for the lighthouse. I owe my life to Him. Jesus is the lighthouse, and from the rocks of sin, He has shone the light around me that I might see. If it wasn't for the lighthouse, where would this ship be? Ito pong topic natin na mabuhay bilang liwanag ay hindi maaaring mangyari kung wala si Kristo sa ating puso. At kung magkakaroon ng liwanag sa ating lipunan, sa mga komunidad, sa buhay ng mga tao, kinakailangan ang liwanag po ni Kristo ay nasa atin. At walang ibang kaparaanan dyan, kundi aminin natin na tayo'y makasalanan, tayo'y nalugmok sa kasalanan at mayroong kapahamakan. Ang buhay natin kapag wala si Kristo ay walang direksyon. We would be groping in darkness, ika nga. Subalit, ang liwanag ni Kristo, yun po yung mabuting balita, yung gospel, ay nagdala sa atin ng pag-asa. At nakita natin na imbis na tayo'y patungo sa kapahamakan, ay meron tayong kaligtasan. At sa bagay na tayo'y tumanggap sa Kanya at manampalataya, at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, magkakaroon tayo ng kaligtasan, at totoo po ito, kaligtasan mula sa kapahamakan at sa kasalanan. Kung kaya nga ang sabi ng nakasulatan, wala nang kapahamakan sa lahat ng nakay Kristo. Ngunit hindi lang po tayo naihango mula sa kapahamakan. At sabi natin, tayo meron ng buhay na walang hanggan at meron na tayong siguro na tutungo tayo sa kanyang lugar, sa kanyang luwalhati, sa tahanan na inilaan sa atin bilang mga mananampalataya. Ngunit hindi lang po tayo tumitingin na pumunta ng langit sa pili ng Panginoon, kundi nabubuhay tayo sa mundong ito, taglay ang kanyang liwanag. Yung pinatawad tayo sa mga kasalanan, ay iniiwan na natin yung buhay ng makasalanan at lumalakad tayo sa liwanag ng kanyang salita. Kung tinanggap natin si Kristo at siya'y nasa atin, alam niyo po, yung kanyang salita, yung kanyang kautusan, yung kanyang mga bilin, yung kanyang kalooban, yung kanyang katuruan, yun ang nalalagay sa ating kalooban, sa ating isip. Kaya tayo mga mananampalataya, hindi natin winawalang bahala ang pakikinig ng salita ng Diyos. Nagme-memorize pa nga tayo ng mga Bible verses. Pati nga mga awit, nagme-memorize tayo. Hindi lang para masambitla natin, magkaroon tayo ng memory verse, hindi po. Kundi yun ang dapat nating ikilos. Dapat nating sabihin, dapat nating ihayag. Ang sabi nga natin dito sa DCAS, until all have heard. Yun ang liwanag at yun ang ating ibinubuhay.
At ang sabi eh, kung tayo ngay liwanag, hindi tayo maaaring maitago. Sapagkat makikita at makikita ang ating liwanag. At kung tayo man ay liwanag, edi magliwanag na tayo ng maigi. Hindi po ba? Yung bang maging intentional na tayo sa ating testimony. Okay? At maging deliberate na tayo na sabihin sa lahat, maging witness po tayo. Okay? Ang sabi, ye shall be witnesses unto me. Ang mundong ito ay puno ng kadiliman. Maaari pong maging critical kahit sa mga masasamang bagay, sa korupsyon, sa lipunan po natin. Pero walang makapapalit doon sa ang buhay natin ay may katuwiran niya. Kaya ang sabi doon sa binasa nating talata, ang bunga ng Espiritu sa atin ay nasa lahat ng goodness, nasa lahat ng mabuting gawa. Ano po? Yung mabuting gawa na katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Kaya nga, good and acceptable to God. And then, yung mga gawa sang-ayon sa katuwiran. Hindi katuwiran natin, kundi katuwiran ni Kristo na nasa atin. At hindi lang yun. Ang sabi eh, ang bunga ng Espiritu ay nasa lahat ng mabuting gawa, matuwid na gawa, at gawa sang-ayon sa katotohanan. Okay? At dahil diyan, mapeprueba natin kung ano ang kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Alam niyo, ang ating lipunan ay talagang nababalot sa kasamaan. Habang ang mundo ay mundo, ang habang ang tao ay tao, ang laman ay laman, palaging mayroong kasalanan. Hindi mawawala yan sa mundong ito. Subalit, hindi rin dapat mawala ang ating testimony, ang ating pagpapahayag. Okay, kaya dito po sa 702 DCAS, palagi nating ibinibilin sa lahat, ano po, na si Kristo yung nagliligtas. At ang mga tumanggap ng kaligtasan na yan ay dapat mabuhay, nagpapakita ng kaligtasan sa kanilang buhay. Na tayo'y naihango na sa kasalanan at kapahamakan at ibinubuhay na natin yun. At yun ang liwanag na ating taglay. Sana po'y pagyamanin tayo ng katotohanan ito.

Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Pastor Rayuel Tika ng Hillcrest Family Life Baptist Churches. Manalangin po tayo para sa ating mga people or persons deprived of liberty. Mga PDL na nandyan po sa pihitan sa mga oras na ito. Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sa kalayaang binibigay niyo sa amin sa Panginoong Jesus. Nakasabila ng aming mga kaibigan, kapatid, marahil, kakilala, na nasa piitan sa mga oras na ito. Na marahil hindi sila, Panginoon Diyos, makakilos dahil din sa mga bagay na naiatang sa kanila. Kaya dalangin namin, Panginoon Diyos, na maunawaan nila ang kalayaan ng Panginoong Jesus ay hindi lang dahil sila ay malaya sa pisikal, kundi sila yung pinilaya na ng kasalanan. Ang dalangin namin, Panginoon Diyos, saan man kami nandoon, kami man ay nakalaya, sabihin namin sa sanlibutan ito, pero kami man ay nasa piitan din ng kasalanan, bigyan niyo po kami ng kalayaan sa pamamitan ng inyong dugo, Panginoong Jesus. At ganoon din po sa mga kapatid namin na nasa mga piitan sa mga oras nito. Nandun sila sa loob ng mga kulungan, Panginoon Diyos, dahil sa mga nahiyatang sa kanilang mga kasalanan at mga bagay, Panginoon Diyos, na tila nagawa nila, Panginoon. Ang dalangin kong patuloy kaaliwa bibigyan sa hindi po sa kanila, kundi

0: Kailan panahon ay binibigyan siya ng kalayaan, kalayaan kay Kristo. Ito'y dalangin namin lahat sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: At dumako na po tayo sa ating palanginan. Ito ang mga ilan na may mga prayer request. Si Marites Alonso, at ipanalangin ang kanyang kalusugan, ang kanyang nararamdaman na pananakit ng katawan, panghihina, no? At naway bigyan ng Panginoon ng lakas, tamang gabay sa pagpapatingin sa doktor. Si Ramon Villanueva, request po para sa aking operasyon sa puso na nakatakda sa mga susunod na araw. Panalangin na karunungan para sa mga doktor. Oh yes. Si Garces, panalangin para sa kanyang kasalukuyang pagpapagaling matapos ma-stroke. Hinihiling ang unti-unti ang pagbabalik ng kanyang lakas. Si Lorna Bautista, humihingi po ng panalangin sa aking kondisyon sa bato at naway gabayan ng Panginoon sa mga tamang desisyon sa buhay. Si Joel Mercado, pakisama sa iyong panalangin ang aking asawa na may matagal ng problema sa likod at kasukasuan. Ano po? Si Angela Ramirez, panalangin para sa kanyang anak na madalas magkasakit at madaling kapitan ng ubo at ng sipon. Ay, lalo na po ngayon, maulan. Ano po? Si Nestor Castillo, panalangin sa paggaling mula sa impeksyon sa kanyang, na kanyang nilalabanan ngayon at mabilis na recovery. Si Sheila Navarro, humihiling ng panalangin para sa kanyang mental at physical health. Ay, kailangan po yan sa gitna ng mga stress, no? Anxiety, dala ng maraming mga kabigatan sa buhay. Si Arman Reyes, panalangin para sa resulta ng kanyang biopsy at kalakasan. Ano po? Si Gloria Santiago, prayer request po para sa paggaling mula sa sakit na matagal nang iniinda. Okay? At mayroon pa po si Glenn, ano? At sabi niyang ganyan, ipanalangin ang kamag-anak ko sa Saldea, siya na Tita Lydia Ordiales, Ate Blessy Ordiales Kunanan, Kuya Dan Kunanan, Mamang Ding Saldea, complete healing from the heart problem. Ano po? At ang lahat, no, sila ang mga Saldea family. At panalangin din, no, kay Tatay Piping Bangardia at Nanay Lita Gregorio. Bigyan sila ng kagalingan. At pakisama po sa panalangin din, no, itong lab test, no, ECG, ngayong umaga galing kay Lilia de la Cruz. Si Irene del Rosario, panalangin sa board exam ng kanyang pamangkin na si Kim. Pakisama po sa panalangin ang sabi ni Baby Adriano, complete healing sa aking tuhod, sa anak ko si Yet Palencia. At marami pa po ditong pumapasok ng mga request. Please pray na ang kalaban namin sa kaso, ano po, ay mapaglabanan nila ang mga kasong hinaharap nila. At si karagdagan na buhay naman para sa anak ni Ann, si Zoe. Birthday niya ngayon. Happy birthday. Okay? Panalangin, sabi doon, para sa Zion Christian Fellowship. Okay? At marami pa pong iba. At inaabot din natin, panalangin, para kay Jackie Chan. Successful operation po. Purihin ang Panginoon. At balutin sila ng kagalakan. Ano po? Sa pamilya ni Jody Alanzalon. At siya yumao na po, subalit balutin siya. Si Jody ay matagal na guro doon sa Grace Christian College. Manalangin na po tayo. Muli, Panginoon, aming Ama, salamat po o Diyos sapagkat kami nakadudulog sa iyo, nakasusumpong Panginoon ng siguro na ang lahat ng aming mga hinaing ay dumadako sa iyong luklukan ng biyaya at awa, Panginoon. At O Diyos, unay salamat po, Panginoon, sapagkat sa iyong salita ay binibigyan niyo kami, Panginoon, ng siguro at katibayan sa aming buhay. At lalo na, Panginoon, itong aming napakinggan ngayon na kinakailangan kaming maging liwanag, mga ilaw, Panginoon.

sa gitna ng mundong madilim. Kami ilaw at liwanag dahil ang iyong bugtong na anak na si Kristo ay tinanggap namin bilang Panginoon tagapagligtas at ang kanyang salita ay nananahan sa aming mga puso ang kanyang katotohanan at ibinubuhay namin po ito na kahit maraming hinaharap Panginoon sa aming buhay kapaligiran ay nagiging intentional at deliberate Panginoon ang aming buhay sang-ayon sa iyong salita at sa pangungunan Panginoon ng iyong Espiritu. O Diyos, ang iyong biyayay pagtibayin niyo sa aming kalooban at kami sa iyo ay humaharap ng may pagpapakumbaba sapagkat ang iyong biyaya na nagbibigay sa amin ng kalakasang kumilos ay napagyayaman, Panginoon. At ngayon ay dinudulog namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng may mga prayer request. Ano man ang kalalagyan, may mga ilan na may mga karamdaman, mahinang katawan, Panginoon. Dumaan sa mga operasyon, Panginoon. O kaya naman mayroong mga maintenance sa kanilang mga health issues, Panginoon. Ang iba'y napapatingin sa mga doktor. Sa bagay na ito, Panginoon, alam po naman namin na ang aming lupang katawan ay palagi ay tumutungo sa kahinaan, karamdaman. Ngunit, O Diyos, bigyan niyo kami ng tamang pananaw, tamang pagharap sa mga bagay na ito. Ang lahat ng nakay Kristo, Panginoon, ay binigyan mo ng abilidad upang tingnan ang iyong salita at kumilos ang ayon sa iyong salita na puno, Panginoon, ng buhay na pag-asa. Ang mga may prayer request, Panginoon, na dumadako, ang kanilang nararanasan naman ay pangungulila. Nasa bereavement po sila. Balutin niyo po sila ng comfort from your word. And Heavenly Father, yung mga nangangailangan po ng mga trabaho, naghahanap ng mga trabaho. Yung ilan naman, Panginoon, marami po sa amin ay nasa ibang lugar, ng ibang in many places around the world. Panginoon, inaabot po namin sila. Ang kanilang mga mahal sa buhay ay naiwan at malayo sa kanila, Panginoon. Nawa, O Diyos, ay hindi sila balutin ng distansya, ngunit balutin sila ng pag-abot sa bawat isa. Na ang kanilang mga mahal sa buhay, mga anak lalo na, ay hindi mabuhay, Panginoon, ng malayo ang katuruan ng kanilang mga magulang, lalo na, Panginoon, ng iyong salita. Ang aming mga simbahan, ang aming mga churches at mga kapasturan ay pangunahan po ninyo upang magampanan po namin ang lahat ng dapat gampanan. Makapagpahayag kami ng iyong katotohanan na nagbibigay liwanag po sa lahat. O dakilang Diyos, purihin ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At kung mayroon kayong ibang mga concerns pa, maaari kayong magbigay ng mensahe sa 702-DZAS, FEBC Radio TV FB page. At magkarinigan pong muli tayo sa susunod na linggo sa radio, online, at dito mismo sa Channel 185 sa Signal Television. At para na naman sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako si Bishop Ruben Abante, nagpapaalala sa ating lahat na ang Kristiyanong namumuhay ng tapat, sang-ayon sa salita ng Diyos, ay may kasapatan sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa ating Diyos at hinding-hindi siya magkukulang sa atin. Pagpapala po sa ating lahat sa araw na ito.

0: sino-sino lang ang maaaring ma-impeach sa Pilipinas. Batay sa 1987 Philippine Constitution, lima lang ang uri ng opisyal na maaaring ma-impeach: Pangulo, Pangalawang Pangulo, Supreme Court Justices, members ng Constitutional Commissions, ang Civil Service Commission, Commission on Audit, at Commission on Elections, at ang Ombudsman. Kapag ang isang opisyal ay wala sa listahang ito, hindi impeachment ang proseso sa pagpapatalsik sa kanya. Tandaan, ang impeachment ay hindi akma sa lahat, pero ang bawat katiwalian ay may parusang katapat.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po naming ilapit ang aming pong bansang Pilipinas ay po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kaya po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng amin pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid na mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin ho mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
3: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702
3: DZAM. Agapay ng sambayanan.
5: Ang tamang oras, alas 6:33 ng umaga.
3: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga, araw po tayo ng Webes sa isa buwan ng Agosto taong 2026 para sa bagong araw. Ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
3: Bagong araw, bagong balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon, klase at trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno suspendido sa NCR at 22 lalawigan dahil sa masungit na panahon. Impeachment court kinilala ang idinaos na house hearing sa confidential funds at ang pagmamarka ng affidavit ni Arturo Lascanias na umunay dating miyembro ng Davao Death Squad. At sa kalakalan, inflation bumagal nitong Hulyo. At ngayon sa detalye ng mga balita.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Suspendido na ang klase sa lahat ng antas at sa trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan sa National Capital Region at sa 22 lalawigan ngayong Webes. Alinsunod ito sa Memorandum Circular Number 122 ng Malacañang dahil sa inaasahang epekto ng Tropical Depression Maymay at pinalakas na habagat. Kabilang dito ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Pasaya at Zambales. Kasama rin sa class suspension ang Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. Ayon sa Malacañang, magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensya na nagbibigay ng pangunahing serbisyo kabilang ang health services at disaster response. Samantala, nasa pagpapasya naman ng mga lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng localized suspension sa iba pang lugar, habang nasa mga pribadong kumpanya o opisina naman ang desisyon kung magsususpinde ng trabaho.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Impeachment Court kinilala ang isinagawang House hearing sa confidential funds ng mga tanggapan sa ilalim ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ito at ang iba pang mga pangyayari sa 13th araw ng impeachment trial sa ulat ni Shekinah Abalon.
6: Hearing ng Senate Impeachment Court na pormal na naisagawa ang mga pagdinig ng House Committee on Justice tungkol sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte Carpio na inisyo sa kanyang opisina at sa Department of Education noong siya'y kadihim pa nito. Dahil dito, hindi na kailangang patunayan pa ng prosekusyon na naganap nga ang mga naturang pagdinig. Ngunit nilinaw ni Presiding Judge Francis Escudero na hindi ibig sabihin na tinatanggap na ng Korte bilang totoo ang lahat na naging pahayag sa mga pagdinig. Gayunman, pinayagan din ng impeachment court na markahan ng ilang bahagi ng affidavit ni Arturo Las Cañas, ang umano'y dating miyembro ng Davao Death Squad. Bagamat sinabi ni Escudero na itinuturing pa rin itong hearsay dahil wala pang testigong nagpapatunay sa mga laman nito. Matatandaang parehong hindi sinang-ayunan ng depensa ang dalawang motion bago pa magbigay ng formal na desisyon ang impeachment court. Ayon sa panig ni Duterte Carpio, hindi sila sang-ayon dahil fishing expedition umano at mini-trial ang ginawang House hearings. Hinggil naman sa affidavit ni Las Cañas ay para sa kanila, simpleng papel lamang umano dahil wala pang testigong nakakapagpatotoo sa nilalaman ng naturang affidavit. Samantala, sa pagpapatuloy ng pagtalakay ng impeachment trial kahapon, hinggil sa Article 1 o ang umano'y maling paggamit ng mga inisyong confidential funds, nagkaroon ng pagkakataon ng Senator Judges na tanungin si dating COA ICFAO Auditor Attorney Roderick Wamil hinggil sa isinagawa nitong auditing sa naging liquidation ng panig ni Duterte Carpio. Mulit-muli ay sinaad ni Wamil na hindi exempted ang confidential funds sa mga pondong dapat busisiin dahil bahagi pa rin ito ng kaban ng bayan. Anya, sa buong karanasan bilang auditor, ito ang unang beses na nakakita siya ng transaksyon na pawang acknowledgement receipts lamang na aabot sa higit 800 ang isinumite bilang liquidation. Anya, nagsumite lang din ng supporting documents of evidence ang OVP matapos silang mag-issue ng Audit Observation Memorandum o AOM na nag-a-alert sa tanggapan ng bise na mayroon umanong nakikitang anomalya sa paggamit ng confidential funds. Bukod dito, hindi rin umano nakapag-attach ng patunay na naging matagumpay ang mga confidential operations na pinagamitan ng pondo o ang kinahinatnan ng mga binigyan ng rewards for information, bagay na mahalagang bahagi upang masigurong tama ang pagkakagamit ng confidential fund. Sa pagpapatuloy ng sesyon kinahapunan, humarap sa witness stand si Cailin Del Campo, kasalukuyang State Auditor ng COA ICFAO na humalili sa posisyon at pag-audit ng confidential funds ng OVP at DepEd mula nang malipat sa ibang opisina si Wamil. Naantala naman ang pagtestigo ni Del Campo dahil hindi pumabor ang depensa sa pag-stipulate ng iba't ibang dokumento hinggil sa acknowledgement receipts na gagamitin bilang ebidensya sa impeachment court. Giit ng depensa, magdudulot umano ng questions for authenticity kung tatanggapin nila ang mga dokumentong hawak ng prosekusyon gayong wala na silang kontrol sa mga ito nang isurrender sa COA. Dahil dito, ipinag-utos ni Presiding Judge Francis Escudero na magkaroon ng hiwalay na araw upang tingnan muli ng depensa ang mga naturang dokumento nang sa gayon ay magkaroon ng mas maayos at mabilis na sesyon sa Lunes. Sa pagbabalik sesyon, muling sasalang sa witness stand si Del Campo, nasusundan naman ni Marivic Pareha ng Legislative Resources Management Department ng House of Representatives at mga dating disbursing officers Gina Acosta ng OVP at Edward Fajarda ng DepEd. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Sa kaugnay na ulat, hindi pinagbigyan ng Supreme Court ang mga petisyon na kumukwestiyon sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte Carpio dahil moot o wala ng praktikal na saysay ang issue. Ayon sa Korte Suprema na ipasa na ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment, kaya natapos na ang papel ng Kamara sa proseso. Kabilang sa naghain ng petisyon, sina Vice President Duterte Carpio at Attorney Israelito Torion na kumwestiyon sa kapangyarihan ng Kamara na magsagawa ng pagdinig at kumuha ng ebidensya. Ipiniliwanag ng Korte na nagsimula na rin ang trial sa Senado kaya tapos na ang mga hakbang na naisa ng ipahinto ng mga naghain ng petisyon. Samantala, sinabi ng House Prosecution Panel na nagpapatuloy na ang paglilitis at wala nang hadlang sa kanilang presentasyon ng kaso laban sa pangalawang pangulo.
3: Bagong araw, balitang kalakalan.
5: Bahagyang bumagal ang inflation itong nakalipas na buwan ng Hulyo. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
7: Bumagal sa 6.2% ang inflation noong Hulyo mula sa 6.4% noong Hunyo ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, ngunit nananatili itong mas mataas sa target na 2-4% ng pamahalaan. Ayon sa PSA, nakatulong sa pagbagal ng inflation ang mas mabagal na pagtaas ng presyo sa transportasyon, edukasyon at mga restaurant kahit nanatili sa 5.3% ang food inflation. Umabot naman sa 16.9% ang pagtaas ng singil sa kuryente habang pumalo sa 8.2% ang inflation para sa bottom 30% ng mga kabahayan. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, ipinapakita ng pagbaba ng inflation na unti-unti nang nagiging epektibo ang mga hakbang ng pamahalaan upang mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa iba pang balita, bumalik sa 60 pesos ang palita ng piso kontra US dollar matapos magsara sa 60 pesos at 75 centavos kada dolyar mula sa dating 61 pesos at 16 centavos. Ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Rigafort, nakatulong sa paglakas ng piso ang pagbagal ng inflation sa 6.2% noong Hulyo at ang pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ito na ang pinakamalakas na halaga ng piso laban sa dolyar mula pa noong Hunyo a 18. Samantala, ang palitan ng piso kontra Canadian dollar ay 43 pesos at 39 centavos. Sa Singapore dollar naman ay 47 pesos at 61 centavos at sa Saudi Riyal, 16 pesos at 25 centavos. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
3: Bagong araw, ulat, panahon.
5: Naglandfall na ang Tropical Depression Maymay sa Magsingal, Ilocos Sur at kasalukuyang kumikilos patawid sa Hilagang Luzon. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang mata ng bagyo sa paligid ng San Juan, Ilocos Sur. Kumikilos ito pasilangan sa bilis na 10 kilometro kada oras. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 65 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 110 kilometro kada oras. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Ilocos Norte, malaking bahagi ng Ilocos Sur, Abra at ilang bahagi ng Apayao, Kalinga at Mountain Province. Samantala, nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, Apayao, Kalinga at Mountain Province, buong La Union, Ifugao, Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. Sa hilagang bahagi ng Pangasinan, katimugang bahagi ng Babuya Philippine Islands at hilaga at gitnang bahagi ng Aurora. Samantala, ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Mountain Province, Abra, Kalinga at Apayao ay makararanas ng mabagyong panahon dulot ng Tropical Cyclone Maymay. May mga pag-ulan na kasamang malalakas na pagbugso ng hangin ang mararanasan sa La Union, Benguet, Ifugao, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora dahil sa bagyong Maymay. Habang ang Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro ay may paminsan-minsang mga pag-ulan dulot ng habagat. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat ang mararanasan naman sa natitirang bahagi ng Central Luzon at Pangasinan dahil sa bagyong Maymay. Ang nalalabing bahagi ng Mimaropa,

0: Luzon at Antique ay maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms na dala ng habagat. Ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 26.7 hanggang 28 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:41 at lulubog dakong 6:23 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, hindi pa pagbabalik sa pamahalaan ng multimilyong disallowed public funds sa kabila ng executory na desisyon ng COA Kinwestron. Ombudsman hiniling sa Sandigan Bayan na baligtarin ang piyansa ni Senator Ramon or dating Senador Ramon Bongrevilla Jr. At sa palakasan San Miguel, muling pinataob ang Converge para sa PBA Governor's Cup.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Hindi pa pagbabalik sa pamahalaan ang 400 million pesos na disallowed public funds sa kabila ng executoring desisyon ng COA Kinwestron. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.
2: Bakit hindi pa ibinabalik ang 400 million disallowance public funds sa gobyerno kung ang desisyon ng Commission on Audit o COA ay executory na? Ito ang katanungan ni House Prosecution Spokesperson at Impeachment Advisor dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers sa post-trial press briefing. Sabi ni Barbers, lalo lamang pinalakas ang kagustuhan ng publiko para sa pananagutan matapos ang testimonya ng COA sa disallowance sa 400 million ng confidential funds na tinanggap ni Vice President Sara Duterte ay maging pinal na maipatupad. Aniya, ang isyu ngayon sa sambayan ng Filipino ay hindi na kung nagastos man ng maayos ang confidential funds kundi ang matapat na pagsunod sa pinal na kutosan ng pinakamataas na constitutional auditing body. Wala anyang public officials, hindi alintana ang rango o impluensya ay hindi exempted mula sa pagsunod sa isang executory COA decision. Ang lakian niya ng halaga na ipinagkatiwala sa isang opisyal, mas lalong malaki ang responsibilidad nito upang kwentahin ang bawat piso at sumunod sa bawat direktiba na inisyu ng otoridad. Kwinestyon naman ni House Deputy Speaker Paulo Ortega ang paggamit ng mga gamot bilang pabuya sa umano'y confidential funds informant si BP Sara. Sabi ni Ortega, nakababahala ang ganitong kalakaran kung maayos na binayaran ayon sa layunin ng confidential operations. Nag-alala ang House Leader sa mga informants na confidential funds baka may sakit lahat sila dahil gamot ang ibinabayad sa kanila. Inaasahan niya ng confidential informants na makatatanggap sila ng monetary compensation katumbas ng halaga ng ibinibigay nilang impormasyon. Sa paglilitis, ang liquidation reports ng Office of the Vice President nagkakahalaga ng 122 million worth of medicines naka-charge sa confidential funds. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Hiniling ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan 3rd Division na baligtarin ang desisyong nagpapahintulot ng piyansa kay dating Senador Ramon Bongrevilla Jr. sa kasong may kaugnayan sa umano'y ghost flood control project sa Bulacan. Ayon sa prosecution, hindi sapat na batayan ang pagsasabing hindi pampublikong pondo ang umano'y natanggap na kickback ni Revilla para maalis ang kanyang pananagutan sa kaso. Giniit ng prosecution na tumulong umano ang senador sa pagsama ng proyekto sa 2025 national budget at sa umano'y maling paggamit ng 76.9 million pesos na pondo ng pamahalaan. Sinabi rin na ang mga dokumento

0: ginamit para sa pagpapalabas ng pondo ay naglalaman ng maling impormasyon kabilang ang pahayag na halos 95% nang tapos ang proyekto. Samantala, nanindigan naman ng Sandigan Bayan 3rd Division sa naunang desisyon na payagan ang piyansa ng senador matapos sabihing hindi napatunayang malakas ang ebidensya laban sa kanya. Hinihintay naman ang tugon ng depensa at prosecution sa mga inihaing motion for reconsideration ng dalawa pang akusado sa parehong kaso.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Naghain ang resolusyon ng ilang mamabata sa Kamara para si Yasati ng epekto ng Pax Silica Project sa kalikasan, seguridad at paggamit ng likas na yaman. Ayon kay Albay 1st District Representative Shelo Lagman, maring umabot sa 130 milyon na litro ng tubig kada araw ang kailangan ng proyekto. Kinwestiyon niya ang nasa 3 gigawatts na konsumo nito sa kuryente at ang posibleng epekto sa supply at presyo ng kuryente. Sinabi naman ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na wala pang inilalabas na environmental impact assessment para sa proyekto. Patuloy namang humihingi ang mga mamabatas ng mas malinaw na garantiya sa epekto ng Pax Silica sa mga komunidad, magsasaka at mga katutubo.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Nagdulot ng pagbaha at landslide ang malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Nueva Ecija na nakaapekto sa trapiko at ilang sakahan. Nagkaroon ng landslide sa kalsadang nag-uugnay sa Nueva Ecija at Aurora sa bayan ng Bungabon habang bumahari ng ilang bahagi ng Maharlika Highway sa hangganan ng Cabanatuan City at Talavera. Pansamantala namang isinara ang detour road sa Laur dahil sa pagtaas ng tubig habang patuloy ang clearing operations ng DPWH sa apektadong lugar.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Dalawa ang nasawi matapos matabunan ng malaking bato sa isang rock slide malapit sa Wawa Dam sa Barangay San Rafael Rodriguez Rizal kasunod ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Rodriguez, mataas pa rin ang panganib ng landslide sa lugar kaya muling pinaalalahanan ang mga residente sa danger zone na lumikas. Patuloy namang nagbabala ang pag-asa sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na apektado ng malalakas na pag-ulan.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Nasunog ang ilang Air Heritage House at iba pang gusali sa Cagayan de Oro City na nagdulot ng nasa 8 milyong pisong halaga ng pinsala. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 7 bahay ang tuluyang nasunog at 3 ang bahagyang napinsala na nakaapekto sa 24 na pamilya o 121 individual habang 2 ang nasugatan. Patuloy namang iniimbestigahan ng BFP ang sanhi ng sunog na mabilis umanong kumalat dahil karamihan sa mga bahay sa lugar ay yari sa kahoy.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Pinagtibay ng Senado ang isang resolusyon bilang pagpupugay sa yumaong basketball player na si Rene Baterbonia na dinaluhan ng kanyang mga magulang. Kinilala ng Senado ang kanyang husay sa sports, mabuting pagkatao at inspirasyon na naibigay sa kabataang Pilipino matapos pangunahan ang Davao Region sa kampyonato ng palarong pambansa at katawanin ang bansa sa 2025 ASEAN School Games. Si Baterbonia at ang kanyang teammate na si Divine Adili ay matatandaang nasawi sa isang drowning incident sa Aurora nitong Hunyo at kasalukuyan nang inirekomenda ng NBI ang pagsasampa ng kaso laban sa ilang sangkot sa insidente.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Muli namang nanaigang San Miguel contra Converge sa score na 126-114 sa PBA Season 50 Governor's Cup na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Pinangunahan ni George King ang koponan sa kanyang 46 points habang nagdagdag si Don Trolliano ng 27 points at Junmar Fajardo ng 21 rebounds at 10 assists. Dahil sa panalo, umangat ang San Miguel sa 5-2 sa Group A habang nalasap naman ang Converge ang ika-apat nitong sunod na pagkatalo.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nagdala ang Austria ng 41.2 degrees Celsius habang patuloy ang matinding init at tagtuyot sa ilang bahagi ng Europa. Sa Hungary, binawasan ang paggamit ng kuryente dahil sa epekto ng heat wave at pagbaba ng antas ng tubig na nakaapekto sa ilang planta ng kuryente. Samantala, ilang wildfires naman ang sumiklab sa Albania at Greece na nagdulot ng paglikas ng ilang mga residente.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Hindi bababa sa 17 katao ang nasawi matapos magpakawala ang Russia ng ballistic missile sa Kyiv na kabisera ng Ukraine. Nasira sa pag-atake ang ilang bodega at mga pasilidad ng negosyo habang mahigit 40 katao ang nasugatan. Nanawagan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ng karagdagang air defense systems mula sa mga kaalyado ng bansa para mapalakas ang depensa ng Ukraine laban sa mga susunod pang pag-atake.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
0: Mula po ito sa Isaiah 41:13, ako si Yahweh na inyong Diyos ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Agosto 6, taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gabitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumain niyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:57.
1: Ito ang bagong araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila.
2: Hindi basta-basta maaaring ma-impeach ang isang opisyal ng gobyerno. May mga particular grounds ito batay sa 1987 Philippine Constitution. Kabilang dito ang culpable violation of the Constitution o sinadyang paglabag sa Constitution, treason o pagkataksil sa bansa, bribery o panunuhol, graft and corruption, mabibigat na krimen, at betrayal of public trust o pagkataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng taong bayan. Ibig sabihin, ang impeachment ay hindi lamang sa hindi pagkakasundo o pagkakaiba ng opinyon. Ito ay nakabatay sa mga seryosong paglabag na malinaw na itinatadhana ng ating konstitusyon.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
3: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
2: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
3: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
2: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
4: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radio TV.
1: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento,
5: Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
6: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
7: Ang bakal na di nalalangisan, kinakalawang. Gayon din ang ating mga talento, kaalaman at kakayahan. Pag di masyadong nagagamit, malamang ay kapitan din ng kalawang. God has given you several talents and abilities. Sayang naman kung hindi mapakikinabangan. Maraming tao ang pwedeng mapagpala kapag ginamit mo ang iyong talento. Baka nga pwede mo pa yung pagkakitaan sa iyong trabaho o negosyo. Your talents, skills, and knowledge are God-given resources which you should use. Kaya ngayon, ang paalala ko sa iyo, hone your craft. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Para sa Pro Tips, partner mo sa trabahong inspirado at negosyong umaasenso. Ano ang kaibahan ng talented musician sa professional musician? Pareho silang may talento pero ang isa ay hinasa at nagpakadalubhasa. Kaya siya naging professional sa kanyang ginagawa. Are you simply talented or do you want to level up and hone your craft? Kung excellence at mastery ang habol mo, dapat ay handa kang magpursige at magbanat ng buto. Here are three ways by which you can hone your craft. Una, help out and volunteer. Kung may talento ka sa pagsusulat, pag-arte, pagtuturo, pagde-decorate o kung ano paman ang kaya mong gawin, mas lalo mo pa itong hasain sa pamamagitan ng pag-volunteer sa community outreach o iba't ibang NGO. Nakatulong ka na, nadagdagan ka pa ng experience, nahasa pa ang talents at skills mo. Doing volunteer work is good, lalo na kung naghihintay ka pa lamang ng trabaho. O kaya, kahit may work ka na, mag-volunteer para sa socio-civic organizations. This will provide you with valuable experiences. Nadaragdagan pa ang mga kakilala mo, lumalawak ang iyong network. Who knows, baka magbukas pa ito ng career at business opportunities para sa iyo. Pangalawa, level up through training. Hasain ang iyong talento sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral at pag-eensayo. Kung may kakayahan kang magsulat at gusto mong mapagyaman pa ito, attend workshops on writing, learn from the experts. Magsulat ka ng magsulat hindi lamang kapag inspirado ka. Write as often as you can at baka magulat ka. May libro ka na palang naisulat. Pangatlo, use your talent to serve and honor God. Ang bawat talentong meron tayo ay kaloob ng Diyos. Wala nang pinakamagandang pasasalamat kundi ang gamitin ang talentong ito para sa Kanya. Naaalala mo pa ba ang parable of the talent sa Biblia? A certain master entrusted certain amounts of money to three servants. Yung isa, ibinaon lang ang pera sa lupa para daw hindi manakaw. Samantalang yung dalawa, pinalago pa nila ang mga halagang kanilang natanggap. Nagalit ang amo doon sa una niyang tauhan dahil nga sinayang nito ang perang ibinigay sa kanya. At pinagkatiwalaan naman ng dagdag na yaman ang dalawang marunong magpalago ng talentong ibinigay sa kanila. Gamitin at pagyamanin mo ang mga talento at kakayahang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. I know of a stay-at-home mom who is really very talented in cooking and baking. Masaya siyang nagluluto para sa kaniyang asawa at mga anak. Kagalakan din niyang ipagluto ang mga kaibigan at kamag-anak na bumibisita sa kanila. Until one day, she realized that her talent in cooking and baking can be a good capital for business. Ang dating hobby ay naging negosyo na ngayon ay nakapagbibigay ng dagdag kita para sa kaniyang pamilya. When we hone our craft, when we use our talents, wider doors become open for us. Ano-ano ba ang iyong mga talento? hasain at gamitin mo na ito ngayon. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
8: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
9: Akuin muna. Akuin
8: muna. Diba?
10: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
11: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
12: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
13: FEBC.
12: Himpilang
13: 702
12: DZAM. Agapay ng sambayanan.
0: Ang tamang oras, alas 7:09 ng umaga.
14: Oras na! Pilipinas!
15: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
14: Oras na! Pilipinas!

0: Yes, good morning. Wala pa man natatawa na ako para sa ating maulang Huwebes na ito. Yan.
1: Oh, pero kahit maulan, magandang araw po sa
0: Yes inyo. Po. Sabi nga nila ay every day is a gift from God.
1: Yes.
0: Diba? Maulan, maaraw man yan. Diba? Heat wave man yan o winter. Uh-oh. Ang bawat araw ay gawa ng Diyos.
1: Eh, lalo pa naman tayo mga Pilipino. Di ba? Maalala mo yung mga picture kahit nasa baha, kumakaway.
0: Opo. Diba?
1: Tayo mga mananampalataya, meron tayong dahilan. At iba yung dahilan upang magalak kahit na anong araw.
0: Ayan. Pero tayong mga mananampalataya, Bishop, hindi exempted sa katamaran.
1: Ay, hindi. Lalo na pag umuulan, medyo
0: malamig. Ayan na malamig. Nga, diba? Hirap tapos bumangon.
1: Tapos hindi mo maintindihan kung may pasok o wala.
0: Katamad maligo. Pero ito. Maagang nagsabi, ang Malacanang, ha? Walang pasok sa NCR at saka sa 22 provinces. So, depende na lang din siguro sa inyong LGU at private company kung makikigaya sa naging anunsyo ng Malacanang.
1: Eh, yung mga nag-iisip po mag-golf, huwag na kayo mag-golf ngayon.
0: Dear Bishop, parang may hugot ka doon, ha? Mukhang may palo ka dapat, ha?
1: O, eh, kahapon
0: hindi
1: kasi...
0: Hindi ba pwedeng mag-golf pag umuulan? Pwede naman, di ba?
1: Ang talagang seryosong golfer, hindi takot sa ulan.
0: Kaya...
1: Takot sa... takot sa kidlat.
0: Sa kidlat? Oo nga, kasi open space yun, ano? Kaya dahil dyan, ito ang ating QOTD, kaagapay. Paano mo nilalabanan ang katamaran? Di ba? Parang nakakatamad kasing lumabas. Maputik!
1: So, ang parang pinapahiwatig mo, Heidi, parang ano, likas na may katamaran ang tao.
0: Kung pwede lang na tumunganga. Di ba pangarap natin yan?
1: Likas tayong merong katamaran.
0: Oh. Di ba meron nga tayong character si Juan Tamad?
1: Oo nga.
0: Di ba? Meron. Gusto niya bumagsak lang yung bayabas.
1: So, paano mo nilalabanan ang katamaran?
0: Okay. Yung... yung struggle is real ngayon, di ba? Tapos, yun nga, may inggit ka pa na yung iba walang pasok. Pero ikaw, kailangan mo pa rin pumasok. Yan. So, bawal kang tamarin kaagapay. Taas ang kamay. So, paano natin nilalabanan ng mga katamaran? Lalong-lalo na pag umuulan. Pasok niyo yung inyong mga entries sa ating comment section. Pero pakilala muna kami. Siyempre, Webest ngayon. Kami po ang tandem dito sa oras na Pilipinas. Mula sa iyong agapay ng sambayanan, 702 DZAS FEBC Radio TV. Ito po si Heidi Bernardo Sampang.
1: At Bishop Ruben Abante, pang Huwebes po talaga tayo. Oo.
0: Yan. At kanina sa Hardin, nakarami ka na ng awitin. Sana may natira pa para sa ONI.
1: Napansin mo pala yun. Ano?
0: Siyempre, nakikinig ako sa iyo Diba? Hindi ko nga nabilang nakailang awit ka ba kanina.
1: Isang koro ng maliit pa. Maliit.
0: Maliit ka pa.
1: ang munting ilaw ko pagliliwa.
0: Pati boses niliitan. Kasi pambata.
1: Pambata.
0: Oo, Ate Karen, totoo, nakakatamad talaga. Sa kanila daw sa Tokyo, 27 degrees. Okay naman.
1: Pero merong mga malamig na panahon na hindi ka rin tatamarin.
0: Like?
1: Oo. Like, ang gusto mo mamasya. Depende sa katamaran.
0: Oo, depende siguro sa pupuntahan.
1: Oo.
0: Diba? Diba? Sabi nga nila, kapag ka, ano, field trip.
1: Ayun.
0: Diba? Kaya aga mong gumising, John B. Pero ba't pag regular na pasok, di ba? Pahirap pag gumising. So, yun siguro, ano, depende sa kung ano yung plano mo sa buhay sa araw na yon. Eh, sabi nga ni Melva dito, kanilaw, eh, kailangang bumangon at pumasok sa office para sa ekonomiya. So, yun, no, ang iisipin mo talaga, kailangan ng kabuhayan. Kaya, umuulan man yan, bumabaha man yan, kadir-dir man yung baha. No, Bishop, kung ano-ano man yung... No, John B., ano? Kung ano-ano man yung lumulutang sa tubig baha, lulusungin mo pa rin yan. It's either gusto mong pumasok o gusto mong umuwi galing sa trabaho. Yan. O, sige. Mag-message kayo sa iba't iba nating comment box. So, hello na rin and good morning sa iyo aming kaagapay dito sa FB Live.
2: Good morning!
0: Shout out din sa ating mga kaagapay sa YouTube channel.
2: Hello po!
0: Mm-hmm. At syempre sa GCTV.
1: Channel 185 sa Signal Television.
0: Mm-hmm. And good day rin sa mga nakikinig gamit ang ating radio app.
2: Happy listening!
0: Of course, sa mga gumagamit pa rin ng radio at PM radios.
3: Happy listening!
0: At syempre sa mga nasa biyahe.
2: Take care!
0: Baka naman maluwag-luwag ngayon ang biyahe, no, Bishop? Kasi nga, walang pasok ang government.
1: Oo, maluwag.
0: Mm-mm.
1: At napansin ko, parang nakakaantok din.
0: Dadagdagan mo na.
1: Parang nakakatamad.
0: Mag-music na lang kaya tayo dyan. Sleeping time. Mag-declare ka ka, Bishop. Ano ang Webes, di ba? Ay, ano mo, EO0000. I-issue mo na kaya yung EO0002 mo, Bishop.
1: Mag-iisip tayo.
0: Sleeping time tayo. Hanggang ito, di Di pwede, di pwede. Yan, sabi ni Ante Jo, nilalabanan niya yung katamaran sa pamamagitan ng pag-overcome sa 5 minutes ng snooze ng kanyang alarm, no? Sa cellphone.
1: Aha.
0: Aha.
1: Hindi, katulad ko kanina.
0: Po.
1: Alam mo, kapag Webes, kinakailangan kong gumising ng maaga.
0: Gano'ng kaaga? Alas tres?
1: Halos gano'n. No? Alas tres. No? Kahit anong late ng tulog mo.
0: Mm.
1: Humiga yata ako alauna ng umaga. Oo. So kahit late. Nararamdaman ko na yung ano eh, yung alarm eh.
0: Mm.
1: Nararamdaman ko na.
0: Naunahan mo pa minsan, no?
1: Oo. Pero kanina, alam ko na yung alarm. Sige, kaunti pa.
0: Tumawad ka? Talaga?
1: Tumawad ako.
0: Oo. Munti ka pang malate.
1: Ang sikreto ko, meron pang dagdag na alarm.
0: Oo. Eh, kasi naman, 42 ang cellphone nun.
1: Okay. Mga tatlo yung alarms eh. Tatlo yung alarms. Aba, nung huling kung maano yung alarm, pangatlo na pala yung alarm.
0: Hindi ka ginising na Ate Me. Ate Me, good morning.
1: Ay, nako.
0: Ako din tatlo yung alarm ko. Sa isang, dalawa yung cellphone ko, may luma akong cellphone eh. Yan, so, pero tig-tatlo silang nakaset na 4:30, 4:45, tsaka 5.
1: Pareho tayo. Hindi naman talaga usap, Heidi, no? Lahat
0: sila nag-i-snooze.
1: Para maganda pala, para talaga magandang tandem natin.
0: Yan, wag na nating gatungan yung katamaran nila. Lalo yata silang tinatamad sa pinag-uusapan natin. And syempre, eto, Quezon Sipag, o diba? Andito ang ating mga Katsihim Positive, co-pilot natin, si Jonathan Reyes.
4: Ito po si John B. Be happy, be positive, kagapay.
0: Nagmotor ka ngayon, John B.? Talaga, kakapote ka. Oo, kasi maulan eh. And nandito na si Lourdes Magtunaw.
5: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Pero mamaya pa siya magbibida bandila. Si Pagin sana si Desa. And hello din sa ating kaagapay na si Shekinah Abalon.
6: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Of course, si Shaira Gabornes.
7: Rise and shine with Shai.
0: At kay Phil Lagtapon.
8: Phil Lagtapon, ready in action.
0: Magandang umaga rin sa ating ka-RTV. Sino nandun? Si Javez Mancho.
9: Javez, at your service.
0: At syempre sa ating engineering at Bokawe Tech people.
10: No problem.
0: Nakaka-inspire talaga itong mga Katsihim Positive natin,
1: yes,
0: Bishop, di ba? Lalong-lalo na itong sagot ni Kael sa ating QOTD. Di ba sabi natin, ang tanong, paano mo nilalabanan ng katamaran? Sabi niya, ayoko po ng kalaban eh. Kaya kinakampihan ko na.
1: Matalino.
0: Friend na lang kami. Hindi mo maging tamad for today. Yan. At parang yun din yung damdamin ni Shekinah. Ah, si Desa ba to? Oo. Sige, magkampihan kayo dyan ha. Sabi ni Desa, if you can't beat them, join them. Lagot na ba kami, Bishop? Tao lang, tao. Yan. Tinatamad din. Ano, Bishop?
1: Hindi, naalala
0: baka
1: ko
0: yung... Baka nag-i-sleeping time ka na.
1: Marami kasi ako naalala eh. Yung bang, alam niyo po, magiging honest ako sa inyo, itong aking mga staff doon sa lighthouse, minsan magsasabi ako, gusto ko magpahinga. Ay, wag po. O, bakit?
0: Gusto mo magbakasyon, ganyan, magpahinga.
1: Wag po. Bakit? Kasi pag magpapahinga po kayo, sigurado pagbalik nyo, may ipapagawa na naman kayong bago.
0: Mas delikado. Delikado. Mas mabibisi pala. Ang madla. Pagka nanggaling ka ng pahinga. Kaya huwag kang magpahinga, Bishop.

0: Nagkaroon pala ng pagbabago ang buhay. Kaya nawawala ang katamaran. Ang ibang way, makinig ng mga gospel song.
1: Ayun. Oo.
0: Siguro dapat mga upbeat, ano, ate? Yeah. Si Doc June, seriously, nilalabanan ko ang katamaran sa pag-iisip na kailangan kong bumangon ng super aga para sa aso ko at sa pamangkin. I cook in the morning and roam around our doggo para mag-poop. Ayun, si doggo. Oo. Ayan, so, Kael, oo, maraming gustong kumampi sa'yo, Kael. Si Ate Mila Pascua. Si Weng Reyes, mahirap po talagang paglabanan ng katamarang bumangon kapag maulan. Sarap matulog. Malat na daw yung alarm niya. Ayaw pa niyang bumangon.
1: Marami nakaka-relate sa alarm.
0: Oh. Sa true lang yan, ate. Divina Luz, kailangang bumangon, tumayo at manalangin para humiling sa Panginoon ang kasipagan at gabay sa ating sarili at pamilya.
2: Amen!
1: Mm. Oo.
0: Okay na. Marami pa dito, Bishop, eh. Maraming ang yung alarm na mamaos na. Hello, Ate Linda. Hello, Ate Euforcina Bernardino at kay Ate Nora Cancela. Kaagapay, sagot kayo sa ating QOTD. Hanggang 8:25 pa naman kami. Paano mo nilalabanan ang katamaran? So, sharing is caring. Labanan natin to.
1: Ang sabi ni Era, kapag iniisip ko yung mga anak ko, ayun.
0: Alright.
1: Tama po yun. Ako, pag iniisip ko yung mga apo ko, walang magiging tamad eh.
0: Apo lang ang malakas sa kalam. Bishop, magkawikaan muna tayo. Oras sige natin, 7:23 ng umaga.
3: Pagkat ako'y isang mabuting
4: kawikaan, kayamanan.
5: Kawikaan, kayamanan.
0: Proverbs 21:25, gutom. Aba, sumakto na naman sa ating QOTD. Gutom ang papatay sa taong batugan pagkat ayaw niyang ikilos ang kanyang mga kamay. Sumakto talaga, ayaw. Desa, oh. Talagang dear team positive.
1: Gutom ang papatay.
0: Sa taong batugan.
1: Oo. The desire of the lazy man kills him. Ayun. For his hands refuse to labor. Yun ang sinasabi sa wikang English.
0: Opo.
1: May kamag-anak ito eh.
0: Sino po?
1: May kamag-anak itong talata.
0: Ano po?
1: Doon sa Proverbs chapter 6. Ito maganda ito. Verses 10 and 11. Ang sabi po dito, a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. So shall your poverty come on you like a prowler, and your need like an armed man. Yan, di ba nag-alarm na? Sabi mo pa, kaunti pa. Eto, a little slumber, kaunti pang tulog.
0: Ilan ba yung snooze? 7 minutes ba yon? Parang mga ganun.
1: Oh, depende. Tapos, ang ganda rito, a little folding of the hands to sleep. Di ba yung folding of the hands? Ganun, ano? Oh, kaunti pang ganyan. Ang sabi dito, talaga maghihirap ka. Oo. Lahat ng mga kalaban mo babalot sa iyo.
0: Kasi yung iba kumaagang nagsimula, di ba?
1: Yes.
0: So, ibig sabihin, ikaw natutulog-tulog, meron na talagang nakakaungos sa iyo. Diba?
1: Yes. Mauunahan ka ng... You will lose opportunities. No? Yung iyong mga responsibilities na dapat makapagbigay sa iyo ng prueba ng iyong pagkatao, ng iyong pakinabang. You always prove yourself. Those are biblical terms.
0: Napakatindi pa naman ng competition sa mga panahong ito, di ba?
1: Oo. Alam nyo, hindi na kinakailangang ano eh, yung bang tingnan natin na magagalit ang Panginoon kapag ano. Sapagkat lalamunin tayo ng mundo eh. Ang mundo po ay hindi natutulog sa kasamaan. Babalutin at babalutin tayo ng kasamaan. Pag hindi mo babalikan ng mabuti ang masamaan, you will not do that intentionally. No? Babalutin tayo ng masama.
0: Ba't kaya, ba nagiging batugan ng isang tao, Bishop? Paano siya humahantong sa ganong estado?
1: Yun talaga ang nature ng flesh. Okay? Yun ang talagang kalikasan natin. Parang kasalanan, ganun din naman eh. No? Ang kasalanan eh naghahatid sa atin sa bagay ng hindi, wala tayong pakinabang. Hindi lang yung bang upfront sa Panginoon, kundi yung wala kang pakinabang. Fruitlessness. Yun ang sabi kaya.

0: Hindi ka na nagbubunga.
1: Hindi ka nagbubunga. So, ba't wala kang bunga? Eh, tamad ka eh. Wala kang productivity sa industriya. Ba't
0: kung
1: hindi
0: may
1: ka productive?
0: Itinanim, may aanihin. Totoo. Pero kung wala kang tinanim, ba't ka mag-expect na
1: ba't di ka nakapagtanim? Tulog ka eh. Di ba?
0: Eh, di ba yung mga nagsasaka, kay aga-agang, di ba, nagtatanim ng mga
1: isipin
0: mo, bubungkal.
1: Kaya ako, galit na galit ako sa mga ano, yung natutulog. Hindi naman.
0: Pwede naman matulog, Bishop. 8 hours nga ang
1: minsan nga nagpipreach ako. Nagpipreach ako.
0: May natutulog.
1: Siyempre, tahimik ang mga tao, hindi nag-i-amen. Na-realize ko, Heidi, meron pala mga tao na yung bang kanilang abilidad talagang umangat na.
0: Tutulog na ng mulat?
1: Natutulog sila ng mulat. Ganon.
0: Talent yun, Bishop. Talent.
1: Ang galing, sabi.
0: Meron talagang masa eh. Masandal lang ano, tulog.
1: Ganon.
0: Gift ang, yun.
1: Oo. Mabuti pa ka ako yung alam mong tulog na tulog kahit sa preaching.
0: No? Pero tatango-tango yun. Pero tulog kasi yun.
1: May nakita pa ako, natutulog, nagpipreach. Yung tatay ko nung araw, nagpipreach. No? Eh, be, yung araw, mga benches pa eh. Eh, yung aming isang ano, nakaupo ba naman sa dulo ng pew? No? Dulo ng pew. Mabuti sana kung tulog na pa ganyan. Akala mo na nanala. Hindi, patagilid yung tulog niya. Nakaganon.
0: Hahabay na.
1: Eh, sabi nga nung isang pastor eh, oy, gisingin mo nga yung lolo mo. Eh, natutulog, nagpipreach ako eh. Sabi, sumagot yung apo, Pastor, ikaw po napatulog sa kanya.
0: Dapat, ano, dynamic.
1: Lahat po eh, the desire of the lazy man. No? Eh ba, ito yung papatay sa atin. Yung po yung patay dito, eh, totoo po ito, both physically and figuratively. Okay? Abe, magugutom ka eh. Eh, ano bang talaga? Alam mo, mahirap mamatay ng gutom. Bakit?
0: Bakit?
1: Nakadilat.
0: Ay, nako. Proverbs 21:25. Gutom ang papatay sa taong batugan pagkat ayaw niyang ikilos ang kanyang mga kamay. Ayan, oh. Hindi ba sabi, wag pakainin ang tamad. Ay, nako, ang daming tumatawa dito sa chat box natin. Si Ate Lucy, eto naman. Mula nang maging solo parent ako, Bishop, hindi pwedeng maging tamad dahil may mga anak na iisipin.
1: Tama
0: yan, Ate. May the Lord strengthen you. Yan. Annabelle Johnson, di po, sabi niya, di ko po siya nilalabanan. Kinakampihan ko siya. Appear kayo ni Kael. Yan ang iniisip
1: anong,
0: ko.
1: Anong mas merong katamaran, Heidi? Yung babaeng anak o lalaking anak?
0: Bakit? Sino ang mas tamad?
1: Oo.
0: Ewan ko kay John B.
1: Hindi kasi puro kami lalaki. Sa bahay, puro kami lalaki. Pero matindi nanay ko. Alam mo, yung butihing nanay ko nung araw, sinasabi ko sa'yo.
0: Diba?
1: Pati yung tatay ko. Pareho sila.
0: Kahit wala kang gagawin, dapat gumising ka ng maaga.
1: Ay, oo. No? At saka ang galit na galit ng tatay ko. Gising ka na, nakahilata ka pa.
0: Hindi ka kumikilos.
1: Ang kanyang katuwiran, kapag gising ka na, wala ka ng karapatan humiga. Bumangon
0: dapat
1: ka.
0: Dapat dire-diretso na.
1: Oo.
0: Wala nang pupungas-pungas, Desa. Pagbangon sa kama, arya na.
1: Alam mo. Bubuhusan ka ng malamig na tubig ng tatay ko.
0: Talaga?
1: Oo, kapag hindi ka bumabangon.
0: Nabuhusan ka?
1: Iyon ka mga kapatid. Oh.
0: Labas muna tayo ng himpilan. I-check muna natin ang ating trapiko mula sa MMDA Metro Base.
2: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
3: Oras na, Pilipinas! Hatid ang pinakahuling kalalagayan ng kakalsadahan sa kamay nila sa pakikipagtulungan ng MMDA.
4: Metro Manila Development Authority.
3: Ito ang Ronda Kalsada.
0: Narito na ang pag-uulat ni Ma'am Ann Gozon. Miss Ann, good morning.
5: Good morning po, Miss Heidi at Bishop Tuben at sa lahat po na nakikinig sa DZAS. Lagay po ng ating trapiko sa Morris ito sa may EDSA southbound Magiging mabagal po ang daling sakyan sa may Pitwa Zone. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Show Boulevard. Moderate traffic po dito po sa may Boni. Muli pong babagal sa may Estrella hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpasan po yan, tuloy-tuloy bis ng daling sakyan. Masusunod ulit ang pagbabagal dito po sa may Tramo hanggang makarating na po tayo ng Taft Avenue. Ang ating EDSA northbound dito po sa may Park Avenue hanggang Taft Avenue, asahan na po natin pagbagal ng daling sakyan. Moderate to heavy traffic po sa may Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpas naman po yung moderate traffic po dito po sa may Reliance. After po ng Reliance, tuloy-tuloy na mabilis ang daling sakyan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound dito po sa may Eastwood hanggang makarating na po tayo ng Green Meadows. Moderate to heavy traffic po. Masusunod na pagbabagal dito po sa may Three Vargas hanggang makarating na po tayo ng Pecan Duct Street. Moderate traffic din po dito po sa may Canyon Road hanggang makarating na po tayo ng Pasig Boulevard. After po ng Pasig Boulevard, muli po itong babagal dito po sa may Upper Mackinley. Ang ating C5 northbound dito po sa may Blue Boss hanggang makarating na po ng Upper Mackinley. Asahan na po natin pagbagal ng daling sakyan. Paglagpasan po yan, muli po itong babagal dito po sa may Canyon Road. After po yan, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Ateneo Gate 3. Paalala po sa ating mga motorista, listed po ang ating number coding sa oras po na ito, sa araw po na ito. Kung kayo po may katanungan, maaari nyo kaming tawagan sa MMD Hotline 136. Yan po lang yung ating traffic ko sa oras ito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
1: Hello, Ann. Pwede ba magtanong, Ann?
5: Sige po.
1: Yung pagbaga ba ng traffic ko, ang dahilan ay maaaring katamaran ng driver?
0: Nakatawa tuloy si Mama. Pero, Ma'am Ann,
5: apa.
0: Yung suspension ng number coding, pati ba Makati?
5: Apo, ma'am. Pati po sa Makati.
0: Okay. Thank you, Ma'am Ann.
5: Salamat po. Thank you po.
1: Tama naman yung tanong ko sa kanya, di ba?
0: Tinamay mo. Tinatamad kasi.
1: Halimbawa eh.
0: Ano, apakan yung silin niya doon.
1: Oo. Di ba katamaran din niya?
0: Chill-chill lang. Nakakapagbabagal tuloy.
1: Paano mo nilalabanan ng katamaran bilang driver?
0: O, paano?
1: Marami akong kinukot-kot.
0: Yun nga. Si Kuya Ret, mahilig manginain.
1: Yan,
0: lagi kasing nasa biyahe yan dito sa atin eh.
1: Palagi meron yan sa ano ko. Ano ba yung ano, yung mga chips?
0: Ay, meron kang ano, isang boteng ano doon. Mani, di ba?
1: Oo.
0: Kut-kut.
1: Oh, lahat.
0: Kain ng kain. Ang dami. Nako, ang katamaran ay hindi ko pinapatulan. Sabi ni Lord Dan Maulyon, hinahayaan ko lang siya sa tabi ko habang tulog ako. Mga konsentidor kayo, kaagapay ha. Si Dennis Pueblas, naalala ko yung sinabi ng namayapang Pastor Eddie Porto. Pag tinatamad ka, huwag kang tamarin.
1: Si Kaed. Oo.
0: Parang yung ano mo rin, Bishop pa. Si yung Pastor, yung motto mo rin, pag wala kang ginagawa, huwag mong gawin dito.
1: Ay, magkaibigan yung araw eh, si Pastor Eddie Porto. Ay, nako.
0: Alright.
1: Isa yan sa mga ano ko nung araw eh.
0: Talaga?
1: Maganda magbiro yan.
0: Hanggang ngayon, di ba? Na katatak pa. Sige. Ito, napakasipag din ang ating weather forecaster from Pag-asa. Yahatid na sa atin ng update dito sa sama ng panahon na si Maymay at ng Habagat. Sir John Manalo, kumusta po?
6: Good morning, Ma'am Heidi, at ganun din kay Bishop Ruben, at of course, ganun din sa ating mga kaagapay. Update po patungkol dito kay Bagyong Maymay. Kaninang alas 2 ng madaling araw ay naglandfall nga po ito dito sa Magsingal, Ilocos Sur, at sa kasalukuyan, ito ay nasa vicinity ng San Juan, Ilocos Sur. At dahil nga po dito kay Bagyong Maymay ay nakataas pa rin sa signal number 2 itong mga probinsya ng Ilocos Norte, northern and central portions ng Ilocos Sur, western portion ng Apayao, Abra, western portion ng Kalinga, at western portion ng Mountain Province. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, northern portion ng Pangasinan, natitirang bahagi ng Apayao, natitirang bahagi ng Kalinga, natitirang bahagi ng Mountain Province, Ifugao, Benguet, southern portion ng Babuyan Islands, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, and northern and central portions ng Aurora. So dahil sa paglandfall nito, bahagyang nadagdagan yung mga nakataas sa signal number 2 and 1, pero dahil din sa interaction nito sa kalupaan ay mas hihina na itong si Maymay, at posible within the day ay maging isang tropical depression na lamang ito, and eventually bukas ay magiging low pressure area na lamang at kikilos sa north southeastward na direction. At ang mangyayari po kasi ay ihilahin ito nung isa pang bagyo na nasa labas ng par, na may international name na Dolphin, and eventually ay malusaw na rin itong si Maymay. Pero dahil po dito kay bagyong Dolphin na binabanggit natin na nasa labas pa ng par, ay magpapatuloy pa rin yung impluensya ng habagat dahil sa paghila nitong si itong bagyong Dolphin na ito sa habagat. Kaya naman, kahit hanggang weekend ay posible na makakaranas pa rin tayo ng maulap na kalangitan at nandyan pa rin yung mga pag-ulan over the western portion ng Luzon, kasama po dito yung Metro Manila. At yan po yung ating update mula dito sa Pag-asa.
0: Sir John!
6: Yes po.
0: Opo, si Dolphin, pag pumasok sa ating par, ano ang itatawag natin sa kanya?
6: Neneng po. Pero ang good news po dito, Ma'am Hayley, no, ay mas lumiit pa yung chance. Posibleng hindi na ito pumasok ng par.
0: Okay.
1: So, pero tinitingnan ko yung mapa, ang laki ng kaulapan eh, no?
6: Well, actually, extended, may kalakihan po talaga itong si Dolphin at yes po.
0: Okay. So, Sir John, sa ngayon may mga nakataas na signal number 2 and 1 ano, sa iba't ibang lugar. May possibility pa ba na mag-intensify pa ito para lang ma-alerto yung mga kababayan natin?
6: Mag-a-adjust lang po yung mga naka-signal number 2 dahil sa pagkilos nitong si Maymay pa eastward. So, mag-shift po, no, madadagdagan ng bahagya pa-eastward yung extension ng mga naka-signal number 2. Pero, pag mas sumina na po yan into tropical depression, magiging signal number 1 na lang yung pinakamataas natin.
1: Pero kahit kasi walang signal, yung ulap talaga ay makapal at malawak.
6: Yes, opo.
1: Hanggang kailan yung kaulapan na ito?
6: Tuloy-tuloy po ito eh. Hanggang sa maging low depression na lang, low pressure area na lamang itong si Maymay. Dahil itong si Dolphin po ay patuloy na hihila ng habagat, kaya magpapatuloy pa rin po na magkakaroon ng mga pag-ulan. Pero instead na nasa central area ng Luzon yung mga pag-ulan, mag-shift po ito sa ating kanlurang bahagi sa westward ng Luzon.
1: Ang ibig ko sabihin, hanggang kailan tatagal yung kaulapan? Ngayon eh, Huwebes, aabot ba ng Linggo yan?
6: Aabot po ito ng weekend, even early ng next week po.
0: Okay.
1: Eh di, marami pang magiging tamad.
6: Pero mas mababawasan naman na po, Bishop, yung intensity. Yung lakas.
0: Yun talaga yung kakambala no, ng ulan.
1: Mababawasan na raw yung intensity ng katamaran.
0: Sir John, ilang araw na tayong inuulan. So, ibig sabihin, may mga areas talaga na ang lambot na po ng lupa. Ano? Ano bang paalala natin sa mga nakatira doon sa mga area na ganon?
6: Opo, lalo na doon sa mga bulubunduking lugar. At kapag alam po natin na unstable yung mga kinatitirikan ng ating bahay, ay makipag-coordinate na po tayo sa mga i-advise ng mga local DRRM offices natin.
1: Diyan sa Pag-asa ba, bilang siyempre Pag-asa eh, no? Pinag-aaralan niyo ba yung relationship ng panahon sa tsaka sa katamaran ng tao?
6: Well, meron pong ginagawa tayo na study, pero related naman po sa heat index. So, sa init ng ulo na siguro ng mga tao.
0: Ay, last question ko na lang, Sir John. Ano? Anyway, yun kasi yung QOTD namin ngayon, Sir John. Paano mo nilalabanan ang katamaran? Pero ang tanong ko naman sa'yo, nakakatulong ba tong mga ulan-ulan na to ilang araw na para dun sa mga reservoir natin na sasaluba nila itong mga tubig ulan na to?
6: Ah, yes, Ma'am Hayley, no? Malaking bagay po yung mga pag-ulan na to. Simula pa po nung kay Luis, umabot po kasi dun sa about 150 meters yung Angat Dam. Pero nagkaroon po tayo ng recovery ng around 7 meters. So, yung mga pag-ulan pa po sa kasalukuyan, posible pa na mag-contribute. Pero gusto na rin po natin gamitin yung opportunity na to na bagitin sa mga kababayan natin na ongoing pa rin po yung El Nino condition. Kaya kung maaari po, ay magtipid pa rin tayo ng mga tubig. Opa.
1: Okay, ibig sabihin, huwag pa tayo maging tamad.
0: Thank you po, Sir John.
6: Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.
0: Ayan, so wag na rin nating ireklamo na...
1: Pinakikita ko lang, Heidi, kung gaano ko kapokus sa topic.
0: Grabe yung topic natin na to,
1: okay,
0: Bishop.
1: So, trapiko o panahon.
0: Maiko-connect. Maiko-connect, diba? Sabi ni Mai Jose, mukhang nasa Japan ito eh. Bawal lang tamad. Maisip ko lang si Judith at ang mga taxes namin dito.
1: Ay, sa Japan palalo ay sinasabi ko sa iyo. Mm-hmm. Talagang ang mga...
0: Di oras dun eh.
1: Oh, oh.
0: Eh pagka siguro nga naidlip ka ng 2 minuto pa, naiwan ka na ng tren.
1: Totoo, masigasig ang mga tao doon. Alam mo, nung araw, nung ako
0: ginagawa mong divisoria ang Japan.
1: Nagte-training pa ako nung araw. Tumira ako 2 buwan doon sa Shinjuku. Tapos pupunta ng opisina. Alam mo, pag halimbawa kapag yung quarter to eight, yung dagsa ng tao naglalakad, hindi ka pwedeng kumontra eh. Tsaka ang lakad nila, hindi lakad tamad.
0: Talagang ano, may pacing.
1: Oo, pare-pareho ng
0: parang
1: pacing.
0: Brisk walking na. Yes. Ano. So wala, pagka patamad-tamad yung lakad mo,
1: ay, hindi pwede.
0: Mababangga ka.
1: Oo,
0: masasagi ka, no?
1: Hindi ka pwedeng kumontra.
0: Yan. Si Elena, bawal pong tamarin kasi kailangang bumangon ng maaga dahil ipagluluto ang mga pumapasok sa trabaho. Yun. And si Flor de Lis, nilalabanan naman niya sa pamamagitan ng pagkilos para mabuhayan siya. Alright.
1: Ako, sikreto ko, ito, sasabihin ko na, Heidi. Ang sikreto ko po, araw-araw, meron akong things to do na listahan. Kinakailangan, nare-review ko yun. Pag minsan din kasi, tinatamad akong kumpletuhin. Yan ang problema.
0: Most of the time, check lahat. Yes. Ayun. Sir Jonathan Clerigo, talaga ba? Kinakampihan din daw niya for a moment ang katamaran. However, pinapaalalahanan ko rin ang sarili ko not to waste ang 9 months for disciplined lifestyle I had regardless how long ang day. Oo nga naman, kung may nasimulan ka na, sayang naman kung mapuputo lang ano dahil tinamad ka for today. Si Nelia, meron siyang kinote dito na mga Bible verses. Salamat po si Lloyds Gallardo. Bawal po ang tamad dito. Moto yan sa aking tatay. Kaya up to now, bawal po sa akin. Nasobrahan po, sabi ng asawa ko. So, para naman na siguro siyang nabateriyahan. And thank you, Lloyd, sa pag-join.
1: Nakaahon po kayo sa katamaran ng hindi sumasali sa ating tanong.
0: Congratulations. O, eto muna, napakasipag. Nandito rin ngayon, kahit maulan si Desa Girl, huwag natin sayangin ang hatid niyang trivia.
7: Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-ibig.
3: Hida, pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga pandila ng iba't ibang bansa. Hida, pandila.
8: Good morning, kaagapay! Desert Explorer po at sa araw na ito, babiyahe tayo sa mga bansa kung saan high-tech ang buhay at makabago ang isip. Handa ka na ba? Sa panahon ngayon, hindi lang lakas at ganda ang labanan, kundi teknolohiya na ang bagong trending. Sobrang bilis ng pag-unlad ng mundo dahil sa technology. May mga bansang leader pagdating sa imbensyon, internet, robotics at mga smart solutions para sa araw-araw. At baka ma-inspire ka rin na maging future tech innovator. Mula sa mga cellphone na halos marunong na rin magsalita, kotse na kayang magmaneho mag-isa, hanggang sa robot na marunong magluto. Ibang level na talaga ang mundo. Pero, sino-sino nga ba ang mga bansang nangunguna sa larangang ito? Tara at isa-isahin natin! Unang-una sa listahan, ang United States o Estados Unidos. Sila ang gumagawa ng mga sikat na apps at gadgets tulad ng Google, iPhone at Microsoft. Dito rin makikita ang mga universidad na laging gumagawa ng bagong imbensyon. Kaya naman sila ang laging nangunguna sa mga listahan pagdating sa technology. Pangalawa naman ang China. Mabilis silang umunlad at ngayon ay gumagawa na sila ng mga smart city robot na parang tao. At meron silang sariling satellites. Gusto nila na sa bawat bahay at kalsada may tulong ng teknolohiya. Kaya kung usapang future tech, pasok na pasok ang China. Pangatlo ay ang South Korea, na hindi lang kilala sa K-pop, kundi pati na rin sa mabilis na internet at galing sa electronics. Sila ang gumagawa ng mga cellphone na Samsung at appliances na LG. Halos lahat ng bagay sa kanila ay connected sa internet. Parang nasa future ka kapag nandoon ka. Pang-apat ay ang Japan, ang bansang may robot na nagtatrabaho sa mga hotel. Trend na sobrang bilis at vending machine sa bawat sulok. Kilala sila sa malinis at maayos na paggamit ng technology sa araw-araw. At ang panglima dyan ay ang Israel. Maliit man sa mapa, pero sobrang talino sa paggawa ng mga bagong apps, medical tech at online security. tinatawag nga sila na Startup Nation dahil sa dami ng tech business doon. Hindi rin magpapahuli ang Germany na kilala sa matitibay na makina at high-tech na factories, laging top performers sa engineering at smart industry. Ang Singapore naman ay isang maliit na bansa pero sobrang linis, modern at digital. Napaka-organized ng systems nila mula sa transport hanggang government services. Sa Russia naman, matindi ang research nila sa space technology at cybersecurity. Ang UAE naman ay may high-tech cities sa gitna ng disyerto, tulad ng Dubai na may flying taxis at smart police cars. Ang Switzerland ay tahimik pero sobrang advanced sa science, health tech at banking technology. At syempre, ang United Kingdom na may matinding universities at mga tech company na nangunguna sa AI at digital communication. Kaya mga kaagapay, huwag tayong mawala ng pag-asa kung sila nga ay nakaabot sa ganitong level ng teknolohiya. Bakit hindi tayo? Sa bawat batang Pilipino na mahilig sa science, computer o simpleng mahilig mag-imbento, nandyan ang pag-asa ng ating kinabukasan. Kailangan lang ng tiyaga, sipag at suporta para makamit ang tech dreams natin. Tandaan kaagapay, pwedeng-pwede rin tayong maging tech leaders balang araw. Basta't mag-aral tayo ng mabuti, maging curious sa science at huwag matakot mangarap. Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang bandila at kwento ng iba't ibang bansa sa buong mundo.
3: Tita Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Tita Bandila.
0: Thank you so much, Desa Girl, na kay Sipag-Sipag. Bishop, dami rin palang sumagot sa YouTube channel natin. Basahin ko lang yung iba. Yes. Si Elizabeth, ang motivation daw niya ay si Manny. Si Manny Ningil.
1: Magaling.
0: Kaya bawal tama rin. Maulang umaga rin daw sila doon sa Masbate. Ingat ate, Elizabeth Taliente. Si Eden Manuel, sa ganitong panahon na bad weather, minsan nga po sinasabi ko sa alarm, mauna ka na, susunod ako. Kung pwede lang na te. Okay. Mariel Dayao, sa good morning po sa inyo na masayang bungad ng umaga at nakakatuwa, nakakabuhay kayong dalawa sa inyo pong mga tawanan. Mary Jane, mapagpalang umaga. Ako, kailangan kong bumangon dahil marami ang naghihintay sa akin dahil tindahan ang business ko. Yun. So nakaka-relate po ako, Pastor. Advice din po ang alarm ko pero minsan sumusobra sa higa. Advance ang alarm. Bawal maging tamad, lalo ngayong panahon, sabi ni Trinidad Villa. Mm-hmm. Oo, Rowena, magandang umaga rin sa'yo. Si Jing naman, training din daw ni tatay nila, Bishop, bawal ang tamad. Yo. Kaya dapat early riser para daw sumalo ng pagpapala. Snappy daw lagi.
1: Yo. Sangayon sa Proverbs chapter 18 and verse 9, ang sabi po doon, ang katuruan, ang katamaran daw po ay kapatid ng waldas.
0: Mm-mm.
1: O, tama naman yun.
0: Tama. Kasi binawaldas mo yung oras. Correct. Diba? Alright. Naka-standby na ang ating panauhin, pero invitation muna, reminder para sa ating FEBC Live Connect, hashtag Break the Cycle. Sa August 15 to with Dr. Joyce Piapgo and Team Pineda, puno na yung ating online registration, pero according sa ating CCRD, pwede pa tayong mag-entertain ng ilang walk-ins. Pero makipag-ugnay na lang po kayo sa ating CCRD 0927-778-6909. Ang venue nito, Bishop, dyan sa may PBS Tower sa Ermita, Manila. And magbigay daan na tayo kay Shaira. Eto, lalo tayong mai-inspire at naway talagang i-duplicate natin ang mga gawang kabutihan.
9: Ako'y isang tapat at
3: mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
10: Sa mundong madalas mapuno ng masasamang balita, may mga kwentong nagpapaalala na buhay pa rin ang kabutihan. Happy Thursday, kaagapay! May mga bayaning hindi kailanman nagplano na maging bayani. At isa na rito ang delivery rider na si Brian Seriano. Habang ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho, bigla niyang nakita ang isang batang nahulog mula sa bintana ng bahay sa Tondo, Manila. Sa kabila ng sariling pananakit ng balikat, nanaig ang kanyang malasakit at mabilis niyang nasalo ang bata. Dahil sa isang kusang loob na kabutihan, isang buhay ang naligtas. Tunay ngang ang kabayanihan ay nagsisimula sa pusong handang umalalay sa kapwa. Kaagapay kung may pagkakataong gumawa ng kabutihan, huwag itong palampasin. Tandaan, ang isang mabuting kilos ay maaaring makapagligtas ng isang buhay.
3: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
10: Bulto-bultong mga bariya ang nadiskubring umano'y tinutunaw sa isang ni-raid na steel factory sa Magalang, Pampanga. Sa isinagawang operasyon ng Philippine Anti-Organized Crime Commission at National Bureau of Investigation, tumambad ang mga sako-sakong bariya na hinihinalang pinoproseso upang tunawin. Ayon sa mga ahensya, nakikipag-ugnayan sila sa Bank Sentral ng Pilipinas upang masusing imbestigahan ang insidente at matukoy kung may paglabag sa mga batas na may kaugnayan sa salapi ng bansa. Kaagapay, ang mga bariya ay ginawa para ipambili at hindi para tunawin. Kaya huwag itong gayahin dahil maaari itong magdulot ng pananagutan sa ilalim ng batas. Para sa mabati ang mabuti, maitama ang mali, ako po si Shaira Gabornes.
11: Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino,
0: time check natin, 7:52 na ng umaga. Puntahan naman natin, Bishop, ang ating mga paksa na tinatalakay, mga pagbabantay natin sa mga pangyayari dito sa ating lipunan.
3: Pag-usapan natin. Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
0: Proud member tayo ng KBP, yan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito pa rin ang iyong paboritong 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. At para sa ating malayang talakayan, sa ating Bantay Impeachment, kami pa rin ito, Haley Bernardo Sampang.
1: At Bishop Ruben Abante.
0: Yes, sa pagtatapos kahapon ng week 5 ano, ng impeachment trial, tatlong testigo po ang humarap sa witness stand para dito sa Article 1 na patungkol sa di umanay maling paggamit at pag-account ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte Carpio. Nagtapos po kahapon ang pagtestigo ni Attorney Roderick Wamil, dating COA ICFAO State Auditor, at sinabing may pagkukulang ang panig ni Duterte Carpio sa supporting documents gaya ng official receipts kung paano ginamit ang nakuhang confidential funds na aabot sa 125 million pesos kada quarter para sa OVP at 37.5 million pesos naman per quarter sa DepEd. Ipinagpaliban naman po sa Monday ang pagtestigo ni Sailene Del Campo o ang humalili kay Wamil sa COA ICFAO para bigyang daan ng hiwalay na sesyon ng pagmamarka o pag-stipulate ng mga dokumento ng depensa sa acknowledgement receipts na gagamitin bilang ebidensya sa korte. Kinilala na rin ng impeachment court ang ginawang house hearing on confidential funds at ang pagmamarka sa ilang bahagi ng affidavit ni Arturo Lascanias o ang umano'y dating miyembro ng sinasabing Davao Death Squad, bagamat sinabing hearsay pa rin ito sa ngayon. So, kaagapay, paano nga ba natin titignan ang mga development na nagpapatuloy dito sa impeachment trial sa ating vice-presidente at ano pa yung mga pwede nating asahan at pag-isipan sa mga susunod na araw? Kasama natin ngayon ang chairman ng UST Department of Political Science, si Dr. Professor Dennis Coronacion. Magandang umaga po, Prof. Coronacion.
12: Magandang umaga po, Ma'am Heidi and Bishop Ruben. Magandang umaga rin po sa inyo mga taga-subaybay.
1: Oh yes, magandang umaga sa iyo, Professor Dennis. Good to have you here.
12: Salamat po sa imbitasyon.
0: Maraming salamat, Prof, sa pagising ng maaga kahit maulan. At pag-usapan po natin, yun na nga, ano, nakalimang linggo na po tayo ng impeachment trial sa ating vice-presidente. So sa atin pong pagbabantay, impeachment, ano po yung ikinukonsidera ninyo, Prof. Dennis, na parang maituturing sa inyong point of view, ano, na most consequential development dito sa trial so far?
12: Well, pagdating po dito sa usapin ng Article 1, ano, yung alleged misuse of confidential funds and intelligence funds, mayroon pong mga ano, no, kumbaga may mga revealing patterns na isinagawa yung Office of the Vice President at saka po yung Office ng DepEd Secretary o yung buong DepEd nung nanunungkulan pa bilang Secretary ng DepEd si Vice President Sara Duterte. So, yun nga po, patungkol dito sa paggamit, pag-disburse ng intelligence funds at saka ng itong confidential funds, ano. So, may mga irregularities na nakita. Yung po ang glaring dito, no, yung very obvious na may mga irregularities. Pag sinabi pong irregularities, ang pagkakaintindi ko to bilang isang layman, ano, hindi to yung usual na gawain. Kung ikukumpara halimbawa sa gawain ng mga ibang government agencies na nag-implement din ng iba't ibang projects at saka nagli-liquidate. Pag nagli-liquidate sila, sumusunod sila sa mga circulars, mga utos ng COA. Samantalang itong sa opisina ni Vice President at saka yung paghawak niya sa DepEd, may mga ano na, may mga irregularities, halimbawa yung paggastos ng pondo sa loob na lamang ng 11 days at saka yung pagre-record ng mga disbursements sa loob lamang ng isang araw na pagkarami-rami, I think nasa 800 plus yun, ano. Tapos yung nung na-issuehan na ng COA si Attorney Wamil, yung kanyang ano, no, after siyang nag-audit at may nakita nga siya irregularities, tapos nag-issue na siya ng, I think, memorandum para doon, ay sinubukan naman makipag-usap ng team ni Vice President upang kumbaga man hindi maging ano, no, harsh yung magiging consequence doon sa mga irregularities na nakita ng COA. So, nakiusap sila na parang ano na lang, audit query instead na isang ano, no, memorandum. So yun po, yun ang ano, kumbaga man, these are all questionable. Kung ikaw ay isang ordinary mamamayan, hindi mo naman kinakailang maging accountant o abogado para maintindihan na kakaiba yung naging liquidation at saka disbursement ng mga pondo na yun.
1: Professor, sa isang banda, naiintindihan naman natin na porque ito'y confidential funds, talagang makakasumpong tayo ng ibang klaseng proseso doon sa pagdi-disburse nito, ano, kung ano, kasi confidential funds eh. Pero hindi ba sa simula pa lang irregular na na magkaroon ng confidential fund ang opisina, samantalang ang iba namang naging vice president ay walang confidential fund? Hindi ba irregular niyon for in itself?
12: Tama po kayo diyan, Bishop, ano, kahit ako rin nagtataka, Office of the Vice President, historically, well, hindi nga nangihingi ng ano yan, confidential funds and intel funds. Pero may pinoint out si Attorney Poa na nung panahon yata ni Vice President Jejo Marbinay, bakit 2013 or 14, may nakuha silang dokumento pointing out na meron ni confidential funds si Vice President Jejo Marbinay. But ang sa akin lang, that does not, ano, no? That does not justify yung ginawa ni Vice President Sara Duterte. Kasi ang tanong ko kay Attorney Poa doon, sige, granted na establish yung na si Vice President Sara Duterte is not the only vice president na nanghingi ng ganyang klaseng pondo. Pero pwede ba natin kumpara yung mga amounts? So yung confidential fund ni VP Binay, Jejo Marbinay, tsaka yung confidential and intelligence funds ni VP Sara, magkano ho ba ang difference? Eh, chinek ko po, no, kung di ako nagkakamali, nasa 6 million pesos
0: yung kay
12: VP Binay. Opo. Kumpara naman dito na konti na lang 1 billion eh. And we're just talking of 1 or 2 years. So kung nagtuloy-tuloy pa sana yon, it would have ano, no, reached more than 1 billion pesos.
1: Okay. Oo.
0: Saka di ba po ang article na pinag-usapan ay misuse. So, yung maling paggamit talaga, no, Prof. At natutunayan 'yon doon nga sa mga liquidation report na sinubmit din po nila.
12: Opo, sige, sabihin na natin granted na in certain instances pinapayagan yung mga ganong klaseng opisina na gumamit ng intel funds and confidential funds. Pero ang pinag-uusapan nga dito, tama kayo dyan, Ma'am Heidi, misuse, kung paano ginamit. Halimbawa, yung pagbigay kay Mary Grace Piatos ng 70,000.